0: Nemo 100% caffeine free para sa epektibong kombinasyon. Minom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa rin yun na kape akong ganahan na nauyunan yun na ko. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, mafilgin mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect ka.

0: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang Santong Gold Herbal Capsule, ang Santong Vitamin C, ang Santong Plus Coffee Mix, og Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika, og sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar, og uban pa nga mga drugstore nga dool sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: of vitamin C. Alkaline vitamin C.
1: Ay tulungan doon ng bugiya sa katawan sa tilong panahon. Sa pagkita mo, sa kadaling bahagi, ang pangilas sa kapatungan. Bullseye!
0: Unsa man ang inyo? Imbestigar aron mahibaw ang gyud og kinsay tinuod nga kawatan? O aron taguan ang tinuod nga responsable sa pagpangawkaw ining bilyones nga kwartas gobyerno tungod ining isyo sa flood control projects?
1: Bullseye! Nagkukuna sa eksaktong mga balita, programang Waygi Pinig, Waygi Kahadlukang Expose sa mga tiwali nga opisyal sa nasod, atong tutukan. Kay dinhi, walay luna ang fake news. Walay espasyo ang impormasyong binayran. Bullseye!
2: Kinsa may angay madubag sa netabong trahedya sa pagkalumpag sa basura sa Barangay Binaliw. Kinahanglang paladman ang investigasyon kapahin sa mga insidente.
1: Bullseye! Mga katropa, ania ang inyong mga anchorman. Katropang John Late Viking o katropang Philip Teruano sa Bullseye!

0: Nessesay Nunesay. Mamahimong way pulls ang kagawasan sa pagpadayag. Kung ang gihatagan ni ini, way pagpakabana. Mga katropa nato dini sa sugbog sa uban pang sook sa kalibutan. Sook sa nasod nga naabot nining atong pagsibya. Mga katropa all over the globe, ladies and gentlemen, magandang umaga po. Morning na, Cebu! Bullseye! Welcome sa itong pag-ubanuban nining atong tulumanon ng Bullseye. Nining adlaw kita karon nga Martes. Pizza 2 sa buwan sa Hunyo 2026. Bullseye! Sagihapon kami ang inyong mga katropa sa kahanginan. Inyong mga anchorman. Ako reyes katropa ka John Lay Manchovez by King. Bullseye!
1: Libertas expresiones non solum iust lukindi est. Sin itsam iust udindi. Bullseye! Ang kagawasan sa pagpadayag dili lang kagawasan nga makaistorya. Kagawasan niya kinimadungyan sa kinabagan. Bullseye! Mga katropa, may buntag dyan yung taran yung katropa yung certified turbo user, katropang Philip Serrano.
2: Bullseye! Katropang John Lay Viking o katropang Philip Serrano sa Bullseye!
0: Good morning! Tara, kape! Kapi-kapi sa tanan nyo, guys. May buntag ninyo ang tanan. Sa kamanindog ka buntag ng katropang Philip.
1: Of course. As always.
0: Kaya na, nasa ko yung sinina nga yung solo perog.
1: Everyday sponsor.
0: Grabe.
1: Yapon, Karsunis, kanya. Di lang natin yung istorya kung saan, brah.
0: Di lang siya natin.
1: Kasi may kontrobersi ata, pareta.
0: Pero di
1: man Senator Bato.
0: Huwag man gisood sa malita mo. Kung kung
1: isus malita. Ay, nakihan na sa kalyo. Everyday usa.
0: Adi sa taba kontrobersiya kay ikaw una di man ka empleyados gobyerno ako ra empleyados gobyerno nya konsyal ra makus barangay so layo ka guest no
1: wala ka pasidad nga makadawat og malita nga dudahan
0: ay posible kay na ilar ba itay
1: og ang pundos barangay iso na
0: makadawat abisan pag
1: supot ra
0: bisan pag hutto nagkuha ng kwartas barangay di kita kabot paper bag
1: Parbag nila 10 million.
0: Ay, nako.
1: Pilar ang barangay, pilar may...
0: Pilar may ira niya.
1: Kuhaan
0: man na niya, teog kuhaan ka ng mga pagsildo. 20% riba kuha. May laga, 1 to 2 million. Pilar ay 2 million, di ka dato. Kuhaan na gamay, magabangga
1: ka. Pilar may national tax allotment. 6 million.
0: Di nala na ko isgotan. Ay, napakisgotan na. Ang importante di ha, mubasa tagritin.
1: Hala!
0: Kay ni Matanas Brad Vincent.
1: Oy, good morning, katropang Brad Vincent na rin.
0: Katropang Alex Comendador, good morning.
1: Lex, good morning, Lex.
0: Ano ko ang, saan yung motor ni Alex? Murug EDV man na iya.
1: EDV 350? Oh, 160.
0: Kana mo, hindi kayo kuswito. Kay Prangka-Prangka, pagka-istorya, digid taon ko switog motor.
1: Ah, okay.
0: Kundi mo kuswitog motor.
1: Wa, ikaw swito, Raka, og mga, kana mga DMI.
0: Di sa takaingon, pero wa man ko'y motor, God. Na'y motor ako. So, na ata, na'y motor, pero ako wala man ko'y motor katropag Philip. Di sa kay ko ingon nga, mayo mo drive pag motor. Di ko kumawa naman. Bisiklita, o bike, kuha ko niya. So, ay kung drive pag motor, di ko malimot. Kauban mo yung katropang Rick Amaro nito. Pero si Rick Amaro may gitulo na ko, God.
1: Dito ka mas bumbo.
0: O, pero lahi man sad na ka ng kadadlaw, kung ka mag-motor. Kaya kuha man ko na anad na. Oh, adlock kay kog motor sa tinuod lang pag-istorya. Adlock man ko. Are ra kog bisikleta.
1: Ang imong ka adlock di sa kamudagan og kitag motor, ana.
0: Ani sa duha pa sa ko naabot na punto ha. Kanang na trauma ko katong na suway mo kog disgrasya god.
1: Ana balik ko
0: after ato na balik to ko katong padong minuwak mi bas kami katropan Jairo neto gid og gayna. After ato mura na kog manguro grap o makita kog motor o kanang kasakay kog motor pa.
1: Madlock
0: ka ko. Pero ikaw, sakay ba ko na mo permit?
1: Pero wala ka mahadlock lagi ato.
0: Wabi kay, uy, wala lang kakaibaw nga. Hey, nako. Lay ka nang wake ko maanad. Katropa ka, Philip. Lay man ang maanad ka. Lay man ko nang kamao ka mo motor kaysa kaning kadaadlaw yung ka ba?
1: Correct.
0: Master man mo, mora sa sakyanan ba? Lay nang kamao ka mo driver o ka nang kadaadlaw ka mag-drive?
1: Hawaii.
0: Hawaii, sayang dan. Masagur, masagay ni mo. Pwede raman piyongan.
1: Di ako gani ka nang... Paulik ko sa amuan, bukid, gikag talamban, yan, matogo, lahin mo drive.
0: Pagkatoga?
1: Murag, baka banday ko, ah, nanata din rin, badapit sa
0: Mauman
1: binaliw.
0: Nabila ko, irotan mo ganadlo.
1: Masagawa naman din mo, murag ma-familiarize din mo.
0: Ay, nako, pero anyway, sa basa na greetings, katropag Philip, good morning, ito kag Fritz, Fritz Villarosa. Good morning, si katropag Joy Nunez, o sayang pinalanggang asawa. Kasi Ma'am Ling Arellino, yes. Sa baga, taga Cordova, salamat
1: kayo. Good morning, taga Cordova.
0: Salamat
1: kayo sa inyong... Kumusta mga bakasin na to niya? Andam na ba?
0: O niya, dogang greetings ka tropa ka Philip, si Fabiano Pugoy. May buntag na, Fabiano.
1: Oy, Fabian. Morning, Fab.
0: Sayo sa kayo ni Matas, pare na ko, Mark. Kaya men, pre, may buntag na, pre.
1: Ah, may.
0: Isendan ko niyang picture ga po, kalawa.
1: Katong exclusivity sa parking dito sa El Corso. Saan to?
0: Ali, sa takaingon. Analas ya kisen nako nga mga picture pero diyan nepicta sa El Corso. Alas ang ipakita ra
1: pa yala po. Ayaw.
0: Ninanggaw sa.
1: Wato na to nga makita sa Karsada.
0: Ah, maabot ra na diyan. Si Chang Sifo, good morning.
1: Hoy Chang. Good morning Chang.
0: Ani kon dogang greetings si Fams the Nebs, Tamina po rin Rani Tapik, good morning.
1: Francisco Talisik, good morning.
0: Ayan, salamat na kayo sa mga staff sa Dias May Hotel Elizabeth.
1: Oy, good morning. Good morning.
0: Kay 40 taong ko bang nanginabuhi ko kagabi.
1: Oh.
0: At least magkapalit-palit in taong-taong
1: sa?
0: Para palit o soft drinks, pista mo ako doon.
1: Pwede hindi mga ka mag-imitar yung pati yung soft drinks. Paano sa mabahaw ng soft drinks mo?
0: Dili, kay murag maningil mo gusto mama. Ganun,
1: ay, yeah.
0: Maong sa dong soft drinks lemo dong ako minan mawad yung kwarta ma saaw maninga anay kwarta pero dili siya ingon nga budget para sa pista kaya di man sad ako mo yung klasis
1: budget to para sa Metallica
0: oh isa nga nalagi concert ang Metallica katigong ko kaya duha mami kabuk mo tanaw na pamaskate
1: mga pila ka kwanin mo pila ka
0: karong pizza this is Bine City 9 Music Travel Love kwan ba Waterfront.
1: Ay, malasad ka may MCB sila.
0: Ay, ay. Luka-luka lang, katropag Philip. Medyo, ang kuha mo.
1: Gandaan ra
0: siya. Kay, ang gugato mag-uka o kanang mobile ad doon pagkaglayang lugar. Mugasto pa ka si aeroplano.
1: Correct.
0: Mugasto pa ka sa hotel. Kaon pa ka, taxi pa ka. O, ana, niya mahalig yung ticket daan. Karapit sa Bain City, are, ngita pa kong sponsor. Ay, kuhaan, katropag, kuhaan ba? Kanang music travel lang.
1: Music travel.
0: Ng mga acoustic mga katropag Philip. Kasi man iban kuha man na sila kanang sa to nang di ba na Hanson sila sa una?
1: I don't know.
0: Kuha na dili kuha na katropag Philip kana sa to yung apelido ano
1: yun. Hala na na masa kano mayo 27
0: dili Moffat si Bob o si Clint Moffat. Kaya Moffat ba? Nagsuon na sila katropag Philip. Mani nga. Pasensya kayo gamay sa pagkamamistahay sa amo. Okay, napalit yung ticket na itong budget.
1: Practice namin, subgring. O haon mo,
0: sige lang kayo. Kuan, mag-video lang ko niya. Sendan lang tamo. May gitambag si katropag Vincent Lara na kuinigpista. Yeah, magpurong-purong uno ko niya. Mukalit akong singgit. Hindi lang ako sa ticket. Mapasa niya ta. Mofas na silang doha. Mo na akong kwan.
1: Mofas, brother.
0: Ang para budget ako sumba, napalit yung saon naman.
1: Ay, Dilang.
0: Importante. Pumista mo sa amo, mungus-mungus la sa ta. Katong mga naikuan, katong mga...
1: Mungus lagi, anya ang subak, wagyo.
0: Ay, Dili, sad. Grabe, sa kapatid. Mungus, unya subakan na naapa may buwad, sobra tong ipadaan akong... Pero sa amin, ikaw mo ulit, dong. Magpadaan. So na si Mana, magpadanas ang kugbuwad.
1: Ang ano, si Manin Zero may mong dadaerap.
0: Ay, ako na may muhata kong kwarta. Di na
1: ipriman. Pultang ko na yung motor pa doon nito. Sa ulit?
0: Pultang niya. Ilan na may pultang ka na? 400 o niya taglibo.
1: Ang ulit. O niya, napa-allowance.
0: Padahal na lang klaro budget para sa what? Sa may taong ka nga. Ha, magdi, ikay padalaan nga. Huwag kay ihata kwarta. Oh, sa na may taong ka.
1: Sarang. Ako Gikas, wani trabaho.
0: Oh. O nga, pista sa mo, karong Domingo. Basig Lunes, wala ko ah.
1: Lunes?
0: Kay magjam-jam, mag-gubmi sa balay, ana. Pero di mo invited. Ako lang iprank ka lang, ba? Pero mabuti ka kasi ako kimbitaron. Ikaw na amang kay arthritis. O niya, baka noon tigang munggos.
1: Si arthritis, haon na rin to.
0: Ako lagi klaro nga, munggos-munggos lang sa tagpansit.
1: Munggos sa pansit, ayan ang subak siya ang munggos, wagyu beef.
0: Ang pansit na ko sa humba, magigunta ko.
1: Humba ka, gay-gay.
0: Ang humba, naamang ko'y concert ang Music Travel Lab, karapit sa Bed City, naduha mo sa mi. O niya, maglitson ko yun ako. Mahal man tickets, mitalika.
1: Na, ikaw, nalangan na lang.
0: Na lang.
1: Ang roon ako na hang June 27. Ano na lang? Birthday gift na ni mo. Kaya tayo birthday mo ni mo.
0: Oh, birthday gift na nako sa akong kaugalingon. Gawas, huwag maingong ka diya.
1: Ayaw, okay na.
0: O nga, pasensya kayo. Nga, wagi mihikay. Saon tama na katrapag Philip, bringing na kumamadong pagpalit lang soft drinks dong. At sa gulsagula ng tugtubig, himo na itong juice.
1: Kaya matangang naglimo naman.
0: Ay, nagsakayo. Piki kay katrapag Philip, saon tama na, pugson ginimogwa. Ganahan, takumulon, pero nauna na ko, maghikay ko ron. Unya, mulon ko, example lang ba, kaya, porte ka naman pupriyas ba, man.
1: Pupriyas.
0: Og mulon ko katropang Philip, unya, mabto, sunod tuig pa kumuha magbayad. Masumara na lang.
1: Mabdala si kagpista.
0: May, pagbubalik lang din huwag.
1: Uy, Gaspar Alferez, good morning, Gaspar. Katropang Ulysses Alferez, Ayago, good morning.
0: Si Alex Comendador, yang agaw ko no si Walter Navasca, good morning.
1: Ay, Walter.
0: Inaw sa ron si Adonis Laborte Jr.
1: Ay, morning.
0: Mag-iitans kayo ni si Adonis Laborte.
1: Paano na mga junior, mag-iitan kayo na.
0: Ang angga niya, New Ricks man. Bahala ko no guwahikay. At to lang yung go. Pwede ka, si Katropang Alex Comendador, wanto sa mo, bahala guwahikay. Pwede kay, kanang, kuang migtig pan wala may nalilig sa amoro kayo. Kaya nga ko imisa una ni uli na ko manilig man ko ano man ubos tanom nang sideline man ko
1: sideline ka
0: kay gapon sideline ko gapon para palit og soft drinks at least na ana ko ikuan soft drinks
1: mahal na yung soft drinks yung balik gismail man
0: lego may gito pa yan sige ular man tong agi gawas og nemo kuha na ko rong si manaha na makapalit palit sige ko oh pwede ko niyo round man ko sayaw sad Hi, Deco. Good morning po ni Junil Ibas. Nel, may buntag niya.
1: El Diara B. Biharasco. Good morning.
0: Good morning. O niya, si Darce Jason. Good morning. Happy birthday, Deco. No? Si Jason Bertusio. Good morning.
1: Dani Almendra, may buntag.
0: O niya, sunod si Manay Katropag Philip. Ang opening sa Liga, ng apilan sa kasagaran mga players sa XFM. Oy! Ano mga... Funny, Liga sa Cebu Media Katropag Philip na team. Taog ka ng open nga basketball league unya sa XFM degan-degan kitag player pero kauban na to tagalain pong istasyonan sila Alright. Si Kapusong Super Gabriel Bonok ingon padtoan na si Katropang Philip sa inyo ha sir dyan paligoan lang na dana ilan lang yun pabor huwag maato ka no gamay na lang kong kiskison gamay na malagang buhok
1: Ay, ang importante nga inig ka Lunes ay humba.
0: Lagi ang maayo.
1: Oy, di naman muadto ka silingan, magdakan adto ka dito mlukad.
0: Pog mangimbitar si Papa Jonas Silie og si Julas. Pwede kayo. Ina lang hangyo adre on ero last panghatag mo gumbay.
1: Sa kanan, kuan mo tungas rice cooker para paniwanto na to diri.
0: Kalihok ka na mo gabi ka tropa ka Philip kan kanang gabingo man dito sa amo gabi.
1: Go.
0: Pero ako kaabot kay pag Abot ako rito.
1: Ano man ka, nagigigan ka dito. Ano man ka, last UB.
0: Ano man ko gig. Ay, alas 11 na. Kaya na-extend man. Unya, sayang extend. Sagot. Kay sayang soft drinks, extra daw ka kiss. Nauman, nakabot ko sa amo. Alas 12 na, nakatuog ko. Paingun na sa launa. Ika na sa ko alas 5 kadlaon ko kuya ni Tropa paitan kumpleto no
1: ayo resenta pagka pobre pon
0: Ya Tropa
1: napakai greeting sulana Rosa good morning
0: nabasa na
1: LB Elvina my 8 Kagas
0: good morning salamat kayo ninyong tanan
1: Ranita Pick may buntag
0: anyways katropa
1: sa tanang naminaw good morning
0: anyways dito baglangay mga katropa biari ta sa tuwa gabagahis ko tanan
2: Bullseye, headlines.
0: Now, karong buntaga, katropang Philip, balik ta sa kaguliang Dresinado. Gumikan kay ang team walkout na baslan.
1: Oy!
0: Ang pangutana, katropang Philip, o ikaw ba, kanang politics aside, o piyungan ni mo sa imong mata, asa may sakit? Kanang walkoutan ka or di katungahon?
1: Masakit. Katropang Janley. Nga mao say choice si katropang Listat Adino. Kanang naa unya walk outan ka.
2: Bullseye.
0: Kay gahapon adlawa baga katropa daghan kay panghitabo diha sa Senado. Pero ang Senate minority na niyabaw.
1: Hoy!
2: Bullseye.
0: Sabaw katropang Philip.
1: Hey.
0: Ang Senate minority.
3: Ano man?
0: Human wa mutunga ang Senate majority.
1: Oh.
0: Matod pa nila.
1: So, walay korum, walay korum.
0: Walay korum gapon. Now, hisgutan ta na rong taod-taod. Is it aside ta na? Kaya nahitabo nga pinakadako gapong adlawa, si Jinggoy Estrada, mga katropa. Senador Jinggoy Estrada na prison na ni kaniadto. Pero, nakagawas na absuelto katropag Philip. Gapong adlawa, giprison na usab.
1: Wala, tinuogin na ng rakot siya. O, politika mo nagpaluyo.
0: Dakong kadudahan, gumikan kay the timing itself, katropang Philip, niagawas ana, di ay mga pamahayag si Jinggoy gahapon nga atong paminaon karon. O niya, naprobar naman ni kaniadto sa hinundom ka atol sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Kaya wa man gyud labot ni Jinggoy Estrada sa baga insertions anang flood control. Ang gaingon naman ana mismo, wa man say, wa say, o sa may labot ni Jinggoy, sa flood control projects nga ang dunay hold at dugatropang Philip ang counterpart sa Congress, which is the Senate, kama sila na may ang sa si Congress na silang saldiko
1: ilang mga counterparts
0: Jud Asidre. Ang tugbang nila katropang Philip
1: sa Senado,
0: of course ang pinakadako niya si Chis Escudero, Senate President niya appropriation sila si Grispo, katropang Philip og swing gatsalian. Asa may labot ni Jinggoy. Pero si Jinggoy mo'y pinakaunang napriso. Katropag Philip. Now, kagahapong adlawa, before ni surrender si Senador Jinggoy Estrada, kay ang teorya ros kadaghanan, kani hinanggaw gini. Kay prior to this arrest, nomdom ka ang siya giingon ni idol ako Erwin Tulfo. The law bender.
1: The law bender.
0: Ang nagpaluyo sa fifth element. Kanaman, common ni ka element. Na ay fire, water, na ay land, and of course, si ang airbender. Now, here comes the lowbender itself. Hingon man to siya nga, maon kay, hinumnong ka sa panghitabo last week. Nimosyon si Senador Rodante Marcoleta. Nga, Madam President. Siya ka, mumosyon ko, ato lang binisayon ha.
1: Binisayon para masabdan.
0: At least masabtan sa all walks of life. Momosyon ko nga atong tugutan ang miyembro sa Senado nga bisag wala physically, wala ang iyang lawas. Wa sa atong atubangan, tugutan na to nga makabutar, makamosyon, ingon man makaperform sa iyang trabaho, bisan og wa diri, ipaagi lang online. Mao na emosyon. At that time, ang standing de Senado, katong last week, 12-1. Kay, okay. 24 ka mga senador. Si Senador Bato de la Rosa, hambot asa na itong ibutas Ginoo. Wata kahibaw, questionable ang pagtago-tago ni Senador Bato. Kay una, legalidad sa ICC warrant, wa pa madesisyon eh.
1: Wa pa mahusay.
0: So, 23 na lang. 12 ang majority, 11 ang minority. Now, usa may mahitabo, katropang Philip, kung ugaling di magkasinabot ang majority o minority sa usa ka motion.
1: Di magkasinabot sa ito pa, naay objection.
0: Naagali objection, ang nasuwat si libro sa ilang rules, divide the house. Buot pa sa buot. Ipaagis, butasyon.
1: Okay.
0: Now, marunong ang minority. Sabto nila nga, matay, pildi mo kita.
1: Dihano ta.
0: Kaya gwato mo walk out tong 11, kaning walk out 11 ba?
1: Ah.
0: Itawag ba ni sila ron og BBM 11?
1: BBM 11.
0: Ang majority, Duterte man.
1: Duterte.
0: Ah. Duterte 12 naman ni Ron. Duterte nun tato.
1: Ah.
0: Ano man, ang usag, tago-tago naman.
1: Tago-tago.
0: So, aritas, ang BBM 11, nabasay, uban mo, tawag mo itong nilag, Malita 11.
1: Malita 11.
0: Kakasagara na nila, na isyo, mas Malita.
1: Ah.
0: Ang Malita 11, ni walk out.
1: Walk out.
0: So, oso may nahitabo. To get quorum diya sa Senado, kinanglan kag, half plus one.
1: 50% plus one.
0: 50% plus one. So, kay Duce lang may nahabilin, katropang Philip,
1: 50%.
0: Wala makakorum.
1: Oh, okay.
0: So, walay butasyon nga nahitabo.
1: Uh-huh.
0: Walay changes sa rules diya sa Senado. Kaya itong iklaro, kanang pamaagi nga personal yun, rules lang na, di na kinanglagbalao, daron usbon. Gani, sa ubang mga nasod, gitugutan na ang online, virtual, sa atuang House of Representatives, gitugutan na po na. In fact, katong mga ni-walk out, mautisig panawagan ka ni Adto, nga ato na lang i-virtual. Kay labi na, atong higayon na ang ilang aliados politika, silang Trillanes, silang Dilima, ipamriso man ang ubang dakponon. So, nahitabo last week, ni-walk out, matod pa, proud kening unsi. Siya nga, ni-walk out may kay lugi mamis butaray. So, matod pang ping lakson, taktika.
1: Taktika.
0: Siya nga, guys, dito, ako lang binisay o na, dito tinalawan, guys, taktika lang ba?
1: War tactics.
0: War tactics, matod pang ping lakson. Gahapong adlawan, nabawsan, naniyabaw!
2: Ha?
0: Pero katropang Philip, before anything else, paminaon sa natos Jinggoy Estrada.
1: Ano ko yung Jinggoy yan?
0: Ako, di lang mas pagunsa. Murag, og mag-eleksyon pagbalik katropang Philip, number one sa akong balota, Jinggoy Estrada. Ako lang personal.
1: Naloy ko yung Jinggoy.
0: Gawas ka.
1: This time ang good. Makita man ni mo.
0: Makita mo.
1: Ang mga pasangil.
0: Layo na, kayo.
1: Wala.
0: Layo
1: very kay. Distant yun mga katropa.
0: Kato tingaling sa una katropang Philip.
1: Sa una, bahala na doon.
0: Diba?
1: Karoon man ang isgutan.
0: Ang kanihan to, although, nahukman man siyang waysa.
1: Kikilitis naman to. Nahukman naman
0: tong kaso.
1: Silto man siya.
0: Katropang Philip, kanihan to, tungod to siyang papa. Kaya mga interest niya. Okay, sa una to. Duldoos tinood, pero ningon naman kurting awa. Pero kinikaroon, layo kayos tinood nga Jinggoy Estrada, apil niya ng Curacos Flood Control. Sagot-saon itong balibali. Ang obvious kayo nga si Martin Romualdez o Zaldico, wag yun tayo nahimo. Kinis Jinggoy, easy target, kaya may record naman. But karong higayuna, kung saon man pag-appeal ni Jinggoy ang Curacos Flood Control, una, wa siya insertion. Naaman ay dokumento kinsay nag-insert. Ikadawa, wa siya hold sa budget. Ikatulo, wa siya ipang-implement ka mga projects. Anong ma-appeal naman ni Jinggoy Estrada? Kay sayon man ta, ang ombudsman, iro ng BBM. Iro na! Ha?
1: Kusog
0: askal
1: mamagot?
0: Ng BBM. Pati rabag na akong iruwa.
1: No.
0: Ha? Iya man na. Kuwang kali na qualifications ka na sa Rimulya. Pero nadawat, naapay. First ombudsman, nga doon ay pending kaso. Imagine mo na. So, atay mahimo, des ombudsman. Sandigan bayan, doon ay chance ma-influensyahan. Kay tao po na, appointed po na sa presidente. Now, paliog ko, Rap, andama ang pamahayag ni Senador Jinggoy Estrada. Kay doon na siya ay mga revelations.
1: Kala?
0: Appeal dito, na ako no'y Senador Diaz Minority. Ako, kung ang gayo, kanistul po, lami ang tukon lagi. Bugiro, makikas radyo kani Adtoen.
1: Asa naman tayo magpagabugiro, Tol?
0: Kamu si Idol Rappi, ultimo, awais, magtiayon, awais, pamilya mo, apil-apil man mo. Pero karon makaingon ta nga, gilamon mo sa sistema.
1: Nagpakaroon, alam ba, nagpakaroon ingon sila inana kaligon. Inana sila ka-firm.
0: Itigaan lagi, kay kaning mga tulpo, pobre pa na sila gampawad ni Adtoen.
1: Pobre.
0: Asa mo kita madato ining trabaho Arang-arang tagamay hinon. Pero ingon kag madato kang sama ning gibuhat sa oy Rapi. Rap.
1: Oy.
0: Dili ikaw dong ha, dili Rafael ba. Rapi tol po dong ako lang iklaro kay paungan dito sa mic. Rap sa dapat niya itong partner dire. Rap. Diin mang nagkwarta ng imong anak nga si ang gari ang anak.
3: Rap-rap mga po na.
0: Ralph
3: mga po na. Ralph o Raffy. Diin man ang kwarta ng imong anak nga moyano lag-inom balik 6 million sa usa ka gabi eh.
1: Itagani mo, Ralph? Rap? Itagani mo?
3: Kay og journalist lang imong pagsaligan kang Robang Philip, matay pa ika.
1: Gamay rin kayong silbi.
3: Asa makakwarta? Og YouTube lang, diin man na magsilbi.
1: No.
3: Mauli kay ang anak manggong Raffy Tulfo nga si Ralph Tulfo. Dako kaayo og allocation sa flood control miabot og billion unya ang iya rabang anak ang iyang distrito ngadto sa Quezon wa may baha. Mao tigali ni rason nga kining mga Tulfo gilamon dili sa sistema kun dili posible gilamon sa kwarta. Sa una ko isog kay mo manaway ng ateis taga gobyerno. Karon ay naong sus. Pwede pa lang balikason no mere.
1: No.
3: Pwede pa lang may pasagpang binji talise gibhimo ko na na.
1: No.
3: Pero paminaw na to.
1: Kay, sige.
3: May isgutan mo ko na itong mga Tulfo kay sila may pinakasaba gapon. Paminaw sa na to Senador Jinggoy Estrada og ngano ni. Okay, layo mo yung kayo, bisag sao ka na lies. Ang mga tao din mo mutuo.
1: Ako katropan dyan.
3: Layo kayo, Jinggoy.
1: Isag ko kumbinsido.
3: O si Cheese Escudero hinoon, katropang Philip, doon ay chance ka naman. Doon naman siya hold sa budget. During deliberations na Asia. Gani, dihang giaprobaran ang budget 2023-2024. Kisa may Senate President, di ba ikaw mig subire? Senate President, ano kayo kayo na? Mig Sumire. Yang anong si Jinggoy ato man ang ipasangin lan? But watan lang ninyo diyang mga ebidensya? Eh, karoon na, sunod, iandam sa kunos Marcolita.
1: No.
3: Wala nag ipaing nang tayo din
1: sa
3: sura.
1: O yan, pamahayag sa minority?
3: O siya ka,
1: we have to change the leadership of the Senate in order to give back the dignity of the Senate.
3: Kaning mga senadora ba? Mura na kimong uyab? Nga, og di makuha ang gusto, matay mo tiyabaw. Matay ka ng bata, ng mga kindi niya. Ino na mo nga, ayun ang kindi kay bad na sa teeth. Puwila!
1: No.
3: Paminaw na to, Senador Jinggoy Estrada.
1: Sige.
3: Kaya ito na ipaagig kumidya katropang Philip. Pero ang hitabo sa ato, gapong adlaw, sa mani, mura nag silent, kung ano na eh, silent martial law. Nga, og musupak sa plano ninyo, inyong buhat-buhatag kaso, labi na inyohang ombudsman, inyo diyan sandigan bayan, ha? Yanuhon lang yatig, dakop. Ay, kuing na, kanis Philip Serrano, saba makinigin sa gobyerno, inyo sa nang ipadakop. Ayaw, sad kay, kaslunun na ba ni?
1: No.
3: Katakong hinanggaw.
1: Kung madakop ko, ino sila unahang manager kay Motoy sa baan.
3: Wala ako, uyon makikwaning paagirong BBM. Ala ko dakpa kay si Kati, bata pa kayo. Ako, kaning gobyerno ha, Portiguning, hinduta. Mga gini pangandoy na to. Mga nagiingon sa atong kanhi presidente. It's better to live in a country run like hell by a Filipino than run like heaven sa usa ka foreigner.
1: So, mao na ni.
3: Na-mix mo ni ato. Kaya ka na mga tulpo din mo na Pilipino. Pero katropang Philip, paminaw na to.
1: Ginenounce mo na lang pagka-Pilipino.
3: Traidor na snasod. Kwarta-kwarta ramang ko ng mga tulpo. Palihog ko, napayusan lagay soon eh. Katong masikang chuhos. Buntag na ko, masiksong loob ng seed.
1: No.
3: Palihog ko, katropang rap-rap sa pamahayag ni Senador Jinggoy Estrada. Palihog ko.
4: I'm already receipt of the warrant of arrest issued against me by the 5th Division of the Sandigan Bayan. Nais ko lang pong bigyan din ang mga bagay na ito. I will remain firmly with the majority bloc under the leadership of Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi ako matitinag sa anumang panggigipit, pananakot, political maneuvering para talikuran ang aking paninindigan. I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment. I am giving instructions to the Senate Secretary to put on hold my salary. Personal kong pasya ito upang ipakita sa sambayan ng Pilipino na wala akong intensyon makinabang sa pondo ng bayan habang nililinis ko ang aking pangalan. At higit sa lahat, hindi ako papasa ilalim ng kustodya ng Senado. I will not seek Senate custody. Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga alegasyon sa akin. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. Ipagtatanggol ko hanggang sa huli ang aking sarili para patunayan na walang batayan ang mga paratang sa akin. Kalokohan ng lahat na ito. Mismo ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office
0: RMO,
4: ang nagsabi sa ombudsman na wala silang anumang dokumento.
0: Why dokumento? Wala sila budget
4: na ako ay nagpasok ng anumang insertion sa 2025 national budget. Ang mahalagang impormasyon nito ay kinilala pa mismo ni dating Senate Blue Ribbon Chairman Senator Panfilo Lacson bilang isang makabuluhang ebidensya na sumasalungat sa mga allegasyong binabato laban sa akin. So how can the Office of the Ombudsman file a plunder case against me when I am not even alleged to be part of or the mastermind of the supposed scheme? Wala po akong kinalaman dyan.
0: Ito na ko, Tom. May gawas na mas investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee nga wala sila abot. Ang Senado na ingon na nga may labot na Zinggoy sa kani mga budget, wa sa si insertion. Ang doon na insertion, sila ang Risa Hontiveros. Now, unsaon man na to paglink ni Zinggoy Estrada? Di ay klaro kang mga mga congressman, katropang Philip, nga, ang ilang mga naong naapagalis mga flood control projects. Napay, a love project of congressman.
3: Nabay, usa ka congressman na kasuhan?
0: Wala! Ha? Karon, kini...
3: Sila mo ay direct implementer nila sa ilang mga distrito. Sila pa'y mo piling mga kontraktor.
5: Uy, kaso bito.
0: Kanihinoong tao, katropang Philip, nga, una, saba kayo against flood control project. O samnis mga saba kayo. Ikaduha, katropang Philip, huwag gini say hold. Senador man eh. Wa po siya gipang insert. Makita man na dito nga. Okay, Zinggoy Estrada, sa may mong budget. O sa may mong project. Listen man kayo nag... For example, ikaw. Philip Siruano. Pasanginlan ka nga. Imong ipamaligya ang tindahan ni... Ang mga tinda sa... kanang tindahan ni Rafael Baring. Sa amin upang paninda nga. Wa man kayo hold sa iyang tindahan.
3: Ano sa kuyawi?
0: Pwede dahil na nga. Si Philip Siruano mo'y naninda sa baligya kay Sano. Pwede dahil na.
3: Yang ang na-access sa kaysa ano si...
0: Rap-rap-ra.
3: Oh. Rap-rap si Jubin.
0: Pwede rin na. Pero, maunin na itabong Zinggoy. Saka, usaw mo nag... Usaw may labot na kuuna. Ilang under sa akong budget, makita man sa Senado. Wala man di flood control. Ikaduha, wala ko'y gi-insert. Giunsa man ni sa ombudsman, nga nung gifailan man ko nilag plunder. Ang nagalisod man ko din yung kasong plunder, it is non-bailable. Ha? So samtang kapadayon ng kaso katropa ka Philip. Oh, di mawagtang siya diha sa Senado. Bumander na so kani og pananglitag mag-ilis magyogani ni majority de Senado. Uaw na nga majority pinugos.
3: Asa man dignidad nga giingong Erwin Tulfo?
0: Asa may dignidad? For example, prisohon na nyo diha tanan ang mga senador ilawom sa mayoriya. Katropa ka Philip. B. Naapaday mo'y dignidad. Nga wa man mo nahimong majority gumikan kay kabubuton ninyo, kabubuton sa inyong mga kaubanan, kabubuton sa mga tao, kundili nahimo mong majority gumikan kay gipampriso ninyo ang original nga majority. Alawa ang pamayag ni Zinggoy. Siya nga,
3: dayon na nga kong kaso, pero giofiran ko nga, og mubalik ka sa majority, kaya timan eh, gamay kini prinsa. Og mubalik ka, goy,
1: way kaso.
3: Way kaso, niya po hindi din na. Ang pangutana sa dako, kani challenge dako ni Senador Rodante Marcoleta. Ikaw may saba kayo, ipadungo ko ning interview ni Marcoleta Diaz Media, katrobag, rap-rap. Ikaw may saba kayo nga, nipahibaw sa publiko nga na ako no'y senador, Diaz Minority.
1: Istorya!
3: Nga nagsigig kumbinser ni Jinggoy almost every day, keeps on calling Jinggoy, nga mubali, pahibaw ami kinsa na, aron mahibaw ka na itong kinsay traitors na, son. Paliyo ko rap, be. Kisa maning tohan na, be. Dili ni ang iyang iksoon nga.
6: Natin sa mamamayan, kung ano ang dinanas na
7: pressure
6: ni Senador Jinggoy hanggang sa umabot nga siya sa ganyang kalagayan.
7: Ah, ganun mo? Baka hindi naman lang siya salita si Senador
6: Jinggoy. Talagang halos minuto-minuto, oras-oras, kinakausap siya na kumalas siya doon sa 13.
3: Uh-huh.
6: Sabi nila, Jinggoy, napakasimple lang ng problema mo.
7: Okay.
6: Wala ka ng kaso basta kumalas ka lang.
3: Imagine na! Asa man din idala na?
6: Ito yung ginagawa nila para wasakin nila yung 13. Ano ang magiging dahilan dyan? Ano ang magiging resulta niyan kapag nawasak yung 13?
7: Uh-huh.
6: E di sila na uli. Ano ngayon ang mangyayari kapag ka sila na uli?
7: Opo.
6: Tatakpan na naman nila yung blood control investigation.
3: Kani ka tropang Philip, wala yung purpose ni kay sayod man ta nga kaning impeachment ni VP Sara. They don't arrival yun eh. Pero kapranka pagka-istorya. Wala, nisurrender na sila ng impeachment. Umahog naman ng ilang kuminsiho na lang mga tao, paabotangan niya mga ebidensya ambis akunsa, aron dauto na lang at least muhinay ang rating. Pero maghisgot kag ikonbikto si Sara, layo kayo sa tinood. Kati man, you need 16 votes. Bisan pag mga priso na silang tanan diha, katropang Philip, kay ang kwintahon, ang original composition of the Senate, which is 24. Si Bato, bisan pag di makabuto na, di man namukarga nga doon sa 16. O di makabuto personal si Bato, during votation ng impeachment, automatic na siya nga abstain. Unya, ang gingos balaod, kinanglan mang 16. So, lisod ko ako na nilang 16, kay unsay ragot sila. Karon gani, katropang Philip, og di nila ni gamitan og magic-magic nga sagol haras, sagol pagpanghadlok, di man nila kaya ang majority kwaon. Di man ginila, unsay ragot sila.
1: So, ang mahitabo ang katropang Janli, kung di nakabot og 16 ang mga senador
3: basura
1: na mabuto to convict,
3: basura.
1: They cannot convict, but they can acquit.
3: Basura na. So, ang impeachment, long shot kayo na, layo kayo na sinuod, near impossible, nga magilty si Sara diha. Kaya bisag unsa pa na ebidensya, ang impeachment is political process man na. Bumater man yung politika. Di man na, purely ebidensya. Of course, magtanaw sila diha sa narrative ang ipikto ka na sa mga tao, but at the end of the day, politika na.
2: Bulsa!
3: Bitaw na, ang atong mga huwes diha, dili na mga graduado, kabuga, abugasiya. Ang atong huwes diha, ang amuhuko, manguban, bendalo. Imagine, mga abugado, maglalis, amuhuko, ni mo, katora na kagraduate ng high school.
7: No.
3: So di ka mag-expect og purely merit. So, Diaz impeachment, una narrative, ikaduha, political affiliation.
2: Bullseye.
3: So, simi-surrender na sila against impeachment. Ang gipugna na ni, kaning 11, duda na ko, naadiha ang mga kawatan.
2: Bullseye.
3: Eh, una, isa may nai-hold sa budget, nga naadis 11.
1: Nai-hold sa budget,
3: nga Wayne Gatchalian.
1: Siya may chairman Gatchalian sa appraisal committee.
3: Gawas, anak, katropag Philip.
1: Appraisal.
3: Kisa may gipasangin lang diya sa 18 Marines. Silang Soto.
1: Silang Soto.
3: Oo.
1: Apil.
3: Oo, daghan sila. Katropaga Philip. Unya, gawas ni Ana, kasagaran nila, Mimbros Alyansa. Now, doon ay pasangil biya. Nga ang 18 Marines matay katong Alyansa, Katropaga Philip. Gigamitan og pundo. Alang sa ilang kampanya. Gikan ko no to smalita. nga kwarta gikas flood control.
2: Bullseye.
3: Okay, kanang unsay niya, aliado man as Malacañang. Nakaprangta pa kay istorya.
2: Bullseye.
3: Okay, standby sa itong pagbalik. Kay gahapon, karon prison mag isinggoy.
8: Ano na, prison?
3: Ano mag
8: gisen na.
3: So,
8: over na.
3: Minus to na. Unsi-unsi na ron.
8: Unsi-unsi.
3: Now, hambugiro man kayo ding minority. More ni minority no nga, di magpaupoy-upoy.
8: Eh, kung saan lagi ko na yung kuwang nila?
3: Umaw lagi, pero at bisan pag-usay ko ang kuwang gya po.
8: Anya, ang pamahayag nila, ang ilang gibarugan, ilisan ang liderato sa mayoriya or sa Senado, kay balikon ang dignidad yung nawala sa Senado.
3: Hay, dignidad! Kisay mo balik! Kana silang risa hunti virus, narin na yung dignidad. Vito Soto! Mga tulfo! Tanawar ko ng reaction, tanawa, ga-off mo comment section. Nga karon, maingon mo kamoy na yung dignidad. Lito lapid!
8: Nga, maingon, lumutingok lang dito, maingon. Mahal kita.
3: Okay, malakon! Nga gahapong adlawa, naniyabaw. Karon sa itong magbalik.
8: Di, na limabaw sa, no?
3: Komersyalan sa na to. Kasi si Rapi tulfo, loya lagi. Ipaungan ko na sa gear ko nag-wifi. Di na siya makakita.
8: Wala siya data.
3: Di na siya makakita.
8: Unlimited call, unlimited data man na ang ilang mga cellphone.
3: May, gitong fan man, libre yun niya. Ang Biba Max in town. Kaya ako, di ako itambag sa Senate majority sa to pagbalik. Karon, bisan pa, og magkagamay mo diya, o di pa ganyan, atin, di pa ganyan, himoong sesyon, di pa ganyan, mahitabong mag-ilis, di akadrobag Philip.
8: Kinanglan ang ako ani ba?
3: Kinanglan yun nagduha kabuk mo bali, kaya ba unsi naman sila? Og usaray mo bali, unya og ako yung majority. Paugat mo ha, og magbinotaray ta, manibat mo galkanse, be karon. Match naman ta. Di sa mi manunga. Hangtod mahumang terminong BBM, di mi manunga, di wa impeachment.
8: O bakasyon sila.
3: Why changes of leadership? Wala changes of leadership. Sila na i-hold para Senate. Pwede may manunga ang session. Og ako, ana, unya na kumutunga inig Blue Ribbon Committee hearing. Og ako, amaw day mo ha, buang-buang day mo sa minority ha. Tigaan bitaw mo chance magbinutara ita, magpagawas on tatag privilege speech, mamuli mamo. Unya karong nabaslan mo, amo tunga ha. Kamu na imingon nga manrabaho ta, diin ba mo ato nakalabay si Mana?
8: Disa din sila pwede mag-session outside the Senate. Pa.
3: Di ba sila pwede?
8: Di pwede?
3: Kung magkapabor mo, di ba pwede na? Pwede na drinking session. Ano?
8: No. Kaya kung pwede mag-session outside the Senate.
3: Maobitawang tato nga. Na, basta naalay na.
8: Basta naalay, kurum.
3: Katropang Philip, bisag naalan tato yung presiding officer, pariya sa ganito. Inala man sa ubang nasod. Maobitawang yung gusto unta. Naalan tayo presiding officer. Kaya kamo diha, ala. Bisag asa mong napita. Mas maayog na amo din eh. But, if dili kaya sa inyong lawas ng muan eh, o panayon ta. Now, pag magbinutaray naman nun ta to, pag binutaray, nanibat man yung mga panuhak na ko.
8: No.
3: Kay matod pang pinglakson silang tulfo nga, taktika nila. Wa nila gi-abandon matod pa ang sambayan ng Pilipino. Among taktika rin amo kay, binutaray lupig mami, matod pa, gigamit ko ni.
8: Military tactics to.
3: Ping Lakson ang katong kang laotso nga Art of War. Now.
8: Ay.
3: Igamit ninyo na last week. Now kamo masay na gamitan.
2: Bulls.
8: Mao dai gingo niya. Ay, pag ana og di ka gusto nga naos.
3: Kani ka tropang Philip, ang lahutay na malang ini. Magkaduol ang eleksyon, magka-week man ni sila.
8: Panay. Inigtapos rin to iga.
3: Og ako'y sinet.
8: Kampanya na.
3: Og ako'y sinet. Majority, silang kayitano, ay mo panunga dihag sisyon. Di mag-inimay.
8: Maanak lang saan sila ka, di na may ayaw minyong swildo eh. Kaya di, sabi mo to nga kay mamakasyon mi, ara, pwede na. Di man eh, sila madaots mga tao.
3: Di
8: man eh. Namulitika naman eh.
3: Klaro naman eh.
8: Majority.
3: Hinanggaw naman eh.
8: So kaning ila, pwede sa politikahon sa dani.
3: Yes. Gusto mo na ba? Gusto mo, inani?
8: Gusto mag-politika?
3: We'll play politics.
8: You give us five, we give you water.
3: Kung may nakadaglisod, kaya binuang naman ikot. So na kadi ang tao nga puting sabaa against flood control mo, iunahon ninyong priso? Ang gipangkasuhan, puros majority?
8: Yun na rasa.
3: Ang gipangkasuhan,
8: Subiri ba? Itong nakuha yung insertion?
3: Si Mig Subiri, ikaw Migs, nakuha
8: magkakinsertion. Ito ka na kayo na sa ilor, tapos mukid nun ba?
0: O niya, Migs, ikaw may leader workout. Workout leader man eh.
8: Ay, ganun?
0: Huwa mo tingog hapon, nabawasan.
8: Oh. Ano, sabba? Sakit din yung mabawasan.
0: Oh, mauna eh. Bullseye. Standby sa pagbalik kaya itong paminaon ang Tulfo Brothers.
8: Oh.
0: Ha? The fifth element. Ganda ka itong salida ka the fifth element.
8: Nahipukulin nila ba? Kung during deliberation, kanang proper forum ba? Akuro.
0: Di maningog.
8: Sabak ni Sradyo.
0: Sabak ni Sradyo.
8: Ikabot na ito nito sa budget at deliberation nito.
0: Wala, di maningog.
8: Asa man ni sila?
0: Oh, yeah. Kay,
8: kabalo ka katropang dyan. Before they were voted and became a senator of this republic, believe kay mga tao anin ito.
0: Okay, nagtuo man ta nga ang Tulfo, mo'y atong kasumbungan sa atong problema. Tingog sa baga kabos.
8: Pagkabangka
0: pag istorya. Sa wapa ni mahimong mga politiko, pobre pa ni sila gampout. Pariharan din ato ang mga journalist, Katropang Philip.
8: Sabay kalainan na nila.
0: O sa pariharan mo gmay.
8: Mahingon sila ka. Nakata sila ka Amerika. Ikaw balik-balik naman kay ikaw.
0: Ay, lasa nag-apila. Mamensyonal naman ka.
8: Ako lang iklaro kay na American diba? Citizen malas Erwin Tulfo.
0: Katropang Philip, ayaw na kong apila-pila.
8: Sige.
0: Asa ko na American Citizen.
8: Diba, ang pagandog Amerika.
0: Hindi boy nas lang kayo. Sa mga pasalamat ako. Nabuhapas mo sa pagkukukando. Katropang Philip, atong balikan. Atong balikan, o. Ang mga tao, gibutaran ito ng Tulfo, ano man. Dili, tungkol silang kwarta, wa, maling kwarta.
8: May kwarta.
0: Ha?
8: May kwarta.
0: Nagtuotang, kini mga tawahan, ha? Kinumnum kasi
8: mauni na. Mauni ang muluwas, umudalas tingog na itong mga kabos dito sa Senado.
0: Yes. Pero mo lagi.
8: May tingog?
0: Nag-expectation versus reality, manta. Kay, ang mga Tulfo, may ramamos away in taos managtiayon.
8: Aka na.
0: Ha? May ramamos away is managsilingan. Pero kasabot rasag ko kay si Ralph Mangod, billion ang pundo. Kaya di man kumutuo nga, o mulaong ni pag-ayong investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee, mugawas yun yung pangan sa anak ni Rafi Tulfo. O sa kaadlaw palang kaya ka-investigar ha, nigawas naman si Erwin Tulfo, kay numnum ka? Ha? Erwin Tulfo, nakita, misood siyang opisina.
8: Ang kontraktor.
0: Ang kontraktor, diya sa Senado. Kontraktor nga usas pinakakurakot. Usap lang kanlaw na.
8: Nagtanaw raman to.
0: Pero nagtanaw rin ko no sa
8: Juan.
0: Tanaw ba ka? Asa may tauranan na itong Bulkasil? Matol pa siya. Kontraktor ko raman to. Sir, kanag nga. Nagkuhan na mami ka na ang... Tanaw sa renovation ba sa... O, ocular inspection ko no. Kay ang kuhan diha ka ng biranda.
8: Ang niya. O, nito.
0: Magot niya. Palitanan mag-Bulkasil mo. Itong giadto sa bilyonaryo nga kontraktor. Now, musunod o gawas ini, maapil magiging mga congressman. Kaya una lugar, sila itig implementar dito man. Ilahaman ang budget, yander mas ilahang pangan. Dagko kung kanyang mga tarpulin, a love project of congressman. So, usas mga congressman nga dako kay nakuhang pundo,
8: Si Ralph Tulfo. Ay, panayon na, pinundong sa taas.
0: Ralph Tulfo, ayun na.
8: Ayun sa pinundong sa taas.
0: Ay,
8: panayon na natong humandar.
0: Ay, panitan di ka, padauton di ka ng punta, Garap.
8: No.
0: Nga nung bilyon man ay mong pundo riyan, nga waman ay bahak.
8: Way bahak. Mungkin na, skison.
0: Nga nung bilyon man na, be. Nga nung gabudyong magkaridog balik, 6 million. Asa magkwarta ng imong papa?
8: Ay, gamanan.
0: Si Ralph Tulfo, asa man ang kwarta riyan? Bilam de sweldo ng journalist.
8: Kay, ako ba,
0: nakuryoso ko kay pareha naman tagtrabaho. Wow, di man na negosyante ng mga Tulfo.
8: Wala.
0: Kay,
8: pero na politiko.
0: Na yung mga politiko. Di ba, manay kung gusto. Kay, basig na aday niya, basig madato ko, si Katlia magpuntong-puntong ng 6 million. Kay, o kaya ni Tulfo, bata-bata, pabiya ko, 30 magugukapin. O kaya ni Tulfo katropang rap-rap, di imposible nga si Katlia mag-inom-inom das bar, 6 million ang gabi. So mangutan na ako, diin mang kagkwarta, giyon sana ni mo. Kay o great lang, tigali, o sahay matagaan, tag-sapatos.
8: Yes, YouTube.
0: O YouTube lang, awa magiging mo dato si Beatmaster. Nagkahan pa kayo nagpaluwas. Di sa kumuto o YouTube lang na. Kung ikaw, mag-inom ka o sa kagabi eh, 6 million. O niya, huwag na ay Biba Hot Babes niya. O sa? Biba, o sa? Biba Max. Huwag na ay Biba Max. Mutip ka, Rapi Tulfo. Og 300,000 to 500,000.
1: Agamay ra na.
0: Buti pa sa butang, ganyo di kagkwata. Ha? Tip ra ko na. So pila may original tip.
8: Ay, asa lang hindi pa inundom sa tal.
0: Okay? Wa man na mahitabo katropang Philip nga ang tip, dako pas TF. Wa pa gina mahitabo.
8: Ang TF, dako gina ang TF.
0: Oh, ang TF, dako gina ang tip. On top na, extra man na. Kung mubayad kag 300,000 to 500,000 babaeng magkiyod-kiyod di asinado, now, katropang Philip, pila ba gina, eh, budget na.
8: Ato na sa iran.
0: Kay, ako, mangutan ako, kay idol ko mang ginis rapis pagpanigya. So rap, pahibaw ami giunsa ni mo pagdato. Kaya para at least, ang akong anak po, si Katlia, di ko nalang nahimuong congressman. Pero at least, magkabawa siya, bisa 6 million makaraptol po yung naminom. Si Katlia, mo order dito sa bar, bisa 2 million lang. Okay million, na kayo okay ko. Niya ka na bitaw, mo order kag ka na, bayad kag 2 million, o niya, di ka mamilok. Kaya kita, karon, bayad kayo kong 200 sa karindiriya, ni kaon, mura mag...
8: Ay, sa si padulong, diya, mga on, mga matarang gumagumrama.
0: May karon sa tong pagbalik, padauton tanis Ralph Tulpo. Panitan tanim panuhak na ko. Ito na to, mga Tulpo, wagon na unsa. Kaya, hay, gano'n nyo. Mag-inom mo diyak 6 million ang gabi. Niasa mo ng kwarta, di na kwarta sa mga tao. Bilyon ninyong ikaw ang pundo. Na preso na siyong jingoy. Ngaway labos budget. Bulsa. Yeah, klaro kayo, obvious kayo. Dako, pakik na, dako, murago nagbunjing. Tao na sa Ralph Tulpo. Aplawas na, oh.
8: Pwede ito lang sa nangitain sa pag-isog.
0: Ay, karo, ito pagbalik. Mircelle sa dakim. Hey, Mircelle, anap!
8: Dali!
1: Oras, 8-7 Cebu, Philippine Standard Time.
0: Asa kayo, Andrew, ba ang oras? Ay, nagkasabihin.
8: Okay, alas 9:15.
0: Alas 9:15.
9: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
10: XFM.
11: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
12: Darlene Masulab po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa ultrasound nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santone Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
13: Marlene, Achia, nasiyok akong bumiyan piging gasiyok. Nang wakag mabungod. Binom lang kong Santone Plus lang. Marte akong bumimping. Maayo kayo siya.
11: Kamusad? Mag Santone Plus Herbal Capsule na.
9: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
14: Senator Garcia, taga-Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay, wala po bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha kaadlaw, tulog kaadlaw, mura mag-baskog po gamay. Mura po kong ibata akong lihok ba. Sao na? Siyempre, nagi panahon na magluyat ha. Kasi, gina kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon, nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay, kaya akong kumati. Katong mga kalyan ako na senior citizen, hindi na nagtuhod siguro, sulayin ninyo yung premium D3 Coffee Mix ay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo, wala kani ingon nga gumawang ko, basta tinuod yun kini kaya nasulayan na yun ako.
9: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagbalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
15: Kung sa manitong?
16: Tulis ni nang. Kibaw ko sa inyong kwarta. Asa nyo ibot ng atas kalibo. Dari ko uton ko na imong brani, ha?
15: Ito ang kagilog.
16: Tiagin niya. Tag sa kalibo.
15: Dong. Kagilog ka na dong. Ay. Dong, kung kanahan ka dong, kuota dong. Nas ubus dong. Naichiki niya.
16: Ayaw!
9: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
17: Available sa mga butika.
18: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
17: Girl,
18: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
17: No more!
18: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
19: Ako si Dracula.
20: Ano niya ang si Dracula ka?

0: FM.
1: Ora sa XFM sa Buffalo Pines, Standard Time alas 9.22 na magkakatropa. Kinibong time check, ito't giri ka na to sa Santhone Plus Gold. Alang sa mga kaigsaunan katropa ka Philip, nga doon na yung kanyang mga inflammation, kanyang mga paghupag-hupag, bitaw. Pinagyot katong na problema, gumikan sa cyst, heart enlargement, apil na po ang diabetes katropa ka Philip,
2: taas
1: high
2: sugar.
1: Blood, taas ka, o kanyang diabetes, taas ka dig sugar katropa ka Philip. Simple ra kay nang sulbaron. Santhone Plus Gold, tumarilag 2 ka kapsulas buntag, 2 utog, 2 gabi, o sa kaoras human nimo kaon. For 1 month. After 1 month ka drabang Philip, nag-usa-usa na lang ka kapsula o sa buntag o sa utog o sa gabi. Kanya para siniguro pagpa-check up yun ka drabang Philip. Tuog itas mga doktor. On top sa inyo ang mga maintenance, pwede kayo idungan na to. Ag Santhone Plus Gold, dunay mangustin, dunay palia, dunay kamunggay, ahos, spirulina, mga katropa. Santhone Plus Gold, ha? Nya, mapalit katropang Philip. Diya sa Mercury Drug, natay dagang stocks katropang Philip.
2: Correct.
1: Naapod ta sa...
2: South Star Drug.
1: South Star, na sa Rose
2: Nationwide
1: Pharmacy.
2: Na.
1: And of course, there is ato aga si Biana na sa ground floor, ang Yes to Health Store / Clinic. Tanan na to kapag produkto, di atay kape.
2: Kape.
1: Santhone Gold Coffee Mix, Santhone Plus Coffee Mix, and of course, aga Premium D3. Naatay, ito aga Vitamin C, ang Premium D3 Soft Gel Capsule. And of course, aga ito ang Santhone Plus Gold. Ground floor sa Z Plaza Building, mga katropa, ubos gud sa estasyonan sa XFM.
2: At bang 7-Eleven.
1: Oh, og musoro yung mo dire, katropa ka Philip, palit sa mo diag produkto na sa ubos. Ah. Kilid sa Zapatera Barangay Hall. Diwa mo kadumdum hala pangutan na lag-asang barangay hall sa Patera
2: kilid na Salim Street na
1: di na adya ang ato ang sibianan sa second floor niya ground floor na ang ato ang Yes to Health Store / Clinic mag Santhone Plus Gold
3: Bullseye.
1: Masa tagamay ang greetings sa dipatan ni Hubo Anis Raptol po.
2: No.
1: Good morning day ni Dr. Airwalks ever since.
2: Oy!
1: No, good morning, Sir Erwin Lapo, sir. Salamat kayo sa pagpaminaw. Kanya Ma'am Lorna Margarita, good morning. May buntag po ni Althea Bato Malaki Pontilias.
3: Bullseye.
1: Now, balik ka na to.
3: Bullseye.
1: Paminawa ko drop, i-play ko ang video ni Idol Erwin Tulfong. The Lawbender, kagahapong adlawa kay Soko kay si Erwin, matod pa, ingon sa diyang isoon si Rapping, gibayran matas mga tao.

0: Pwede man ta mag-privilege speech. Ganong di man mo manganhi o naamoy supaks pagdakop ni Jinggoy. Pero, kanawin, mo sa na akong pangutana ni mo last week. Ganong waman ka mag-privilege speech o supak ka nga mag-online. O pwede, tugutan na to ang online under extreme circumstances. Sa paghiskot, sa paghiskotan ng desinado.
1: Wa man ni matao kagahapon. Win, napan ay makababag na di ay kareswara, Dwin. So ay kinagbabag.
0: Kaya matod pa niya katropag Philip, gibayran ko nun sa mga tao, nga nung konong nanibat. Kamu, nga nung nanibat masamo?
1: Gibayran mo sa mga tao, nga nung miwag out ba mo?
0: Nga pwede man nung tato last week, pwede man tatong lalisan. Muna ingon nga, back to you. Nakaroon, og mabaslan mo, maingon mo, kamo may mga biktima. Kaingrato ko ni mong, sus, lami abalik ka sonra.
1: Ayaw. Okay lang yung mababak, hindi makapamalikas.
0: I-play rap ang pamahayag ni
1: Lopender. Eh, ganit, Erwin Tulfo, baho pa rin tayo si Rook.
0: Paliyaw ka ko pala.
1: Mike, kayo mo istorya kung sila'y makapabor.
0: Yes, kapoy na styler niyo, nagtuo mong bakadaog pa mag-usap.
1: Ang mga tao, Wayne, gatuo nga ka mong ilngig yung kayo mong mga tawhana mo.
0: Los.
1: O sabay layog seleksyon.
0: Paliyog ko, katropang rap-rap. Ipakita rap. Oh, ipakita na diya.
2: Si Sante, suspendido, memo, pagsenador. Ganun-ganun lang.
0: Hey,
2: so. And this is the first time na hindi naman force majeure. Wala naman bagyo, lindol, whatever.
0: Hey, so. Yeah.
2: Hindi mo lang sabi ko ng reason.
0: Oh, niya, come on itong nakalabay si Mana, i-walk out mo.
1: O saan itong walk out? Do it.
0: O saan man eh, ano? Naglibog ko.
1: That was the first time katropang Janling. Ano na i-walk out na sinado in ato kadaghan?
0: Oh. Namay walk out.
1: Kano sama lang history, kasi sayan na sinado, Mr. Erwin Tulfo,
0: kano
1: na i-walk out?
0: Na i-walk out sa una katropang...
1: Usado ha?
0: Katropang Philip, ginagmay.
1: Marcolita, may walk out na kay Waganahe.
0: O sa kagrupuhan.
1: O sa kagrupo.
0: Nga ang resulta, nawagtang ang quorum, katopa ka mo pa'y nakahimo.
1: Asamang dignidad ni Senado ni Awin.
0: Last week.
1: Elisa! Tupaga! Uy!
0: Ngano ako may
1: pintok-pintok? Mas bright pa kang Irwin Tulfo.
0: Di, bright yun eh. Bright eh. Bright. Merkanum ni God.
1: Asamang ang dignidad ni Awin. Bihang migawas mo Senado while on session. O niya, maingon mo. Kaya, di na kinalan dibatihan og na imomotion for adjournment. Katuntog ni mo.
0: Og ako mo'y Senate Majority, tambag na ko ninyo mga senador, although yano raman tang tao, pero doon ako'y suggestion, ayaw na mo'y tungag session. Kaya kung session mo, og na'y mobile ha, mailisan mo, di na sa'n madayon ng investigasyon sa flood control. Ayaw na mo'y tunga.
1: Total, di, lang.
0: Di ba? Ano ba? Garapala naman eh. Polis naman eh sa tubangan.
1: Politikahan ninyo.
0: Klaro naman kayo eh. Politika man din yung gusto. Now let's play at your own game. Numbers game ang kani. Ingon na mo nga. O kamo may muhimo. Mga walk out mo. Ingon mo nga. Taktika. Now sila, ngilaan og batasan. Kaya waman nga.
1: Why dignidad?
0: Now, face your own medicine. Pero ipakita ko, i-refresh ko na to, Erwin Tulfo.
1: Po.
0: Mao pa nin rason, ipakita tong kang idol ako. Di naman ako katong sa. Katong kang Ralph Tulfo sa katropang rap-rap. Pakita sa to, be. Tanawa kong pundo ining Ralph Tulfo. Tanawa ko ni ninyo. Mao pa nin rason, Wayne, nga hadlok ayong mong mang-ibistigar. Manggawas mong gini mga pangana. Ha? Mugawas pag ini sa Ralph Tulfo, tanawaw. Nga nung nakadawat manig 1 billion. Nga wa may baha ng ilaha.
3: No.
0: Unay, kung sa maning Ralph Tulfo ni bata, di ba ma, same person ni Aboso, Baslen, dito ni Agi. Di ba mao siya magipuli? Nag-inom, 6 million ang gabi eh. Pila ra may swildog congressman, Dodong Ralph? Amo nang purti nang dakuha ang lawas ni Momura na kagbayugbog.
3: No.
0: Sagul gaba-gaba na na. At na ba? Distrikto nga tos Quezon City. Pilay budget anang Ralph Tulfo, anak ni Rafi, pag umangkong Irwin. Pag umangkong atong magsigig shed. 1,137,834,659. Si Arjo Atayde, nga mo itong ipasangin lang ng urako, 300 rang iya.
1: Kaya gamay raman di ay.
0: O niya, iya pa ay pinakabahaon. Giyot sa biya silang main window sa tanaw. Pero kinis Ralph Tulfo, boy abusado. Abusado mo gini. Ah, liwat man isamahan. Abusado man eh. Ngano mo agi ko kag bus lane, abi kay congressman ka. Papa ni mo, senador. Private ka, mo agi ka sa Gianas bus.
1: Bullseye. Inom. Pagpalit sa bus do,
0: driver. Gainom ka nga dos Amerika. 6 million ang imong gabi eh. Bullseye. Ah, imong papa mamayad og babay. Mutip og 300 to 500,000. Asa mo mo kwarta? Nga kanang pagpangasaba di sa radyo, makamilyon hinong ka, pero dili bilyon tingali. No. Mamatay na lang kag pinangasaba di sa radyo. Di ka kabayada ng 6 million.
3: No.
0: Na, wingan mo nga tinarong na. Sa bari negosyo ng mga Tulfo. Di arama mo ni dato, di ang isood mong politika, katong AXIS, dako kay flood control budget.
1: Kano sama mo na dato, demo?
0: Og dato, pa mo di mo marabaho sa radyo, eh, kamo tingay tagiya si sasyonan. Kung dato mo. Imagine mo, inom mo ikag 6 million ang gabi eh. Wot pasabot, extra ka na, namo sinsiyo rin na.
2: Di, lami ka nang kugastoon kwarta sa hangin.
0: Uy. Ay, oh! Ay ko ing naporting pangasaba ni papa ni mo diya. Pila ka, relasyon pang giuli ni papa ni mo urgigo ba? Aron makakwarta ng 6 million, Bunjing Ralph Tulfodo. Ah? Unya imo na yano-yano ginuminom? Ikaw Rapi. Ah, idol senador.
1: Hey,
0: idol man ka. Pila ka adlaw na nimo kanang imong gitip, dias babae magsayo-sayo, magkiyod-kiyod dias senado. Pila ka adlaw na nimong gipangasaba sa radyo?
2: Napagaw pag ito.
0: Paggaw eh.
2: Paggaw pa.
0: Ayaw. Sa lagi trabaho ning Rapi Tulfo, pero ihara ko ta. Unya mo tip ako, agi ko, usag bisag ko sa kalibon tip, burang paglisan ko.
1: Ay, kanawag niya, kasi kami ang tip at ang naging buwan.
0: Ako may gitipan.
1: Amo ka ni.
0: Pero, di nga ingag mo tip, kag babae, di mag-cute-cute. Public knowledge naman na. Sunan ka, imagine na ang atong idol ng bayan. Mo tip o babae, tag 300 to 500,000. Ha? Ningo naman itong iyengsoon nga, iyaham ng kwarta. Ingo itong iyengsoon ba nga magsigan chohos? Di ba ka tulibat? Mami, pangutana ini katropag Philip eh. Bugyano ka lang nga, broadcaster. Wa magay mo tip si Ernie Baron niya dong. Aning Ernie og si, kuhan, Noli Di Castro? Bantay ba kang ni Kalaya o Rastulfo, ikumparar na nilang Noli Di Castro? Si aning idol ako Mike Enriquez, kalayo o aning Tulfo? Pero, tanawag kung sa kaluho o lifestyle ni bataa. Public knowledge man na may dagang video. Kuyog sa mga barkada, mobil, mag-inom dito, magla-la, pag-ayo. 6 million o sa kagabi. Kaya asam ni kwarta. Huwag mo kini kasuway, pamiligya, lagman eh.
1: Lupig na may krama, maligya gito.
0: Ay, may krama, makaingon baga, itlog mo na, ay, orange. Pero kini bata?
3: No.
0: I-search ni mo sa Google, gani, ang gawas naman, anak ni Rapi. Lupig na yun, ranin ni mo. Philip Siruano, in-search ni mo.
1: Nahin mong balaon si Raptor po.
0: Wala eh.
1: O sa may iyahang legislation?
0: Kwarta-kwarta raning iya.
1: Huwag mo kini amendment na sa ka-provision?
0: Kinisiya, wak mani mailhi sa pagka-Ralph Tulfo. Nailan rin itungod atong nigasto og 6 million sa kagabi. Kaya nga ano man kang naamang kay 1 billion sa flood control, mauni rason nga kanang Tulfo, magkinaunsa, di kini mo bali. Kay kaning bataang si Ralph Tulfo, congressman nga dos, Quezon City.
1: Posible lang mapriso.
0: Ibalog mag-inis bilangguan. May magmaripan ba ito ni mong gigasto ni Morito Ngate sa Las Vegas? 6 million o sa kagabi eh. Matay. Ako magagasto ko kanang bisag 5 milang o sa kayo nanan. Murag may hinuktok na kikaugman ko nga. Patay, dugaya, bawio na ng 5 mil. Pila pakadlaw na kong pangasaba ng radyo.
3: No.
0: Hala, pirminit ang naigig kaya ang 5 mil. Makuha rin mga katunga sa gig.
3: No.
0: Ikaw, di ka mo. Ultimo pagpamilok. Ultimo pag hinuktok lang kamay. Ang abot mag 6 million. Huwag yun eh. Subot pasabot. Naghinublang kwarta. Ikaw, mag-kiyod-kiyod lang ka rito. Tigaan ka rabi Tulfo 300,000.
1: Haya,
0: hay. Pero the question is it your money? Dili na kwartas mga tao. Di ba nabuhis ni Rafael Baring? Ngayon mong sangay? Okay, ready ah. Oh, pag negosyo. Oh, ayaw pag kupot og positions gobyerno. Hala, kotobs mo kiyot. Tigaeg 1 million. Pero kanang musod ka sinado, musod ka dia as congressman, di na'y magkiyot-kiyot. Mga tagag 300,000, maglisod na matag-ila o buhis pa nagdiigot. Katong sa unang taga-radyo pa-kampyor, di ka politiko, di may manaway, pero karon ang gipaob-ob ni mo anang raptol pumpurtinda ko ang naglawas. Kwarta na nas mga tao. Kanyan to, kwarta ratos managtihayong gaway. Kwarta ay problema, sila man ay gaway. O, di ka masaya nakasulbad. Ni Simi Lupon man kasuna. Patay ka, sorya. Pero karon nga senador ka na, imong anak, congressman, imong asawa, congressman, imong iksoon, senador, imong maguwang magsiksid. O, di ha, mangutan na nag-Yods Philip Siruhano. Kay usa magi-technique aron madato detay nin trabaho.
1: Musod das politika. Oh. Asawa congressman.
0: Ako ni sud ako pero
1: siguro. Kay barangay karaman oi. Lansar karon 2020 tas naga. Sugo unti ka.
0: Lansar. Wa mo ko igastos pagpamayad.
1: Sandi lang. Sa aring mga tao.
0: Ayaw. Sa may kong isa.
1: Eh na nga, ikaw may magsaba-saba dito sa konsiho.
0: Ayaw.
1: Ikaw may magdalas tingog sa katawahan na snaga.
0: Ang tingog na bas katawahan na snaga, magabi yung manar. Wak, wak, wak. Ato, may mapasagin. Kay Lison man yung kalaki ha. Tanawan nyo ng katropag Philip o. Kunde, pa-istorya ang kre. Og tingog lang, lupig ta.
1: Oo. Oh, lupig ta, lupig ta.
0: Og naungan na, Amerikano ko na numpa ako ng Amerika. Puti ay lupig ta, kaya ako, mangkoy ko ang katropa ka, Philip. Taka ko astong panit, tuldo. Kami tsugayo ang santo na gol. May glutaman. Pero, mo'y akong gusto, good nga. Naharama din ang Yahweh's pagkadato.
1: So, dig politika. At least, congressman.
0: Ako lang may imagine. Daw, ang edad sa kong anak kinabagwangan, mosayes pa na. Mosayes pa na sa katliya. So, may imagine ako, pila edad ng rap, 30. 15 ka to yung gikan karon. Si katliya,
1: 21.
0: Mosod nag mga kananan, maglabay, manglabay ng kwarta. Kaya parihar mamigtrawa. Taka-radyo, Regepon.
1: Taka-radyo, Regepon. Ah, okay.
0: Saon ka na, no? Ako, may kukasuhay labay, bisag ko sa gatos lang.
1: No. Isan mga tao sa gatos ito.
0: Okay, kanyang mga tawhana, magpa-SF kung kinsan limpyo ha. Sa pamahayag ni Idol Irwin, naghapong adlawa. Nga, kita gibayran tas mga tao, ordinaryong mga mamamoo, o di mo duty ko no, mamimuhan. Pero sila ko no, mga senador, okay lang, pero ang ordinaryong mamamoo, o muhawa siyang gijutihan, abandonment of post na mimo sa nawin atong nakalabay si Man nawin Law Bender. Hoy! Diin man ka!
1: Ay, sige ko. Dere, pitok-pitok matang iluin.
0: Okay, balik. Rap, ayosan na isigig play ng imong sangay. Balik sa ta siyang tiyo. Kaya karon taon-taon, aritas amahan. Ang banggiitan nga tig-husays managtiayon. Kaya sinado, imo pala nang gamitan diag pinatok show. Imabuton ba? Okay, atog anon nga si Tito Soto. Nga anon nito? Ano ata ka? Hindi man, pa-istorya ano mas kita, no? Ang problema, wa masay ka bang kaagan sa balaon?
3: No.
0: Mo may nakadaglis, be. Pangutan-on ta mo, be. Palayog ko kong pakita sa gikonsideral sa kadaghanan nga pinakakurakot nga budget. Tanawag kinsay na mirma. Ang budget sarap. Tanawag ha, ang budget ha? DPWH, sanawa, pila budget niya katropang pili. Portinda ko,
1: ah.
0: Kisay na mirma, katropang rap-rap, next page. Next page. 2025 Bicam Report. Kisay ni pirma, Grace Po.
1: Grace Po.
0: Zaldico. Cynthia Villar. Stella Kimbo.
1: Oy! Malita, lima kabuok, awalo.
0: Asa naman Stella Kimbo ron, napriso?
1: Bisiklita, lewa.
0: Iyang bay, naagi malita, na picture, na payang katabang, pero gimbisigaran. Hay mas tila kimbor. Hay naman, iyang bay, na appeal pa. Win Gatsalian. Bomani. Incumbent pa ni Rono. Manix Galipe, JJ Suarez mo may nagpirma sa gikonsiderar nato nga pinakakurakot nga budget sa tibuok Histories Pilipinas. Kini mo'y namirma, wa mo pirma sa Bongo.
1: Wala, wala.
0: Loren Ligarda, wa mo pirma.
1: Wala.
0: Bia Cayetano, wa mo pirma. Bato, wa mo sugot. Ang nisugot ni Asinado, si Win Gatsalian, Grispo o Cynthia. Si Grispo o Cynthia, wa naman na. Ang nabilin karon si Win Gatsalian naman lang. Hay naman ni Roswin Gatsalian. Nanong nauna pa magkapriso si Zingoy kaysang Win? Ha? Win Gatsalian, di ni mo bati na itong mga kabos. Nagiyago na sa Waterfront Hotel.
3: No.
0: Rich kid, guri. Masamay na himo niya, natabang sa pagkataw. Be, nipirma mo na diha. Ay, kuing na, libre ng pagkapirmahan. Bilyon na niyong ipirmahan.
3: Bullseye.
0: Ako, mapirma ako bisag 2,000 lang katropang Pilip. Mangay ko bisag 20 piso. Ay, kapa, malitis na tagkapi dito si Binlibe. No, saan ka mo pirma? Kini!
3: No.
0: Win Gatsalian, no? Ni pirma? O niya, may ngon is Win Gatsalian. Wako kayo ba wala? Iyam ni pangandi. Wari ba sa hari ang budget? Nga nung nauna magkapriso Zingoy, hema Zingoy de Despiner Mahay. Naaman din ang insertion sa Bicam Report. Hema Zingoy niya. Ang naaadiha, wag yung mapriso. Morning, si Philip Siruhano, di na ginamotoon ninyo.
1: Wala, dugera, walang nito.
0: Wala, nakadaglisan. Dawat sa tagbalita, kay mo samuta. Sayo kita mga mata ini.
1: Ayaw.
0: Pagkalagot lang ba? Morning, ang teknik ron sa majority, hala, ay mong panunga. Ay mong panunga agad. O, karong huibis na mga investigasyon sa flood control. Diya, panunga mo.
3: Bullseye.
0: Dita manunga para kuan ka ng katropag Philip.
1: Why korum?
0: Why ilis? Marunong mga garapalan man. Garapalan may gusto ninyo. Pag-garapalan na lang sad mo. Nasa chick ko, tasa ni sigitay pangasaba.
1: Balita tayo.
0: Uy, pagka-frustrate.
1: Tulfo ba? Kung din eh? Mass communication.
0: Ama ko lagi.
1: Mass communication na iyang kurso.
0: Niya na imo na congressman. Kamao na balaod.
1: Basta mass communication.
0: Kamao na diyaog ka ng saon pagtabi. Ano? Pariharagotang mga maskom.
1: Maskom, ito. Malaya kabintahan na to.
0: Manghod naman din na to sa Ralph Tulfo, no?
1: 2018 siya nag-graduate sa UST.
0: Manghod na kayo.
1: Manghod.
0: O, diri pa na iskwila sa Hotway. Ako na yung estudyante. Nagturlo ko sa Hotway, 2014. High school ba siya? Maestro na ko sa Hotway.
3: No.
0: Pero nauna, pero ako kahimo. Gilupig ko.
1: Gilupig ka?
0: Wamang yung ko kahimo, anang mula, labalik 6 million.
1: Wamang yung. Yung mapapa, senador.
0: Diya, lasad mo. Nakalahin ko na. Bisang kaligla-la. O, 10,000, huwag magkukahimo. Ikaw, kahimo ka. O, sa kagabi.
1: O, sa libo, no? O, sa kalibo.
0: Kan, si Pinsipin, ta. Pero ka namang ingon. Ako, wapag ikaw kaingon. Ako'y bala. Ako'y bala, Ben.
1: Pero, karong buntag, kung mag-programa to, ikaw bala.
0: Sa pamahaw. Kila naman na, 200 pesos, wak man na yung problema, bisa pagkadadlaw.
1: Ayaw, sad. Pagka no, masagay no, kagnaong, alam, malibre kagnaadlaw. Kung
0: ako'y mo gasto sa pamahaw, gamay rin kong urdiron. Pero mo, naagali ka, buhugdo ko na ka
1: ng mga tayo. Abadiay.
0: Ingna
1: na
0: pa.
1: Salamat ko ni mo kay hapit ka na adlaw yung taon.
0: Ato sa talidos pika sa ron kay Adi-Arnes, nabiyubila sa ta.
1: Asa?
0: O niya, ako
1: sa ikaw may mo gasto, ato talidos, nakunakot ang bayran.
0: Awa pa na yung problema. Kaya di mas ako na itong antanan. Check tag balita. Kaya nag-check ang balita.
1: Kisa ba itong unahon? Katropang Eric Camaro?
0: Pwede.
1: Nakasandby na katropang Rafael? Katropang Eric?

0: Que stand-by να σπίκα στην λινία Κατρόπα και Φίλιπ.
1: Α, τον ισοσύνομα Κατρόπα, λοιπόν, και κάνει Κατρόπα, Ερέ Καμάρο. Το μήκα και ένα e-bike driver. Για να γκταλά ο Ποσίλ. Σήκω πα Κατρόπα, νιντό Μαμπαλίνγκ Πολυστέισον. Σα καηθάσω να είναι Κατρόπα, νιντζαλί, για να γκταλά μόνο η Ποσίλ, την παχάνει παντόγνα από Μανόλη. Κατρόπα, Ερέ Καμάρο, σε ντόγκεν Ιταλία. Live
2: report. Μάιογκα, μπουτάγκα, κατροπαφίλο, κατρόπα, γκάντσαν, λίμπακα, κατρόπα, σελντάνο, μάμπελε πλειστήσιον, με κοιτοπάνι, ουσάκα, e-bike driver, και σε νεκτεντάνι, σάγκα, ουσάκα, unit, no, caliber 38 revolver, y serial number, κατρούνι, ουσάκα, μπάλα, σαμτάγ ni τάντλα τη καντάνι, ντελά, young e-bike, αλλά ουνσίνη καγκαμπί, no, δίνει σε δάκπαν, σμαϊ, ταμπάντα, street, μαραγκάι, μπισα, σε νικολά, σιουτάν, σα, σουμπού, διίν, ανκίνηγα, δίνακπαν, κατροπαν, κατροπαν, κατροπαν, ilani sa ato usab ga kinipog kapolisa no nga si Archibald Amakin Krausus 47 anyos minyo ibay driver ex-convict ni taga sitio Mayahay barangay Tisa siyudad sa Sugbo diyang gi pangutana nung daladala ni siya ga arbas sig manulis siya minipinsa ang supitsado nga iya tak kunutong ibaligya diri sa may mambaling area pero na kwan man siya na print man siya na dakpan man siya ato usab sa kinipog pagpigil sa bug kini pagrespondis ka pulisan kini mong reported nga kini mong tohan nga dag armas mo tong respondihan armed person alarm so pag dakop dito na na wala ni kasukol ang suspensado og napusasan sa kapulisan kaso nga kalpasan ni RA10591 o kini nga pagupot illegal nga armas ang giandam na karon batok aning maong suspensado so far katong pagsalig katong Philip mo nito kasi sa bambaling pulis mga katropa medyo init ang kasi magduka mo diha so gra trabaho sa opisina di baka pag maniho di ay kape makawas yung duka at the same time muwa pa sa inyong balatian no kay mo ning there's no health without kuan mga kaigla no kana baga mental health o physical health ha so muna nga palambua ang inyong panglawas palambua ang inyong cognitive function memory pinagi sa kape nga Santom Plus Coffee Mix alang sa Rikusang Pilipino para sa Pilipinas yung katropa Eric Amaro XFM News
3: XFM Report. This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C para sa araw-araw na resistensya. Bullseye!
0: Samta sa pikas gabahin o sa katuig nga bata, wa ko numaton pa malabay so kwahi sa investigasyon sa kapulisan sa pinahitabo dining bata. Nag-standby na speakers linya mga katropa to check alang sa kompletong detalye. Si katropa nga Benji Talisik. Nag-standby na katropang rap-rap. Malikilag tawag katropang rap. Gumikan kaya pero kapiki na mas oras o mag-commercial pa ta. Na speakers linya. May standby ron to Todd. Basa ano taga gamay greetings ng katropang Philip sa taga topang gi-establish ang komunikasyon. Good morning ni Ma'am Lorna Margarita Membuntag. Si Chang Shifu, good morning.
1: Earl Rindon, good morning Earl. Anya, napod rin si...
0: Kasama na.
1: Ma'am Althea, good morning.
0: Be pwede, balikad na natos katropang Eric Amaro, katropang rap-rap. Ah, may labot na niining, di ako no Inglesira nga shoplifter. Nangawat o gatas o kondisyon niya.
1: No.
0: Eh, di nimudag in English, di ako no katropang rap-rap. Eh, karoon na lang tataos katropang mental. Be balikan na to, baga katropas katropang Eric Amaro. Katropang Eric Amaro, what happened?
3: Live report.
2: Good morning, Katropan Sally, Katropan Philip, and to all the listeners.
0: So wow!
2: Cebu, 80.3.
0: No? Oh my God, you're getting into my nerves!
1: No.
2: The suspect got inside the jail.
0: Wow!
2: Kuan na Katropan Sally, Katropan Philip, no? Napaslak na karon, no? Sa
0: sila. Yo, English your report.
1: Yo, English your report from the start to finish.
2: I'm nervous.
0: Don't be nervous. Breakdown.
1: No.
2: I have the idea, but I can't express it through English.
1: Okay, go ahead.
4: So you mean you remember the boy but you don't remember the feeling anymore?
2: So Monica.
4: Oh, in English.
2: So that's it.
1: I think I'm resigned na og mga lawa. In English
4: ng mga taga Karkar sa mo taga Guadalupe.
1: Ako
4: amigo des Guadalupe, si Arnel Panunot.
1: Ah, may sa
4: in English.
1: Ah, okay.
2: Kato kay kwento siya. Fluent kay English kato pang sa.
1: Ah.
2: Oh.
4: How about you?
1: You're his captain.
4: Before, what happened?
2: After the graduation, I talk a lot of English, but now my English is only one dozen.
1: Okay. You take one dozen.
4: So, what happened?
1: What happened to this lady? She's very good in speaking English, and she stole the milk.
4: She stole Dactyl and Ansem.
2: But he forgot, or she forgot that she don't have money. So
4: why?
1: Why she does not have money?
2: She exited in the store without
1: asking permission the guard.
2: Without telling the cashier. But the guard apprehended her. So since she don't have money.
1: What happened next?
2: Brought to Station 5, Carbon Police Station.
1: Oh.
2: The name of the girl...
1: What's the name?
4: So she's just a girl and she's on fire?
2: No. She is Catherine.
1: What?
2: Catherine. Matibag.
4: Uy, ikon sa maning director matibag. Kawatan din mga matibag.
2: No. 32 years old, from Baybay, Leyte.
4: She's from abroad.
1: From abroad?
4: From Leyte, she's from abroad.
2: The local media tried to get her side, but...
4: How about the... maybe she doesn't want to talk to the local media. How about the original?
1: The original.
4: Use the local one.
1: How much is the worth of the item that she stole from the establishment?
2: She stole one bottle.
1: She one bottle.
4: O sari bottle.
1: Unsa man ang bottle?
4: What is a bottle?
2: Please forgive me. Bottle.
4: What's that?
2: Bottle.
1: Bottle
2: of Kerasis cleansing conditioner and one.
1: What are you murmuring? We cannot understand.
2: Milky. The local media tried to get her side, but she refused.
1: She refused and told the local media that her lawyer wants to answer once the local media will interview. She has now a lawyer. She cannot pay.
2: Maybe we can play her side, or maybe we can... siguro saning si Mamina uta. Here.
1: Listen.
2: Please, katropang Rapra, please.
1: Rafael.
2: Rafael,
1: please.
4: Oh, come on.
2: The video.
1: Come on, Raf.
2: Katropang Rapra.
1: Muresign gina si Eric Amaro. Gwain mo gina sa manager.
4: Alay, yun ang muresign mga maya man in English. At least, ever since the world began. You know, Katropang Eric, I never know what brought me here, but as if somebody held my hand. You play the video rap.
2: The video rap.
5: Don't respect me.
1: Wow.
4: Oh, come on. I see drunk.
5: Yes,
1: so this is the suspect?
4: This idol tweeted, ay.
2: Inside the gym.
4: Guapa sa ni mo, suspect. Dili, katong nasod, inside the grill.
1: Inside the grill.
2: Inside the grill.
1: Inside the bar.
4: Mao na to siya yung sabi ko yung isa na. Is that all? Is that all?
1: Is that all?
4: Is that all? Is that all? It seems I hardly had to steer my course as planned.
1: So pinay so pasakaan na ikaso katropang
4: so katropang ayo pag
1: no, no. Hey,
4: how much is
1: the police already filed a case against her?
4: How much is the doggy in the window?
1: Hindi na niyo report sa tropang bintas bikin English naman ta.
4: Wala na maginihawa siya
1: makunta mo dawat o magbisaya.
4: Okay, sige, you extra
1: already katropang Eric because
4: all your bags and pack and waiting. Ready to go.
2: So the arrested suspect will front theft charges. Katropang Jelly, Katropang Philip, and
4: Katropang Raprap.
1: Don't make your tongue very solid.
6: Oh no!
2: Isula nang ini. Hindi na ito mag-inimisi. So, Moni, atong...
1: Hey, just continue.
2: So, that's the latest report from Station 5, Carbon Police Station. Mga told the Katropa listeners and viewers, you want coffee? We have coffee, lots of coffee in...
1: What's coffee?
2: Yes, to pharmacy. One of the most ideal coffee. Santong plus coffee mix.
1: Wow.
2: With soya, with malunggay, and the other one. The
1: Mangustin.
2: I almost forgot. Pampilit, huh? So
1: All right. Good.
2: Alex Sergiusang, Filipino. Para sa Pilipinas.
1: English, that.
4: For the United Arab Emirates, Filipino.
1: United Filipino.
4: In the Philippines.
2: Alex Rigos in Filipino First Filipinas. Your Katropa, Eric Amaro, XFM News.
1: Wow!
3: XFM Report.
1: Wow! Magasugat og suspect na mag-in-English. Mataglan ang reporter.
4: Di kinahanglan masagat og reporter ka, adjustable ka. Naturo no, nga ang suspect nga morag na pas mo. No. Kaya pag interview in English magyan. Okay, kay mihin mo diyan.
1: Respect me.
4: Pero ato i-check ka tropa Benji, papaspasin na lang.
1: Eh, kanang in English ning iya o Bisaya ni.
4: Ya, yeah, usa ka bata nga usa ka tuig ka tropa Philip. Usa ka tuig nga bata wa malabay. Ay sa gusto man niya.
1: Be?
4: Wa kay ko kaget. Pero so kuhay ko nos investigasyon sa Sambuan. E atong i-check. Naka-standby na sa Katropang Bentals.
3: Live report.
4: Katropang Benji, good morning.
7: Yeah, good morning. Katropang Jelly, Katropang Philip. Bagi ang konkaroon sa mahasa kinimaong nga wanya o gabata ang nalatayan sa series dito sa may kinig o sa kabarangay sa Obarangay Bato. Sa Luzon sa Sambuan nga wa kinig malatay o kinig malabay sa kinig gigas magkukugos sa inahan. Kining gibudyag ni kanig Fred Paho ang inahan amahan sa kanig maog bata nga namatay nga si Justin Zale Ezra Diginion Paho. Kisa sa katuwig ang namatay humang kining nga nalatay series nito garibigos gabi. Mato pa samahan nga dihang nagigigas sila sa Negros Karabanjali kay kanig maog magtiayo ng kanig pamilya sa onboard sa motor payong kini sila sa kanig nga kumpos nila kay gigas sila sa hinubaan Negros Oriental o niya, paulit na sila. Paabot nila diya sa may akin ni ang Sambuan o doon lang mismo sa Pantalan. Samtang gabi na ito gabi yun na, o niya, pasakes niya sa motor, medyo na-out balance ba. Kitungos ka kagapoy, o niya matong nga, habit ba itong pamotor, matong nga, ang kanyang maong kon, ang kanyang maong bata, medyo nasa tungod kita Banjali, o niya, gingong wak ni mabuhi, matong nga sa paglabay sa series, nataming nilabay sa series kita Banjali, nalig sa kanyang maong bata. Ang ganyan mo nga biktima kinsa kanang patay di adedayon human sa magsidente. Ang amahan o ginahan sa mga biktima wa na ganyan mo hataw kanyang pamahayag sanglit nga niyang sila nga ilang ibutang sa privado ang ganyan nahitabo sa ilang anak sanglit nga wa na ganyan mo pasagag kaso bad girls driver sa series nga nagaligis patay sa ilang anak katumadjali ang ganyan mo ang patilawa sa akin ang bata ang nangkarong gihaya dire mismo sa may barangay Magay sa lungsod sa Compostela. Kining magtiayon ang nagbungutan karon umasab sa akin ni kamatay sila sanglit nga kini mong lagi kato Banjali kini mong namatay nga bata nga one year old ang pinangayo pa kini sa agahitasan kay sa ilang lima kanak o mawag na ang bugtong lalaki kay ang mga anak puro sa mga babae mao na nga sa ninimagtungan sa kamatayan sa ilang anak wa damha o grabe taon ka akining kagul sa kanyang magtiayon kadapan dyan likadapag Philip sa kamatayan sa one old nga bata nga si Justin kaning Justin Zale Justin Zale paho kadapan dyan likadapag Philip.
0: Go ahead.
7: So mo kana tumay ka latest update unya aton nuntapod ang mga dugang balita ngadto ni Hipos gika sa patrol. Kada pa magkilimot yapon sa Bagha Plus kadto ni Santo Honorable Owen makatabag kini labi na katong dunay mga panuos kilawasan. Santo Honorable Owen hinimo sa yas to hold operated mabalit sa pamasag butika sa iyong lugar. On board karo sa patrol kao bari kada pang genre redoblado. Alas sa Quezon Pilipino para sa Pilipinas ni katropa. Banjit Talisik XM News.
3: XFM Report. Bullseye.
0: Aming kisoras at tanging musunod nga tulumanon ang Wanted Kilig. O ba ni DJ Reyna Chini? Partner na to Dres Master Control. O nibuutan nga rap-rap. Katrobang Rafael Baring sa newsroom to at katrobang Almiman. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa. Ako na is katropang John Layman Chavez, Mikey.
3: Bullseye.
1: Kasi mga katropang yung certified turbo user, katropang Philip Atuel Serrohano.
0: O niya, good morning day. Shout out din ako sa di pa tayong pitman na milit, katropang Philip. Good morning. Ito kang Jomar Baisak o ni Henry Gradube o ni Ati Bilin. Tanaw ko na sila Ross YouTube samtang nagtrabaho. Salamat kayo.
1: Good morning ninyo.
0: Salamat kayo. Salamat sa inyong pagpaminaw, maing buntag, sugbo, katropa mo.
3: Exciting! Bullseye!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: XFM. Oras sa XFM, Cebu Philippines Standard Time at 10:11 in the morning. Mga katropang oras, hatod sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health and Santhome Plus Coffee Mix. Katropa, kung nangita ka og coffee on your daily routine that would really boost your energy, I would really suggest you have to choose the right coffee. Santhome Plus Coffee Mix, katropa. Doon ay mangustina, soya powder og malunggay. Content ni ining, alaing-laing binipiso ang mahatag sa inyong kalawasan. Yes, correct, you heard it right. Tungod kay dito palang daan sa mangustin ug malunggay nga ginatawag na tong queen of all fruits o queen of all vegetables, katropa. It really helps you to boost your energy and boost your heart or inyohang health, mga katropa. Tungod sa laing-laing binipiso niya ni, so sample na lang sa mga nag-monitor sa ilang diet. Adunay soya powder ang Santhome Plus Coffee Mix, katropa. Tungod kay pwede niyang tagaan o adunay 7 times napoy sa malunggay, nga adunay 7 times more or 7 times vitamins than oranges. And of course, katropa, adunay po kani potassium. Mas daghan pang makuha nga kapasidad sa potassium kung mo inom mo og Santhome Plus Coffee Mix, tungod kay ang malugay taas og potassium. And of course, 15 times ang kataso nini, katropa, ha. Aduna po kini calcium, aduna protein, rich in iron, has amino acid, and of course, ang amino acid magkatabang kini sa pag-heal og pag-build og muscle. And aduna antioxidants, mga katropa. Makaboost kini sa immunity, mao na pilia ang kaping, aduna nindot na benepisyo kanimo, katropa. Ang Santhome Plus Coffee Mix, dili makahatawag hyperacidity, caffeine-free, o walay sugar. Walay sugar, kundi kang i-add lang ani nga sugar, no? Stevia lang, mga katropa. Santhome Plus Coffee Mix, na nga pinaka, nanambal pa.

Windsor, win from within, mga katropa. Katong kanta, gidalit si inyo sa Windsor. Alang sa dugang kasayuran, pwede niyong bisitaon ang ilang website sa so windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly. Windsor. And

0: FM.
1: XFM.
2: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Textile by Trendless Anyers, taga Marco Dieng. Kini akong tutunlan ning namugoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na gani kong tumarog tambal. O to, ning damok ko sa Sundown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na pugog tarong karun.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold ug Sundown Vitamin C.
4: Sundown Plus Coffee Mix.
5: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Sundown Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Sundown Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyot jud kaayo ang Sundown Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Sundown Plus Coffee Mix.
4: Sundown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sundown Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sundown Plus Coffee Mix. Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Sundown Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
4: Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sundown Vitamin C.
2: Vision Next. Daghan ang natabangan.
7: Permigyod gamuta-muta akong matanga daw gi Sore Eyes ko perme. Abi na kong Sore Eyes gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months naman way undang og muta-muta akong mata. Mauto, gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabelle Maslon, 28, taga Cotabato.
2: Vision Next, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
4: Sip on. Gahi nga ubo. Mag Premium D3. Premium D3 ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo tungod sa VCO ug Moringa Oil. Premium D3 adunay taas nga MCT o medium chain triglycerides nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag Premium D3 ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO ug Moringa Oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Turbo.
10: Pakusog.
9: Turbo.
10: Pagdugay sa away.
9: Turbo.
10: Doble ang kalipay.
11: Pre, matong ganto ni mo sa radio ad, bagura.
12: Murag exciting ning turbo ah.
13: O pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
12: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
13: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
4: Turbo, food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo, wagas. Ang lakas!
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
15: Sundown Plus Herbal Soap.
16: Si Aida Cordero. Nagabutiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Sundown Plus Herbal Soap. Tura ang akin. Itong-itong sa mga panit.
15: Sundown Plus Herbal Soap.
12: Yan namigin!
15: Sundown Plus Herbal Soap.
17: XFM. Oras sa XFM, Cebu, Philippine Standard Time. Alas 10:43 na siya. Kabuntagon mga kadropang oras. Hatod sa inyo ng mga produkto sa Yes to Health. Naguna niya ang atong Sundown Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, mga kadropa. Pampahinsog, pampaligon sa inyong lawas sa kanunay. Adlaw-adlaw, pilia ang makatabang sa inyong panglawas. Ang Sundown Vitamin C o sa ang Sundown Vitamin C o sa ka-alkaline base mga katropa. Kanilang ka na, adunay mangustin o aduna po'y oranges ang ato ang Sundown Vitamin C. Non-acidic, dili sama sa uban nga, makapahapdo sa inyo ang kuto-kuto kung makainom mo o ascorbic acid. And yes, katropa, ang Sundown Vitamin C ginatawag nga catalyst o ang vitamin C ginatawag nga catalyst sa vitamins tungod kay makahatag kini o kaligon sa lawas. Labi na, makaboost sa energy, makaboost sa immune system, makahatag o kaninod sa panit, makapaligon sa inyong ngipon o bukog mga katropa. Sundown Vitamin C, the alkaline vitamin C produkto sa Yes to Health mga katropa.

9:47. Yes, mga katropa, welcome sa programang Wanted Kilig up until 12 in the afternoon. Mag-uban-uban ta, o ako inyo makauban. Wala, may lain sad. Okay, enough na, sobra. Hello po, magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan, pwede na kayong tumawag. Tawag na kayo dyan. Gusto ko na ng kausap. Ayaw ko na ng ako lang nag-iisa dito. Oo, nganong katagalog ka, DJ? Ang putsad po. Uy, nganong katagalog, sad ko. Uy, sige daw, transition ta B into Bisaya. Con you, girl. May nga hapon, ug may buntag. Kung asa man mo karon, kay naka-live streaming man ta, possible na iuban na asa laing nasod karon. And probably they're watching around evening. So, pwede mo matawag sa ato ang linya anytime. Oo, bahala, mangita mo og ka-textmate, callmate, pa niya. Gusto na ko na ika-istorya today. Don't worry. Katong si Greek lamo nga, sige daw sila panawag dito sa tubagon. Karon tubagon mo. Oo, tubagon mo, promise. Oo, amo na nag-isabutan daan. Okay? Hello, DJ. Naalang ko'y gusto i-share ba kanang mga jokes gani, pwede, asa na ko pwede i-submit? Ha? Gusto ko to. Gusto ko to mga suggestion na, oo. Gusto ko to mga gandong suggestion. Hello, DJ. Anong tawag si ilog pag paatras? Uy. Ano nga ba? Reverse? Char. Tama ba? Ayoko na itong joke. Hindi ako magaling. Cancel. And baka pangit pakinggan. Hello sa inyo, sa itong mga viewers na sa itong Facebook Live. May pagpaminaw. Single ko karong... ano sa man eh? Single ko karon. Ugma, dili na pwed. Ana si ma'am. Ah, okay. Ana si ma'am Virgie Bagayas. Si Auntie Virgie. Hello, Auntie Virgie. Single ka karon, Auntie Virgie. Oo, kung naghahanap. Ay, comment niya ang number, oh. Oh, God, look. Muna akong ganahan, mga isog, oo. Hindi maghihintay. Wait lang, Ma'am Virgie. Atong tawagan, Ma'am Virgie, ha? Isensan ako imong number. Sir Jai, pakitawagan na akong gisan nga number, Sir Jai. Salamat, Sir Jai. Dunggan, baka ko karun. At isang basaw ng mga comments din sa to ang Facebook Live kay Muraga. Basingin, malinta na po na ako ni Ron taod-taod. Oo. Mangluod pa lang ni mga katawahan ni Rinoon. Oo. Hello po kay Ornel Navamos Mongroid, kay Charlie Marty Reyes, and Evelyn Letejo, Evan Ebonalo. Hello po sa OG Headlock Godneil. Pa-shoutout ko DJ Reyna Chinita. Hello OG. And kay Navamos Mongroid, hello sa Mongroid family sa Bohol Anyosa. And always ko naminaw ni mo DJ RC sa my Astorias DJ. Kompleto jud nga akong adlaw kay nakadungog ko o nadungog na ko ang imong tingog. At talaga ba? Totoo ba yan? Oo, kung kompleto yung adlaw, panawag do mo bi. G-Boy Bostalino, hello DJ RC, good morning. Miriam Elostrisimo, good morning pretty DJ RC. Greet ko sa family team. Si Mion o nga nagluto while gapakaon sa atab. Sa atab na si Princess Mariana. Ni Mama Bebe, Papa Boy, Elostrisimo family dito sa Bajana. Kanara DJ sa Bugho, from Bugho, Mualbual, Cebu, God bless. Uy, tagay ko niyong suggestion nga pwede laagan sa Mualbual. Please lang, okay? Please. Ayaw! Tapos ang basahon sa ito mga pikas nga kuan kay base niya gaw. Ito na po, babasahin na, huwag mag-alala. Hello po kay Lorna, Mami Lorna, nakakaroon diya, napabaka diya sa Australia, Mami.
Jonel and Emia, Santos Bacaso, Hilaria, request good morning. PJ Chinita, request kong song, thank you for loving me. Shoutout sa akong family nga Bacalso and Hilaria family, solid listener diri sa Barangay Biga, Toledo City. Thank you, DJ. Have your coffee now, DJ RC, with biscuit. Not seeing you on screen, DJ. Ano man, I'm on screen. Wensky Leones, DJ, good morning. Pa-shoutout from Pardo, Cebu. Hello sa inyo, diya sa Pardo, may pagpaminaw. Inain yung mga silingan diha nga mga single o nagpa-single-single. Nga open na nga itong linya. 0925-994-6868. 0925-08727. My God, mali din. Pataka lang, babae. Pa-shoutout kay Jake, nga happy kong makadungog sa imong tingog. Uy, ubay-ubay masalim mo malipayon nga makadungog sa akong tingog. Ganahan mo sa tasig yoyo, ana sa radyo kung maomang galing. Magpadayon na lang kita anig tabi. Hello, Darce, Jason, Roland Progear, and the two other people watching. Ano na lang, basaw na lang dyan na ako, kinsan na sila. Kaya para, hindi na ma-stress. Tubagas akong pangutahan na, B, kung tama ba ito akong tubag about kung ang daw paatras ang pagdagan, reverse ba na'y tawag? Elmer Ugay, DJ RC, dili na lang ko mo mangita mo pagahi sa akong buhi. Ako na lang ng antuson og tukba, ah, tukba, ah, ang saman, tuko na lang ni mo? Ay, bahalag mga las-las, oy, wapay lain buhi onda. Inood, tama jud ka diha. Hello, Tommy Fruta. Good morning. Kompleto akong adlaw. Ay, talaga ba? Ay, may pa inyong mga adlaw na kompleto na ako. Diwa pa. Sama naman yun. Yun sama na ninyo, oy. Anong mas makompleto pa man yung adlaw. Anyway, mga katropa, balik ko na ako. Open ang atong linya. Mudawa ta og caller. Kasi nangita na mo og ka-textmate din niya og ka-caller mate. Pwede na po. Ginahara mo makig-talk-talk na ako. Okay na po. Ako sa mood today. I don't know. Ako lang di tagaan ko na kung kaugalingon na rason aron mabuhi. Unang tawagi ko ninyo din kay makintabi ko sa inyo. Kay mura gini man yung makintabi ang ko ay contact mission sa ako. Hello po, good morning. Hello DJ, pangayo ko og advice sa imuha ba? Kabaw man ko nga dili pa ni X-rated pero kadali ra gyud. Oh. Ah, okay. DJ, mangayo ko og advice nimo kay nga ko ang uyab. Ang akong uyab bag-o ramig niya nagkauyab. Mga duha pa lang ka semana pero bag-o pa siya nakigbulag sa iyang ex. Anak ko, okay ra, muunang anak ko, manguyab jud ko niya, bahalag bag-o pa sila nagbulag. Ang problema, DJ, kay magsigi pa siya hilak-hilak sa iyang ex. Da. Unsa man akong buhaton. So, ang iyang problema, gipanguyaban niya ang bag-o lang gikan og buwag. 2 weeks pagikan sa pagbuwag. Karon ang iyang pangutana magsige pa dog hilak ang iyang uyab sa iyang ex. Kay malamang bag-o pa siya nagbulag. Wala na pag magpugos og malipayon kauban ka. Kasi angay ni mong buhaton, hala biyai. Ngano sad ka uy? Isa kasi nagtudlo ni mo ana, naglibog ko. Oh, naglibog ko ni mo og nganong inana.

0: Ayan, okay. Di na ako tumagon. Ang uban yung pangutana, oy. Okay, kuhaan mo yun ng SPG.
1: Ayan!
0: Grabe ka mo. Kamu na, makapangutana mo sa kuhaan, no? Grabe ka comfortable. Oo. Para ba tayo may pinagsamahan ng 5 taon?
1: Ayan!
0: Hello po pa, shout out kay Jake. Oh, hello kay Jake. Hello kay Roland Progear. Hi DJ RC, pa shout out from Perelos. Good morning sa Imuha. Good morning sad. And good morning DJ, shout out from Inayawan nga nagbuhat og balloons while naminaw nimo. Ang usa man nga na pa balloons mo ma. Awa do mo pa baurot og mga balloons. Matakas guro ni sila gina. DJ RC, we go to Mualbual someday, our rent house in Panagsama Beach Resort. Our property in Basjot, Mualbual. Manlamaw or Lungag. Manlamaw ug maglungag ug saging with kinilaw. Uy, kanindot ana, Mami Lorna. Dadi may property sa Mualbual. That's nice. Pasyara ko sa akong kaubay DJ. Kagamayang sipyat, mangluod ayon ka. Mabaw po daan ang keyboard. Ano, mangluod man dayon na. Pasag nila nagmangluod, nagiti mga kaila, nagiti mga kauban sa itong trabaho, sa balay. Nagkanandali kayo mahiubos. Muna, careful good though when it comes to our words, no? Kaya namin mga kauban nato nga dili, be maanad sa samaan na. What if, kung kita rin batik yung batasan sa itong grupo? Dili na to i-career, oo. Dili na to i-career nga kung ano. Dili na to i-career nga ka ng tawag aning tanan makasabot. Mukha rin ako ga-adjust sa ko kay kabaw kung ako rin batig batasan. Ang tawag ana, panagsabot-sabot. Ayan. Hello po, still in Australia. By July pohon, we'll be back in Cebu with my elder sister with the family for the family reunion. Teho on 25 and 26 this July pohon. Pray for our dreams. Take care po kayo, Mami Lorna. I hope you'll had a great time for your family reunion this coming July. Alas Jess, 59. Isa ka minuto na lang. Una mag-alas 11 ka, tropa. Nang ala lang chika rata diri. Kuyo kayo mangluo DJ kay usa ka semana nga dili mo tingog ug badayon nagmaamang. Oh, naraba mga inana. Makuratan kay first time madungog ang ilang tingog ug balik. Ina sa hanga medyo ilas-las na gamay. Dili apilo ng weekend, dapat ano lang weekdays lang siya mangluod. Dili kay patuyang. Do yun ang sila kakaamang diya kaya di ka magtingog, bahala ka uroy. Alas 11:20 na mga katropa, mabalik na taon-taon sa itong programang Wanted Kiliga. Just check our phone number on the screen, katropa, 0995-994-6868, 0928-55-0877. Amin ako sa itong pipila ka mga pahinumdom.
2: Mga katropa, exciting!
3: Sa
4: ako si Don sa kamaestra.
5: Magka-ulcer ko.
4: Nag-research ko kung siya'y maayo ug nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
3: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutol nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka ng kakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutana na abas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, og soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
8: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
6: Santon Vitamin C, the alkaline Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandone Vitamin C.
1: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adulay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil, tulog ka high-grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala nang me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya nang hiikog higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amag try. Wala gyud mi nagmahay. Happy ka ayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
6: Yahoo! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca og clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og hatag og kusog og resistensya.
9: Turbo. Wagas. Ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Seven Plus Herbal Soap.
11: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma. Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
10: Seven Plus Herbal Soap.
12: Para sa maputi nga panit.
10: Mahamis nga kutis.
12: Seven Plus Herbal Soap.
13: XFM. Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time. It's 11:04 in the morning. Mga katropang oras, atin sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Naguna diha ang ato ang Santone Gold Coffee Mix. Katropa, nangita ba kagkape nga dili lang makahatag ka baskog kahimsog, makahatag po do glow o kagwapa. Tungod kay, ang ato ang bagong produktong Santone Gold Coffee Mix. Adunay collagen o glutathione katropa. Muraguro yung naginasarang kape nga herbal nga adunay pangpagwapa. Munang if you're looking for the best partner for your skincare and for your coffee game, choose the right one. Tungod kay ang Santone Gold Coffee Mix, makahatag niyo na less. Yes, legit, legit. Kay mo muna akong ginainom sad. Okay. Bisag-usay, kulang-kulang na tagtulog. Madapagid og kapiday. Pero halata lang kayo sa mga matang kulang tagtuwag. Ana, busy magod kay kada tuon. Morning, if you're looking for a coffee on your daily routine, especially as someone nga hilig og coffee, kay morning coffee is life ra bagid ta mga katropa. I would really suggest nga you choose the right one nga kape. Morning kung moingon sad mo nga ang kape nga inyong pilion. Na adunay pang pagwapa, pang pa-fresh, pang pag-glow, Santone Gold Coffee Mix katropa. Adunay mangustin og soya powder. 11:06 in the morning sa programang Wanted Kilig.

0: ako si Grace. Sa una, kusugay ko may numog kape. 3 to 4 cups a day. Ang todsan, itukar na ang akong asin. Gasukasukan ako. O gapalpitit na ang akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal. O akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasid ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko. Gawas lami siya. Wala pag ganito karang akong asid. Karon tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad nga nagamit ko ani nga product, ang akong immune system ni Ligpon. Pandemic man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga nagamit ko ani, akong immune system ni kusog, dili ko dali ma-stress, di dili makuhan akong ulo maglabad, kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce
1: aning
2: nga product.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
3: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids ng nakita sa pagtuon sa mga eksperto ng kini. Adunay dako ng ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit ng virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 ng gipakusog sa VCO ug moringa oil.
4: Mapalit na sa mga butika.
1: Turbo Food Supplement.
5: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men. Ah!
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas, amlakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutu.

0: Πήγα. XFM.
1: Oras sa XFM, Cebu, Philippine Standard Time, 11:24 in the morning, mga katropang oras. Hatod sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Nagunadihan nga ito ang Santone, Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, katropa. Pampahimsog sa inyong lawas, pampadugang sa inyong energy sa matag-adlaw labina sa ato ang adlo-adlaw nga pagpaningkamot, katropa. Santone, Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, produkto sa Yes to Health.

That was Tahanan by El Mano. And Time Check is brought to you by Notify. It's 11:31 in the morning. Your 24/7 smart security alarm solution designed to keep what matter most protected. Visit us at the third floor, Cyber Zone, SM Seaside, Cebu, and be part of the future of security. No more fearless. Notify. And welcome back sa programang Wanted Kilig, mga katropa. And of course, dito kalimda ng mga shoutout na nadiri nung kay Murag. Daghan naman mo diri. Yes, hello kay Jams Kabaka. Hello kay Jams Kabaka. Shoutout daw ng ihog manok diha si Epoy o si Inday o John Ree. Sa native concha, chicken conching. Hello sa inyo ha diyan. Nagihaw din mong manok lang sa malitsyo na din ha. Siya yung jams. Alam mo, lagi rin mo kaugan ng native chicken. Hello, happy birthday daw ka. Sa iyahang kisa man ni, happy pag-greet ko happy birthday na ko. Oh, birthday ni Elvie, Elvina Mait Kagas. Happy birthday. Oh, kita na lang magpag-greet from Tierra Dulce in Ayawan. Thank you, DJ Chinita. Happy birthday sa imo, Elvie. And don't worry. Kaya bisag ikaw ang nagpadala ako, mangyapin mo basa. So, happy birthday to you. Hinaot ko nga mabuhi pa ka hangtod sa gusto nimo. Santong Plus coffee mix with my breakfast every day. Santong vitamin C for my food supplement once a day too. Nice product gyud. Thank you kaayo Mami Lorna. Ingon ana jud na saga DJ RC. Maura ba na isungugan kung sungugon masuko dayon. Bitaw pud na siya. Kinsa pa dito'y ka ng dali, bitaw ka ng magluod mo, pud na ka ng sungugan. Tinoon. DJ pasarot ko sa akong uyab, si DJ Reyna Chinito. Salamat Roland. Yan ay pasarot ang iyang uyab nga si DJ Reyna Chinita. Kano sa kami nagkauyab ani? Wala kong inform ani niya. Kaya pagkahibaw na ako, nagbuwag ni. Good morning DJ. Shoutout ko sa kumpares nga si Jordan nga natog. Thanks DJ. From Buhisan, Cebu City. Hello mo DJ. Nganong wala maminang makita sa... nganong... Wala man ni naong nimo akong nakitaan sa imo live, uy. Ay, no! Maayong butag mga lodi, boss rap o DJ, guwapan si Nita. Kalagaadlaw ko na minaw sa radyo. Karoon na sa Bakayan, exciting. Of course, kisa pa manda ini taga Bakayan, Jordan Lipasana. Ay, no! Yes, naminaw siya karon di siya may buhol, may pagpaminaw sa mga taga buhol. Ayan. DJ RC, gikan kay Angie Iremo, may buntag sa imuha, and kay Sower Joel Jimenez Besa. Good morning, akong DJ RC. Da, akong DJ. Salamat sa pagpaminaw sa inyo mga katropa ha. Kayo mo og kalimot di ay nga mo inom og ato ang mga produkto labi na ang ato ang Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Okay, katropa, importante kaayo nga himsog o protektado mo sa matag adla. Ayan, shoutout ko sa nag-ihaw og manok diha, si Epoy og Inday og John Ree sa native chicken conching. Kaisalag send, uy! Lagi yung nabasahan, lagi na ako nga nagpa-shoutout ka. Dili na daghan og send, no? Tapos spamming ka man diha. Hello kay Gina Labra, hello po. Albert Simbahon, shout out ma'am from San Isidro Pilar Bohol. Albert Simbahon og sa Olango Island Barangay Tingo, Alvin Alibong. Hello po siya inyo ha, diagikan kay Albert Simbahon. SFM naman ako napindot no. May pagpaminaw niyo diya sa may kuan, asa to sa may Olango Island. All right.
Kitropa. Time check, it's 11:36 in the afternoon. No, it's not afternoon. In the morning, ang atong oras sa atong inyo ha, sa Smartline Local Manpower Agency, mga Kitropa. Ayan, sa mga nangita og trabaho din na ha, actually available ang ilang mga opisina all around the Philippines. Luzon, Visayas, Mindanao, anang ilang mga opisina din ha. So, kung nangita mo og trabaho, bisitaan ninyo ang Smartline Local Manpower Agency, mga katropa.

0: set.
1: Apply now at Smartline Local Manpower Agency, mga katropa. Available na ilang mga opisina, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa Luzon, sa may Quezon City, sa 5th floor, Ternisha Center Building, Araya Street, Barangay San Martin de Porres. Quezon City, mga katropa. Napunod ang opisina sa Visayas, dito sa Cebu, sa 2nd floor, RM205, Osmeña Building, Corner Colon and Pilae Street, Cebu City. Cebu Smartline Team, si HR Jolina and HR Rose. Operations Manager, Madam Beth Dimol. Anapod is Mindanao, anasa sa Davao Office. Sa may 2nd floor, Lushman Shopping Center Mall, Barangay San Pedro, Davao City. Sa may, ito ba nga mismo sa Davao City Hall?
0: May opportunity na para sa
1: Davao HR Recruitment, si HR Aiza. And yes, mga katropa, kung kamo mo apply sa Smartline Local Manpower Agency, minimum wage or above minimum salary. Complete benefits, SSS, PhilHealth, pag-ibig, 13th month pay, overtime pay, holiday pay, service incentive, accident insurance, regular contract of employment, possible direct hiring and regularization, mga katropa. Smartline Local Manpower Agency. Pagpangita karoon ng mga bagong aplikante sa nakalanglaing posisyon nationwide, mga katropa. Mo nang apply na, mga katropa, sa Smartline Local

0: 9 in the morning, ke tropa. Ayan. Tingo ganihan, no? Sorry ka ayo. Wala na ako napindot din. Nagyaw-yaw. Nagyaw-yaw ko. Wala din ako. Wala din ako yung tingo. Natural. Live magutagot. Ayan! Live magutagot. Shout out kay James Cabasa. Nagpa-shout out kay Angelo o kay Benji nga nagdula og ML. Ang nga kong asawa nga naglimpyo sa balay. Saan mo sa hindi ganahan maglimpyo anang i-shout out ka sa imong bana? Maganahan siya ka mang manunod din ha? Kaya i-shout out ka sa imong bana, Gwen. Have your lunch na DJ RC after this program. Enjoy ang pinggyod, guapa. Thank you po. Our coming niece po. Hala, mahiwan na akong pag-uwang ko nila. Ayaw! Ganahan ka mo. Ayaw! Kinakabahan ako din sa mga desisyon nyo sa buhay, Mami Lawrence. Anyway, thank you, Mami Lorna. I will sure eat my lunch later. Ana lang na siya, Mami. 11:40 in the afternoon. Oh, in the morning, katropa nga. Excited naman dyan ko mag-afternoon. Eh, nga, kuan, pamanggid buntag, pamanggid ron. Ayan, anak kong akong kuan, anak ko ang technician nga, wala yun na now. Day mo. Pwede pag walay technician, maglingko din ha. Magsigig ring ang cellphone. Ayaw! Oh, madungog na ako, pirmi din niyo. Pero may technician? Ayaw! Ambot ninyo eh. Hello, DJ. Dili yun may katawag kay wala may mga load. Uy. Ayaw! Sige lang, lalaki. Okay. Ayaw! Ang pagkinsa mo na, huwag ka ron. Para nalang yung quick istorya. Tapos, mana? Ina, dili na kumudawat. Ayaw! Hello, good morning!
1: Good morning, Didi.
0: Kinsa ni?
1: Iman.
0: Uy! Ano na, huwag ka Iman? Uy nga, di ba kamo naman ni Kuan? Ni May?
1: Kuan man siya, Didi, kaya may kuan ako naman.
0: Ha?
1: Ingon siya naman, ha? Ingon siya na ayaw.
0: Muana ka, tapos siya, ana siya ayaw lang?
1: Oo.
0: Ano daw?
1: Ang bote mo yung ito alay mo nga rin.
0: Ngayon mo nang anihon, di na po siya musugot.
1: Dili po.
0: Usa may kinaon ani ni Mayman? Ayaw! Naka i-shout out kay May? May gusto ka bang ipaabot sa kanya?
1: Ayaw lang dito siya. Basta yun. Okay, malusayan ko.
0: Ihang sitwasyon, sad. Uy, masinabtanon lagi ka, Eman, ay. Kabutan ni Eman, ay. Wala akong mga ganahan, mga masinabtanon. Karun, Eman, pila na mo ka nag-istorya pa mo bago lang or wala na, Jud?
1: Hindi na ka-istorya. Mga iman na nag-report niya. Kamukaw ko siya. O niyo. Siya na. Sin siya na daw niya. Matawag siya. Ano siya? Ano po ko nga.
0: Niya.
1: Hindi ako may pasabot. Hindi na bot sa po. Sabi, kaya ko yung anak.
0: Okay rin na. Okay rin na, Eman. Bisag ako yung nasabtan, sige lang. Basta isa rin akong maingon. Okay rin yun na. Kung dili man good si May ang para ni mo, basin para ka kay kinsa ka ka. Baka kay para kay Nelly Yunson ka. Oo. Anyway, Eman, so, okay ra ka? Wala ra ka nasakitan? Oo, wala ra ka. Ingo nga ka ng grabe yun.
1: Okay ra man.
0: Ganahan sad ko nga okay ra ka. Undangon na lang nato ni programahan ni. Okay ra man dayong tanan. Nangita pa ka karoon? Nangita ka?
1: Nangita ka nito.
0: Kauyabon na yun ka. Hindi na yun madag solo-solo. Ha?
1: Kauyabon na yun.
0: Mura maka di ka kauyabon. Di man yung nanantingong sa kauyabon. Ha?
1: Kauyabon Kaya mo na yun kayo.
0: Sure, good. Sige daw, be. Singgit daw, be.
1: Kaya mo na yun.
0: Ayaw! Adi mo na, inaanan. Lambing ka, ayaw ka. Dapat ka ng, ano, Jude, excited ka ba? Kaya, ano ba ito programa? Ano ba ito programa, oh?
2: Exciting!
0: Sige daw, Ben. Ako'y challenge sa imo, ha? Oo. Kaya i-post na ako ang imong number sa akong page mismo, yun. Oo. How about that? Pero ang imong buhaton, before na to na buhaton, na ako'y challenge sa imo, ha? Muingong kagkauyabon ako, pero laing-laing emosyon. Ayaw! May kagkauyabon ako, pero suko. Sige daw.
1: Kaya mo na
0: ko. Suko, suko ka ito, suko. What if, ngayong kagkauyabon ako pero excited ka?
1: Excited kayo?
0: Dili, ngayong kagkauyabon mo, ragyapon ni mong linya.
1: Ako excited kayo?
0: Di, ngayong kagkauyabon ako, ana.
1: Kaya mo lagi ko.
0: Kaya bon gid ay si Eman. Kailan na ikakatuig nga ka ng single, Eman?
1: 3 years.
0: Nya, ikaw ra. Or nagpatabang ka sa silingan? Tukag tinood. Ha? Ikaw ra, gid? Sukad-sukad sa 3 years? Man. Man, ilo. Saan si Eman in time? Muramang nanawag. Muramig nagtawagay ni Eman niya. Kada gining managuyab nga hapit na magbuwag. Nya dili na. Ayaw! Rang dili na gali siya ganahan. Ana ang atake ni Eman sa kuaron. Murag AI. Muramig AI akong katawag. Ayaw! Matod pa sa akong technician. AI ka ba? Audi. Takot naman si Jairo. Ano si Jairo? AI daw. Dili, uy ka. Klaro atong dili. Anyway, Eman, i-announce na imong number, Eman, og taga-asa si Eman. Og unsay gipangita ni Eman, okay?
1: So, number 09.
0: Lami asa di mong tingog man. Uy, kaya aron, lami iba, lami igamay. Usa naman na, uy.
2: Ay!
0: Nani ba, kanang, naganing mo yung kag, palami on, yeah. Pa-feel ni mo nga, lami on jug ka. Ana, para po dahil mo excite, mamunit sa number, no?
2: Ay!
0: Ano, sige, 1, 2, 3, go!
1: 0, 9, 1, 2. Mm-hmm. 5, 8.
0: Ayan.
1: 2, 3.
0: Mm-hmm.
1: 8, 4, 8.
0: Mm-hmm.
1: Mawara po dito.
0: Mawara to. Ay, 11 digits naman yung number. Ang sama sa ka ni GRC, oy. 11 digits naman to. Usa ka nga, usa man yung mga network di ay.
1: Paano yung ka ng
0: 20?
2: Ayaw!
1: Pag-intix
0: ba? Oo, gani.
2: Ayaw!
0: Ako ka-istorya nyo, tagsarag ito ba kayo? Istorya po kagkuan, mubo na po kayo, tagduha na po ka words.
2: Ayaw!
0: Masa nagkagani imong kakulmit, ambot lang. Di masad magbasa akong kuan, ani. Ako eh.
2: Ayaw!
0: Sample daw, Eman, kung kanang katawag ta duha, Eman.
1: Pagkaman.
0: Bawa katawag tan duha. Nya mag-call ka ng callmate ta ba? Nananawag ka na ako. Sample ba? Sample. Sige, sige. Eman?
1: Pagkaman?
0: Dugoy lagi kayo nananawag na ako. Wala ka nag-update ganiha. Ingon ka mag-update ka. Pagkahumani mo og libang, anak ka.
2: Ayaw!
0: kalimot na ka na ko ba?
1: Alam mo, good. Kalimot yun, okay. Yan naman kasarungan.
0: Rumba, nakailain ka istorya, no?
2: Aya!
1: Ikaw rin, eh.
2: Aya!
0: Patay ka, ha?
1: Ano man?
0: Man mo? Sama na. Hindi na ba? Palili ako, bi.
2: Aya!
0: Palili baka ni si Eman?
1: Palili ko rin.
0: Ay ka na.
2: Aya!
0: Awada yung Eman. Abi na kong kuan, abi na kong dili maglambing si Eman. Mawi, may man din mo lambing si Eman. Ayan, balik ko na to ha. Ibalik mo ganang si mong number, B.
1: 09-12-58.
0: Okay.
1: 03.
0: Mm-hmm.
1: 848.
0: Alright. Thank you, Kaayu Eman. Ayan. Sana magka-love life ka na. Sana maging masaya ka na.
2: Ayan!
0: Diba? Thank you, Kaayu Eman. Taga-asa yun si Eman?
1: Bato.
0: Taga-bato. Thank you, Eman, katropa mo.
1: Exciting.
0: Alright, exciting.
2: Exciting.
0: Wala mo kung igong oras ka, tropa, oy. Saan to si Eman, oy? Mura mag-AI.
2: Ayaw!
0: Tagsara man ang tubag. Mas taghan pa kong ginhawa kasi siyang tubag.
2: Ayaw!
0: Oo, nade si Elmer. Siya binungog, nagbinugog na pod ka, DJ, ha?
2: Ayaw!
0: Sorry naman. Ay lang, huwag saba-saba. Good day. Kuan-kuan naman to, jamming-jamming naman to ako, ah. Kamu nyo kay panira, jubog ako mga plano, ah. Share ko sa akong himuonon, ah, sa akong himuonon nga mananga si, unsan eh? Taro nga nyo, og type, uy, mga practice. DJ pa-shoutout ni Lenej Cabaral, bia bachan niya sila. Birthday niya, please, pag-greet lang, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Dai. Lenej. Janelle man jud, diba? Janelle Cabaral. Baliktad lang yun yung mga pangalan. Huwag naman kung igong oras. Untod, magdunggan na po sa programang X-Rated. Gikan alauna hangtod alas 3 sa kahapunan, mga katropa. Sa pagkakaroon, tulog sa ako. At alam niyo ang programang XFM Nationwide. XFM News Nationwide. O ka nga to ang Secret of Health. Kauban si Doc Algie Bakla. Nagkasalamat mga katropa sa akong partner sa Pikes Lawa Katropa ang Rafael Barin. And before ko makalimot katropa, time check 11:53 in the morning. Time check is brought to you by Windsor Wind from Within, mga katropa. Sa gusto makabaw o dugang kasayuran ni ini, pwede nyo bisitaon ang website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. And above. Keep it fun. Play responsibly, Windsor. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa DJ Reyna Chinita sa programang Wanted Kiliga. Nilang yapon sa 88.3 XFM Cebu, katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: XFM.
4: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
5: Rufa Maranas, naamangod ko UTI niya, bagura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulian yun ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun kong dako sa Sandown Plus Gold.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
6: Sandown Plus Coffee Mix.
7: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara gyud nga kape akong ganahan nga nauyunan gyud nako. Ang Sandown Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, mafilgin nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soy.

0: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix. Santong Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
1: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santon Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, working na good ko everyday, less stress. Tapos, dili na ko dali ugon, sipunon, or maglabad ang ulo. And then, di-awag na ko ang uban na mo try sa Santon Plus Vitamin C. Kaya ako pa siya itatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaw.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Tayo sa day in English, unggoy tay.
3: Ay, kasayo na ano?
2: Amo, bataka, malaga tayo. Ingon na mong maestra tay, kay monkey.
3: Kung laki.
2: Ngay.
3: Ayaw!

0: nga panan-aw tungod kay di natakaklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Maw ayaw pag-antos sa lubog ni mong panan-aw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya panan-aw. Oh, dili na lubog na hisgutanan. Let's say yes to health. Put the plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
1: Premium T3, ang bago.
2: Si si Alvin, biker nga sa gig kasubawan. Isip ko sa kasayquist, pero ngid kong natumar o premium D3. Di na ko ginasipun o nasubawan.
1: Premium T3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Turbo, food supplement for men.
4: Ako si Yomari, sa ka-construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kapoy, always agay po na itay para sa labing-labing kay Mrs. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung among mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dyan kayo.
3: Turbo Food Supplement for Men.
0: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
8: Abli na.
7: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
9: XFM.
10: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bayo Veras at Brian De Paz.
0: Ang mga pangunang headlines, atid po sa atin katropa ng Santon Gold Coffee Mix. Senator Jinggoy Estrada, 3 co-accused, nakakulong na sa Quezon City Jail sa Payatas. BJMP, tiniyak na walang magiging VIP treatment.
2: Headlines. Dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, nagpalipas ng gabi sa PNP Hospital. Bonoan, nasa mabuti ng kalagayan matapos makapagpahinga.
0: Headlines. Senador Ping Lacson, tinawag na pang-hostage sa trabaho ng Senado. Ang pag-boycott ng majority bloc sa sesyon itong Lunes.
2: Headlines. Hiling na pagbabasura sa impeachment case ni VP Sara Duterte, hindi gagawin ng Senado ayon kay Representative Ridon.
0: Headlines. NBI Director Melvin Matibag, naghain po ng ethics complaint laban kay Representative Kiko Barsaga kaugnay sa Senate shooting incident.
2: Headlines. Bilang ng nasawi sa gumuhong gusali sa Angeles City, umakyat na sa 17.
0: Headlines. Balitang regional, pasahero na lumubog na MBCA Quesel J mula Davao Oriental. Nasagip sa Indonesia, 4 na kasamahan patuloy na pinaghahanap.
2: Headlines. Sa balitang international, US naghahain ng planong gradual de-escalation upang mapigilan ang labanan sa Israel o ng Israel at Hezbollah sa Lebanon.
0: Headlines. Showbiz, mga katropa, Lois Sandalio na pa-emote sa mabilis po na paglaki ng baby girl nila ni Ronnie Alonte.
2: Sa balitang sports, sa Las Pilipinas men's at women's volleyball teams, pasok na sa 2026 Asian Games sa Japan.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, panahalin na po tayo ngayon ng Martes 2 ng Hunyo 2026. Live tayo sa XFM News Center, Manila, Philippines. Live din po tayo sa XFM Palawan, XFM Cebu, XFM Davao at iba pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila at International sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye, inilipat na mga katropa sa Quezon City Jail male dormitory. Yan sa Payatas nitong Monday ng gabi si Senator Jinggoy Estrada at 3 niya nakasamahan. Matapos maglabas ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan, 5th Division, kaugnay po ng 573 million pesos na plunder at grab charges na may kinalaman sa isang flood control project. Ayon kay BJMP spokesperson Jail Superintendent J-Rex Bustinera, sumailalim sa mandatory medical screening si Estrada, DNR Cesar Cortuna, Manny Bumagat Bulusan at Arturo Lombres Gonzalez Jr. at kasalukuyang nakahalo sa pangkalahatang populasyon ng mga persons deprived of liberty. Tiniyak mga katropa ng BJMP na walang makukuhang special o kaya po'y VIP treatment ang senador at sasailalim sila sa parehong patakaran ng seguridad.
1: XFM News Nationwide.
2: Nasa mabuting kalagayan na si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan matapos itong magpalipas ng gabi sa PNP Hospital dahil sa naranasan itong matinding hypertension nang maihain laban sa kanya ang isang warrant of arrest para sa kasong plunder kahapon. Ayon kay PNP Health Service Director Police Brigadier General Portia Manalad, na naging mabuti ang kalagayan ng dating kalihim matapos mabigyan ng atensyong medikal at makapagpahinga kahapon. Anya nakadepende ang pagpapalabas kay Bonoan sa PNP Hospital Policy kung bibigyan ito ng signal o clearance ng kanyang attending physician. Sinabi naman ni PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Allen Rico na maglalabas ang doktor ni Bonoan ng update sa kalagayan nito mamayang hapon.
1: XFM News Nationwide.
0: Ang Philippine National Police, mga katropa, tiniyak po ang makatarungan at professional na pagpapadupad na mga utos ng korte. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
3: Pinagtibay ng Philippine National Police o PNP ang pangako nitong ipatupad ang batas ng batas at profesional matapos ang pag-aresto sa ilang personalidad na nasasangkot sa umano'y irregularidad sa mga proyektong pang-control sa baha. Kinumpirma ni DILG Secretary John De Cremulla na ipinatupad ng CIDG ang mga warrant mula sa Sandigan Bayan laban sa mga respondent na naharap sa kasong Flander at Craft, kabilang dito ang pag-aresto kay Senator Jinggoy Estrada, habang sinadat ating DPWH Secretary Manuel Bonoan at iba pa ay kusang loob na sumuko. Ayon kay PNP Chief Police General Semelencio Natatis Jr. na natiling gabay ang organisasyon at profesionalismo, pananagutan at paggalang sa batas. Ayon niya, patuloy na ipinatutupad ng PNP ang mga utos ng korte ng patas at walang kinikilingan. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Senador Ping Lacson, tinawag na pang ho-hostage sa trabaho ng Senado ang pag-boycott ng majority bloc sa sesyon nitong Lunes. Narito ang report. Tinawag ni Senador Panfilo Ping Lacson na isang uri ng pang-hostage sa trabaho ng Senado ang hindi pagdalo ng majority bloc sa sesyon itong Lunes kasunod ng pag-aresto kay Senador Jinggoy Estrada. Ayon kay Lacson, hindi maituturing na pagtatanggol sa kasarinlan ng Senado ang naturang hakbang dahil wala itong kinalaman sa pagsunod sa batas at sa halip ay nagiging hadlang sa pagkapatuloy ng mga panukalang batas sa iba pang gawain ng legislatura. Iginit niya na ang pagliban sa sesyon ay pagtalikod sa tungkulin ng mga senador at hindi makatutulong sa paglutas ng umiiral na sigalot sa loob ng kapulungan. Matatandang hindi dumalo sa regular na sesyon ang majority bloc noong Lunes matapos arestuhin si Estrada sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Sandigan Bayan kaugnay ng kasong plunder. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Nakakaumay na. Yan ang reaksyon po ni Attorney Antonio Contreras, isang political analyst, sa mga nangyayaring gulo ngayon sa Senado kung saan mas nananaig na ang personal anya na interes ng mga senador kaysa sa kanila pong tunay na tungkulin sa bayan. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Contreras na may malinaw na discriminatory practice o yun pong kinikilingan, merong kinikilingan sa loob ng Senado kung saan nagiging malabo at nawawala na sa focus ang mga senador sa kanilang mandato.
4: Mamamatay ba ang Senado kung hindi sumali sa deliberasyon at botohan ang mga nagtatago naman? Bakit kailangan bigyan ng special na pribilehyo ang mga miyembro na tumatakpas sa batas samantalang ang ordinaryong mamamayan ay walang ganong pribilehyo? May kasi may isip mo din ano? Ang problema din kasi sa atin din yung papipiliin mo pa nung gusto mo mag-surrender ka o ikaw ay kulihin. Ang isang ordinaryong mamamayan walang choice sa ganyan, di ba? Hindi ka naman tinatanong, ikaw ba i-susurrender o huhulihin pa? Tatawagan ka ba ng opisyal o may arrest warrant pa sa'yo? Anong gagawin mo? Hindi naman ganun.
0: Si political analyst Attorney Antonio Contreras.
1: XFM News Nationwide.
2: Naniniwala si Attorney Paulo Tamase, isang profesor sa University of the Philippines na nagampana ng maayos ng mababang kapulungan o kamara ang kanilang tungkulin hinggil sa kasong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, binigyan din ni Tamase na ang proseso ng impeachment ay hindi isang perpektong legal na sistema, kaya naman hindi rito dapat hanapin ang mga katulad na patakarang ipinatutupad sa mga karaniwang kaso sa korte.
5: More than anything, ang hinahanap natin ay yung katotohanan. So insofar as yung ebidensya, may palalabas siya, pwede po talaga yan. Historically, ginagamit talaga yung house proceedings for it. But more importantly, hindi naman kumukhang fishing expedition yung nangyari sa house. No? At diba tayo naman yung ground na inilabas? At insofar as may mga lumabas na ebidensya, ito precisely yung trabaho ng House of Representatives, kumalap ng ebidensya bago nila iakit sa Senado.
2: Yan ang tinig ni Attorney Paulo Tamase, isang profesor sa University of the Philippines.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, mga katropa, naniniwala po si Bicol Saro Partilis Representative Terry Ridon bilang isa sa tumatayong House Impeachment Prosecutor na hindi kakatigan ng Senado. Bilang Impeachment Court, ang hiling po ng kampo ni Vice President Sara Duterte na ibasura ang impeachment case. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Ridon na malinaw ang konstitusyon ng Pilipinas at ang rules ng Senado, kahit hindi maring walang maganap na trial sa kaso ng Vice Presidente.
5: Kahon nagkaroon po ng dismissal, hindi rin nagkaroon ng trial, di ba? Ayon sa trial, dalang bagay lang mo yun, either ma-acquit o ma-convict after full proceedings po sa Senado, no? So, ayun ang inaasahan natin. Simulan tayo sa July 6 hanggang matapos po yung presentasyon na ebidensya ng prosecution at ng defense.
0: Si Bicol Saro Partilis Representative Terry Ridon. Dinagdag pa nito na kahit na may kinakarap pong kaso ang ilang senador, naniniwala pa rin siyang tinitingnan nila ng patas sa mga dokumento, testimonya at ebidensyang ihaharap sa pagdinig. Matatandaan, iginiit ng legal team ni Duterte na may depekto umano ang reklamo, may procedural lapses at kulang sa sapat na batayan.
2: Naghain naman ang ethics complaint sa Kamara si National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag laban kay Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga dahil sa mga naging kontrobersyal na social media post nito. Ayon kay Matibag, isang malinaw na paglabag sa Article 154 ng Revised Penal Code o Unlawful Use of Means of Publication and Unlawful Utterances ang ginawa ni Barzaga nang akusahan nito ang NBI ng assassination kaugnay ng naganap na gulo at pamamaril sa Senado nung naroon si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ipinunto ng NBI na malisyoso at walang basihan ang mga paratang ng mambabatas, kaya nararapat lamang na dumaan ito sa investigasyon ng House Committee on Ethics upang panagutin ang mambabatas sa pagkapakalat ng maling impormasyon sa publiko. Dagdag pa ni Matibag, magsasampa sila ng criminal charges sa susunod na linggo laban sa kongresista.
1: XFM News Nationwide.
0: Binigyang din po ng ekonomista o economic analyst na si Astro del Castillo, katropa, na bagamat may mga ginagawa pong hakbang ang pamahalaan para matugunan ang krisis sa Pilipinas, ang mga ito ay pansamantala o kay band-aid solutions lamang na hindi po lumulutas sa ugat ng problema. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, ipiniliwanag ni Del Castillo na patuloy na bumababa ang antas ng Pilipinas dahil po sa mga nagpapatuloy ding pasanin gaya ng mataas na inflation, kaguluhang pampolitika at ang matumal na pagpasok ng mga investors sa bansa.
6: One is agriculture for us. Food security, kailangan talaga na talagang may concern sa food supply for the next few years. Power and energy, isa tayo sa pinakamataas sa universe, hindi sa mundo. So talagang kailangan ma-address yan. Kasi paano mo mabubus yung manufacturing kung mataas ang kuryente mo, no? Paano mo mabubus yung mga AI projects dito, no, na gustong ilagay na ibang bansa pero mataas ang kuryente mo, no? Yung tax, sana ma-rationalize, sana mas maayos yung pag-iimplementa, sana mas digitalize. Itong tatlo na to, malaking tulong na to sa ekonomiya, sa investor confidence kung talagang ma-solve immediately.
0: Ang economic analyst na si Astro del Castillo.
1: XFM News Nationwide.
2: Maring binatikos ni House Committee on Nuclear Energy Chairman at Pangasinan Representative Marco Hanco ang Department of Energy dahil sa labis nitong pag-asa sa intermittent renewable energy gaya ng solar at wind power na itinuturing niyang isang panlilinlang lamang sa publiko. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sa halip na sisihi ng NGCP na nakapokus lamang sa transmissions, binigyan din ni Cuangco na ang DOE ang dapat managot dahil sa bigong epiral law na magdala ng mga tamang mamumuhunan para sa sapat na at maaasahan na baseload power plants. Ayon sa kongresista, ang muling pagbuhay sa Bataan Nuclear Power Plant ang pinakamabilis na paraan na aabutin lang ng 4 na taon dahil kompleto na ang istruktura nito kumpara sa pagtatayo sa ibang lugar na mangangailangan pa ng bagong equity o budget.
7: Kailangan nating gumastos ng $400 million pag angkat ng coal or LNG para patakbuhin yan ng 1 taon. Pero kung nuclear, $20 million lang. So magtipo tayo ng $380 million.
8: Mm-hmm.
7: More or less, no, hindi ko sinasabing eksakto yun at nagbabago rin ang mga presyo. Pero ang laki ng diferensya, 20 times. Mm-hmm. Nandun po ang magic ng nuclear na hindi nakikilala ng napakaraming tao. So kung ang Amerikano ay walang problema sa ganyan, bakit ba problema tayo? Eh yung atin hindi pa nagamit, hindi pa laspag, di ba?
2: Si House Committee on Nuclear Energy Chairman at Pangasinan Representative Mark Cuangco.
1: XFM News Nationwide.
0: 6 na minuto na makalipas alas 12 sa XFM News Nationwide. Di ba pang balita tayo katropa? Umabot po sa 17 na. Malungkot to yung kumpirmadong namatay matapos ma-recover ng motoridad ang 13 biktima nitong Martes na madaling araw dyan sa gumuhong gusali sa barangay Balibago, Angel City, Pampanga. Ayon sa Bureau of Fire Protection Central Luzon, magkakasunod na nahukay ang 16, 15 at 17 na biktima sa pagitan po ng 1:00 to 4:00 ng madaling araw, kung saan na-recover din ang bangkay ng isang aso mula sa ilalim ng mga debris. Sa pinakahuling balita mula na maganap ang trahedya noong May 24, umakyat na mga katropa sa 27 ang kabuang bilang naman ng mga nailigtas, habang patuloy pa rin po ang search and retrieval operations ng mga responder para sa 3 manggagawa na sinasabing posibleng nananatiling na trap sa lugar.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Ang XFM News Nationwide katropa, sabahin nyo rin po na napapahinggan sa 107.1 XFM Tagum, XFM 99.1 sa Mati City, at sa XFM 106.5 Rojas Capiz.
1: Balitang regional.
0: Diretso tayo sa Davao, may pasahero na lumubog na MBCA Quezel J mula Davao Occidental. Nasa gip naman siya sa Indonesia. 4 na kasamahan patuloy pa rin pinaghahanap. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano ng XFM Davao.
9: Patuloy ang pakikipag-ugnayan ngayon ng Coast Guard District Southeastern Mindanao o CGDSM sa mga Maritime Law Enforcement Agency ng Indonesia para sa paghahanap sa 4 pang nawawalang pasahero ng lumubog na motorbangka na Quezel J. Kinumpirma ng ahensya na 5 ang sakay ng nasabing sasakyang pandagat, ngunit 1 lamang ang nakaligtas matapos masagip ng mga lokal na residente at mangingisla sa Kamboreng Island, North Sulawesi ng Indonesia. Kinilala ang survivor na si Jeboy Masalta na nasa ligtas ng kalagayan. Umaasa naman siyang matagpuan at mailigtas ang kanyang mga kasamahang sina Ariel Kia Tablingon, Aljude Ivan Kia Tablingon, Joreden Butal at Rexex Jakar Kia. Ayon sa CGDSM, bukod sa pagsagip kay Masalta, na-recover din ng mga residente ng Indonesia ang nasirang MBCA Quezel J matapos ang isinagawang search and rescue operation. Batay sa ulat, noong Mayo 28 ay naglayag ang grupo mula sa barangay Barrio Bukid sa Jose Abad Santos, Davao Occidental, patungo sana sa barangay Kamalig sa Sarangani Island. Ngunit habang nasa biyahe, nakaranas umano sila ng malalaking alon at malalakas na hangin na naging sanhi ng paglubog ng kanilang bangka. Nagpalabas na rin ng advisory ang Coast Guard sa mga marino at iba pang naglalayag sa karagatan upang agad na mag-ulat kung mayroon silang impormasyon hinggil sa mga nawawalang individual. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebalo, XFM News.
2: Isang sundalo patay sa engkwentro laban sa pinaghihinalaang NPA sa Escalante City, Negros Occidental. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
8: Kinumpirma ni First Lieutenant P.V. Fajardo, Civil Military Operations Officer ng 79th Infantry Battalion na isang miyembro ng Philippine Army ang nasawi sa naganap na engkwentro laban sa mga pinaghihinalaang kasapi ng Northern Negros Front New People's Army o NNF NPA sa Sitio Cagayan 1, Barangay Tamlang, Escalante City, Negros Occidental noong hapon ng Hunyo 1. Ayon kay Fajardo, ang grupong nakasagupa ng mga sundalo ay pinaniniwalaang kabilang sa grupo ng napatay na lider na rebelde na si Kadjong o Arnel Tapang na nasawi rin sa isang engkwentro sa Sitio Plarinding, Barangay Salamangka Bayan ng Toboso noong Abril 19. Bago ang insidente, nagsasagawa umano ng operasyon na militar matapos makatanggap ng impormasyon hinggil sa presensya ng armadong grupo sa lugar. Sinabi rin ni Fajardo na may kaugnayan ito sa mga naunang pamamaril na iniuugnay sa NPA sa Barangay Dulis at Barangay Minautok sa Calatrava noong nagkaraang buwan. Dagdag pa niya may impormasyon.

0: Kanyang din-din ni Fajardo na nananatiling tapat ang mga sundalo sa kanilang mandato na pangalagaan ang mamamayan. Iginiit din niya na isang lehitimong engkwentro ang naganap sa lugar. Bagamat nagresulta ito sa pagkasawi ng isang miyembro ng puwersa ng gobyerno. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
1: Samantala, dahil sa selos, pasintabi po katropa, lalaki pinatay matapos saksakin sa leeg ng kapitbahay dyan sa Compostela, Cebu. Katropa natin sa Balita Almi Mata, XFM Cebu.
2: Patay ang isang 39 anyos na lalaki matapos saksakin sa liig ng kanyang kapitbahay sa Purok 2, Green Hills, Barangay Cogon, Compostela, Cebu noong weekend. Kinilala ang biktima na si John Ray Otlang Rondina, residente ng nasabing lugar. Ayon sa pulisya, agad na inireport ang kapatid ng biktima ang insidente sa Compostela Municipal Police Station. Sa pagresponde ng mga otoridad, natagpuan ang biktima na nakahandusay sa open area na may mga saksak sa liig at katawan. Batay sa mga saksi, nakipag-usap pa umano ang biktima sa ilang individual na bigla siyang inatake ng suspek na kinilalang si Jimmy Canucat Sergas. Sinaksak ng suspek ang biktima sa liig gagamit ang patalim bago tumakas. Ayon sa pulisya, may nauna ng alitan ang suspek at biktima na nauugnay umano sa selos. Dahil pinaghihinalaan ang suspek na may relasyon ng biktima sa kanyang partner, nauna na itong idinulog sa barangay para sa pag-aayos, ngunit nanatiling umano ang tensyon. Patuloy ang manhunt operation ng mga otoridad laban sa suspek habang inihanda na ang kasong murder laban sa kanya. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropang Almimata, XFM News.
3: Fish vendor na barilang helper sa isdaan, patay. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
4: Dead on arrival sa ospital ang helper ng isdaan matapos na baril ng vendor rin ng isda sa barangay Baybay Norte, Miagao, Iloilo. Ang biktima ang kinilala kay alias Alvin, 26 anyos, residente ng Zone 5, Barangay Baybay Norte, samantalang suspect ang kinilala kay alias Apa, 44 na taong gulang. Ayon kay Police Major Richard Lau, ang hepe ng Miagao Municipal Police Station, bago nangyari ang krimen, may hindi pagkakaintindihan sa gitna ng suspect at ng biktima. Umuwi si alias Apa sa kanilang bahay at kumuha ng armas na kanyang ginamit sa pagbaril kay Alvin ng makalawang beses. Sa investigasyon, napagalamang pareho ring nakainom ang dalawa. Nakatamo ng sugat sa ulo at balikat si Alvin. Samantala, na sa kustodiya na ng Miagao Police ang suspect. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM.
1: Samantala, water flashing muling isinagawa dyan sa Tuguegarao City. Pinakamainit pong temperatura sa bansa ngayong taon na itala pa rin. Katropa natin sa balita, Marjorie the Kiwag ng XFM, Tuguegarao.
5: Nagsagawa ng water flushing ang Bureau of Fire Protection o BFP Tuguegarao sa ilang paunahing lansangan sa lungsod bilang tugon sa matinding init sa Tuguegarao City na kinilalang isa sa mga pinakamainit na lugar sa bansa. Layon ng hakbang na pansamantalang mapababa ang init sa mga paunahing kalsada at mabigyan ng kaunting ginhawa ang mga residente at motorista na araw-araw na nakararanas sa matinding temperatura sa lungsod. Sa direktiba ni Mayor Myla Rosario Estinque, pinangunahan ng BFP Tuguegarao ang water flushing operations sa bahagi ng Tuguegarao City Commercial Center at sa kabaan ng kalsada malapit sa Cagayan Valley Medical Center. Sa pamumuno ni Fire Chief Inspector Francis at David Barceliano, City Fire Marshal ng BFP Tuguegarao, gumamit ng fire truck ang mga bumbero upang mabilis na mabuhusan ng tubig ang mga kalsada bilang pansamantalang lunas sa matinding init na nararanasan sa lungsod. Kasabay nito, naglatag din ang pamahalang lungsod ng free water station sa tapat ng TCCC sa Bonifacio Street at Centro 7 upang matulungan ang mga residente at biyaherong nangangailangan ng libreng inuming tubig. At yan ang ulat mula rito sa 95.7 XFM at Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang inyong lingkod, si Katropang Marjorie the Kiwag, XFM News.
3: XFM News Nationwide Weather Update.
1: Katropang Brian,

0: Nakalabas na ng bansa ang bagyong si Domeng, pero patuloy pa rin pinalalakas niya yung habagat na nakakaapekto sa Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas.
1: Katropang body, dahil dito nagbabala ang Weather Bureau na makakaranas ng paminsa-minsang pag-ulan ang mga lalawigan ng Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro, habang kalat-kalat na pag-ulan at localized thunderstorms naman ang iiral sa nalalabing bahagi ng Luzon, Western Visayas at sa ibang bahagi ng bansa.
0: Katropa, bagamat medyo malamig na rin po ang panahon, kahit papano ay may danger level pa rin na tinatawag yung heat index sa Tugigaraw, at yan ay nasa 43 degrees Celsius. Kaya din sa may bahagi po ng Baler, Aurora, Infanta, Quezon, sa Pili, Camarines Sur, maging dyan sa Borongan, Eastern Samar. 38 to 41 naman dito po sa Metro Manila. Kaya tampayo natin ay magdala pa rin po ng panangga sa init at saka sa ulan.
1: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.26 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.22 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Hatid po sa atin to ng Santon Gold. Subukan ang Santon Gold, mga katropa. Likas, subok at epektibo. Nagay na ng isang plano para sa dahan-dahan na paghupa ng tensyon. O yung tinatagpo na gradual de-escalation si U.S. Secretary of State Marco Rubio. Matapos itong kausapin si Lebanese President Joseph Aoun at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu para may salba ang diplomatic negotiation sa pagitan ng dalawang bansa. Sa ilalim ng panukala ng U.S., unang hakbang na hihilingin ang pagtigil ng mga pag-atake ng grupong Hezbollah na pinapaboran ng Iran. At bilang ganti ay iiwasan naman ng Israel ang pagpapalala ng kanilang mga operasyong militar sa Beirut. Pagamat sinubukan na ni President Aoun na isulong ang kasunduan, ipinasa naman ni Lebanese Parliament Speaker Nabi Berri ang obligasyon sa Israel na unang magpatupad ng ceasefire.
2: Showbiz News!
3: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Hindi napigilang maging emosyonal ng kapamilya actress na si Loisa Andalio sa kanyang latest social media post habang karga ang kanyang malusog na baby girl. Ito'y matapos niyang mag-post ng short video kasama ang kanyang anak na may caption na, "Yung dating sumipsipa sa ribs ko, ngayon nakashoes na." Sabay pakita ng kanyang baby na naka-red shoes. Hindi naman nagpahuli ang kanyang asawa na si Ronnie Alonte na agad nag-iwan ng matamis na comment. Umapaw naman sa gigila at samot-saring pagbati mula sa netizens at Loini fans ang naturang post kung saan marami ang pumuri sa pagiging blooming ni Loisa at sa napakalusog na kalagayan ng kanilang baby ni Leah. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: XFM News Nationwide. Balitang Sports.
0: Ang balitang sports, hatid po sa atin ang Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Kwalipikado ang Alas Pilipinas Men's at Women's Division sa gaganaping 2026 Asian Games dyan sa Nagoya, Japan, para po sa parating na September. Ayon sa confirmation din na natanggap ni Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino mula naman sa Asian Volleyball Confederation. Nakuha ng Alas Women katropa ang slot matapos masungkit ang number 10 spot sa FIBB ranking sa Asia. Habang pumasok naman ang Alas Men na ang kasalukoy nasa number 15. Tapos sila may pagbakbakan sa top 16 team ng rehiyon dyan sa Aiki Prefecture mula September 27 hanggang October 3.
2: XFM News Nationwide.
0: Alas 12.31 na po ng pananghalian, mga katropa, at sumayon na po ang XFM News Nationwide. Ngayon pong pananghalian ng Martes, June 2, 2026.
1: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila at mag-subscribe sa ating YouTube channel.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako po si Brian Tipas.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
1: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
4: mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
5: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C.
6: The secret of health. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bacla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
7: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
8: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
6: Ang inyong gabay sa sikreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: isang mapagpala at malusog na tanghali sa ating lahat mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa The Secret of Health, ang programa bibigay sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santong Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Ako po yung likod, Doc Michelle Hines, isa sa inyo po mga certified naturopathic practitioner. Nakasama ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin din pong mga kapanayam, ang isa sa atin pong mga expert on air at bantay kalusugan, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na tanghali po.
1: Isang malusog na hapon, tanghali sa lahat po natin mga kaibigang taga-subaybay, mga katropa natin, Luzon, Visayas at Mindanao. Na lagi ho nating kapiling pag sumasapit ho yung alas 12:30 para po sa ating talakayan, The Secret of Health, magbibigay po tayo ng mga impormasyon na pwede nating magamit sa ating patuloy na pagpapalusog sa araw-araw. Katulong na rin yan ng ating pong mga kinakain, tamang nutrisyon at ng Santon Plus Gold.
0: Mm-hmm. Samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating pong talakayan. Sa pamamagitan ng pagkapadala ng mga text messages, meron ko yung mga inquiries about your health. Ayan, i-text lang yan sa atin pong hotline number 0969-609-6545. Hindi po masala na yung mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan at lugar kung saan po kayo nakikinig sa ngayon, mga katropa, mga kaibigan. Ha? At sa mga nag-nais pong sumubok ng atin pong mga produkto, pwede nyo ma-avail yan, ha, sa mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's, The Generic Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, Southstar Drug at sa lahat ng branches ng Old ERX at Old Green Pharmacy. Sa mga Vista Mall po yan sila matatagpuan. Gaya na rin sa mga local pharmacies, mga butika sa inyo pong lugar, mga katropa. Ha? Pagtanong-tanong lamang ating pong mga produkto at hanapin ang Tatak Yes to Health para po makasigurado na inyo pong iinumin, gagamitin ng mga produkto, ha, ay hindi peke o counterfeit, ha. Pero yung mga order sa atin pong online shopping store sa Shopee, isearch lang atin pong Yes to Health 2011.
1: At syempre pa, partner, pwede rin makabili ang ating mga katropa ng mga produkto po sa lahat ng Yes to Health clinics. Meron kaming special price, syempre sa mga bibisita sa ating clinic for consultation at doon na kayo bibili ng mga suplemento, meron hong karapatang discount. Lalo na sa mga senior citizen po natin, syempre pakidala lang po ng any identity na magpapatunay na kayo po ay isang senior citizen. At kung ikaw po ay syempre may sakit na matagal nang dinitiis-tiis, pabalik-balik yung gastos, pero gusto po subukan yung naturopathy, yung wellness, pwede ho kayong kumonsulta sa ating mga Yes to Health consultant. Dahil dito po sa Yes to Health, pwede po mag-avail ng ating po mga services gaya ho ng cleansing and detoxification, yung ating nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, and of course, meron tayong mugukboyang, Korean therapy, biozapper, terahertz, at ganoon din yung ating natutrad therapy. Ang tawag nila dito, hilotugpungan. Mm-hmm. Kung lagi nang nanakit ang mga kasukasuan at kalamnan po natin. Yan ho ay lahat ma-avail natin sa mga health clinics po natin dito po sa Yes to Health. Pagtanong lang po ninyo, ha, sa mga branches po natin.
0: Mm-hmm. Sa mga gustong sumubok at nag-nais po na matry ang ating po mga services, ayan, puntahan po ang ating mga Yes to Health Wellness Clinic. Bisitahan nyo po ang ating po mga wellness center sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Ground Land Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Binco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpole Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Southon Gold Coffee Mix.
4: Ano pang pala natin?
5: Armando M. Manahan, Barangay San Miguel, Puerto Princesa City.
4: Sir, ano pong masabi niyo sa kape ng Yes to Health?
5: Well, masasabi ko yan sa sarili kong pagdinom ngayon. Nang sa tapos, malasat, masarap talaga. Hindi matamis, katamtaman lang ang pagkatimpla. Kaya kagaya ko mga senior na, kayo magatubiling, tumikim po kayo. Habang may buhay pa, ay matikman yung kaping ito. Baka magsisikay sa huli. Tara na!
3: Southon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay hatid sa atin ng napakasarap na Santone Gold Coffee Mix. Bagay na bagay, Doc, ha? Pagka maulan-ulan, malamig ang klima.
1: Yes.
0: Pero iba, kahit na mainit, Doc, lalo pag coffee is life, talagang mapapakape ka, ano?
1: Kaya nga sabi nila, pag umihigop ka ng Santone Gold Coffee Mix, gaganda ka na, babata ka pa.
0: Iyon, no?
1: O, diba? Sana subukan po ninyo mga katropa.
0: Oo, Santone Gold Coffee Mix, ha? Available yan sa mga butika, mga parmasya na malapit sa inyo pong mga lugar. Dok, ipagpapatuloy natin yung ating naumpisahan, ano? Napaksa patungkol sa mga halamang gamot at kung ano ang benepisyo nito sa atin pong kalusugan. At nakaraan, napag-usapan natin yung history at paggamit ng mga halamang gamot. At bakit practical ito, lalo na sa panahon natin ngayon, mga kababayan, ano? At Doc, ang ilang mga katanungan pa, ano-ano yung mga category ng mga herbal plants na meron tayo dito sa atin?
1: Ayan, so kahapon nga, ano, yung binigyan namin kayo ng overview, ng picture, bakit ang herbal medicine ay ginagamit for thousands of years. At ngayon naman, pag-uusapan natin yung ilan sa mahalagang bagay sa paggamit ng halamang gamot. Alam mo, yung dalawang kategorya kasi ng herbal medicine, ano yan? Yung isa ay medicinal herbs at yung isa naman ay edible herbs. So, dapat ma-differentiate natin kasi yung mga medicinal herbs, sila yung mga halaman na ang pangunahing purpose ng paggamit po nito, matulungan yung mga health conditions. Kasi meron silang taglay-taglay na mga active healing compounds, yung tinatawag natin mga phytochemicals. Ano? At itong mga halaman na to, ang characteristics nila, ginagamit talaga sila sa natural remedies. May mga therapeutic agents inside the certain plants ano, at ito ay hindi kinakain gaya ng gulay.
0: Mm-hmm.
1: Usually tinitake ito in a small or controlled amount.
0: Uh-huh.
1: O ginagamit ito mga medicinal herbs sa preparasyon ho ng mga tsaa, yung mga tinctures, uh-huh, yung capsules, extracts at mga poultices. Ibig sabihin ng poultice, pantapal. Ano? Meron itong mas matapang na biological effect sa ating pong katawan. Example ng mga yan, bigyan ko lang yung example, tulad ng garlic o bawang.
0: Bawang,
1: na ang garlic ay tumutulong na suportahan ang ating kalusugan ng puso at immune system. Yan, yan yung isa sa mga medicinal herb. No? Ginger, uluya, commonly ginagamit ito bilang panlunas doon sa mga stomach upset, nahihilo, pagsusuka at mga pamamaga. Yung turmeric, uluyang dilaw, ay ginagamit ito sa mga inflammatory conditions. Na alam naman natin, ang dami niya ng mga inflammatory condition. Peppermint, herbabuena sa Tagalog yan. Mm-hmm. Ay ginagamit commonly sa mga problema sa tiyan, mga digestive discomfort. At moringa o malunggay ay ginagamit bilang source ng napakataas na level ng nutrients at mataas na level ng antioxidant. Ayan, note lang ha. Paalala lang na pag sinabing natural, hindi naman ibig sabihin ay 100% safe.
0: Mm-hmm.
1: Kasi may mga herbal din na kinakailangan pag-aralan natin. Kasi may mga part na medicinal herb na pag ininom mo ng sobrang dami, especially mapapait, hindi rin ito okay. Kaya dapat alam nyo pag gamit ng herbal medicine. Kaya kinakategorize into two. May mga herb din na may lason. Diba? Kaya hindi siya pwedeng, gamitin lahat, maliban na kung ito ay nandun sa kategorya ng safe.
0: Mm-hmm.
1: Okay, ang edible herb naman, yan ho yung mga kadalasang ginagamit natin sa mga seasoning, sa mga lutuin, at flavoring ng ating mga niluluto. Ang characteristics naman ng mga herbal na yan ay pwede siyang i-consume regularly as part ng ating meal.
0: Mm-hmm.
1: At safe yan in a normal food amount, kahit araw-arawin mo pa yan. Oh. Ano? Saka ito ay commonly yung pang-flavor, aroma. Marami din itong vitamins and minerals and antioxidant. Example, yung mga basil, parsley, cilantro, rosemary, mga thyme, di ba? Kikita natin yan. Pero, ang kagandahan ng garlic, onion, part ito ng mga edible and medicinal herb. Kung baga, parang tumatawi din yung ibang herb into edible and medicinal.
0: Tama daw ko.
1: Mm-hmm. So, ibig sabihin, pag nadundakadun ka sa edible herbs, walang walang worry na ito ay kainin mo everyday.
0: Oo. Kung gagamit tayo, Doc, ng mga herbal medicines, both edible and yung medicinal herbs, ano-ano yung mga example na pwedeng maitulong nito sa atin pong pangangatawan?
1: May iba-iba rin kasing purpose at kakayahan ng bawat herbal na dapat nating makilala. Unang-una, may mga herbal na na napakataas ng kanyang concentration ng sustansya.
0: Mm-hmm.
1: Ito yung mga herb na pag kinain mo siya, meron ka ng vitamins, may minerals, may protein at antioxidant na makukuha sa bawat pagkain mo ng mga halaman na yon. Example niyan, malunggay. Lagi nangunguna sa listahan yung malunggay. Napapansin ko sa mga pag-aaral. No? Malunggay, spirulina, alfalfa. Siguro hindi nyo kilala to. Yung mga may experience lang sa mga foreign, yung mga healthy vegan restaurant.
0: Yes,
1: madalas sila may alfalfa greens. Ano? Spinach, alam natin to. Sa Pilipinas, ang tawag dito ay
0: kulitis.
1: Kamote tops. Alam nyo ba na ang kamote tops? So, talbos ng kamote ay nasa isa rin sa top of the list.
0: Mm-hmm.
1: Sili. Talbos ng sili. Kangkong. At iba pang mga dahong gulay na berde ay nandun po sa nutrient-rich category ng mga herbal at halamang gamot. Ang trabaho ng mga to is bigyan tayo ng nourishment, suportahan yung energy at immunity natin, mga katropa. Isang uri naman ng herbal category na yung tinatawag na immune-supporting herbs.
0: Mm-hmm.
1: Ibig sabihin, pag kinakain mo itong mga herbs na to, ang target nito commonly is palakasin at tulungan ng ating immune system para lumakas yung ating depensa. Nangunguna na dyan ang garlic. O bawang.
0: Oo.
1: Luya. Yan pala yung mga panglaban sa...
0: Malalakas talaga.
1: No? Yung echinacea. Commonly sa Yes to Health Clinic, nagbibigay tayo ng echinacea herbal supplement. No? Mangosteen. Kasi meron siyang immune boosting capacity. Turmeric o luyang dilaw. Lemon or calamansi. Lagundi at oregano. Ito yung mga herbal na pag kinakain mo, automatic yan. Tutulungan niya yung iyong immune system. Sila ay commonly ginagamit kapag may sipon, ubo, at infection. Yun naman sa isang kategorya, yung digestive herbs, sila yung mga herbal na tumutulong sa tiyan. O ano yung mga yan, para mabawasan yung kabag, mabawasan yung stomach discomfort natin, mm-hmm. at magkaroon tayo ng magandang metabolism. Number one dyan, yung peppermint. Yung peppermint, nandun yan sa, ano natin, sa herbal oil natin. Ano? O kaya, pwede ipahid-pahid sa tiyan yun, uh-huh. no? Pag may stomach discomfort. Luya, napakalawak din ng ano talaga ng luya, no. Mm-hmm. Fennel, ito yung ano eh, yung nilalagay sa anis, parang anis ito yung mm-hmm. fennel, ano. Tapos chamomile, papaya, which is napakaganda. Saka mapapait na mga herbal. Okay, mapapait na herbal para sa tiyan niya. Yan nung unang panahon pa lang pag 'di ba pag yung mga lolo natin, sinabi natin, masakit ang tiyan natin, anong ipapainom sa atin? Yung parang binabad ng mga ugat-ugat sa nakaranas ka na ba doon? Pinainom ka ng gano'n, no? Tapos ang pait-pait ng lasa. Pero maya-maya, umuutot-utot ka na. Okay na yung dyan mo. So yun yung mga digestive herbs. Ayan. Yung mga anti-inflammatory herbs naman, ibig sabihin, pag in-apply mo sa katawan mo ito, eh pwedeng matulungan yung mga pamamaga. Mm-hmm. Ayan. Tulad ng luyang dilaw, o luya, at marami pang iba na pwedeng makatulong sa pagpapahupa ng mga pamamaga. Meron din naman mga herbal na tumutulong sa pagpapakalma at pagpapaganda ng tulog.
0: Ito, marami ang mga kababayan din na kailangan nito.
1: Yeah, tama, ano. Una yung chamomile. Itong chamomile, alam ko ito isang bulaklak na na maliliit lang ito pero ang sarap-sarap ng tsaan ito, ano. No. O yan, pampaganda ng tulog 'yan, yung mga lavender. Mm-hmm. Nakikita mo yung mga pampausok, yung mga diffuser.
0: Tama, doko.
1: May lavender siya. Ang purpose kasi noon pagandahin yung tulog. Yung mga valerian root, di ba, lemon balm, pandan tea. Yung sa atin sa Pilipinas, yung dahon ng pandan.
0: Pandan.
1: Pag nilalaga mo yun at iniinom mo, di ba, aromatic yun, nagpapakalma yun ng mga taong mga nerbiyoso. Isa pa, naalala ko yung sampagita leaves. Okay? Yung dahon ng sampagita. No? Ayan, yan yung mga nagpapakalma at nagpapasarap ng ating tulog.
0: Mm-hmm.
1: Meron din naman mga herbal na nagdi-detox. Oh, for example, yung mga dandelion.
0: Yeah.
1: Sa Yes to Health Clinic, meron tayo yan. Sambong, yung mga milk thistle, tanglad o lemongrass, uh-huh. saka sena. O sena. Tapos yung mga herbal katulad ng papaya, nagdi-detox yan. Yung, marami yan eh. Kaya lang, hindi na example lang yung binibigay ko kasi marami ring herb ang merong multi-function sa ating katawan. At last but not the least, yung adaptogen.
0: Uh-huh.
1: Ibig sabihin ng adaptogen, ito yung tumutulong sa ating katawan na makaka-cope up sa mga situation gaya ng stress. At ang famous dyan ng mga adaptogen, yung mga ginseng, di ba, mga mushrooms.
0: Uh-huh.
1: Sa atin, sa Santon Plus Gold, ang one of the best adaptogen na meron tayo doon ay yung spirulina.
0: Uh-huh.
1: Na kung saan ang katawan, pag meron kang spirulina, whatever situation ang nangyayari sa katawan natin, the body can still adapt para mapakalma yung sistema at hindi magkaroon ng tendency to have injury ang ating sistema. So sa madaling salita, yung mga herb, may iba-iba silang function. May iba silang tulong na nagagawa sa katawan. Depende kung ano ang kanilang mga aktibong components na pwede makatulong sa anumang sitwasyon ng ating sistema. Kung baga, halimbawa, uminom ka ng isang herbal, hindi mo ngayon kontrolado kung ano yung benepisyo niya. Kaya ang herbal medicine is considered as very wide yung kanyang purpose sa katawan kasi kahit hindi mo identified kung ano yung problema ng katawan mo, if you take an herbal medicine, it will somehow benefit you in some ways.
0: Oo. Mga broad yung ano, broad yung effect niya sa katawan natin, ano. Bagaman merong mga ibang ano like yung garlic doc, ano, na nabanggit mo kanina. More on siya dun sa pagpapalakas ng immune system natin.
1: Tama.
0: Pero yung ibang functions din ng katawan natin, nalalagay din siya doon. Kumbaga meron din siyang epekto doon or meron siyang gawain na ginagampanan doon.
1: Oo.
0: Sa parte ng pangangatawan.
1: Kaya nga ang isang halamang gamot, kinakategorize nila yan. Kapag ang isang halamang gamot, halos kaya niyang matulungan ang lahat ng aspeto ng katawan sa pagpapalakas ang immune system, sa pagtulong sa tiyan, pagtulong sa circulation. Napaka-importante ng herbal na yan.
0: Oo.
1: Kaya yung makikita niyo commonly part ng Santon Plus Gold, sila yung mga pinili ng Yes to Health na merong very wide varieties of functionalities inside our body pag kinukonsume na natin.
0: So, napakalawak po, mga katropa, na pwede maging benepisyo na mga halamang gamot na ito sa atin pong pangangatawan dahil sa taglay itong mga active components o yung tinatawag ng mga phytochemicals na iyan. Ha? At mamaya, Dok, pag-uusapan naman natin na mga pwedeng benepisyo ng ilang pang mga halamang gamot na meron sa atin, ano? O kung meron tayong mga karamdaman, kung ano yung mga benepisyo na may tulong po nito, ha? Sa mga nagnanais po na magtanong patungkol sa ating pinag-uusapan dito sa ating programa, huwag po mahiya magtanong, ha? Text lang yan sa ating po numero. Ating po text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ay, kung hindi ganun ka masayalan yung mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge siya dito sa atin pong programa. Magkabalik po mga katropa ang programang
6: The Secret of Health.
7: Sample Plus Coffee Mix.
4: Good morning po, papahalan natin.
8: Si Nikki Guardian.
4: Nay, ano pong masasabi mo sa kape namin?
8: Ay, masarap. Okay lang sa akin.
4: Kayo po, hindi na nagkakape ng mga kape na mabibili sa merkado?
8: Ay, hindi. Hindi na ako nagkakape. Ay, ibang kape lang, pero ano, herbal din yun.
4: Salamat naman.
8: Sige, thank you rin.
7: Sample Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: The Secret of Health.

0: Balik po tayo mga tropa sa atin pong paksain ngayong araw po nito. Dok, di ba ang mga herbal medicines ay madalas na inuugnay natin as a preventive rather than curative ang purpose niya. Pero kung sakaling may sakit na ang isang tao na iinom nito, ano po ang maiutulong sa pagpapagaling ng kanilang mga karamdaman?
1: Oh, magandang tanong yan kasi siyempre ang herbal ay nasa kategory ng pagkain.
0: Yes, Doc.
1: Ayan. Usually, pag ang FDA ay nag-a-approve, it's in a category of food supplement. Mm-hmm. Ano? Mm-hmm. So, ang tanong na kung may sakit ka na, anong magagawa ng herbal kung hindi naman siya nasa kategorya ng cure ng medicine? Actually, unang-una, ang nagagawa ng herbal medicine, depende sa kung anong herbal yan, ano, ay yung suporta sa immune system. Siyempre, kapag ikaw ay may isang condition, for example, meron kang infection. So, ang pangunahing lumalaban sa infection, yung immune system natin. Ngayon, yung antibiotic naman, iba naman ang trabaho nun. Ang antibiotic, direkta niyang pupuksain yung infectious agents. Pero, alam naman natin na ang pinakapangunahing agent ng katawan inside our body is the immune system in fighting against infection. Sorry. So, ang ginagawa ng mga herbal... X, X, F,

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. Alauna yung punto na sa kahaponan mga katropang oras. Hatid sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health ang Synthone Plus Coffee Mix katropa. Papaligon sa inyong lawas na nga pika, nagpahimsug pagid mga katropa. Tungod alauna yung malunggay, soya powder o mangustin ang ato ang produkto katropa. Yes, Synthone, Synthone Plus Coffee Mix. Kani nga ito ang kapi katropa, mapalit kini sa mga butika nationwide. Yes, sa mga nagpangita din ha og mga kapi nga makatabang sa hyperacidity. Sama na ko nga doon ay hyper, dili basta-basta nga pwede makainom og kapi. Well, I really suggest you to choose the right partner. Ang Synthone Plus Coffee Mix katropa. Mapalit sa itong butika po, dinhi sa ubos sa itong istasyon na ito ang pharmacy o klinika nga open from Monday to Sunday. Except lang Saturday katropa ha. Uga, every Sunday nagapahiga yung tag free consultation and general check-up with Doc Bernie sa mga katropa nato din ha. Nga, gusto makaibalo silang health status at the same time. Dili mag-uol kay libre lang kini mga katropa. So kung nagpangita mo og options to make sure how is your well-being, kanina, libre lang ni katropa. Pwede rin mo anhi din eh. From 9 to 5 p.m. sa hantun sa hapon, p.m. kauban si Doc Bernie dire sa atong klinika dire. Napod yato maabi-abihon ng mga staff. Sila Ma'am Wella o si Ma'am Lai o si Sir John Ray. So, kung nangita mo og free consultation and general check-up nga makasulti sa unsa may kinahanglan sa inyong lawas, mo ni ninyo ang gipangita katropa nga to ang ginapahigayon nga free consultation and general check-up every Sunday mga katropa. Synthone Plus Coffee Mix na nga pinaka nanambal pa mga katropa. Ayaw kalimot ha katropa. Nga itong mga produkto available po di ay online sama sa itong Shopee o TikTok katropa. Sa Shopee, doon natin kung hindi katropa natin ay Yes to Health 2011 katropa. O sa TikTok, na doon natin Yes to Health Cebu.ph. Synthone Plus Coffee Mix na nga pinaka na nambal pa.
0: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
2: Babae ka! Basig ma-rape ka!
3: Basta naman! Even though it's
0: been so long. Bahin sa gugma.
4: Ako, giminaw na kay Kunin.
2: Promise?
4: Promise.
2: Ako po, giminaw na nimo. You like
0: crazy. Kasakit.
5: Pero diba, i-give up naman ka, diba? Kasakit na siya.
0: Adlaw-adlaw mo pahilak ka nimo. Og mo pakatawa.
6: Ay, mahaligi. Uy, guwapo lagi. Pero dagam sa tag-iya.
0: Sa programang X-Rated.
7: Ayaw! Ayaw na.
0: Sabon. X-Rated.
2: Boris!
8: Unya ka ron. Pahilak-hilak ka.
0: X-Rated sa X.

afternoon, Lost in Your Eyes with Debbie Gibson. And yeah, welcome back. Yeah, tuloy kayo. At simula na ang X-Rated. Ayun! Ayan na po siya. Eto na tayo. Sit down and relax. Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Ana lang mana, good siya, Gord. Sige na, oy, lingkuri na dahil kita utod magsugod ng X-rated drama. Magsugod na ka nero, nirabadyo ko maghuwak. Maghuwat, huwak. Finish or unfinished, bayata din eh. Na pagmingon na ganig atangi ala pag atang na kay mag question and answer portion beta unya atay best and ano best and answer koronahan na to bago mahuman ang hapon ana lang man. Oy, shout out din sa ato ang mga listener nga nakaroon nagpaminaw pinaagi sa ato ang radio. Sa mga nagpaminaw po pinaagi sa ato ang pinaagi po sa ato ang Facebook Live via satellite. Jimmy Bravo! Hello po, Kuya Jimmy! Oo, nagbago ka na. May nakay ka mo sales talk. Dog! Ano pinagsasabi? Shout out to DJ Jimmy Bravo! Oh, tagal ang istasyon ni siya. Maka-proud. Jimmy Bravo. He hosted the first, ano. Hindi ito ingon na, abi pa lang, gi-promote na ako. Basta, nag-host siya. Hello, Kuya Jimmy Bravo. Hindi ko na sasabihin anong station ka, basta Jimmy Bravo yan. Hindi ko malilimutan ang ating unang pagsasama sa

0: isang istasyon.
1: Ayong kahapon na ni EGRC, guapa from Buhol.
0: Ni Joel Besa Daini. Shout out to Joel Besa.
1: Hi DJ, guwapa, maayong hapon. Shoutout ko sa mabuting family dira sa Basak Badyan gikan ni Berto Mabuting. Salamat DJ sa pagbasa.
0: May question mark, kay naka question mark man sud sa diri.
1: So ato din ang basahon accordingly. Mayong hapon to Charlie, nagpaminaw karon all the way sa Bukidnon. Naglingkod-lingkod samtang gaino mag-Santhone plus coffee mix. Ay na ba sa listener sa XFM, tig-inuman gid na og Santhone. Nifa dalu sa Perito, good afternoon. Utro po di siya karon, bagura-guro na ng laba. Wala ko kabalo actually kung unsa ilang status karon, pero one thing I know, basta hapon mang good, it's either padung na mo hi-hi pero dili sa tiwasun. Dili sa tiwasun ang pag hi-hi kay maminaw pa og X-rated. Taurig trumpa, oy. Richard Gomez, dili ni Rich, dapat Richard ni. Dapat i-pronounce accordingly po sa spelling. Shoutout na, Sheridan na po DJ, RC, guapa, shoutout kami dito sa Highway 23, gas station, watching live from Surigao del Sur po. Hello po, good afternoon. God bless, guapa nga DJ, ingat ka po palagi. Talaga naman. Sinong di mag-iingat, ang dami yun nagsasabing take care. Randy Santisas, Jonalyn Imia, and of course, Jerry Garcia. Christian Joseph De La Torre, hello po, may pagpamina. I hope you're doing well. Adlang Tuesday. Shoutout de po de sa tanang istasyon nga naka-hook up karon og naka-cross post. Also, Visayas, Mindanao, madunggan ta karon de sa Bukidnon. O sila ang dapit pa sa Bukidnon. Madunggan ta da sa 101.7 XFM Bukidnon, mga katropa, ha? Pagsibya diha karon sa may Valencia San Fernando, malay-balay o kabanglasan. Ayan. Sharog, dili pa matakdan mo arning ato ang atake din. Kining programa nga maghatag o kalina. O, kalina. Katinawan. Ano ba yan? Sa mga problemang sa sinugdanan, wa manggitay labot daan. Apan, tungod sa inyong pagsalig, ubanan ka na mo, ubanan mo na mo. Ano din tamang script? Ubanan mo na mo sa inyong kasakit, kalipay, o kalami. Ayan. Grabe ang serbisyong totoo talaga tayo. Pag may gawin mong serbisyo, ay ni tanan ni all around. Pa-shoutout na si Christian Joseph sa taga Lower South Hills, Labangon. Kusog kaayo mo din eh. Kusog ang volume o daghag... Asa nga... Oh my God. Please clarify. Asa dito nga kusog man, Joseph? Christian Joseph, kusog tungod kay nakatrumpa o kusog nga daghag na minaw? Pero sure jud ko nga daghan gid na minaw sa ato sa inayawan karon. Oo, kay diha gid nasaksihan gid nako na sa kung duha ka mga dunggan og mga mata. Labi na kay nakabantay ko nga mga tisoy og hitsuraan ang ato ang mga driver diha sa mga e-bike. Basta basta e-bike rider gani diha sa may inayawan. Mga lamion gid na sila. Manang shout out sa inyo ha din ha oy. Kaya mga e-bike din ha no, grabe mga trompa. Gani, wasag mo na ko ano, may sabu, wag mo na pa barangay din ha. Apag ikulbaan sa inyo ha, ay. Tommy Fruta, ano siya, na akong airport DJ, nagpalupad sa airplane. Namguro na siya ko ano eh. Gram ko, maguro si Tommy Fruta. Sige lang, padayal lang diha. Usapang X-rated drama. ang topic natin for today. Biyaan ba ni mo imong uyab? Tungod kay dili siya magpaana-ana. Kay lagi daw nituo siya sa kinaraan nga pamaagi. Ano biyaan man mo, di ba nangita man mo o babae nga kan tarong, di ba ana? Char lang. Mo na itong topic for today. Uso pa ba daw karon ang mga tuo-tuo sa tinuuhuan? Uso pa ba daw ng mga pamahiin? Ilabi na sa pag-abot sa relasyon. Kamo ba ang tipong modern or traditional? Ang question for today, ano bang gusto nyo? Yung modern or traditional? Mao na nga tong X-rated drama karong hapuna katropa. Mao nang unsa man? Palungon na lang nato ni. Uy, wapad ako na mag-shoutout ang laing istasyon. Oy, hello po sa inyo, hadi amang pagpaminaw. Sa may 101.7 XFM Kanlaon. Pag 92.9 XFM Gihulngan. And of course, ang XFM sa 89.5 XFM Pagadian. Hello si inyo ha. O sa laing dapit po sa Mindanao. Madunggan ta karon atong pagsibya sa 95.9 General Santos City. Anapod karon madunggan sa 107.1 Tagum XFM. 97.9 Davao Katropa Digital. Hello po. May pagpaminaw sa mga taga Davao. Labi na sa maabtan sa pagsibya diya sa may Samal Island. And of course, sa Davao de Oro. Anaaman tayo sa 107.1 Tagum XFM. May pagpaminaw sa inyo ha din ha. Thank you so much for listening. I hope you're gonna stay with me up until 3. Kaya hindi pa, wala pa tayo sa exciting part eh.
2: Exciting!
1: O nagsisimula pa lang si DJ RC. 99.1 XFM Mati. And 102.1 XFM Cotabato. 99.5 XFM Zamboanga and 91.3 XFM San Francisco Agusan del Sur. Mas pinalambing at mas pinasoft pa yung pagkasabi. So mas maganda yung ganun eh. Yung may diin. Diin ng konting hagod. May konting lambing. May konting sarap. At dahil dyan, aluna 35 na. O, diba? Huwag mo nang i-change yung dial, ha? Samahan mo muna ako. Ano? Tara? At sa tagaag pipila ka kayo na nga doon pipila ka mga pahinomdom ka tropa. Mabalik tayo sa programang X-Rated para sa itong X-Rated drama. Inyo na madunggan unya pagbalik nato. Bili dyan mo mag-uol kay mo balik manggid ko. Kung siya igura ni Saad, ako, Saad, daladi tumay. Kasi package po tayo dito. Kung anong dapat, yun dapat. Anyway mga katropa, here's now next playing one of the beautiful classic songs from Anne Murray. Kung yung mga sonata ng alami sa dunggan, apan sakit sa dughan. Sa programang X-Rated sa 8.3 XFM Cebu. Once again, You Needed Me by Anne Murray.

0: FM.
1: Santa un plus gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Rufa Maranas, naamangod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Santon Plus Gold. Naulihan yun ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yun kog dako sa Santon Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ko. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, mafilgin mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyun na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Tuloy yung ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old, from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santon Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na yun ko everyday. Less stress. Tapos, dili na ko dali ugon, sipunon, or maglabad ang ulo. And then, diawag na ko ang uban na mo try sa Santon Plus Vitamin C. Kaya ako kaya siya ditatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaw.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Maglaruhay daw ta ninyo, dili na to gusto. O walay klarong hisgutanan, tungod kay pakyas na. O labaw nga dili na to gusto, ang lubog nga pananaw. Tungod kay di na takaklaro, sa legs ni Mrs. na sinaw. Mao ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, o zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit nga pananaw. O dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
7: Premium D3, ang bago.
8: Di si Alvin, biker nga skig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o Premium D3. Nako ginasipon o nasubawan.
7: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Turbo, food supplement for men.
10: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bug atong trabaho, pero bisag kahapoy, always hagiap po na itay para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilid kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung among mga construction workers diya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: XFM. Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time. 1:44 in the afternoon, katropang oras. Hatod sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health na ganda niya ito ang Santon Plus Coffee Mix. Hapon na katropa, it's coffee time and for sure some of you looking for the best partner for your merienda. Well, Santon Plus Coffee Mix, makatabang po di sa mga katropa na itong wala pa yung medyo, wala pa nakakaugpaniod to kayo na busy. Well, if you're gonna do a coffee session and make sure nga dili siya makahatag sa inyo o kapdo sa inyong tea. Yan ha, kaisa rabagin na sa gina-consider na to kanang hyper acidity because we took or we drink a coffee nga maka-trigger ni Ana. Well, again, katropa, choose the right one. Choose Santon Plus Coffee Mix. Alauna, 45 na mga katropa, og X-rated na.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Joel! Sakit ka lang yung bakwas! Ayaw kong lato sa anak!
2: Sayawi ko! Samtang hubo ang lawas mo! Sayawi ko sa matubangan!
3: Unsay buhat na ni mga ng hait ka na ba ha?
1: Mauni ang butul sa inyong kinatawa! May sobra katukyo! Putlon ko ni anumat sa buhay ang tanan!
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: lagi Pak Adam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalain-laing subilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
2: X-rated.
1: Dalit kaninyo sa XFM.

maayong adlaw kaninyong tanan. Labi na sa mga suking tigpaminawan sa programang X-Rated. May hapon ka ni mo DJ RC o Reyna Chinita. Sa wakas, ako nagyod ang imuhang na taga-agtsyansa. Sa tinod ng DJ, wala ko'y plano nga i-share kaning ako ang sulat sugilanon. Apan karon, ani ako andam nga i-share kining akong suwat tampo. Nagpuyo ko sa pagadian DJ. Anak ko sa 21 anyos. O pwede ra gyud ko nimo itawagon. Og che. Sa may tuyo ani niya. Ben ako mo ni si Che. Tungod kay DJ. Tungod DJ, kini akong sugilanon nga ipaambit kaninyo. May tungod kini sa akong sitwasyon. Sa akong sitwasyon karon nga gibiyaan ko sa akong uyab. Tungod kay dili daw ko magpa ana-ana. Og aron makasabot mo DJ og ngano. Mone ang sinugdana ni ining ako ang sugilanon. Ang akong X-rated stories.

0: Eddie, ayaw.
1: Please, ayaw ko pong eh. Dugay na kahit kong nangandian. Please, imong pantay kong gubuo na.
0: Eric.
1: Ayaw ko pong gisagpa ko ni mo? Ha? Ilaab ko ni mo?
0: Nakahibaw ka na, ana Eric. Unsa ti kakalab?
1: Pero, ngalong karon, di man mo ihatag na ko ang imong pagkababay. Ha?
0: Abi ni mo no, Eric. Gusto ko nga birhen ko nga dadun ni mo sa altar sa kaminyoon. Gusto ko nga wapak unay mo mahilabti.
1: Kinaraan naman ako eh.
0: Eric!
1: Ang importante nga mahal ninyo ang usag-usa.
0: Kinisabag ako ikasulti ni mo, Eric. Kung mahal ko ni mo, murespeto ka sa akong desisyon.
1: Che!
0: Kana kung mahal kit ko ni mong tinuuray.
1: Oh.
0: Pero kung ang lawas ra na ako ang imong giapas. Oh, sorry.

0: Ako dai chi no. Di hasab ko bilib nimo. Kay naapay ko dai na bilin nga Maria Clara. O kana ikaw.
1: Kanunay mangguna ko mahinunduman ang kanunay isulti sa akong lola Tasha. Sa una sa buhay pa siya. Nga kinahanglan daw. Di magpahilabot sa uyab. Kinalan nga di maguna-una sa buhaton sa mga menyo.
0: Hahay, ni mo day.
1: Ikaw pa. Ayaw ko't ko iparehas ni mo nga open ra kay mo sa imong uyab.
0: Correct. Tungod kay love man na mo ang usag-usa.
1: Nga no. Anha pagod ay na masukod ang gugma sa duha. Kung magkasinabot anang butanga.
0: Oh, anak yun.
1: Para ni mo Lara. Pero lahi ko. Basta, bahala na kung unsang inyong itawag nako. Basta isundon ko ang ipanulti sa kong lula kani adto.

0: Hoy, Lara, naunsa ka ba ya? Nagsige, baya kag panood lay diha nga gabi ina arong dako. Unsa man? Nanungo ka sa imo mga ginikanan?
1: Waoy!
0: Hoy, matod pa sa katigwangan, di ko nun na maayo tungod kay pagpanungo na.
1: Ay, sis, kanimo, che, naapagyod ka sa karaang panahon? Hoy, taon, uy, move on na taon, uy, kay high-tech na karun.
0: Oh, Lara.
1: Too, mangga ka ng mga kinikanan.

0: uy. Naunsa ka man taon, uy. Sige naman gud kag hilak diha. Ayaw hilaki ang tao nga wa nay gusto nimo.
1: Sakit lang kayo ang pagpakipuhag ni Eric nako.
0: Unya? Unsa man ani mo ron? Wa naman gyud siya gusto nimo bisan gamay. Ha, lain sa kag imong ipamugos ang imong kaugalingon, no?

0: Okay, bye-bye. Kanusa man tong ka maka-move on sa nahitabo ninyo ni Eric, eh?
1: Kahibaw ko. Gibuwagan ko niya. Kay, wa man siya magkakuha sa kong pagkapapay.
0: O, sasab na. O, gibaw ka. Ni apelay nga kung gidudahan nga gibuwagan ka niya.
1: O, kunsa man?
0: Kanang imong pagkakaraang tao.
1: O,
0: karaan, intawon kay Kayday. Okay naman, no? Kanang giampingan ni mo ang imong pagkababay, di na mo ihatag ang imong virginity, pero kanang imuhang sininaan unong sa mataon ka, uy, ang imong pagkatuotuohon sa mga karaan. Oh, mo siguro nang gibuwagan ka.
1: Lala.

0: qué coche?
1: Oh. Ed. Tinudanay pa ka ng imong kipatin ako.
0: Tinudanay ni Chi. Mahal ko ikaw. Huwag hinawat nga dili ko ni Mupantuso huwag daw hato ng akong gugma.
1: Sige. Dawaton ko ang imong kugma.
0: Tinuod ka, Che. Salamat. Salamat kayo. Salamat kayo.
1: Hinaot nga. Di ka pareha sa uban nga. May pahilak na ko, Ed.
0: Dili ka na may tabo, Che. Mahal ko kayo ikaw. Mung dili di ka mahimong pasakitan.
1: Ako nang timanan, Ed.

Excited ako. Unang higayon ron nga, manglakaw mi si Ed. Maong, magpagwak pa ako karon. Magdali ko sa pag-ilis. Aron di ko malit sa musapot.

0: Misiga menggunakan imu mata. Ngano ka?
1: Koan kanang.
2: Wag yun! Mabagay sa yang idan, sa yang gisul. Oh.
0: Naunsa ka, Ed? Mido ko ka manggod. Dagawa
2: ka niyang disolong po. Dagawa ko, wag yung mababay.
0: Amon, Hana ay.
3: Nagpadungdungog.
0: Sige, magtanaw na ako. Niya nangatawa, pag yun.
4: Ah, chit, mamaya sa din eh. Ano ito na?

0: sa'yo man nakipanguli.
1: Ay, alams na.
0: Da, gibadshot ko eh. Kay daghan kayong mutanaw nako nga mga tawa.
1: Ay, kay baw nako. Nauwaw to si Edne mo.
0: Ha? Kung sinuwaw?
1: Gikataw ang gas mga nakakita ni mo. Og nakigpanguli siya ni mo. Kay nauwaw to.
0: Ha? Nauwaw?
1: Kinsa mong tayo di mauwaw, ana day. Uy, tanawala ko ng sinuluba ni mo. Nakaraan mag-ina nga si Nina, uy. Basta, murag yun og si Nina sa kong lola sa una.
0: Oh,
1: og naapay sayal ni mo, ay. Perte, yun taasa. Hapit yun mo tungkad si Yuta. Naunsa man taon ka, day. Uy, nganong, ingon anak mang yun mo sinuluban.
0: Sa ako maning lula nga sayal, unya kining akong si Nina, ako ni sinunod sa akong mama. Mauwa man siguro yung dautan, ana?
1: Na, abot lang ni mo. Karaan kay gantanaon day, uy. Tiniguwang kay kag-taste, uy.
0: Oh, Lala. Ed, ayaw.
2: Di ka pahawak si Mabel?
0: Di pati ka ba na?
2: Uy.
0: Unya na, kung makasal na ta.
2: Che, para kiss?
0: Oh, unya na ko pa kiss. Kung makasal na ko sa lalaki nga akong mabana. Maong ikaw, kung tinuod kang nahigugman ako, di gid ka mamugos og kiss ako nga, Bill.

hinihintay ko karon DJRC nga medyo nabugnaw din si Edna ko. Murag Ed na manguro siya. Murag di na ba, Ed? Basta ma-feel na ako nga lahi na gyud. Di na siya parehas pa sa una pa. Itong sugod mangguid, lami ka siya o pagtratar din hinako, DJ. Sweet ko ayo. Loving. Karon, grabe ka uga. Mas uga pa ni mo, DJ. Dako kay kausaban si Edna ko so kad atong kiss. Tung kiss nga iyang gihangyo nga di na ko mahatag. Tungod lagi kay nisaad ko, DJ. Nga di ko magpahilabot sa lalaki. Hangto dili mi kaslon. Natungod na ni DJ, sana matikdan ninyo. Nalistan ko nga musulod og relasyon. Kay dili gid malikayan nga ang mga lalaki nga akong maagian. Wala sila malipay ni ining akong mga pamaagi. Akong mga gusto. Sayop ba nga musunod ko sa karaang pamaagi, DJ? Sabay akong angay buhaton aron mo-fit ko sa bagong panahon. Si Ed, angay na ba na akong kalimtan siya? Angay na lang ba na akong dawaton nga posibleng dili may magdayon ni Ed? Ed may magdayon. Sabangin taon ko, DJ. Karagid akong kasaligan ay. Bisan usahay, maldita kay kamadag tambag. Kusuki ka mga saba, DJ. Bisan paginana, DJ, ikaw ragid akong kasaligan pag abot ni ini. Muna palihog lang. Please. Labi na sa mga suking tipa minaw ni mo. Visayas, Mindanao. Tabangi in tawon. Ang kinaraang tao. Nga hangtod karon na problema pa. Ako si Che, ug mao kini ang akong X-rated stories.

0: 8 in the afternoon. Kuya, wa itong ganta ako napilian.
1: Ay, ay, ay!
0: Ana lang gid basta si Ambrosio, madwasa na to Ambrosio. And that's it. Ang ato ang X-rated drama. Ayan, Che. Alam mo kung ako yung tatanungin mo, Che, wala akong problema. I really support you, promise. Pero kay dili pa man ako ang time para manambag, Che, sa ato pa mga listener. Una-una ba ginasala? Pwede na mo manawag sa itong caller line 0995-994-6868 0928-55-0827. Ayan, unhanay na lang mo. Sa makauna, ha? Sa makauna, ragyod og ka ng tawag. Unhanay lang. Per person, we have 3 minutes. Ang dama na yung mga tambag din. Hello? Maayong hapon.
2: Maayong hapon?
0: Grabe, dako ang tigo gani. Dako sa digyaha ba? Tawa ra ba si James? Hello, katropang James, all the way from Samal. Napakasamal ka ron, yes. Or naasa dyan san?
2: Samalan ko.
0: Samal, anyway. Anong chika? Gusto naman ka, James, oy. Parang kailan lang ang mga awitin na... Ay, wala din. Kumusta naman so far?
2: Kung mag-uda si Jersey, doon ay mga panahon nga wala ko nagatawag, pero common sa Gapo, nag-monitor lang ako.
0: Ito naman. Kala ko kasi nakalimutan mo na ako. Alam mo naman, ay, kala ko talaga sa ibang istasyon ka na nakikinig. Handa na sana ako mag-move
2: Masayang mo na yung mag-on ng mga oras mag-on na DJRC. Huwag ko na yung mauna ko rin ito gili. Yung manino sa mga manindot sa programa nga, ang X-rated.
0: At dahil dyan, may isa ka kaago. Kaduha. Paspas.
2: Ay, nalima naman to.
0: Ay, nalima di ay. O sa may chika ron sa ato ang letter sender ka ng katropang James. Oo. Anong masasabi mo?
2: Siguro, wala mong problema po na ako na di DRC. Kung unsa man ang motive sa katao, ano ba lang ito na irespeto po? Kaya matagtawa mo ko din yung kaliputan mo ko di DRC. Dahil lahi o mga test, di ba? Sama na ako, o ikaw, bilipag po makasiguro nga managsama tao muna una. Isip ko makaingon nga managsama po tag prinsipyo. Huwag labaw na nga, dili isip ko makaingon nga managsama po tao gusto. Di ba?
0: Correct!
2: Muna nga, kung unsa man si Che, lawatan din ito na, kaya mo may iyang gusto yun.
0: Oh, actually, wala may dautan na ito.
2: Ah, sige, sige, ito ka.
0: Wala, ay, anara ko ba? Wala may dautan na ito. Anara.
2: Hindi ka, wala may dautan na. Para na ko. Kung nahisubang mag-inay siya sa karaang panahon, hiya, sabda. Pwede ba nang maginaw pa huwag ka ng musika, di ba? Doon na maghintay mga pinakanindot na mga paborito. Na kita rin hindi ka na ang pranguban. Wala.
0: Yes, oo.
2: Tama po na sudan. Nga, kinta, ako na ko. Mukhaon ko ginamos, o niya. Ang akong kaubans panimalay, dili mo kawan o ginamos. Aw, di. Maglahay, kagsudaan ngayon mo. Okay, maglahay, kagsudaan nga ako. Labaw sa talan, ang nabiliban po na ko ni Che. Che, iaging di pamatudaan kung unsa di siya.
0: Yes.
2: Kapag kababay.
0: Yes. Respeto sa kaugalingon.
2: Respeto, ganyan sa kaugalingon.
0: Mo po na yung ginata. Ang pasabot ni mo ka, tropang James. Preference. Aduna tayo mga preference. Ayan. Anong, yan na daw kay, murag na, mugnaw naman daw, sama sa kabugnaw sa simod. Si Ed. Kay mo Ed naman
2: hey,
0: daw. Yan na lang biyaan. Kay mo, dawato na lang niya. Nga, murag, Ma-zero balance siya, ani. Huwag mo siya
2: nakapakiss. Para na ako, no? Hey, kung naminaw ka mangkaroon sa pagkadian, kita ka pagkadian sa mangkara. Kanang sasin mo sa lalaki ang ayong ura natin. Hindi mo naangay ni mong kwan? Hindi mo naangay ni mong lumaon?
0: Yan, mag-uol man, uy.
2: Dapat, ikaw nga lalaki po, kung naminaw po kakaroon, ikaw in, kung kato pong i-rake po, kaya bang bukong na saling po, what, uy? Dapat, kung unsa man, ang gusto sa isang kababae nga imong gimahal. Kung tinuod kang nagmahal niya, paabot!
0: Rek!
2: Ayaw, pagdali!
0: Una!
2: Sobra na kayo mo, ha?
0: Pusilon, be.
2: Nadamay lang ganun mo, ha? Kaya ito mong gali, ha? Kaya ito lang kami si Arce. Wa ko mamugos sa akong hinigugma. Kung nung saman akong ipangayo niya nga, dili pa na iingatan siya, dili pa siya ready. Wah, yun ako na punta.
0: Kana, Giyod, muna yung hindi nga sulundun.
2: Gani. Kana nga, sawa mo gani na ito, gani. Kung nato ang gani ng pungson, di na gani na pwede na. Mabawas sige ka, dili oras. Kung muna na, gani, ang imong ka, sigal mo yung ipasawabi. So, dapat,
0: Kalma lang.
2: Mapabay ka man o malalaki, pasagil lang ko kaya kabulo ko. At kami, naging kayo.
0: Ang high blood.
2: Ayaw! Ayaw, naging ko. Okay, naging ko. Asa lang i-explain ang dapat akong i-explain ba? Ay. Palalaki ka man o mababae, isa pa lang di kaingon. Kung unsay may gusto niyo mo sa imong partner, pwede lang sa mga illegal na bagay. Kana, kay kinahanglan na ganyan mo na ganyan ko, tumpuo na ganyan. Di ba?
0: Correct.
2: Mauna, totally packaged na yun, check. Kung nung saan man naanin mo, makalaon ka nga, naapon na akong stop sa nimo.
0: Correct. Thank you!
2: Unya!
0: Kung
2: gusto sa ka nga, medyo mo irog-irog ka ang kamay. Na naman na social media ka rin, makita ko nimo dito. Pero ayaw lang po kaya palaban na ipod. Kung gusto ka nga masabay sa uso.
0: Oo. Actually, di man, ayaw i-push. Uy, di ba? Huwag na lang yung i-force. Oo, hinahinay lang.
2: Hinahinay lang, good?
0: Oo. Kasi bakuratan siya ba?
2: Hinahinay lang, good? O, sa di pa kung ma-exit, sigpit, mag-retake ko do Jersey.
0: Sige.
2: Wala ko na, i-retake na ko dahil ako makasilingan din eh. Sa babak samal.
0: Hello.
2: Ingon naman sa kung mga kapalientihan diya sa Sumbo na binagin sa Bayang Kalamban. Bayang nga po ninyong tanan. Nanginag po nga na mo sa mayong panahon karon ron. Kanyang panglawas ka ron.
0: Correct.
2: Ingon naman sa mga kong partner po kaniyan po sa musika nga si Dudong Ju Gato sa Barangay Pagsabungan Magdawi.
0: Ayan!
2: Ang note ko nga naminaw ka karon.
0: Usa nang tuiga ka to, Pachis?
2: Pasyon, ko nga naminaw ka karon. Pada, DJ Arce?
0: Usa nang tuiga?
2: Tungdan pa, dito ng pandemic.
0: Sabi na kong karaan. Mga bataan pa, ay! Mga bataan noon pa, uy! Sabi ka naman, Chinita. Thank you,
2: Katawa, Pachis! Ang bata ng mga textures of colors, mga viewers. Dilit na lang ako isa-isa on. Sa tanan nga nagpamina karon, kaya nga po ang kaligtanan and most especially ito sa akong wife na nag-anda mong kape. Mga pinitanin yung tanan, mga katropa.
0: Ayan. Grabe naman yan. Thank you, katropang James, all the way from Samal Island. Ayan. Break it down, yo. Katropang James, katropa mo.
2: Exciting!
0: Grabe yung energy. Grabe naman talaga. Parang ayaw din yung bitawan yung tawag natin. Nahihirapan ako. Baka ayaw niya tayong pagbigyan yung ibang color. Ayun mo, alam ba yun? Tugin na talaga yan si James. Shady na talaga yan. Siyang maraming pwede i-share. Kasi, alam mo naman. Alam mo ba yun? Alam mo ba yun, James? Dahil yung jeans, mamaya mo na kasi kakausapin po mo nang sa kabilang linya. Hello po, magandang hapon.
2: Po? Magandang hapon po ni George.
0: At sino ka naman?
2: Marvin.
0: Hello, Marvin.
2: Yes po, hello po.
0: Ay, naku, kamusta ka naman? Kamusta ka? Nasubukan mo na bang kumain ng tahong?
2: Saka nakatisting ako na DJI kung saan kong tahong na may tahong.
0: Diba? At dahil dyan, sagutin mo na ang mga katanungan ni letter sender. Akala mo ah.
2: Akala mo.
0: Anong masasabi mo doon?
2: Ah, Mr. Rena po. Okay na po to ang iyong pamaagi ni Joyce. Eh, siyempre, gusto mong bigla ihatag ang iyahang tahong sa umaabot niya ang bigla ba na? Eh, hindi niya gusto nga makuha daan ba? Ay, ya! Pauyam. Ulot niya yan, ipotiktahan din niya ang tahong. Unang makapila sa iya, ang unang mabana lang niya, ang unang makapila sa iya, ang tanong. Pero sa nagkaroon mo, Gabi Joyce,
0: Ana, sige daw, give me your perspective when it comes to that part.
2: Sa nagkaroon mo, Gabi, kung ano mo kayo nakaroon, eh? Kanang kuha na kayo na parang siya ba? Kanang hindi na pikinahan nga.
0: Lumaban ka!
1: Ay!
2: Hindi na siya, kuha ba? Una na RTRT. Hindi na kayo, hindi na may kuha ba? Sure po ba? O sure po ba sa inyo ha? Ba't mali dito? Maseryoso nito po mo ha? Hindi naman kayo tungod kay mawala na siya.
0: Unpredictable man na pari oy.
1: Ay!
2: Karon magod di JC dili mo kay na kuan mo eh. Pakipot mo mo kay gitpot.
0: Para nimo pakipot ra to ya ha.
2: Pakipot ta dito. Kula na siguro tug kuan ni JC. Wala
0: na dito. Kung maglibog ko ni mga lalaki. Ganahan ba imong babae nga kanang kuan ha, tarong ha, nanay tarong, ino pod yung pakipot. Libog sa mo.
2: Karon di JC. Sa karon mo gud ako. Dili na ko magmatter ano eh. Dili na ko magmatter na kung kuan pa gud ba. Birhen Maria pagkita, mas importante ba? Nga ka nang ipakita po din ako sa pagkatao.
0: Dili day pwede di, ipakita gida kinahanglan gida bilang karan. Tarong lagi nang tubag di mo Marvin. Kikitun ko ning microphone diri ron. Ayusin mo yan.
2: Ito ang sa iyo. Pero kayo sa iyo, mga magiging gusto na may tabo.

0: meron ka na sa silag single life.
1: Ay, ano ko lang lang
0: na. Ano man daw?
1: Kung ano ko na. Kung bantay lusog, buong ko na.
0: Pag single mom?
1: Oh, pag single mom daw. Yung nila, pag single mom daw. Experience ako yung kay Chubby Sado.
0: Sash! Ay, na lang.
1: Kaya, na daw sa single mom ang lamig yung mahigugma.
0: Ah. Himo ko na po. Lagi, ito sa single mom, nahimo ko na pong single mom twice. Parang labas na, murag baboy, double dead.
2: Ayaw!
1: Single mom, hindi ginapangita.
0: Ikaw, sa magipangita ni mo?
1: Single mom niya po.
0: Tanda, mapit kan si mod.
2: Ayaw!
0: O pa ka kita, Karon? Alo, oy, sa demo eh.
1: Ay, pangita ko ng recharge. Naraman, nakita mo.
0: Pero wala ka sa nangita. Kain ko. You are happy.
1: Makita raman ko na recharge. Makita raman ko na siya. Di naman nilumba. So,
0: tama. Tama. Oo. Darating ang para sa'yo. Para okay. Sa'yo.
2: Ay,
0: ang laban na to.
1: Ako lang, nakapaabot na magigita sa panahon na nahatag ng iba. Muna nga, mga lalaki po, kung gusto ko respetuhin yung babae, kung hindi nyo, hintas, napasaya ang sinaw nga, kwan, sinaw nga, tahong.
0: Pinahans pag tahong, da?
2: Ay,
1: ay! Ito lagi na pag-uka, buhot, DJRC, yum-yummy kayo.
0: Sige, Dabi, pati ngupadong ka daw ko kung sa kamukha o nagtahong, Marvin.
1: Ano?
0: Sa banda?
2: Ala. Ayaw!
0: Kami ang magkadag higup, ah. Mura ba ka niinog kape?
2: Ayaw!
1: Ito yan na, pag-abri ang na DJRC na yun, sir.
0: Ah.
1: Ano ang sabi, anak? Kasi, sayop, tawag ko sabaw.
0: Oo, sayopan, sayopan.
1: May ko sabaw.
0: Ala. Ala.
2: Ayaw!
0: Wala na, gusto na. Wala na, itong mga single mom, diri nga listener, gusto na mahimong tahong.
2: Ayaw!
0: Gusto na magpasuyop kay Marvin. Kulbaan.
2: Ayaw!
1: Tahong lang po niya kung dili na kay over.
0: Ah, nili overd. Overd, unsa? Overd?
1: Overdose.
0: Lagot! Lagot ka! Na! Ipso ni saktakan, Dribi. Anyway, Marvin! Grabe si Marvin. Sige, so pag-shoutout na yun. Ganahan pa man kung maminaw sa imong shoutout.
1: Kung
0: mag-shoutout, Marvin!
1: Shoutout na pong mga tahong ay, na natay na sa kuwan. Kay King.
0: Aha.
1: Kay Rachel.
0: Aha.
1: Kay Jessa.
0: Ay, yun na nga. Jessa. Murag man.
1: O kay...
0: Basi, dasuyo pa na ni Muto. Ay!
1: Wala pa ito nito. Sa sinabi siya.
0: Oh, ano. Sorry.
1: O kay Kwan.
0: Sorry naman.
1: Kay DJ RC.
0: Ay. Alam mo talaga yung kahinaan ko, Marvin. Alam mo ba yun? Masyado akong ano eh. Mabilis akong madala sa mga ganyan eh. Yung mga tipong... Tigilan mo ko, Marvin.
1: Hindi kita tigilan. Hindi ka tigilan ko.
0: Tigilan mo, Marvin. Duty pa ko. Ayaw baka kinaraan ba yasad ko, Marvin? Skrigi si Marvin, umatira yun yung glass.
1: Hindi na lang kay kinaraan mo na yun.
0: Kinaraan kamang manako ang ampay. Putol-putol na putol-putol ng tingog ni Marvin.
1: Dahan-dahan lang.
0: Ayan!

0: Ganon. Kuan na. Nigahit na. Ay, basi nigahit na ng imo, ha?
1: Ay,
0: wala pa.
2: Hindi na po ko kaniyaya nga na. Si Dilip na siya nigahit, basta. Dilip pa mo na ko nakimakita.
0: Kana! Ang tawag ay na visual person.
2: Lagi positibo nga. Dahil gan.
0: Kana. Pugnisan na, eh.
2: Makaya raman dyan sa video RC.
0: Basta si Marvin na good ni. Hapit na magkatunga good ni sa oras in history high.
1: Ayaw! Video
2: RC.
0: Oo.
2: Pili pa magitag sa huwag niya.
0: Oh, sige, go.
2: Hi. By the way, I'm Marvin. All the way from Japan City, guys. Magitag sa huwag. Gusto mo lang
0: specific man.
2: Mukhaan o tahong po. Mahal niya ko number, ha? 0951-861-2448.
0: Eto na nga.
2: Last New Jersey.
0: Uh-huh.
2: 0951-861-2448. Kaya lang, New Jersey.
0: Sige.
2: Thank you, Ed Jersey, ha?
0: Ayan.
2: Take care, Kaulis.
0: Thank you.
2: I'm experiencing. Oh. Ayaw din siya, Kaulis, yung tangan sila eh.
0: Ano ba? Babay na, uy. Ano ba yan? Marvin, katropa mo.
2: Exciting.
3: Exciting.
0: Si Marvin, ano? Iba din talaga yung ano. Saka ginatumar ni Marvin. Open ka po na itong linya, ha? We're still open for our mga katropa. Pwede gihapon may manawag sa akong programa. Andam gihapon ko. I'm still here. Hello po. Magandang hapon.
4: Hello, this is
0: Miss M.
4: I'm superstar.
0: Hi. Alto na, hinihintay. Actually, gawat ko ni Miss M. Ay, dugo kay Kaya.
4: Patay na agad ang kwanto. Ang katong 6868. Patay na agad siya.
0: Ala, sige. Katropang Doc JJ. Duha na ka-caller na to ang nireklamo with our phone number.
4: Correct na agad siya.
0: Okay. Siguro, sobrang tagal na nang si... Bakit ganun? Ang tagal na nga ng... Bakit? Anyway... Miss M, anong masasabi mo sa ating letter sender?
4: Ang masulti ko nga, pero kapi gidya na ako, pero ang nakalahi lang na mo, kaya ang akong pinisiyan din ito, inaraan. Sexing, sexing.
0: Ayan! Yan ang gusto ko eh. Yan ang gusto-gusto ko sa'yo, Miss M.
4: Hindi ko ganahan, pero kung kesra siguro ang pangayon sa uyab, okay naman na.
0: Mahatag ka, mahatag.
4: Pero kung paana, ayaw na na. Pero kung magsuray-suray ko, agagan yung liog na mulingi pa.
0: Ala, ganyan. Wait,
1: ayaw!
0: Nang anong, anong gisayangan
4: ba ni... Igawas na puti, ang sinuloban.
0: Sexy!
1: Ayaw!
0: Ala. Ikaw talaga, Miss Emma.
4: Kaya ako mo nangilig pa po mag-short tail. Laos nga ka nang hila. Binakaroon natin kinit. Pwede siya, bukto na ng kuwan ba?
0: Mga kuwan, mga sando. Anak. Ayan. So, anong masasabi mo doon sa part na kinala ba daw niya magbago?
4: Ay, kung mao ginaiya ha, mauragin na. Pero makakita raman na lalaki nga mo pangga niya.
0: Alam mo dawat niya.
4: Ang kaso raman good na ako kay medyo laki mo nang hinihantod-hantod karoon nga kuwan. Eh.
0: Ah.
4: Basta magnay, magbinasos nga rin ang lalaki gani, adik ko ganahan, oy. Pero, okay naman ang uyak. Then, kiss na gani, kiss naman ang okay naman.
0: Ataw. Ako do, okay na ginang kiss. Ay lang paabda sa liog. Kaya ang liog manggod, dangerous area, gina.
1: Ayaw!
4: Okay na na, oy. Basta, ayaw lang paabuta dito sa ubus po. Sab, kailangin na na.
0: Kana po. Kana mga critical area, gina ha. Ako ha, personally, this is based on my experience. Ayaw gid paabda sa kanang pusod og tiyan og sa imong tangkugo og liog kay wag yun. So, lirap gid ka gyud.
1: Ayaw! Pero,
4: okay na na. Makapin, wag yun ka.
0: Gilok.
4: Ginood nga lang. Lami-lami, gamay.
0: Oo, ya. Kato,
4: DJ,
0: kato si Erba.
4: Sobraan po taon ba nga. Mura na tag gisaniban o ka ng kuwan sa karaang panahon.
0: Ah.
4: Nabitaw ko'y dagang sinila, pero daw hindi ko ang wila-ila. Maglakaw ta ba? Mura pag nisimba o ka ng laing relihiyon.
0: Ah.
4: At agad-igsayal.
0: Ah, maubad. Kasabot na ko sa imo ha. Kanang Miss
4: M. Saka, siksik eh. Para attractive po ba? Hilig ko, ang ako hilig na color kay pink.
0: Wow, baby girl. Ayan. Oo, baby girl yan eh. Yun yung mga gusto ng mga baby girl, yung pink. Pag pink gani, fresh na siya. Fresh na siya. So muna yung mong atake, Miss M. No? Tama ba ko?
4: Okay na dyan ko makiglips to lips. Uya, basta guwapo.
0: Baong-baong.
1: Ayan.
0: Sa pila ka oras ang kaya ni mo, Miss M?
4: Depende nila.
0: Kaya mo nang limang minutong tsuktsakan, ganun. Ay, oh, murag nagmakalimot na ka, no? Murag masalaag na ang mga kamot.
4: Malaag na ganyan ang mga kamot, awa na.
0: Awa na.
4: Pag hinahinay na nagbiras bandira.
0: Awa na, may ngayon na, huwag ka nang, may sige nagwakli, pero, wakli, pero duot, wakli duot. Ay na. Ay na ta.
4: Ang charger, ma-charge na gig sa outlet.
0: Na. Bluetooth.
4: Ma.
0: Ana, the Bluetooth.
4: Ikaw man.
0: Ay, yeah. Mo na dayon, Miss Emma. Bluetooth successfully paired.
1: Oh, yeah.
4: Ano ay check ka nang okay na imo pero mas ba gamay ang imong binistihan kay para dili sad ka ibuli sa imong mga kabarkada. Siyempre, mawad ang kag mga kabarkada kay di man sila ganahan makikuyog nimo.
0: Sige.
4: Pero ang imong prinsipyo, ayaw lang. Ba?
0: Yes, kaya tama. Okay dapat, naman na.
4: Dapat ihatag ni mo ang imong pagkaikaw, kanang upaso naging ka.
0: Yes.
4: Parin ako.
0: Mm-mm. Ayan. Wow.
4: Mara na.
0: Salamat, Miss M. Si Miss M all the way from Dalaget. Oo, diba? Paminaw ko ang day Che. Based on experience ni Miss Che. Ni Ma'am Che. Ni Adile, Miss M.
4: Mrs. Emily Flores.
0: Hello, Miss M. Emily Flores all the way from Barili.
4: Welcome, Barili.
0: Thank you, Miss M. Katropa mo.
4: Exciting!
0: Grabe yun. Grabe naman. Grabe power ni Miss M.
1: Talaga
0: yung taga-Barili. Ay, taga-Dalaget. Yung power, di ko kinakaya. Sila lagi yung nakaka-pull off ng mga ganun. Mga ganun-ganun. Sa kanila yan. Sa kanila lang yan. Dahil dyan, itigil natin to. Tiyos. 2:36 in the afternoon. May buhapon, DJ. Shoutout ko ni Cindy sa bunod. Nga guwapa. Nga beshi sa MACS department. Og sa tanang trabaho sa mining company. Thank you, DJ. Santos Bacalso Hilaria Jr. Gikan dere sa Biga Toledo City. DJ, love you. Mwa-mwa. Chup-chup. Diba? Yan yung gusto ko. Yung gusto kong greetings. Na may chup-chup. Ong Lamaste, DJ Chinita, ang ganda mo pala. Grabe naman yung tanong na yan. Ngayon lang yung alam eh. Tagal na nito. Hindi ko lang na-share sa inyo ahead of time. Maula nung nakahapon ng DJ Reyna, pakigreet na ikog happy 22nd birthday ni Agaw John Joseph Basmanos. Greetings! From Evergood Boys of Hubay Liluan, ni Edsel Barrientos, paring Kevin, o Mego Jason Bertusho. Nga nagpaminaw sa X-Rated, salamat DJ RC. And happy birthday! Mabuhay ka hanggat gusto mo. Pagpalainawa ka ng mas marami pang... ewan, depende sa'yo. Hello naman, shout out! Dira sa ato ang comment section. Pasahawin sa ina ito. Hello DJ, good afternoon from Bohol. Pa-shout out diha ka sa Cagayan de Oro City. Agan family, Lapo Ot family, og Combate family, hi Luz. Combate, hi Luz, Combate ka diha. Thank you. Oo, DJ RC, more power to your program. God bless and exciting. Pa-shout out DJ RC from Cebu, Hebcor Abelia, nga naka-crush kang DJ RC. Talaga ba? Shout out kay Riniel Nadalia, naawa. Eges o Ed? Ako pa na to ani Day, magpuyo na lang ta sa balay, aron dili ka pasakitan Day. Paabot lang ka sa saktong panahon Day ha. Ibo ko kung sarcastic ni ang pag-advise ni Joel Besa. Walay magbuot ni mo kay imo man ang gusto. Paghuwat lang puhon, basin mo abot ra. Anak diri si Demyang. Paghuwat ko sa puhon. Na. As babae po siya, walay sayop nga nagprotekta ra pod ka sa imong kaugalingon. Nagdako ka sa conservative na family siguro po. Ana si Charlie. Ana po din si Gaudensya Lapuot. Paabutan na lang jud ang hustong panahon siya. Muabot ra gihapon ang lalaki nga para gid sa imuha. Ayaw lang pagdali kay ang baliktad sa dali ilad. Og dili ka ready chi ihatag imong virginity, ayaw na lang sa pag-uyab-uyab. Og dili pa nimo kaya nga magsuot og crop top. Kay basin, lodi nimo si Zaira Diaz. Ano ba yan? Napunta niya sa crop top. Ayan, 2:39. It's DJ Reyna Chinita's advice. Rugi kung saan nga entrance. Na para bang ano talaga yung sasabihin ni DJ RC. Anyway, shout out na yes to mga stasyon nga nagpaminaw karon ha. So 107 o 101.7 XFM kan laon, 92.9 Giholngan. Napita karon diya sa 89.5 XFM Pagadian. 101.7 XFM Bukidnon, Valencia, San Fernando, Malaybalay o Kabanglasan. Napita karon sa 95.9 General Santos, 107.1 Tagum XFM. 97.9 Davakotropa Digital. 99.1 XFM Mati. And 102.1 XFM Cotabato. 99.5 XFM Zamboanga. 91.3 XFM San Francisco Agusan del Sur. Hello po sa inyo ha, may pagpaminaw. Ayan, thank you so much. Sana naman napasaya ko kayo. Alam kong hirap maging masaya this day. Hindi ganun kadali magpasaya ng tao. Kung hindi kayo masaya, edi bahala kayo. Soft lang. Meron akong tinitignan eh. Wait lang. Anong zipper ba yun? Eh, nawala tuloy. Meron akong sinesurvey na comment. Kasi may nakita ako kanina. Naisiin na ba yun? Ito yung ni-comment nga, taga-asa to siya. Eh, from somewhere down the road daw siya. So we're gonna check. Oh. Good morning. Oh, dili ni Mao. Master Itchy Koy, pa-shoutout po ma'am from Nabuntoran, Davao de Oro. Hello po. May pagpaminaw. Ayan. Grabe naman ang mga taga Davao de Oro. Daming taga-pakinig natin doon na. Ang hilig-hilig na talaga sa mga ganito. Hindi na kumudawat ang caller mga katropa ha. It's my time to give my last word. Wow! Katakot sa last word. So ako Day, honestly, I have no problem with your chosen decision. Your chosen life. kung for you, that's how you protect yourself against viruses and diseases. Chos lang. Diba? Hindi yun ano. Kung inanay mo, maagi nga protection na na yung kaugalingon sa mga tao, nga posibilidad nga gamitin ka o abusuhon ka, I really understand. And if that's how you treat yourself because girespeto na yung imong kaugalingon, na you really believe na the only way for you to, you know, that's how you honor yourself. Wala, no hate to the people ha, nga, opposite sa unsa po ang ginatuhuan ni Nietzsche. Kanya-kanya taog preferences. Oo, in this generation, probably, this is not gonna work. Pero honestly, kung ang lalaki gani, this is for ladies out there, ha? Kung ang lalaki gani, ha, malain o mahiubos o di na mo tag doon pagkahuman nga dili mo tagaag, dili tagaag kiss, that man is hella a bad boy. I swear, kung ang lalaki ganig malain kung dili matagaag hawk, ayaw na lang git padayon day. I swear, ang giapas sa anak niya, klaro na kayo. A true man would never feel disrespected after a woman asks for consideration and respect. Sa Bisaya pa, ang tinood nga lalaki, dili mahiubos o dili malain kung dili ihatag ang hangyo sa babae nga respetuon o hangyo sa babae nga boundaries. Especially when it comes to body. Because lawas man at niya dong. Kung maingon siya nga di niya pahilabtan, dili gina na to hilabtan. Kay di man na imo. Kasabot pa. Huwatang panahon nga siya mismo ang muingon nga gitugutan ka niyang makasood ka sa iya hanggang haan. Kung sa karoon, dili pa niya tugtan nga ikaw makakupot ni anang iya hang. Aw. Ayaw sa pugsa. Kay dili man tanang babay, susama sa inyong nakita o makita commonly. Maparan niyo muna'y common karoon. Mga babae nga nagbilin pa man oga. Ano na sila yung mga preferences? Kung ang babae sa buhatag sa inyong, gusto, but pasabot na higugma sila para ninyo muna, dili po na mo ang basihan, ha? Dili ang pag-surrender sa ato ang pagkatao ang basihan sa gugma. Ayaw gibugtuan na. Kay pagkahuman ano, kasagaran mo na, ah, kung dili na mong ihatag, wadyo ka na higugma na ako. Pero pag nahatag na bitaw, Kaayo sa dinyo. Pamusilon siya. Ito eh. Gusto rin ganyan mong gibuhat dahi. I really admire how you put so much boundaries. I really admire, I commend you. And regarding sa imong panuot, kung gusto ka mo fit in sa mga, sa modern days, wala may problema if musuot gyapon ka og palda, just put on style. Oo, ana, actually dungagan lang og style nga dili ingon boring. Kay abi nimo dili man sa pag-inarte ang pagpangarte, no, ang kana ganito add style, it's not being maarte, it's giving a sign nga you are taking care of yourself, you are prioritizing your image. It's because kahibaw ka nga the first thing a people would notice ang inyohang appearance. First impression last. Ana, kasabot mo, ana? Katong si Ed, day. Ed na padayon, day. Ana, rangka nga pagka-istorya. Katong si Ed, nga nanguyab nimo, Ed padayon. Kasabot ka sa Ed padayon, di mo padayon. Ana, Ed. Egis gyud. Kay maghilak yung kaato ni Ed. Ang lalaki, dili na magunahon na ana. Ang tinuod nga nakagusto ni mo, dili gina niyang i-prioritize. Kung iya man ang gihunahon na, mananghid na siya. Ugdawato niya ang imong pagdili. Kung namugnaw man siya, sama sa simod sa iring, aw, bye ka, oy. Ayaw pagdali, oy. Ayaw, mo abot ragi ng lucky. Huwag mo kunin nga manuktok ang lucky sa purtahan ni mo, but the less you become kana ganing ginatawag na tong aggressive or kana ganing more joke ka ng literal nga nagpangita jud ka. The possibility nga makatunong kag di mao. Sama ra gud nang nagutom ta ka tropa. This is a kuan ha, to resonate. I-analogy na to. Sama nang nagutom ta ka tropa. Pag napasmuhan ta or nagutman ta, bisan dili lami ang pagkaon, we always say lami kaayo ang pagkaon. The same lang na siya sa gugma. The same lang na siya sa pagpili sa unsay mga desisyon sa kinabuhi. The more hungry, the more thirsty you are, the more chances of choosing the wrong person. The wrong decision. Even though dili appropriate o dili para nimo, you choose it because you think mo na yung tama para nimo. Tama na yung muli na ko eh. Masunod na ang kuwan. Oo. Masunod na ang programa nga. Asintado ni katropang Eric Saras Manait. Ayan. Ayan na tayo. Oh, ma-overtime ko diri. Kahawad good mo tambag ni ma'am. Oy, mo ganin ang gihire ko diri. Oh. Pero don't get fooled. Hawad mo tambag, otro pong tambaganan. Thank you so much mga katropa. Wana ko'y igong oras sa mga katropa nato din ha. Nga, kay gani pa nagpaminaw sa tuha. Pinaagi via live streaming. And sa ato ang mga radyos, daghang salamat sa pagpaminaw. Huwag mapuhon. Magtungan na yung gihapon ta sa atong programa nga. X-rated, same hours, same station, same DJ. Sa ato partner sa PKS Lawak, katropang Doc JJ, o sa ato ang station manager John Lehman Chavez by King. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita, para sa X-rated. Dilang gihapon sa 88.3 XFM Cebu, katropa mo. Exciting!
5: Exciting!

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsa unba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon aniya ang atong mga health experts.
1: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
2: Ako si Melissa nga taga Bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nangingindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nangin normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
3: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
4: The Secret of Health.
1: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Vision Lex, daghan ang natabangan.
5: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Tuon ako nagduhad-duhag inom sa Vision Lex Plus Capsule. Maayos siya, nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Lex Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
4: Vision Lex, sulay ang kaepektibo. Vision Lex Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
1: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
4: The Secret of Health. Santol Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santol Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya og painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Santol Plus Coffee Mix kamo.
4: Santol Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
1: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santol Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santol Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: The Secret of Health.
1: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo ni sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo i-try ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3 sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
7: The Secret of Health.
1: Osmo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tay igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time, alas 3:02 na. Ato time check, atod ka na ka na to sa atong Sunthone Plus Cafe Mex. Ang atong kape mag-iigala nga dunay soya powder, dunay pagi mangustin, dunay pagi kamunggay. Kundi ang soya mag-iigala, labi ang daghana dito vitamina. Doon ang mga kaigsunan dito karoy, mga health benefits nga ito makuha mag-iigalas pag-inom na itong kape. Kay kini doon ay soya powder mag-iigala nga puno kini sa mga essential amino acids mga kaigsunan. Pagkatabang kini mag-iigala sa atong kalawasan, ilabi na yun sa atong mga katropa niya nga morag medyo niwang-niwang. So ayon ninyo mag-iigala. Sa pag-inom ning atong kape magkaigsunan kay makapalig-on kini sa atong kabukugan, makamanage kini sa atong timbang, and at the same time it will alleviate menopausal symptoms mga katropa. Kini pod maghigal ang soya powder, aduna maghigalay makuha pod natong benepisyo gumikan kay pagkatabang kini sa heart health nato magkaigsunan, pagpaubos sa bad cholesterol sa atong lawas mga kaigsunan. Okay? Ano nga, kinanglan ato baga kaigsoon ang balik-baliko ng mga binipisyong ato magkuwas pagpangapi. No? Unlike anang ubang mga kapi, magigala nga puno lang dito sa katamison, peligro kayo tas diabetes, mga igsoon. O niya, adto tapengos, dialysis center ng kalakiha. Ano nga, sa ato magigala ang pagpangapi, kinanglan piliw na ito ang kapi nga healthy. Kining kapi nga doon ay mangustin nga puno usap, magigala dito karon sa kinig mga vitamina, at the same time doon ay mga benefits aning maghigala sama panalit aning healthy digestion mga kaigsunan. Ay makatabang kini maghigalang magustin sa healthy digestion sa itong gatian. Pagka support usab ni sa pagbalikon sa itong immune system mga kaigsunan. O na gani, basta-basta nga itong kape. Ang kape nga Sunthone Plus Cafe Mex. Produkto kini sa Yes to Health Incorporated. Patasanan ninyo pag-inom sa itong kape, no? Every day gayon, no? Mga kaigsunan. Karon nga hapon sa akong pagprepara ng itong program plan, inom tag kape. Nakatabang ni pagpakusog sa cognitive function sa itong utok mga pariente. Sunthone Plus Cafe Mex. Kape na! Gamot pa! Alas 3:04 na!
0: Eric Serras Malait. Asintado! Sa bisan unsang oras man, wala kami natulog sa paghatod sa mga balita. Sa pagsalop sa adlaw, may mga panghitabo nga angay ninyong masayran. Mga isgutanan sa lokal, nasyonal ug internasyonal. Dili ka makalikay sa Asintado! Asintado!
1: Libertas nun isteyos adid kwadivulamos! Sed Fatsera! Wad Dios Tom Est!
2: Eric Manait sa XFM Cebu!
1: Ang kagawasan, dili katugod sa pagbuhat suma sa imong gusto. Apan, usa kini ka oportunidad sa pagbuhat kun unsay husto.
2: Asintado!
1: Eric Manait It's a dos ning buwan, Sonyo Tuig 2026. Sa gihapon, ako sa katropang Eric Serras Manait. Makiguban ka ninyo hangtod tas alas 5. Manghinaot kong naamos mayong pangluwas, mayong dagan sa inyong panghuna-huna. Kapis kay kadasig o kamaya. Gracias kay tasaan manaa ka ninyong tanan. Adyong pagpaminaw ni Sir Romelo Novinario Mamiluna Uy. Samtang nagbiyahe karong mga orasa, padong uli dito sa ilang gingharian maghihigala. Amping Sir, mayog pag-abot usab dire sa harang dakbayan sa Sugbo. Sir Romelo Novinario Mamiluna unya si Skyler o si Spencer. Ang mga Balita ang gagmay, ha? Kumbate. Mayong pagpaminaw sa mga taga Negros Island. Labi na gyud, yung Dapitas, gihol nga. Nakatune yan, magigala sa XFM, gihol nga. Maing hapon.
3: Exciting.
1: Maing hapon usap sa mga Litenyos, diya magigala sa Lite. Bulanon, dito sa probinsya sa Bohol. And of course, magigala sa mga taga Dakbayan, Sugbo. Metro Cebu, Tibok Probinsya. Mayong hapon, mga katropa.
2: Asintado.
1: Nagkapatubil na ba mo? Dako-dako, magigalag rollback ang diesel o nakita na ko magigalag kaganiyang aniyos-os na yung tinuot. Ang presyo sa diesel sa nagkaniya magigalang mga gasoline station, pananglit na rin sa Petron, iabot ng mga 73. Nagikan magigalas 80 kapin. Maintag mag-rollback pag yun magigalas sunod simana. Aron nga mo balik na yung tangan tos naandan nga presyo mga katropa. Naot paunta. Pero ambot magkakaigsunan o kinini ang mubalik pabagita dito sa 50. No, kay sawa pang gubat dito sa Iran magkakaigsunan 56, 54 pamagunta ng diesel. No, o diya ka ng gasolina naapas mga 60. No, 58, 60, ingon na. Karon iabot may noog tag 70, 80, 90 usahay. Ona nga kining ato lang gyapon iampo kay wa may komos pag-ampo. Basin pag dunay divine intervention ini magigala nya mo balik tangantos na andan mga kaigsoon nga presyo. All right, so ato magigala nga tagag pagtagad. Ato baga nag-una nga magisgutanan karong hapon na. Si Rapi Tulfo mga kaigsoonan ni Saway sa nahitabo kagahapon dito sa Senado. Human magigala nga sila Sakops Minoria gipangpagnan dito ng internet o gipangnan pag yun magigsog aircon.
2: Asintado!
1: So, di a magigala ni Olbo ang kaspa mga kaigsunan aning pipila ka mga senador apil pas mga bisita nga wag yun tayo labot magigala sa pamulitika. Di a gipagan mga kaigsunan sa aircon hastang wifi mga kaigsunan ang dakong pangutana hangtod karon. Wa pag yun mga higalay mo angkon.
2: Asintado.
1: Now, unsa naman po'y mapaabot sa publiko ani sunod simana pag nga napon mo niyang tubig o kuryente? Unsa naman po'y mapaabot sa publiko ani nga salida sa umabot sunod simana? Paong na po'y magigalang kuryente, paong na po'y tubig ani? Unsa naman po'y ganyan? Kanosa pa magiging mahuman? Now, baga kaigsunan. Now, di abagihigala, pangkuha na to ang dugang kalambuan, aning mga kasikas, kagapong adlawa, mga kaigsunan. Pastila, nagkatawa ko magihigala diri sa picture. Ang butong nakakita na ba mo ani, akining video magihigala. Kay daghan magyug ng atang, nining mga salida unya sa mga politicians, labi na karon kay tuan nagipangbalhog sa bilangguan. Kaganiha magigala ni abot dito sa Sandigan Bayan, ipaliwag og pakita Double J. Nining video nga di ana magigala nagsakay-sakay wheelchair. Nakita na ko Double J nga si Kanhi Secretary sa DPWH Manuel Bunuan ni abot na magigala dito sa Sandigan Bayan nga gikarga nag wheelchair.
2: Asintado.
1: May gani kay si Senador Jingo Estrada. Wa dito karon magsakay-sakay po wheelchair mga higala. Bagating paminaw. So si Jenggoy tanawa magigala nakayilo nagsulob. Nagsulob na dito ang sinina nga BGMP o niya ang tuas luyog ibutangan ng tatak na PDL. Persons Deprived of Liberty.
2: Asintado.
1: Nakayilo ang sinina kini magigala si Jenggoy Estrada. Samtang kinipon magigala ang usa ka video. Nagsakay po mga kaigso nag-wheelchair magigalang yilo. Si Kanhi DPWH Secretary Manuel Bunuan mga kaigsoonan. Pastilan magihigala. Nato ipakita Double J ka namang video tanawa ragun ni. Mauna ni ang gihuat magihigala sa mga tao tanawa. Tanawa kung sinita po. Sawa pa ni magihigala mapriso. Wagi ni mag-i-exon, magsakay wheelchair ka ron. Gikarga ng wheelchair police. Tarawa. Bita pa mag-iigalas, Jinggoy, kay bisag doon ay problemas tohod. Nga matod pa, ipaubos unta koronik operasyon. Ni Adto yung sandigan bayan nga naglakaw, no? Kay mura magod mag-iigala, o nga, tanawas, Jinggoy, o. Ah, nag-yelo lang, unya naglakaw. Wa may problemas tohod. Pero gari ka mag-iigala ang Secretary Manuel Bunuan kaniyantos DPWH. Awa na, gasagay-sakay na wheelchair. Gasagay-sakay na wheelchair mag-iigalas Manuel Bunuan. Pila ganito yung nadawat ninyong kickback ni Anyor? Kay karon raba mag-iigala sa litis nga pagpakisayod na to. Di ay Engineer John Carlo Rivera sa DPWH Bulacan First Engineering District. Nitugan sa iyang testimonya dito sa Niganbayan 3rd Division. Nining trial mag-iigala against usab ni Bong Revilla Jr. sa malversation case kalabot flood control project dito sa Pandi, Bulacan. Now, kang Bong Revilla po ni, wa pa ni kang Jinggoy. O niya nagpadayon man yung mag-iigala ang kasong Bong Revilla karon dito sa 3rd Division. Sandigang bayan, matod pa aning usa ka engineer nga si John Carlo Rivera nga nahimo ditong sulugoon sa DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Siya kuno mangiigalay tigkuha sa 10 million pesos ha? Nga commitment fee gikan sa mga kontraktor nga iyang gideliver mismo ngadtong Henry Alcantara, mga amigo.
2: Asintado!
1: Ha? Laway rapuhunan, 10 million dayon. Pagkabagasalbahis, gining mga opisyalis, mga higalas, gobyerno. Ah, perting pangwartas, buhis sa mga tao. Ah, di ah. O niya, ah, puhon-puhon, makadungog na o niya pudmos mga testimonya sa mga testigong ipresentar o niya's prosecution sa kaso usab niini mga higalang Senador Jinggoy Estrada.
2: Asintado!
1: Ang kini mga higalang giingong 10 million nga gi, tawag kong commitment fee para mga higalang kang Henry Alcantara. Gitugan po ng Engineer John Carlo Rivera sa habig po ni kasong giatubang ni Bong Revilla. Na, 10 million. Anya, remember ha? Ang kini mag-iigalang kang Jinggoy. Di araba mag-iigala dito yung pasangil nga nagdawatan po ng 573 million na kickback. So, kana mga kaigsunan, maglami giniinig gasogo na trials kaso ani. No? Mga kaigsunan. Pero, sa di patadiha mag-iigala, ang mga senador, mga kaigsunan, nga ako dito karong gipanglili, o kinsa ra dito'y may unong kang Jinggoy sa dihang gidakop kini sa CIDG kagahapon, ako nasuta nga ang mga majority senators mga higalang may kuyog ni Jinggoy, sila lamang dito Senador Alan Peter Cayetano, Senador Marcolita, no? Senador Amy Marcos, Senador Mark Villar o Senador Camille Villar. Mga kaigsunan, ipaliugo pakita na double G. Okay. Mangutana ta mag-iigalahayim na yung ubang members majority. Nga nung kiniramang lima ang nikuyog ni Jinggoy Estrada. Tanawa, naghilak si Camille. Emotional kayo.
4: Ma'am, how will the majority be now?
1: Tanawa ha?
4: Praying for the majority. Opo. And all of us.
1: Opo.
4: How will the majority be now?
1: Emotional case Camille Villar. Kani ni kuyog ba ni siya mag-iigala kang Jinggoy kagahapon? Very emotional mag-iigala sila. Apil pa mga kaigsunan ang kininiang ubang mga senador sa diha mag-iigalang si Jinggoy Estrada kagahapon gi-dakop na. Now, karon. Kining lima ka mga senador double G ipakita palihog. Kay mao ni maghihigala dito karoy ni uban pod sa preskon ni ining Jinggoy kagahapon. Hain man manghigala nakapangutana mga tigpaminaw ang uban og hain man di sila si Ruben Padilla. Hain man di maghihigala sila si Bunggo. No? Hain man di maghihigala ang ubang mga majority senators ngano nga kiniraman sila ang niunong niininga Jinggoy Estrada kagapong adlaw sa diha kunong gi-signit mga kaigsunas Jinggoy taga CIDG. Magkapungutana ta kay huwag mo takakita ang Chisis Cudero dito. Huwag mo takita ang Pia Cayetano dito. Ha? Wata ka kitang Bongo. Wata kitang Joel Villanueva. Ambot si Joel Villanueva. Tanong Joel nga, murag ako may sunod dako pa ni. Di lang po kumuha to ni Jingoy. Wa man, tanawa ni Magiga lang mga hulagway. Maura ni ang nikoyog nining Jingo Estrada kagapon. Camille Villar, Mark Villar, Amy Marcos, Rodanti Marcolita, Alan Peter Cayetano. Pero, wa dito Spia Cayetano. Wa Chess Escudero. Wa dito Magigala Ruben Padilla. Wa pod mo koyog si Bongo. Wa pod mo koyog Magigala si Lauren Ligarda. Samot na magigalas Joel Villanueva nga matod pa mo po kung isunod mga kaigsunan.
2: Asintado!
1: Ha? Asa pa ni pagkaunsa nga nang wak man ni sila magigala magka sabot asa bang GC ninyo? O wak ni sila manguyog nga nang wak manpod mo dito karon sa sesyon. Ang nahabilin dito magigalas plenary hall ang mga sakop ramas minority. Hay madi manghigala ning uba mga senador nga sakops majority kagahapon. Ha? Kay kun imo manghigala dito karong analisaron. Balikon ako ani Kuyo Grang Jingoy. Sa diha kini maghigalang nagpapriskon og sa diha maghigalang nagpadakop na sa taga CIDG. Kini ra mang lima. Ang duha ka Villar, si Amy Marcos, si Marcolita og si Cayetano. Pero wa dito as Villanueva, wa as Lauren Ligarda. Wapod si Bongo, wapos Padilla, wapod dito si Chess Escudero, wapod magigalas Pia Cayetano. Ha? O sabi ni absent sila kagahapon? Nga naibawa man ni sila nga sisyon? Or wa lang yun sila mga kaigsunan mo apil sa pagsimpatiya ni Jingo Estrada? Tugod kay ilang nakita nga di man lang ni first time ni Jingoy kung dili magigala ikaupat na ning kaso niya. Mabitaw na maghihigala nga nagkatawa ko samtang nagbasa ko maghihigala dito karon sa mga comment nining uban human nga si Attorney Regal Oliva na nagpost mga kaigsunan og niingon nga this is how fear is shown by this administration. Be strong, Senador Jingoy. Pagpakaligon, Senador Jingoy. You are one brave human being, matod pang Attorney Regal Oliva. O sakas, mga isog kayong tao aning kalibutan na. Ang mga tao po magigala nakabasa sa comment ni Attorney Regal Oliva na ingon nga, isog yung tinood na Attorney, kaya tiyaw mo na nga, sige lang na dito karong kalambigis kawat.
3: Exciting!
1: Kisa ko hindi may isog na magigala nga di malani first time nga kasong plan ni Jingoy. No? So, sakto yun, kiningiingon ni Attorney Regal Oliva. Daghang nangatawa. Di ba ka ni Yaga-Yaga? Ayaw! Niingon, mag-iigala si Attorney Regal Oliva siyang post, this is how fear is shown by this administration. Ingonin ni kahadlok ang isabwag mga kaigsunan sa administrasyon. Pagpakaligon, Senator Jingoy, you are one brave human being. O sakas, mga maisugon kayong tao. Panugdungog po ning bato.
3: Ayaw!
1: O sa'y mensahe ni mo, Attorney Regal, ngadto karong Senador Bato. Nakapagawas ka magmensahe dito karon kang Senador Jingo Estrada. O sa'y mong po imong misis, ngadto Senador Bato. Kung muingon kag you are one brave human being. Ato po mga tanong sa Attorney Regal Oliva, madungga matas mandawi.
3: Ayaw!
1: Sabay mo yung mensahe po nga to, Senador Bato. O nga to karon kang Senador Joel Villanueva. Nga posible mag-iigala isunod si Joel po mga kaigsunan sa pagsikop mga kaigsunan may labot din ang kinawatay sa Pondos Flood Control din sa atong nasod.
2: Asintado!
1: Pero nagkatawag yun ko mag-iigala sa mga comment kay daghan ko dito ni isang kilay pag-ingon ni Attorney Regal nga osakas mga isog kayong tao. Mga netizens po niingon nga at alangag di na maisog Attorney nga. Ha? Ikatulo, ikaupat naman ang kasong plandera ng Jingoy. So wala na, baga na kinagkubal. Wala na naiuaw. Terte na maghigalang baga agnaw. Mga kaigsunan. Well anyway, kang Attorney Regal Oliva po na kanisipatiya siya. Nagadto magigala sa kining kang kani Senador Jingo Estrada. I don't know, wingon baka sa Tony Regal nga ni Sontine. No? Pero wa man hinoon, gibutan din magigala nga doon ay word nga inosentes Jingo yung sabada. Ingon na. Pero balik na magigala ani. Very emotional mga exos Camille Villar kagahapon. Pato pa siya gluha. No? And matod pa magigala kining video ha nga inyo nakita. Tanawa, nagluha magigala in town ang iyang mata. Naghilak siya gikan ani. No? O niya, kining God bless kunos pamilya mangigsoong Jingo Estrada. Now, kining nindot unta pod. Sa pikas gabahin nga makakita tag mga dagwise mga senador nato. Nga naghilak sila para sa katawhan o dili lang kaysa ilang kauban. Naghilak sila tungod magigala kay nag-ilaid sa kalisod ang katawhan nga mo nagbutang nila anang pwesto ha. Ang katawhan nga di ang magigala ni Tsyabaw maayo sa kamahals mga palaliton, mga amigo. Nindot unta kayo. Nga imbis mohilak ding atong mga senador ngadto lang sa ilang kauban, ila pod unta dito mga kaigso ng hilakan ang kahimtang sa katawhan. No? Ang mga tao karon maghihigalang naglisod in towns pamuyo. Kay doon na pa'y uban maghihigala nga sus

0: Nas notebook na ko, ako nang giswat. Kini mangigal, ha? Oh? Oh. Para sa mga minor. Oh, tanawa. Naman ni mangigal ang resibo na ko. Niadtong Mayo 28, ako nang gisgutan kapin pas 8,000 ka mga pobreng sugbuanon. Pobreng bulanon. No? Katong mga nangaigos, bagyong tino, nagpabilin pa mangigala sa mga evacuation centers dinis atua. Nindot po doon tang kini mag-iigala. Kini silang kahimtang nila gihilakan po sa itong mga senador. Ha? Instead, mag-iigalang muhilak sila ditong jinggoy, I hope nga makakita po sila sa tinudanay kahimtang sa mga tao mag-iigala. No? Sa mga taong gikawatan! Ha? Sa ilang kaugmaon! Sa mga tao mangihigala nga kun imo mga kaigsunang tanawon unta ba nga ang kwarta nga para unta ngadto nila no mga kaigsunan gipangkawat man ni mga buaya ha nya karon gipampreso na mga kaigsunan ni mga tawhana paghilak-hilak ni noon ni mga senador ngadto nila. What about ang inyong luha para sa mga tao nga gikawatan, sa mga biktima sa pagpangawat ng ato mga opisyales sa pangagamanan? Wa mo manghilak? Ha? Wa mo dito karon bati ang kasubo? No? Sa mga tao manghihigala nga sus porbida. Pirti good in town mga kaigsoon ng kadaghan, ang hilak ba ni sila? Sada ang dunay mga nangamatay tungod mga kaigsoon sa bagyong tino. Dito maghihigala mga kaigsoon ng sliluan? Sa dihang doon ay mga nangamatay dito sa Compostela? Ha? Niadtong Nobyembre, magigalang gikusokoso tas bagyong tino kay perteng pag-apaw sa suba. Sa pipila kalugar sa Sugbo, nga niresultas pagkamatay sa mga Cebuano. Nang hilak ba ni mga senador? Huwag ko kabantay ng hilak ni sila.
1: Asintado!
0: Karon nga di ang mga kaigsunay kaoba nila. Nga kaupat na mga kaigsunan nagbalik-balik dito sa korte. Nabilanggo na gani ni kaniadto tungod sa pagpangaw ko gihilakan o gipatuag luha sila mga kaubanan.
1: Asintado!
0: Kunya kining mga tao nga mo'y nagbuhis or nagbayad or nagswildo diha ninyo, wa mo manghilak. Ha? Wa mo manghilak? Nga di ang mga higalay uban diri mga kaigsunan nga mga kabos ng limos na lang. Daplis kalsada. Bungkag ng pamilya. Wagin mapahimutang mga kaigsunan. Wagin mga politiko ng hilak. Nga klaro man untag tataw nga kining katawhan mao magibiktima nining mga kawatan nga nagbarong didtos ubos bay balauranan o didto sa Senado mga kaigsunan. Wagin ni siguro apil pa Malacanang. Kining hilak-hilak ninyo ba? Kining inyong pagka-emosyonal, no? Kumusta man? No? Tanawa rin kung mag-iigala kung sa nitabo. Ipaliw kong pakita ng lingkuran ng Double G. Dari sa Sugbo, mag-iigala. Ako ni mga kaigsoon ng gisgutan, kaganiha, if I'm not mistaken, kaganihang buntag lang. Kaganiha, mag-iigala, nabutang kini mga igsoon sa pamantalaan. Nga diri manghihigala sa atong dakbayan Sugbo. Di apa manghihigala ay ingnunta upat ka mga tunghaan sa dakbayan ang nagpabiling di magamit nining nagsigabot gablis klase human giigo sa disaster sa bagyong Tino o sa earthquake mga amigo. Linog September 30, bagyong Tino pagka November 4. Upat ka mga tunghaan still remain unoccupable for the school year 2026-2027 gumikas damage manghihigala. Ang nagsulti ani mismo manghihigala ang nag-birthday karong mayor kasi Mayor Nestor Archibald manghihigala.
1: Asintado!
0: Happy birthday din mo diha mayor. Atol sa brigada eskwela kick-off kagahapong adlaw. Si Mayor Nestor Archibald mismo nitugan. Nga ang mga estudyante manghihigala nag gamit lang una kuno og tulda isip campus nila dito sa barangay Buotaop, barangay Sapangdako, barangay Buhisan, o barangay

0: busay kaigsoonan. Asintado. Di mo ganahang manghilak ani mga senador. Ha? Ah? Mga congressman. Wa may planong mo patugluha ani. Kahimtang sa ato mga tungaan karon nga nagsingabot ng ables klase sunod semana. Ha? Ah? Di mo manghilak ani. Di ay mga estudyante nagtulda-tulda lang samtang magklase. Tungod ka na igok kinis katalagman sa linog ug bagyo. Wa may planong manghilak ani sa kahimtang sa ato mga tinunan. No? Ang ato mga eskulahan manghigala guba pa. Samtang ang Senado manghigala og ang House of Representatives karong mga panahon na napuno dito'g salida. Nag-sirkos-sirkos ni mga politiko mga waylami. Poros ras pamulitika. Wa may plano manghilak ani Camille Villar. No? Senador Alan Pitt, Senador Pia Cayetano. Kamo mag-gudi ako rin, himi kayo. May pas Lorin ni Garda. Lorin, otro pong hilak-hilak. Be, nang hilak magin mong Jingo Estrada kay Ginakop kagahapon. No? Pero what about ang kahimtang sa ato mga tinunan o sa ato mga public schools human na igog katalagman? Sama pa ng litrisdak ba yung Sugbo? Opat ka mga eskwilahan, nagpabilin nga unoccupable or di pa pwedeng magamit gumikan sa grabbing damage mga higala. Unsa ni mga eskwilahan na? Barangay Buotaop, barangay sa Pangdako, barangay Buhisan, barangay Busay. Nag-require kini og land relocation or safety observation gumikan sa severe structural hazards mga igsoon. Dakong pangutana mga higala. Nakadungog ba mo sa ato mga kongresista or sa ato maghihigala ang mga senador nga ni-allocate silag pundo, nigahing silag pundo just to help rebuild the schools sa opat ka mga barangay sa Dakbayan, mga amigo? Wa gyud jamo. May lani mangari silag panahon sa eleksyon. Sao man nimo? Nanghilak ba ang mga senador na to? Wa gyud. Now, karong tanawang kahimtang, lingkuranan palang daan sa eskwilahan, ingunana, maghihigala. Saan ko mananin mo? No? Huwag ingunana, maghihigala yung eskwilahan. Tungod kay mga tao, o mga estudyante, maghihigala taga-bukid, ato lang pong mantinila, nagyunana ng lingkuranan. Pamanahon pa man ang mampor in taong lingkuranan na. Ha? Panahon pang mampor. Oh. Pero pagkangan, maghihigala nga, ang uban, mga politiko, mingon nga, da? Layo na makinis kabayas nan sila. Mantinil nila nagtoko dito karon kanang murag maguwang lasas ba boyo nya. Gamila na dito karon og mga likuran ng kahoy.
1: Exciting.
0: Di magsakit magitanawan ni kung ipakita ninyo. Di magsakit maghiiga lang doghan ninyo. Hay mang mga politiko nga ganahang muhilak aning sitwasyon na. May lang mo manghilak diha kay gipangdakop ng inyong mga kauban. Pero what about ang mga taxpayers? Ang mga tao? Di ninyo hilakan? Labi na sa kahimtang maghihigala sa mga tinunan nga nangandam na sa pag-ables klase kahigalaan?
2: Asintado!
0: Ha? De. Mangutan na ta. Grabe maghihigala. O Isus, upat ni ka mga eskwilahan pa. Abi ko ba dito karong uki na ni? Pero gahapon gitog ani Mayor Nestor Archibald. Nga di apay upat ka mga eskwilahan. Sus nga nung waman ni mga higala matiman. Way kwarta. Ah, kadaghag kinawatay mga higala sa DPWH.
2: Asintado.
0: Ah? Agad may ingnag way kwarta. Kaya ang kwarta mga higala gipang sodyos malita, gipang kawat aning mga buaya. Mga politiko nga wagyod mo toong nga dunay demonyo, di mo toong dunay impirno. O nang perting pagpangawat, bisang kausa, kaduha, di ka matagam, katulog, kaupat yun.
2: Asintado!
0: Papreso lang po si Jingo Estrada, kay depende ni mga igalag, kinsay makadawag presidente, basta ang kalyado niya, makagawas ng pulisya siguro.
2: Asintado!
0: Tony, ang ato, maghihigalang, kuan ba? Tinudan na yung kahimtang. Gwapo unta nga makakita ta sa ato mga politiko nga kanabitong doon na sila'y damdamin. Ha? doon na sila gibati or pagbati ngadto sa katawhan. Unsa man maghigalay pulos anang ila ditong drama sa ibabaw? Dito Senado, for example, kikini mang Senado manghigala mo rag kanunay dunay mga bagong salida matag semana. No? Kagahapon Lunes, mao to, Dakop Jinggoy. Sunod Lunes, kinsa naman pod? O kung sa naman pod maghigalang salida? Ha? Unya, magsigin lang kita ani. Nagdagan ang adlaw. Ang mga senador wa ginahimo. Magsigin lang dito karog pakitag kagubot, kasamok, kalisang adto sa mga tao. Pero padayon magigalang swildo. Tila 334,000 ang buwan. Ah. Spoko mo na. Ha? Ah? Sige lang. Mga kaigsunan. Bahala dito maghihigalag, magbagulbol ng katawan. Basta kami dire, automatic maghihigala, lalis-lalis. No? O niya, dagandagan. O niya, tago-tago, oron sa panadiha. Oh, et cetera, et cetera. Pero, muna, may tabo. Wa, maghihigalay matabang. Labi na gyos dagans, ekonomiya, mga kaigsunan. O sa baka, maghihigalay mapaabot mga Pilipino, ani, karon tuiga, no? Nya, karon maghihigal ang sunod buwan, State of the Nation Address na po sa Pangulo. O sa na po maghihigal ipanghambog ni Bongbong Marcos, ani? Panghambog niya, ato ano ginapriso, nga incumbent nga senador. O nya, hain mas Aldico, hain mas Martin Romualdez, hain man tong uban nga mga buaya, nga Diaz ubos bay balauranan. Kanos ama po ni pamprisohon. No? Wako'y problema, ang senado unahon, sige, unahan na ninyo. Hutda, ay mo paglangig uras. Pero kinanglan mo saan po maghigal ang gobyerno? Ombudsman, labi na yun, ang palasyo. Nga doon na po yung mga prisong kongresista, di lang kay mga senador maghigala. Ha? Kedako na gining tinunto, ogway mga prisong kongresman, aning grabing kinawatay sa flood control kaigsunan.
2: Asintado!
0: Ha? Taon eh. Ambot himi, rasigur po kain ni maghigala sa Camille Villar, hilak-hilak siya ritso. Daghan yun, maghigala ang gihilasan. No? O sana ko ni Ana, mga kaigsunan, hilak-hilak nga tos iyang kaubang kawatan. Ang hilakan pala sa mga senador, samang Camille Villar, dato na gini sila. Kini ang ingunining kahimtang, oh, sama panalit dres Sugbo. Ang heavily affected facilities, mga igala dres barangays buo taop, sa Pangdako, Buhisan, o Busay. No? Maghihigala. Di mo maluos mga bata, ang mayor sa Dakbayan Sugbo mo'y nitugan ng tos media kagahapong adlawa at tos brigada eskwela nga kining mga bata nagtulda-tuldara samtang nagtungha. Anya ka mo, 30 mong pagkadatua, nitunga mo dito sa mga eskwelahan nga perting ninduta. Di ay mga anak sa mga magbubuhis, inyo lang gipantos anang tulda-tulda. Wagin mo mangita dito nga paagi nga madali ang pagpaayom-ayom sa tungaan nila. Nga naman kay, layo kayo maghihigal ang Senado, itandi dito sa distansyas Butaop, sa Pangdako, Busay. Ha? Ingon pang Mayor Nestor Archibald, ang mga bata na gamit lagtulda. Kiniuntay hilakan ninyo. The youth are having a hard time, mga kaigsunan. Galisod pa yun. Ha? Sa barangay Butaop, for example, returning to the original campus is out of the question. Kay matod pa kining maong eskwelahanas barangay Butaop na amang igala nagpatong kilid sa sapa and severe flooding from Typhoon Tino nakamugda kini mang igala guba sa ilang structure mga kaigsuna. Ang Butaop is really not recommended matod pa sa mayor. No? Sa dengi pangutanas mga media og appeal ba kani sa kineng pag-ablis klase, pag-ablis sa campus sunod simana, ingong mayor mangigalang nga murag dili. Dili angay. O karon ang Cebu City government is currently searching for a new land. Pagpalit, mangigala aron makapatukod o safe facility alang sa mga estudyante. Ha? Sa Busay, school buildings sa barangay remain under close observation to determine whether they are safe alang sa future nga paggamit. Sao man nimo? Onya. Kini mga public schools man di man pwede manghigalag atong questionon ang mga pribadong tao kay funded by the government man public schools man ni. Ha? Tunghaan ni sa mga kaigsunan tang mga tinunan labi na gyud in town sa mga pobre. Nata yung mga dato ng mga senador di man manghilak mag-exhaust mga pobre. Ha? O ni manghigalay atong tanawon? Ang nindot o taba nga makita na ito mag-igala from time to time. Debate sila diha karon sa ibabaw. No? Onsa na diha karon nga mga Senate bills or House bills mag-igala nga debatable. No? Kanang medyo mga seryoso diha karon nga mga gipang pandeng balaod. Gwapo kayo. At the same time mag-igala, tuapod, implement po sa mga programa o mga proyekto nga makatabang pag-alleviate, paghawas, pag-agak, pag-sapwang sa mga tao, gikas kalisdanan. Sila dito nagsigilag debate o niya kita din nagsigilag to sa kamahal sa mga paliliton. Central Visayas lang mga kaigsunan, tanawara ko kung sinita mo, kita'y pinakataas og inflation dire. Nga naningog ba manghigal ang mga congressman nato dire? O gonsay ang ngayong buhatos gobyerno, mawitaw na kagahapon, nag-ingon ko, hanapas jis panas nga dunay uminto sa sweldo karong tuiga. Nga naman, ang mga negosyante di man, supak pa sila. Naingo man mga negosyante, mga igala, nga, oh, may magkamura dito na pikton, appeal man po mi. Ang gobyerno mo'y ato papangitaong pagi, dili kay kami.
2: Asintado!
0: O niya, makalaom ka mo, nga dunay mo'y madawat nga uminto. Diba? Nag-antos ka diya karos 540 adlaw. Oh. 540 per day. Bita lang to mag-iigalang above minimum. Kay ang uban siguro diya, tag 600 pang per day. No? Wa sila ipaki. No? Bahala na dito karong magkinaunsa na diya karong gobyerno. Basta ako, dako kong sweldo dire. Kaya rin ako nitong pagpa-tubil. Kaya rin akong pagpalit mag-iigalang kung sa panadiya kay affordable rakes bulsa niya. Pero, pila raman na sila. Itandi mga ka-exonas mga kabus. O sa mga minimum wage earners. Labi pag yung pamilyado. Iba? So, ang gwapo ang taba, manghihigala, ang ila ditong focus, ang pagtabang sa mga tao. No? Dili kay ang pagtulis sa mga tao. Dili kay ang pagpa-ut-ut o samot sa mga tao. Ha? O ni maghihigalay atong taga ang pagtagad. Kunya gusto punta nga kini mo'y makita na to. Ha? Di kay sus por vida maghihigalab, sige lang dito karong pahumot mga kaigsunan. Pangandams eleksyon, kalayo pas eleksyon. Ha? Karon lang magigala akong gibasa kaganiang buntag sa atong programang Solid Impact. Niingon ko magating paminaw nga ang DOE. Sila admitido. Ngawa pa sila ay mahimo mga kaigsunan pag-fix, pagpaayom-ayom. Niining problema, power crisis dres Visayas mga igsoon.
2: Asintado!
0: Daghana magigala dito ang nagjabaw gumikan aning rotational brownout. Ang Department of Energy may admitter that there is no immediate solution nining power supply shortage there is kabisayan mga igsoon. O niya, pakiton lang ito mag-iigalag salida, Senado. Ito ay naghilak-hilak dito. Pakiton lang ito mag-iigalag dito, Senado, mga kaigsoon, ang ipanglabay lang dito, mahal kita. O sama ni mag-iigalang sirkusa? Makatabang mag-iigalag dito karon sa rotational brownout. Kanang hilak-hilak nila? Kanang I love you, Lito Lapid? No? Kanang mga kaigso ng inisog-isog, manghigalang Rubén Padilla? Nga, ay kong singkahe, maone, mauna, unsa pa na dere? O niya, si Rubén Padilla, niingon to mga higala sa una nga, kini mga batan-on, karon murag iyakin kayo. Di ko no pareha mag-iigalas ilang kapanahonan nga mag-ligon kay mga tao. Dili ko no madispirado. Dili ko no ma-depress mag-iigalag kung sa panang ingon ini, ingon ana, o niya. No? Saka lang tingog ni Kiko Pangilinan, ma-insulto na.
2: Sintado.
0: Daghang salida mangigala dito sinado. Da? Maga kaigsunan. Makita nimo. Pero makapangutana ka maghigala kining ila dito karong mga gipakita dito mga aksyon. Unsa man ni? Naani dito kasulbaran sa krisis sa enerhiya? Naani kasulbaran maghigala sa educational crisis sa tua? Ha? Eh di malang enerhiya maghigala ang dunay krisis. Appeal pas education. Eh mga bata maghigala ang grade 11, grade 12. So nigit kasabot maghigala sa gibasa.
2: Sintado!
0: So man ani mo pagpanghambog magigala mga batanong Pilipino ug mao man ganin ang mga keksona ng resultas pagtungha nila. Ha? Ah? Unya di man tanan maka-afford magigala ng private schools. Pag ato kag private schools mangigi English pa ka kay sila dito. Ha? Ah? Sometimes mga pika ato kas mga coffee shop tay mga batanong dito magigala nga English pa ka oi. Mag-nosebleed gud ka. Pero ari ka magigalas uban nga mga lugar nga tuag gitapukan po sa mga bata nga gikan po ng mga public schools magigala labi na sa probinsya. Bah, sus probida. Ah, di ka kadungog English-English dito. Na makadungog magag English-English nga, numero uno magigala, maglason, maglisor, mga nagsabot dito sa in-English. So, dako kay gap, lain kay batanaon nga. Ang gobyerno do na untay giallocate nga dagko kaing pondo sa edukasyon ang resulta ang bunga no sa paggahin og binilyon or trillion of pesos mangigalang pondo diya ang atong mga estudyante ang resulta namo po ta dito mga tinun-ang nang graduate mga kaigsoonan karon tuiga nga di gud in town kasabos gibasa. Sao na malayin tao ni eh? O sa may kaugmaon nila, labi pa mga kaigsunan og pohon, sila'y mamahimong leader aning nasura.
2: Asintado!
0: Asa ka paingon, maghihigala. Alas 3.46 na. Atong time check, mga tigpaminaw, mga katropa. Hatod ka na kanato sa atong Santhon Vitamin C.
1: This time check is brought to you by Santhon Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santhon Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.

0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Nina Casimiro, mayo ang Santon Plus. Lima na tinginig ka tuwid na din ito makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog, magdamgo na good ko. Kaya ito, dili man, basta mag-inom ko ang Santon Plus.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sampaka-anak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig

0: kaadlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na kayo ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako, mag-premium D3 coffee mix na mo kay. Ayo-kayon siya sa ato ah.
1: Nagkape ka na, may Santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Ay, pagkong adyo di mo mataang ka, oy. Sa 1 to 10, no? Digit ka, gibaw mo ihap.
4: Ah, mas bogo si Papa Maki. Nakanungo ko rin niya gabi. Ningon siya nga, pasinsya yung kainday. Pasinsya yung kainday. Kayo, kutobre ko gusto lo. Kutobre ko gusto lo.
3: Ay, ah!
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
5: Available sa mga butika.
6: Tila ba may hangin sa tiyan?
7: At masakit sa pakiramdam?
6: Kabagyan!
7: Mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang,
7: tanggal agad ang kabag.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one.
7: Sa presyong
6: magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa Cafe Estrella. Nakasulay ko 1 week gulisod o tindog pregaming hod akong tiin. Sa uglikod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe,
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
12: Abli na!
13: Abli na!
11: Abli na! Yes! Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
13: Yes to Health Clinic.
11: Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
14: Hello mga mamshies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.

0: Sa XFM Cebu, 7 minuto sa di pang alas 4 itong time check at itong kanakarato magigala sa Sunthorn Plus Gold. Natabang pagpaubos sa blood pressure sa lawas. Nakatabang usab ni pagbalance sa blood sugar magigala sa lawas. Paglikay nga maigo ka stroke. Paglikay magigala nga at itong kapaingos dialysis center. Maiguba ng kidney ni mo. Ang Sunthorn Plus Gold. Doon ay spirulina, doon ay ahos, doon ay paliya, mangustin ug kamungay. Sunthorn Plus Gold, it supports your health.
1: Eric Serras Manait, Asintado.
0: Resulta sa King Dragon, oy, 400, alas 3 gabula. Di ay pangutana, mag-iigala diri si Associate Justice Moreno sa 3rd Division sa Sandigang Bayan, mga igsoon. Ngadto kang Engineer Jan Carlo Rivera. Niingon siya diri maghihigala, pila man po giyatag nga kineng tip ni mo ni Engineer Alcantara sa da nagsigi kaghatod isip Iran Boy sa kwarta nga kineng kinomisyon nila sa mga proyekto. No? Like for example, kineng giingon maghihigala ang Engineer Jan Carlo Rivera nga 10 million ko no. Ang commitment fees magigalagikas mga contractors gi-deliver niya ngadtong Henry Alcantara. Pila man po igihatag ni mo diha engineer? Ingon po siya magigala, tagaan naman po kung share og 10,000.
2: Exciting.
0: Boya ha gidila no. 10,000 igihatag magigala ngadto karon sa ilang bata-bata nga engineer pod onya kining ilang mga dagko nga opisyales sa DPWH. 10 million ang gidawat. Ah.
3: Grabe ha.
0: Daw sa ba po di maghihigala si Sir Henry nga di ba po maghihigala galante. Alright, magpapabinong Alan Bariha Diaz may Das Okio Toledo City. Asa man repeat ang Das Okio? Sabang chip.

0: Mitchell Villacorta Karen, good afternoon from Dimiao, Bohol, kagawad po Putreserba. Kap Junjun Ganono, dias poblasyon sa bayan. May pagpamina usab nga to karon magaikala ni Christian Amudia, Lorena Gabato, listening from Basak, San Nicolas, Sherwin Vulcanizing. Si Flor Dilika, nagpamina usab na to from asa man repita gaganay Flor. Shoutout ko sa kong igsoo, Toledo City. Alvin Bunghano, minaw ko ni Madres Tag Bilaran. Yes, Ma'am Mary Sindrias Lamoste, nagpamina usab na to. May good morning. Aming hapon di ay. Pakigreet ko, sir, og happy 22nd birthday ni Agaw John Joseph Bismanos. Greetings from every good boys. Paring Kevin Edsel Barrientos og Migo Jason Bertosius Hubay Liloan. O niya, Axel Sumalinog Pungasi, Aida Anggub, Anthony Aklas Dimiao, Jovin Lumukso Kadungog. Pagpaminaw, nagdagom. Mawi to, no? Mura magkisdom-kisdom, mag-iigal ang panahon. Kaganiya, mura mag-nidugdug to. Huwag mo noon ka, bundak ang uwan. Pagpaminaw, Diyas, may barangay Paina Central, sityo tumoy. Huwag magkamutsat lagi, kaganiya ang buntag lagi, Jubin. Nagaduga, siguro ni kamata. Pagkataga, sityo tumoy, Diyas, may barangay Paina Central. John Dibs, manon, apa, dibino, maing hapon. Sano, minaw giyapon diriya sa Imbari, Japan, NKA, or naka-headset lang. Sano, bisan ga welding. Hasta ngilingiga sa itong mga sano dito sa Japan, nagtrabaho, mag-iigalaw niya. Minaw kasintado, ha? O niya, Eduardo Tabasa, maing hapon. Tusog kayo mo diriya sa Lanangon. Asa mo napitang Lanangon, sir? Bisag unsaon saba mo dire. Salamat kayo. Niya Erlinda Salubre, may hapon ni mo diha. Si Tekyo Angva, nagpaminaw na to sa lawaan Dumanhog. Layo-layo ni Dumanhog ni. Sige, kusog-kusog pa ba niya si isa may kontrang Mayor Gungun Hika di Apon na nabay ni Lutaw mga pangalan sa may barangay Candabongs Family Mendez Flora Samblante Andra Andrake Sir Rick, kung eleksyon pa ron botar ko ni Jinggoy Estrada number sa baluta na ko tungod kay wala ilabots flood control scam o sige botar ko nung Apon siyang Jinggoy Medikilio Isbra Junji Basinseres na sir Duharay Ligid kay Naomi Alfiche sa Suman may hapon Analisa de la Cruz, may hapon from Tangil, Dumanhog. Sige, paminaw niya sa Dumanhog, madam. Ang Giulgan o ang Cebu. Leonard Yunans, Poro Rane Banat sa mga Duterte. Ang malita, Banate po doon eh. Oh, parang banas mga Duterte. Banat ba rin ko sa mga Duterte, wakman, mga senador man.
1: Exciting!
0: Orbasin, mag-iigala o tungod kay mga kaaliados Duterte. Oh, sige. So, or sa mana, kini ni ang sa ng Sara or sa ng Jinggoy? Nga nung nalambigit siya ng kawat. Oh. Alangan mo maghigalag din na ito isgutan ni nga mo manindag kong balita ka ron. Mapakahilom lang ta diri. O sa may ganahan din ninyo, mga DDS, kanang puros lang daigs mga Duterte. Unyag doon ay mga kalyado, maghigalan nila din lang ito isgutan. Mag-sure mo diha, eh. Mga manidag kong balitaron na si Jinggoy Estrada gidana dito mag-iigala sa Digang Bayan karon apil pas Manuel Bunuan. O niya, kining, di lang tamo isgot ane kay basig lain mga kaigsona mga Duterte or mga DDS. Ayaw, di yun na mao mag-iigala. Although inyo po nang katungod pero paras kinabag-an. No, mga kaigsonan. Inanglan mahibaw sila. Ah, sa mga panghitabo kasikas karon kay liso po gani maghihigalag di ko magisgot ani mga top stories sobra di o nya mukalit lang kong segue diri sa guwa pa development magisgot bitaw ko diri maghihigalas kang Henry Alcantara kay di aman mga igalay hearing dito Sandigan Bayan 3rd Division ang kining kang Jinggoy to amin is 5th Division Sandigan Bayan so lain-lain ba yun ana ug unsay update atong hisgot pero moingon si Gigbanas Duterte matay di mag-Duterte binatan ang ilang mga kalyado. No? Narani mga igalas pagtimbang-timbang sa tao o kinsay sayop, sayop mas mga Duterte kay nakig-alyado sila, nini mga higalang notado na kaayo sa pagpangawat sa pundos gobyerno. Di mo lang ni kay kasalan ni mga higalang jingoy. No? Muna, mga higalang, di yun mauna mo ingon itong puros banas mo Duterte niya. Saman, mo dahil ta mga higalang itong Marcos. Pasoko po ning uban. Kung dahil gulman po nito mga Marcos nga, deres mga kongresman, wapagaling na nga priso, wala, kuridas tani. Kuridason tani, oy. Di gini mga higala magsilbi dito karong. Og unsa dito karoy update maghigalas mga balita ako ginang i-share diyan ninyo. Maoni maghigala dito karoy kinahanglan mahibaw ang mga tao. Banati ang administrasyon karon kay tungod ani nila nagkalisod-lisod nata ang malitag flood control. Oh. Iya mo na manduan nata diri kung sa atong isgutan. Ay, nako, maghihigala. Sige, pasensya lang ning uban. Nato baga kaigsunan kay ilaha po na. No? Samtang si Carlo Jos James Torrefranca, bagong Pilipinas, magabaga o gnaw. Mauna. Mauna, maghihigala. Bagong Pilipinas, bagong mukha. Ano ang so diya, maghihigala. Lyrics, mga kaigsunan, Andrew A., Duterte, Marcos. Sa may hinungdan, mag-iigala na ingunin na ito magkakiigso ng gobyerno. Lili ako nun ninyo balik mag-iigala kung sa'y hinungdan, puros pumulitika. Nag-away ang duha. Karon mag-iigala ang mga sibilyan, ang mga ultimo, ang mga ordinaryo, nag-antos o maayo. Pastilan. Muna nga, kung ninyo mag-iigala ang tanahon lang magkakiigsoonan ang atong tagsa-tagsak ang mga palibot, di na ginima o. Kaya wagin sila dito deliver ng mga mapahimuslanong proyekto kay nagsige lang silang away diha. No? O sa ay magigala, makaingon ta ba? May pagwa mo daog ng duha. Huwag mo ang maganin ato mapaabot. Pero sa pikas purgabahin, no? Pasalamat po ta magigala nga ni daog. No? Kay at least mga kaigso na ibawaan itong grabing kinawatay flood control. Magigala. Nga dito, perting pangawat aning mga kongresista o mga senador. So, usahin, no, na po'y binipisyong makuha ang mga tao. Niningilang away-away karon nga diyan nag-inugkatay na mga kaigsunas, mga baho. Pero, at the end of the day, ang makaluloy kayo ang mga tao ragyan. Ang ayan kayo si Jingoy sa yellow t-shirt, matod pang Sir Gadi. Bonnie Gakain Gumapag, good PM sir, live watching from Apir Suran Association, Kinasangan, Cebu City. Mas bugat pa nila si Jingoy kaysa mga biktima sa mga bagyog na matay ang uban. May pasiguro tabos, makailag pa ta kung kita tagrels Diaz FB. Gikang Christian Abodya. Kinsay mga kawatan sir, si Jingoy o si Martin o si Saldico. Gikang Bonnie Gakain Gumapag. Ang kawatan nga nasa oposisyon maoray mapriso pero og kalyado safe na tarong pataan ni wag itarong ani pang gobyerno haron. Hinaot na ay mo pasar og execute unsa ni mo pasar og ii execute jud sa balaod walay ads sa radio TV only print ads black and white 12 inches 12 inches squared ang gidakon. Murag taga kumilik, masiguro ni nag-comment ano yung mga higalang hisgot, parikas. Nang hilag to sila kay sila na pod kuno ang isunod. Alvin Bunghanoy, walay ayaw nagdala sa itong panggobyerno, sir. Loya mga ginikanan, nagbagoons, pero noon sa school. Tiyaw mo na ang mga bata, mga ginikanan. At itong Domingo, ginili ko ay base ninyo. At itong Domingo, maghihigala... nasuwat na ito na ako din eh. Di ako. Ang mga ginikanan, nalilito. Ang sabang mga igalay, nalilito lapid ha? Nalilito. No? O sa lain pa mga igala dito karong kinumidyang pag-istory, nalilibog. Nga naman, naglibog ang mga ginikanan sa pagpahigayon o school shopping, no? Pagpagawa silang desisyon kay... mamalit lagi yung taas silang mga school supplies sa itong Domingo, tungod mangigala aning usap-usap na pod nga calendar changes sa Department of Education. Giusap naman pod mangigala. katong tri-semester ba to, something like that nga. At orang ko di magiga lang ka. Be, kadali lang ha. Kay, ako di maga kaigsunang i-balik di ninyo og paibaw nga to sa mga wa mahibaw. Ani. Ang mga ginikanan itong Domingo, naglibog sa pagpamalit magiga lang school supplies para sa mga anak nila nga estudyante. Kay, numero uno, kining giusap ang good food, no? Ang kininiang school curriculum, no? Murag doon ay tri-semester ito, something, anak. Ako na yung balikon pagbasa, ha? As the June 8 opening of classes approaches ang mga ginikanan, nagsugod ang pamalit sa merkado, pagpamalit o school supplies, no? However, many are holding off on completing their purchases due to uncertainty surrounding the Department of Education's newly adopted three-term school calendar for school year 2026-2027. O sa ninis mga na-interviews media, si Christopher Balispin, nga doon ay anak na grade 6. Nangandam siya sa ablis klase sunod simana, pero nagpabilin siya dito karon mga higala nga naglibog sa mga requirements, ubos aning bagong academic setup. Wa man ang unini sa una nagtungha tas elementary high school. Nya, usab-usab mag-iigala. Karong di usab na po do. O nya, asaman mag-iigala isulti sa atong mga public officials ani. Okay ra sila. Nga nga itong mga kaigsunang ginikanan, maglibog, kalabot ani, nagsingabot ka ablis klase. Kaya di na po mag-iigala ay bagong academic setup, no? Three-term school calendar for school year 2026. No? So ang iyang ipalit mag-iigala school uniform sa lang. Wa pa dito mo dugang palit magigalas ko supply because matod pa niya, I still don't know if there will be additional subject or what curriculum will be followed, mga amigo. Nyo, sao man na nato magigalan dipid, ana nga, otro mapos dipid, nagkagubot lang po. Tarawa lang ko na, oh. Perting luoyan, libog yung tinood. Kinang giingon ni Alvin Bonghanay, ah, tanawa, why ayong nagdasa tong panggobyerno? Tinood, looy mga ginikanan, nagbagos, pero noon sa school. Kay wala, d'yo'y maayong pagtagad. Kay larang kagalingon, giyuna. Kana. Kining mga politiko na to, nakakita sila mag-iigala ng problema, ha? No? Ang mga ginikanan karon naglibog mag-iigala kung sa curriculum nga sundon. On sa mag-iigala dito karoy, sit up sa bagong academic kininiang form paga at tumanon. No? So, doon ay confusion. Kay giilisan, mag-iigala ang traditional nga four-quarter system. So good karon mag-iigala nga school year. Gikan sa traditional nga four-quarter system, tulo na lang ni three-term academic calendar. So, samot ang kalibog ang mga bata ni. Naglibog pa mag-iigala ang uban aning K-12 niya karon. Di anap po ninyo nini. Astilan, wa kita mag-iigala. Ambot lang, usaon tani magkaigsunan. Urag, ambot mag-iigala. Asa tapaingon ani? Ha? Tanaw na ko mag-iigala. Murag, karon sa pagtapos sa Administrasyong Bongbong Marcos, ilaid gyud kaayo ang kahimtang sa Pilipinas, mga amigo. Wa gyud mag-iigala ay pagbabago. Taliwa, ug sukwahi, sigisaad nilang bagong Pilipinas. Kadona dito ay kalambuan, mga amigo.
1: Asintado!
0: Alas 4:09 na. May pa Sir Gadir rin, pili-pili na rin karong black label. Walay nagtimon sa tunason, sir, kay weak ang atong presidente. Ah, matod pa mag-iigalang Nas Pigarido. Mao ginagiingon mag-iigalang kani Presidente Rodrigo Duterte. Ha? O inyo palang yun na mag-iigalang gitimanan o inyo palang yun ang gibutang sa alimpatakan. Okay naman nung tato mag-iigalang butarans in day Sara, lahi lang Presidente. Nganong inyo mag-iigikargas bongbong?
1: Ah, sin todo.
0: Nga nang gikarga man po nis mong bombe. Mama ni Solti mag-iigala dito sa karaang politiko. E karaang dama mag-itos di kong. So ito na mag-ito mag-iigala sa pamulitika. Nga nang wa magin mo mga igala mo to. Og mayurya hinoon mag-iigala sa mga Pilipino. Nihatag og makabungog na boto ng itong bumbong. 30 million? Tila to ka million mag-iigala ang na hipos ni Bongbong Marcos. Diba? Why problema sa BP Sara rin gumutaran? Oh, pili mo mag-iigala dito karon kang Isko o baka unta mag-iigala ang Manny Pacquiao o baka ang Ting Lacson. Nga nung dito may gumumbongbong? Nga naibawa naman mo mag-iigala daan. No? Samahan pa lang mga kaisurang kanianto. Sus, Mariusep. Bida.
1: Asintado!
0: O na, mag-iigala dito'y dakong pangutana. Pero saon taman eh nga, di na magiging mag-iigala, ma. Balik pa, no? Eleksyon po rin os 2028. Ayon na nang usba ninyo, ha? Alas 4:12 na mag-iigala sa itong pagpadayon ng itong tulumanon. Kaganihan, nag-isgot ko mag-iigala o problema sa enerhiya. Nag-isgot po ko mag-iigala kabahin mga kaigsunan sa problema sa edukasyon. Now, di ako'y nasindulan mag-iigala ng balita. Kini dito karong gitawag mga kaigsunan o House Bill number 9305. Gituyo ni Mugna, gituyo ni Panday ning gitawag og Kalinga Act. Nga matod pa maghatag kining permanenteng sistema sa pagtubag aning oil price shocks. O sa maning oil price shocks, kining medyo fluctuation or kining maghiigalang pag-usab-usab, kalit maghiigalang pag-us-us or baka pagsaka sa presyo maghiigalas mga petroleum products ta. Now, sa report maghiigalang atong nasindulan, si House Speaker Budzi D. No, may paloyo maghihigala niining maong House Bill number 9305. Ang Kalinga Act kon ang komprensibong alalay sa livelihood, inflation, negosyo at goods assistance act. Ang tumong ani is pagtukod og permanenteng sistemas gobyerno. No, permanente yun. Nga system sa government. Aron paspas o nga organisado nga makatubag dayon sa kalit nga pagsaka aning petroleum products mga igsoon. Kini ko nung maong balaod doon nga doso maghigala nilang D o nila ni House Majority Leader Sandro Marcos nagtinguha kini nga masiguro nga dili malangan ang tabang sa pamilya or sa mga pamilya, negosyo o konsumidor, panahon sa oil price shocks. May ta mag-iigalag, leksuran po daan ining taga-DOE. Ha? E taga-DOE, mag-iigala, sus, probida, doon na ipangutanang media. Wala magiging sila dito ikatubag, labi na dito karong mga solusyon. No? Mga eksoon. Labi pa, for example, mag-iigala, o katong pag-grabbing gubat pa dito sa Middle East. Doon ay suggestion nga magkumpra tagdaghan, Madam Secretary. No? Kumpra tagdaghan gasolina, kumpra tagdaghan dito karong krudo, kay kung palitag simbako, magdugay pa ning gubata. Doon natin daghan rin stocks nga lana. Ingon po mag-iigala si Sharon Garin nga, huwag matay kabutangan.
2: Exciting!
0: Paita, tubagon lang itong mag-iigala kung sa Department of Energy Secretary o niya nagdawatag swildong 290,000 kapin matagbuan. Pangutan o mag-iigala ingon ini nga mga pangutan na muingon lang, pamatay kabutangan.
2: Ayaw!
0: Pero magtinubagan mag-iigala o barker niya sa akuan na terminal.
2: Ayaw!
0: So kung pananglit og doon na mag-iigala ay kininia karong problema na po sa supply sa lana. Magamit mag-iigala ang kining maong gitawag og Kalinga Act nga magtukod og permanenteng sistema sa gobyerno na aron organize paspas nga makatabang sa kalit nga pagsakas presyos lana. Ya kanos amo ni mag-iigala maprubahan sa House of Representatives. Da? posible ko noon ay magigalang maumbalaod noon, mapasar, magigalang maprobahan sa ikatulog katapusang pagbasa kay Igsoonan. Doon ako noon framework, permanenteng framework nga pagahimuon ani. No? Nga pwedeng maggamit sa gobyerno sa panahon nga musaka ang precious krudo aron pagproteher o maprotektaran ang atong ekonomiya o mga konsumidor, mga amigo. Kag musaka magigalag in yung precious lana, apiktado yung tanan. O niya, si House Ways and Means Committee Chairman Mero Kimbo Mitugan, nga makatabang po ko rin eh, pagpakunod sa wapay kasiguruhan sa atong ekonomiya nga usas mga nagunang hinungdan sa inflation sa nasinati karon sa mga tao magihigala. Karon diri sa Bisayas, grabe pagkataas ang inflation. O niya mga beneficiaryos programa, no? Ang mga driver, mag-uuma, mananagat, o guban pang sektor nga may unag yung direktang mapiktuhan sa pagsakas enerhiya. Magakaigsunan. Niya, klarohon na naunta dihang mga listahan. Di pareha magigalas na itabo karon. Nga di ay mga taxi driver nga naglumbaan na chat na to dre the other day magigala kay wa kuno kanawat o ngayon na in town. So klarohon yun ang listahan nining mga kwalipikado aron malikayan nga maimpluwensyahan sa mga politiko o sa politika. Kining pagpanghatag magigalag ayuda. No, mainta baga kaigsunan o kinini ang ma-plaster na siya. Yung gitawag magigalag kalinggaak. Ay, systematic na unya mga kaigsunan. Niya, doon ay framework nga pagasundon kaigsunan. Gawas na siguro tingali o sa umabot pang mga administrasyon, ilan na po ning Osborne ang framework kung sa panadiha. Kay gusto po magigalas o ba siguro mga politiko nga mo, sakay po magigala mo na nga. Kibaw, biya mo mga politiko, mangitag yung pagi. So, mauna magating paminaw. Ang ato magigalang sindulan na rin balita. So, I hope nga kining ingon ini magigalang nga mga balaod nun, although balaod nun pamampun eh, kanang makatabang magigalang nga tos katawan. No? Mga kaigsunan, kanabang every move sa mga lawmakers na to, mga tigpandays balaod. Pariyago na nabaghihigalang anti-dynasty bill. Dugaya na gina maghihigalang nag-ung-ung diha. Ang kanto po maghihigalang gipangayo nga across the board nga omintos wildo, nga to agipasar maghihigalas kongreso. Wa po maghihigalang liho ka. Kana daghama magkabinipisyo na. Tagal ko kay mga trabahante. Pero, wa man aliho ka gapon. Anti-dynasty bill, no? May last istorya nga doon na ipagawas nga ingon-ini nga mga development niya. Kana bagay-igalang swildo, wa yun, ong-ong lang. Gisgotan lang na, during crisis, pero karon nahilom na po. Una-una yun, bagay-igalang impeachment. Mas importante pang impeachment, bagay-igalang kaysa swildo sa mga mamumuo. Maita. So diyang dapita makaingon mo ba nga matindi man siguro kita prioritize sa mga politiko, no? Kaya di ay swildo maghihigala nga dugay na kina nag-ung-ung dito subos may balauran na wag yun yung tao na atiman na kana dako kina nag-impact unta sa mga trabahante pero wag yun na trabaho as mga kongresista ay ang ila dito mga kaigsunan budgets, flood control, impeachment maghihigala unsa pa na. Wag yun. So, ugwingon mo mangigala, gugmaan ba ang mga politiko diha ninyo? I don't know. O say, impact aning ilang ipakita nga pagtratar diha ninyo. Okay? Makita man po nato diri magigala nga daghan pa mga mutanti ang gugmaan sa politiko. Ambot ang mga politiko, gugmaan pa ba diha ninyo? Makita man ato, no? Kanon sa pagkagugmaan until now, humanang eleksyon. Pero, still maghihigala, nagpangga sa mga politiko. In fairness, doon ay mga politikong ang iyong panggaon. Kadto pong nagpakita o tinudanay, no? Tiunay nga serbisyo, mga eksyon. No? Why question, ana? Panggaon, taginangingunan ang klase ng mga politiko. Pero ay po to, mga politiko, maghihigala, nga klaro kayo, nga kanang garapala na ba? No? Labi na gyud sa mga kongresista gyud kay kini sila maghihigala maumog ni dito inotado kayo. Nga perti gyud mo dag bawg-bawg mga kaigsoonan sa proseso aron gyud nga maka pangita ditong kwarta. Ibotang sa distrito o niya pagkahuman himo dito mga ghost beneficiaries mga higala.
3: Ayaw!
0: At ang oras, alas 4.21 na mag-iigalas kahaponon. At ang time check, katod ka na kanato sa tong Vision X Plus.
4: This time check is brought to you by Vision X Plus. Soft gel capsule, may vitamins at antioxidants para sa malinaw na paningin. Vision X Plus, alaga sa mata, araw-araw.
5: XFM.
6: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
7: Eric Lorenia, pag 2 months na ko nagtumaraneng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko o nga gibati, pag tumagid mo Sandown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
4: Sandown Plus Coffee Mix.
8: Ang coffee dyan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Sandown Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom o Sandown Plus Coffee Mix. Gabalon niyo ko ani kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Sandown Plus Coffee Mix.
4: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
9: O si Juna, usa ka tindera. Na ako'y sakit ulcer. Sige, radyog sakit akong kutukuto. Nga, nagsuka pa jud kong pain.

0: Saltone Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: Dok, doktor, gusto kong manahimong gwapo ba pero ka na lang untang gamay na gasto na ba, dok?
2: Aw, na ah.
1: Unsa man, dok?
2: Aw, butapad lang sa mga maot.
1: Nge.
2: Ayaw!

0: Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Stay Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy? Sa panahon natin ngayon, madali mo lang itong ma-achieve.

0: 3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
1: Ako si Jaime, usa ka retired nga sundalo. Sa una nga bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, purog-purog na.

0: Ating yun ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Ah, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
6: Abli na.
5: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilgi. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
6: Mga katupa, exciting!
7: Oras sa XFM Cebu, alas 4.26 na mag-iiga alas kahaponon. At ang time check, hatod ka na kanato sa Sunthone Gold Coffee Mix. Direglota tayo doon na pag-i-collagen. Pagkatabang pagpainan sa mental focus. And at the same time, mag-iiga ang atong kape nga Sunthone Gold Coffee Mix Stevia. Ang gigamit ninis pagpatamis mga katropa. Ang produkto sa Yes to Health Incorporated, inyong mapalit sa Rose Pharmacy, Mercury Drug, Watson's Pharmacy, TGP Pharmacy, South Star Drug, Generica Pharmacy, o guban pa mga butika nationwide.
2: Asintado!
7: Alas 4.26 na. Diri sa YouTube, nagtanaw karon mag-iigal ang mga katropa o sab na to. Silas Elina Natulia, pagpaminaw Lilibit Labra, Max PE7GC. Ayaw na i-discuss. Ayaw na i-discuss ng mga kaso kanang DDS Senator Sir kay mga righteous rabaning mga DDS. Eh. Ah, sige. Hindi lang ta mga away, ha? They love the queen of all evil, Mary Grace Piatos ko, no? Sugsugan ka ni Max PA7. Helen Tonya ko, Irma Sirva Garces, nang hadlog sila, baka dakpo niya sila, sir. Niya Lelibit Labra, when man po si M. Romualdez may suwan og warrant of arrest, maunay na kong pangutana. Ang gwapo yung mag-iigala, isunod si Martin, kaya niingon to si Martin, I will not go down alone. Ha? Kana, gwapo gito. O panalitan mag-iigala, doon ay update ato. Skutan yun ato, pero karon nagpakahilo man sila. O niyang ombudsman, Boying Remulla, otro pod. No, nag-focus mag-iigala, deres mga senador pa. O sige, focus sa Senador Human, dalian na ninyo. After na, Aritas Congress na po, House of Representatives. Tanaw na itong diba, mga lisang ni mga congressman. Sige, tanaw na ito, mag-iigalag, diba ni sila mga lisang? Ay, sus, porbida. Kuraga, relax kayo mga congressman ronda. Kaya nakakita sila nga, ang Senado mo ay Gipontiria Ros Administrasyon. No? Mga ka-exonan, whether mo ingon sila gwa or mo ingon sila yes, ah, mas maayog mo ingon sila yes, pero mo deny mo gini. Pero klaro man kayo mag-iigala ang politika gining tanan. Di ba? Mga ka-exonan mo, gini. O diya, si Phil John Padilla, may pagpaminaw sab. Kanang school chairs ngayon mo ipakita mo ng klase sa chair at the time of former the Ferdinand Marcos Sr. Kanang deep ed karon kay Nix Panak kaniadto. Ang hapon usab Angel, Faye, Noel, Noelia Amador. Samtang namlansya kuno dito sa Indonesia.

0: Sangfon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Sangfon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Motomar og Sangfon Plus Gold Herbal Capsule og Sangfon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Sangfon Plus Coffee Mix. Ang Sangfon Gold Herbal Capsule, Sangfon Vitamin C og Sangfon Plus Coffee Mix mapalit sa mga suking butika sa Mercury Drug, TG og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: FM.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Darling, masulap po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
3: Darling, Achia, nasiyot. Aking bingan, piling nasiyot. Nang bakit mabingan. Bingan ako, Santon Plus lang. Marti akong bumimping. Naayo, kayo siya.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Kuday si Neil Caniero. Tagasit yung pagakpa, barangay Bungabong, Antuka, Labaw de Oro. Sa akong test atong niagin, wakabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang ako pag-inom sa pinga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
4: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Hoy, buwang! Kanong galang ilang huwag ka man ni Karsada?
8: Ay, kibawa mo buwang ko. Di ko malumusan eh, Karsada. Niwa ni tubig.
7: Barong niya! Nag-trapping ni Karsada, oh. Noon sa baga, daya kong batuta. Gamitong dunihin mo, kunig buksay. Maapsan na ganyan ka karun. Lumsan na ganyan ka.
8: Eh! Ayaw!
9: Exciting!
4: XFM.
0: XFM.
10: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
9: Mga katupa, exciting!
7: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 5:02 na sa kapunan mga droba. Check nyo sa haikinig ka, di na takaklaro. Kaya na ni sa Visionex mga droba. Sige nga, gala na to din ha, mga binagkan ng kwarta, gini mong trabaho ng today. Doktor ka din natin, dera ka ba, masitin ng panukli, wala. Dako naging alkansi mga droba. Katarata po. Ito mga nanay din ha, no? Ito mga higala din ha, inyong mga inahan. Karoon din nagkikaklaro. Palitin ninyo sa Usaka Box sa Vision X mga katropa. Ayan, para ito na okay pa. Ang mga mata sa inyong mga lula, lulo, tiya, bagag tiyo, inyong bagag mama o papa. Mga katropa. Pero yung mga phytonutrients sama sa lutein, beta-carotene, vitamin E, Ugzia Santin. Alas 5:03 na!
10: This time check is brought to you by Vision X Plus Soft Gel Capsule. May vitamins at antioxidants para sa malinaw na paningin. Vision X Plus, alaga sa mata, araw-araw.
11: Halian na ang programang Muhatag Uglingaw. Kana gumpuhin.

0: oras, XFM sa Philippine Standard Time. Alas 5:30 na mga katropa sa kapunan. Itong time check mga katropa, hatid ka nato sa Premium D3 Soft Gel. Ang instant energy mga katropa sa mga nagluyaan ang liha. Grabing kayod. No? Ay lang irong spelling ng kayod. Sa grabing kakumihan na itong mga katropa din hagaadlaw gabi. Sige, magugihan na ito din ha mga katropa o niya. Daghan pa kayong mga sidelines, oh. Daghan pa kayo ganahan nga buhaton. Pero luyan ang lawas. DI Energy, mga ikalang, grabe yun kaswak, no? Premium D3 Soft Gel. Vitamin D3, ito ang source of energy mga katropa. Magkapaligon po din sa tuag mga kabukugan. Magsakam yun itong ina, bisag busugutag sa dili. Pandong kita sa pagkatiguang tanan mga katropa. Bona nga itong likayan nga magka problema ta sa tuwang kabukugan. Pinakanag osteoporosis inana. Palikunon niya ito ang mga bukog ngipon sa Premium D3 Soft Gel. Yan ang instant energy. No, niya iyang ipagawas mga tropa katubitong mga sobrang tambok sa tuwang lawas. Iyang hilison, iyang ipagawas, iyang i-flush out para magkalikay tayo mga higalas kaya ang problema sa magkakwanya ta, obesity, nag-grabing pagkatambok, bakong maputos ato ang heart sa kaya mga bad cholesterol, delikado kayo kang mag-heart attack, di ba? Inahangat po mga higalang ato ng ipagawas ng mga sobrang tambok. Kaya ay delikado po doon niya. Kuali siya, appetite control. Kining ato ang Premium D3, maayo ni, sa mga nawad ano ganas pagkaon. No? Sway ninyo sa mga wala ni kaan na bukaon din. Ito mabalik ang inyong ganas pagkaon. Yan Premium D3, ginama, say yes to health. Palit sa mga butika, mga tropa. Sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar, pwede sa inyong mauna ma-order, no? Sa TikTok, sa Shopee o Lazada. Kini nga itong mga produkto sa Yes to Health. Ayan, may hapon! Happy Tuesday, mga katropa! Kumusta, kumusta inyong adlaw nga Tuesday? Choose to be happy! Choose to smile. Iyo pagmugot-mugot din ha, karon kay likado imo mga customer din na, mahalong ilo mo palit. Ipiyan sila ka din. Kaya ko sa din tindira ha, yung tindiro ka na gusto mo mag-ignaw. Basta kay giyo na hon na ani. Basigula na ni-share ka ng ana-ana. Ay, nana mga katropa. Iyo pagmugot-mugot din ha. Pili ang mga katropa nga magmalipayon mo adlaw-adlaw. Kung ano sana, i-set aside sana ang mga mga problema, inana, di ginang mawa na ito mga katropa. Hindi mga problema. Yeah. So, kung ano sa ito, sit back and relax. Hangtod na alas 7 sa ito ang programang Sunset sa Katropa with DJ Russell Chem. And of course, your captain. My name is DJ Boom. Yan, exciting. Kumusta? Happy Tuesday. Ato ding hinahinayag basa sa mga nag-comment. Ubay-ubay naman ninyo. DJ Russell Chem, masayo, ano magugap rin? Sa nindot na kayo i-comment kay Musayo, ano na yung DJ niya? Bitaw ako ni Gignan mga katropa ka, sayo pre kay. Ato pag Sunday, pag Wednesday, na ako'y nag-mix rin, grabe na ko nakasayo. Sayo gin ba nga, murang tagadang nabitos, diskuhan? Okay na na siya. Dili ka nang mag-urong lang. Kay nindot na para na ako. Sayo gin o. Why do ka ba? Kaya panagdita na sa diskuhan bito, huwag mapaong, nagay kapasangil, maalag ka, wangin, tanugan mang wire. Ayan, naibot ang charger. Sorry kayo, katungod sa kong kalangas. Nagay pasangil. Hello, good afternoon, ikatropang Lito Dacoro. Leo Lian Dimpongko, hello. And then, ni ikatropang Stella Alberca. Hello, DJ. May hapon ninyong duha. Wow, ganay sa intro. Sad, makapagawas sa sad ko sa ako ang singot. Kuyawan ko ninyo sa iyang ipagawas. Makapagawas sa sad ko sa ako ang singot. Diri DJ, kada adlaw yun ko nga nagkasunod sa inyong mga music pag-exercise na ko. Kana kong bati ha, sa tropang Stella Alberca para magpabilin ang imong kasiksis imong lawas. Ayan. Kinsapan eh. Si Joseph Dinopol, maying hapon. Katropang Lord na Margarita. Joyce Ligaspi Hisim. Maying hapon yun diha. Shout out lang ko diri sa Maysayaw, Dugyan, Dalaget, Cebu. Salamat sa pagbasa, DJ Butch. Happy Tuesday. Salamat po kayo. Kanunay yung kang mamina o katropang Joyce Ligaspi Hisim, no? Katropang Lord na Margarita, welcome back sa katropa. with the spinner DJ Russell Shem. Yan, salamat po kayo sa pagpaminaw kanunay Lord na Margarita. Dila Carbon Tanupan. Lano kayo mo diris amua DJ kay gibulyuman ang speaker. Init kayong tukar dili pool. Ha ha ha gipaningot dakog sayo from Cortes Bohol. Kala kong pati, good kumpati ha. Wala ni sikrito mga tropa nga kailangan magkanunay, bito ka mag-exercise, magpasingot ka. Parang inyong bana din ha, katropang nila, imong bana, kanunay yung kailang in love ni mo. Okay mo naman, matay di, bisag ka na ang, bisag usay, ma-stress ka sa trabaho sa balay, inana o niya, ka na ang, kuhan, gyapon, nagpabilin, gyapon na imong, kuhan, o, imong ka, gamay hawak. Nimit, gyapon, gikagbatang. Ah, di ba, imong bana na, sasayo kayo mong uli, eh. No? Yaw-yaw ko na inig sa kes jeep. Inigdig po uli, wala ba na hinaya sa budaga na ni jeep pa eh. Kaya na hanagay ko umutan ako sa kong asawa. Hinanar na siya, no? Niya Buyet Rosasina. Ayan. Hello mo din ha. Katrapang Jafet na Fuentes. Shout out, idol. Lorina Capato, may hapon DJ Butch, Russell Chem. Watching and listening here in Pasag sa Nicolas, sa may Sherwin Vulcanizing. Shout out sa kuang panang agwapo, Jojo Capato. Dina sa may Camarin, Vito Ming Danilia. Og sa ambo ko no mga silingan, kapirming na minaw sa XFM, silang Ray Abelia. Og siyang asawa nga si Melody Abelia. Salamat sa pagbasa, God bless po. Yeah, salamat po kayo, way sa pa yan ha, katropang Lorena. Wala na ko iba na DJ Boots 2 years na. Nila Carbon Tanopan, wala na siya iba na di. Okay. Kuan lang, basig na aras si silingan ni mong kuan, ni mong forever din na katropang nila. Kay ikaw bitaw, kung ihan ka mo sayaw no, kada hapon, samtang maglaba ka, magsisayaw ka, basig ka na ang ganahan sa kang mag-cooking nga mangita na si mong silingan. No, inanarigin na siya, kanang bitawang buwan ka ng inanapri, magpapalit na magyuda ka o magyudo. Nindot mo siya nga, nakakay ka na ang kastro-istorya ba? Nakakay ka na ang nakakay partner ka. Hindi kagabi nga nang imong magakos ni mo, imong mahunghungan, inanap ito. Mahunghung ka na. Tugnawa nung eh. Inanap ba, kung sa inyong mga plano sa umaabot, inanap. Nindot siya kayo. Kasi ako, ganahan kayo ka ng nakakay ka-istorya. Lahi man po kayo, mag-istorya ko sa kong mama, di man, ato sa mga hilumon kayo. Galabi ang sinyas na nako. Sinyas na, oo, huwag dili. Arigin na, maorigin na ako itubag. Wakil ko din ka na eh. Arigin ko sa kwarto. So, ito na sa mama nito. Wingon na. Naon sa mga kagipakiwa naman na limang pamaho o paniod to. Kaon sa dito. Sige na kong cellphone. Ano, mag-update. Itaong ka ng mga balita. Mayroon siya kasi kipangita na. Annalisa de la Cruz, may hapon. Adamin ako diris may tangil dumanhog. Ayan. DJ Russell, siyempre, kumpati, pre. Kasi malimtan, di ka ba? Mahurot yung oras.
1: Okay, may pagpaminaw mga kasadsad. Ano? Karong mabot at June 4, anata sa Lower Agdawi, Guba, Barangay Guba. Powered by RES, Race License Sounds. Kahuban na ito si Renato Asino. O mga guest DJ lang mo, anha. Karong Hoybis. So, karong mabot sa Pizza Size of City at utas Dumaguete. Oh, sa katulong lugar, sa gidako sa kong DRT Philippines, kauban ang mga to. Oh, karong mabot, Pizza Dusi sa balik ta sa Lower Agnawi, o Pizza Baiti City, gata sa Mahayahe Kambinokot, powered by SGL Professional Audio, on in minds by Boost Dude Sotida, o tong driver nga Kusgan, si Japit Fuente Soxtero, o si DJ Aurek, DJ Lors, o si DJ Puli, mo yung nadi ha. Pahinahinil, padagal na idol ha. Okay. Taas na ba itong tungkas nito? Okay, salamat sa pagpaminaw.
0: Ayan. Ano niya ito i-greet, no? DJ Russell Chem, DJ Turbo. Ang mga naminaw ron sa XFM, gihulgan! Hello, may hapon! Ano niya sa mga naminaw po din, ha? Sa pag-una po ka frequency nila sa XFM, Kanlaon! Ayan, may hapon ninyong tanan, mga katropa. Commercial sa tama, mga katropa, mabalik pa itong programa. Oras sa XFM sa Philippine Standard Time. It is now 5:39 in the afternoon. Kini ka time check mga katropa. Hadid ka nato ni sa Premium D3 Coffee Mix, no? Kini siya. Premium D3 Kape nga makapakusgan ato kung tungod sa vitamin D3 nga niya na po niya ini. Kanindot ani ikaduha. Gipatami sa stevia o walay asukar. Di takuyaw sa diabetes. Delikado po nag-grabe kita kahinam is mga katropa. tingali, di pa na mo epekto karon, pero sa ngadto-ngadto, at the end of the day, aduna gid ang mga linugdangan ang tanan. Ha? Mo na nga dili ta pa kumpiyansa nga kanang usay lamig gi kaayo gid, no? Mo na nga usahay kuan kita, kung control po disiplina sa tong lawas. Mo na miligon kini og kape kini ah, premium D3 mga higala gi patam-i sa stevia, adunay Santhone, kay naam ni Mangustin, no? Ang kini ang Mangustin makuha, makakuha man tani og Santhones, gamoy mo balanse sa tuag mga hormones nga dili ta magkabukol-bukol pod. No? Premium D3 coffee mix, may kape ka na. May Santhone at vitamin D3 ka pa.
2: Santhone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
3: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Santhone Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mauto ni sulay kong tumar sa Santhone Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Santhone Plus.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santhone Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santhone Plus Gold og Santhone Vitamin C.
4: Santhone Plus Coffee Mix.
5: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon nako nga food. Ginassure gyud nako nga healthy gyud kini. Pati sa pagpili sa kape dapat healthy. That's why Santhone Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit nako ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santhone Plus Coffee Mix. Gawas sa damit na healthy pa.
4: Santhone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santhone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santhone Plus Coffee Mix. Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Mikey, usa ra construction worker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dili na ko makagahin og panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat jud ko sa akong amigo nga nagrekomendar aning Santhone Vitamin C. Matag-adlaw na jud ko makabanding sa akong pamilya.
4: Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santhone Vitamin C. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa namang uri ng sakit.
8: Ako si Dracula.
9: Uli ang si Dracula ka?
8: Uwa ba ka mahanlo? Kasupsopon ako imong dugo?
9: Sige, suway ang supsop kay... Supsopon sa kunang imuha? Ayaw!
10: Exciting!
4: Premium D3, usa ka functional vitamin D3 food supplements nga adunay moringa oil extract, usa ka queen of all vegetables nga gitawag sa mga eksperto og miracle tree. Tungod kay kompleto kini sa mas taas nga vitamins og minerals, gidugangan pa sa VCO o virgin coconut oil nga adunay MCT, medium chain triglycerides nga mutabang ma-maintain ang healthy nga kalawasan og sakit nga virus ang hinungdan malikayan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
11: Ako'y kaka-call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala na gitoy time og extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili gyud makahatag og enough energy ug desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting of food supplement sa market karon nga naka hatag sa amo ang magpartner og exciting life.
4: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca og clavuasca, usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og hatag og kusog og resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
13: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santhone Plus Herbal Soap.
14: Ako si Norma Oda, taga Sibalo. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santhone Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Santhone Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santhone Plus Herbal Soap.
10: Sir Police, Sir Police! Itabangan kong tulo! Ako gireklamo ang duha.
15: Nga nang duha raman, matulong kayo tabang ni mo.
10: Maluoy mo ko sa usa, o imuragwa si inahan ba ko sugi mo tutoy! Ayaw!
16: Exciting! XFM.

0: Oras XFM Cebu Philippine Standard Time. It is now 5:46 in the afternoon, mga katropa. Itong time check, hatod ka na ito ni sa Windsor. Win from within.
1: Alian na ang programang Mohatag Uglingaw. Kana gumpo.

sayaw ko DJ Russell Jim kay madako sa vibes bitaw no kana ang grabe akong energy basta ang DJ mo sayaw. One, two, three, let's go. Ayan, amin na po dato karoon makatrapa si DJ Ella. Mani among DJ rog karong Sunday makatrapa, no? Karong Saturday and Sunday, dito sa may kalanggaman. Hello, DJ Ella. Nadirin nag-comment sa kuwag page, no? Nga DJ Butch. And of course, si DJ Tams, nakatrapa ka Tami Fruta. Shout out din, ha? Si kuan ako, akong silingan ka guwapo dato po, si katrapang Alex Comendador, may hapon din na noy. John Yoyong, hello, nga nagtanaw din na sa may Alegria Cebu, thank you.

Hello, ni Boss Roland Erdoko. Ni ko siya din sa comment ga, wala na yung hubog. Sa atin kanina, wapag ko na uliin ko na yung kaon. Ano, Boss? Yeah, sige, hira na kutaw katong Sanson plus coffee mix na to. Na naamon to siya ay kuhan. Kamungkay, no? Kamungkay, doon ay suya o itong kuhan, mangustin. Boss Roland Erdoko, na din na sa may kuhan. Sa pangdako, no? Perting sad-sad mo itong Domingo, pista sila. Matawin na nag-Sanson Plus Coffee Mix din na Boss Roland Erdoko. Tara mo balik na imong ganas kaonin, ha? Ang iyang anak konsihal, good pre. Limang ka ang iyang anak konsihal. Hello, mon. Kasi yan, ane siyo. Ginito'y sikig panglaman ng mga tao. Ayaw! Ay, buta rin ka na. Ilahan mo ko ito rito. Si, ako ito yung anak, oh. Balipol. Ato, alahe mo ni. Katoro mo ni yung basket nga tagnuhay bola. Oh, may kita na. Basta nuhay bola.

Kaya shout out di DJ Monchigao. Salamat sa pagbasa. Idol, so inspiring ko. Alam mo din ha? Yeah, si Stella Alberca. At tungkol sa inyong sound, nga pwerte nga dota akong timbang 85 pounds. Karoon, nahimo na lang 50. Oh, salamat kayo yung station mo, ba? At na, congrats si Katropag Stella Alberca. Sige.

0: lang ko nang itaglain, DJ. Malingaw lang ko magsunod o maminaw sa sadsad sa katropa. Exciting! Salamat kay katropa ng ila.
1: Exciting!
0: Kana, mga sinindot na desisyon mga katropa nga pag-inusara lang po ka. Kaya kung magdali-dali po ka mga katropa pangita o gain, nalisod ka ng dali-dali, pre. Kaya kayo munang balihon, ilad.
2: Ayaw!
0: Katropang Rimi Profida, hello may hapon. Ayan, this song going out ni Katropang Lorna Margarita. Mo niyang request ko, hawak mo ang kamay.

na ni atong requirements sugod karon na DJ Turbo ha. Sa mga DJ ginala mo saya og yun. Oh, dalawa si Russell J mo. Singot kay daggo lagi singot diri. No, grabe ka ali to yo. DJ pa ya dancer pa yun. Oh. Ya, yeah, ini disco mo. Cut-cut pagi ning main line. Siapa kibo tao sa Corinthians?

0: sa XFM Cebu, Philippines. Standard time. Para sa 5 na magkatropas kagabi. O natong time check. Nahatid ka natin sa Santhon Gold Coffee Mix. Epic kape na itong magkatropa. Nga tambal nga kape. Kaya doon na ibitay mga sangka pre sa tuwang kapsul. Nga magkahilis yung mga bukul-bukul. At yung Santhon. At doon na yung Magustina. At doon na yung Spirulina. Ampalaya, kape. Nga mga pawagtan sa tuwang duka. Ang kalindot bigin ini. Gibutangan o collagen o glutathione. Magkrama sa buwan yun. Man atong panit mga katropa ilang atiman tong panit hindi mo hamis kaninga glutathione ang mga limit yun mga tay ha ikuan saan sa tuang dugo mga katropa kung limpyo atong dugo ang ipiktorya na hamis po na tong tuang panit okay Santhon Gold Coffee Mix mga katropa yun ay Santhon's Gabonin ha yung dating kapiyan ng Magustin and yeah kuanin ginama sa Yes to Health mga katropa. Hello! Salamat sa music, DJ Butch. Hawak mo ang beat. Okay, mo niya mo ang request ng katropang Lorna Margarita. And then, si Kwan, kinsa paning naadari ha? Si Kwan, DJ Monchingao, hindi lang ko sa kare. Okay, kayo na busy. So, may problema. Kay, yaman si DJ Russell Chim, nagsusum sa dinim sayaw. Natakdan ko sa vibes mo ni Nindot ba? Intro blandaan. Nga, wala, hasi na dito sa bitaw. Mura na ko nag-discover ka, bantay ka kung ikay intro. Hasiya na ko na, di ba ka ito magsunod? Mura na ito kito eh. Ang mura ka na mahawalan bito. Kuyaw sa nisibod siya na. Ba't ay hasi man? Mura ko kuha na, upoy-upoy na taan eh. Ana, rin na siya. O niya, akin sa pening na adari. Imo aga greetings pre.
1: Shout out diha ni kuano Brad Banyo Crius destakan happy tarabang pista diha unsa kay sauna lagi kuwaon murag wa pa kon ka meeting ni chat na ko. May pagpaminaw diha tanan mga Bulabog boys no. Sa taga Takan mga nagtagay siguro sa baso ron sila diha. Atong idol mga Brad na to diha. So ilabi na ni Neil English diha sa Parian may pagpaminaw diha og taga Pungol sila si kuan scammer og si diha sa kanang busay no si Idol Remark. O diha sa dapit sa Pitos may pagpaminaw ni Jasmine Agbay. Dahil salamat sa pagkontak sa SGL atong Domingo. Thank you.
0: Oras XFM sa Buffalo Beans Standard Time. Malasayas 8 na mga katropa. Kining atong time check. Atong kinato sa Seas the Pain. Sa mga naganto sinakaroon sa bughat. Doon mga inahan din nga nga bughat. Ilang kami inahan. Kining mga laki po nga bughat po ni. Kanabito, ganun na kay Karoy Dinay. Sama nang magpahibot kagipon. Bawal ginawal sa kagbugat. Hindi kalikayan nga mabugat po ng lalaki. No? Tumar mga tropag, seize the pain. O niya, may po niya sa mga kanabito, ganun na Karoy Pasmo. Hindi na kamagunahon na bagong sa may itong himas mo. Naanad ba talas probinsya mga tropag, magsangag-sangag tani itong mga gamot magas puste. Kung sa... Inana, gamot ka ng skurabo. Inana, di na ka magtangatagan. Kung sa imong himas mo, seize the pain mga higal. Ha? Sa kuan kay pain reliever ni pwede po ni sa mga aduna karon din higipati nga sakit-sakit sa lawas ha seize the pain tanggal ang pain fast and safe
2: XFM Butch, unsa kini toy apelyido nimo
3: kanabang pirmi nimo kapitan mga base sister ba o nya gamito nimo igdayon nimo katog.
2: Sa ato pa yung apelido, ang palaya?
3: Ay, dili, Sister Roy. Rosario ba? Rosario.
2: Ay,
4: exciting! Santon!

0: Coffee Mix.
1: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santong Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sang akong mga mata.
1: Santong Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santong Vitamin C.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil X na X yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, tulo ka high grade ingredients. Giuban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
1: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
4: Oh, yes.
1: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa.
5: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Ay, bukuan dito yung mataan ka, oy. Sa 1 to 10, no? Did you kagi ba mo ihap?
7: Ah, mas bogo si Papa Maki. Nakanungog ko niya gabi. Ningon siya nga, pasinsya yung kainday. Pasinsya yung kainday. Kayo kutobre kikustulo. Kutobre kikustulo.
6: Ay, ah!

0: XFM.
1: XFM.
2: Oras sa XFM sa Bill Philippines Standard Time, alas 6:12 na mga katropa. Then time check na hatid kinato ni sa Sunphone Plus Gold. Ato mga katropa, di hangado na bitay mga rayuma, sakit sa kining lutahan, no? Joint pain, may arthritis mga katropa. Marbog Sunphone Plus Gold mga higala. Tungod kay, doon natin makuha ni nga Sunphones, gikan sa mangustin nga maoy mukuan. No? Doon ay anti-inflammatory properties nga makatabang sa pagpaubos, sa paghubag o kasakit niya ng inyong mga lutahan mga higala. Okay? Mga higala na doon din na, sakit ang tuhod, arthritis. Marmog Sunthone Plus Gold mga katropa. Ang bulawanong proteksyon na hinimo sa Yes to Health.
0: Alian na ang programang mohatag og lingaw. Kana gumpo

0: sa XFM sa Buffalo Bean Standard Time. It is now 6:34. Baka tara pakinig atong time check, no? Then kina to sa kung gikutaw karong ha, gabi una ang Samson Plus Coffee Mix. No? Ang kape makatropa nga mga kapawag tangyod sa aslom sa tuang tiyan. Gabi na ka na ang dikilig kayan nga magrabian bito kag inom ini kagabi. Nature sa kong trabaho mga tropa magabi na hindi sa ganiang disco na mga sa feel ko. Sad-sad. Magbuta. Singa na ni Sendan po ta sa DJ sa mga fiesta mo na usahay nga kuhaan ka nang maghilap po itong tiyan mga higala. Pare baka pawaan ni akong kuan kining pagpangaslom sa kong tiyan kining Samson Plus Coffee Mix lagi. Dunay mangustin ang dunay suya o moringa. Kining kamunggay mga tropa nga kini. Mo mo repair po sa mga nga damage nga tissue sa tuang tayo og kidney. Mga tropa, pwede po din kapiha sa mga bata na ginadugdos anyos pataas ha. Kay natural na nga kape, walay di caffeine, why caffeine mo nang dili isog. Dili po ni magka-insomnia. Natural na ganyan nga mangustin, suya, ingat man moringa. Samson Plus Coffee Mix, kapi na, gamot pa. Hello! Good evening! Ni katropang Nila Carbo Danopa. Ni siya nga, wow! Sani mo, gamay na jud ko ani from, 62 to 58 na lang ko. Buobos pag yun ni, sige, zumba, pasingot. I like it. Ganda! Lagi ko bati din ang katropang Nila. Di po, hindi po, kapasad ka na ito itong gagalingon mga katropang kanawa na bitin ang pasingot. Ang bumbak na kita glawas, ang nakulan na kita mag-exercise, di po na siya maayo. May buong lang ka nga, sige, taas ang manugon, high blood na ka. Yan sa git, pag kinahanglan po nga exercise o niya, kuhan po, kaya ang sa ato pong ikaon mga katropa. Balance ba? Balance ang diet na ito. At dito palabi niya ng mga unhealthy foods, nga krabigig mga kolesterol. Ha? Dapat nasa kay panahon nga mukhaon sa kaganang mga utanon nila na. Okay? Yeah, exercise, pasingot. Yeah, inumin na guwan, Samson Plus Food mga katropa. Dito na kumpiyansa. Shoutout na ito din yung uban, si Tambayan Vlog. Shoutout from Tambayan Vlog. Salamat sa pag-comment niya na mina ito mga vloggers karon. Ito yung panigrit, wala na yung kikuan din eh, kipili din rin ako. Basta di lang po ka na ang, wala, mga away. Ano yung ban nga, mga away, silang silingan niya, ipaagi, comment rin ba? Di ako ipabasahon? Ayaw! Na, delikado ta na, no? Alex Comendador, may hapon, DJ Butch, watching from Japan. Wow! Kasi lang nga sila, ito ba, kasungugan lang hindi mo. Tagpila po ka na DJ Boots ang Coffee Mix. Brato rin yung kaini katropang Nila 100 rin yung kapin. No, 100 kapin yun niya na po na siya ka sa Shea, no? Suway eh, basig na po may stocks siya sa Bohol. So ay, mahutdan na mo na dali ang katong mga stocks na ganpun kayong mapalit, no? Brato rin kaini, gatos rin yung kapin ang usa ka box. Samson Plus Coffee Mix. Ayan, dinot ani katropang Nila kay makabusog ning kapiha tungo sa suya, no? Ko mag-diet ka niya, magsige pa yung kagsayaw din na magsumba ka sa tuwang sansan sa katropa, inom kang kape, mabusog bang ka, di magkagutubo na ni. Kay, ano na isuya, no? Magbusog katropa nila. Ike sa paning na Adri, Roldan Simbrano, shout out ko sa ako ang katropa nga si Stefan Pastida, di na sa Abuno Minglanilla. Di ba ni si Juan? Di ba ni si Steve Batida, akong pare? At umamuhatay o box, soundbox. Soundbox ako din ako. Mauni, si Steve, Stephen Batida, masing mauni. Kung ni kumpare mo, ni kipahimu na gusto ko ang mga MCV. Kinsa pa rin na direma ni hapon na mo. Lord na Margarita, yes, human program ni hapon na. Salamat kayo. Rinaldo Sinoy, DJ Boon, shoutout sa taga Mabuli Tabugon. May nga avid listeners dito. Salamat pa kayo sa mga taga Tabugon, ha? Isa pa ning uban din, eh? Sige, natabunan ning uban yung comments, mga katropa. I-comment lang usap, ha? Hello, DJ, shoutout lang ko. Dris may mahaya. Hay dos, Katarman, Diloan. Labi na sa... Sari, I love you na sa my love. Yang my love day nga si Mr. Rinante Abinuha, DJ. Ika ni Stella Alberga. Rita pre, DJ Russell Chem.
1: Tapos po nga nang umabot, Hoy Bisa, Pizza 4, June 4, sa Anata sa Lower, Agnawi, Barangay Guba. powered by RES Lights and Sounds. Kauban ato si Renato, mo ni tagiya Renato Sino. O yan kauban ang mga crew dihang mga kusgan. O karong maabot pit sa Size of City, basta dalagit ko ana pero wa ko pahibawa sa kauban sa DRT Philippines asa mi lapita. O karong pit sa Dusi, ana ta gyapon sa Lower Agnawi. O pit sa Baytay City ana ta sa Mahayahay Kambinokot powered by SGL Professional Audio owned and managed by Boss Dude Sotida, Soundtech DJ Auric, DJ Puli o si DJ Lors Japit 2060. Kitakit sa diha taga Kambinokot Mahayahay.
0: Yeah, salamat kayo niya Catch DJ Butch. Karoon na ning Sabado mga katropa, fiesta dito sa may sitio Kalangkaban para kay Lutak City of Naga. Kids ta karong Saturday and Sunday powered by Kira Pro Audio. Dunya nami diha DJ Butch, DJ Samix, DJ Ella and DJ Jerwin. Kids ta onyang Sabado ug Domingo mga tropa. Ayan. Kanya si Kuan, nagbalik lang ning uban ha si Arben Vilvestre, shout out. Marshall Inopia dira sa may Tugyan at Dalaget, salamat kayo. DJ Vince Rosales, shout out pre. Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 6:40 na mga katropa. Kini katong time check, hatod ka na to sa VisionX.
2: This time check is brought to you by VisionX Plus, soft gel capsule. May vitamins at antioxidants para sa malinaw na paningin. VisionX Plus, alaga sa mata, araw-araw.
3: XFM.
4: Ganong mo naman nagbilisan to na imong naog ni Hadid Jibots?
5: Ay, kalagot ko sa kong asawa, bay.
4: Nga naman?
5: Gabi ganahan to kumutira niya, pero pagtang-tang na ko siyang panty, doon na may no entry.
4: Oy, kasayo na bay.
5: Unsa kon man?
4: Ay, inigrog ni mo, bay, ang imuhasang brief by Botanginag Demolition Team. Ay,
6: exciting!
2: Ang hangin ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
8: Ako si Ariston. Usaka na ang umaw. Ibang adlaw dyan ko ang kapainit kunya magsige pa dyugugdo ko. Kung gibate po nato ang paglaban sige sa akong ulo. Ipalitan ko sa akong misis aning Santon Vitamin C. Akong gisumayan 3 times a day. Sulod sa usang kasimana na wala na dyan ang paglaban sa akong ulo.
7: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight, take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. Altogether, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang gipakusog nga vitamin D3, usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, mapalit na sa mga butika.
7: Turbo supplement for man.
9: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pahit sa dasona, inakapay ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effect. Swabe gain. Kamutol, testingin bala. Kampiyon ka dyan, Turbo.
7: Turbo, supplement for men.
6: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at kamuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
6: Mas lalakas ka pa.
5: Ay, unsa man itong?
4: Tulis ni nang. Kibaw ko sa inyong kwarta. Asa nyo ibot ng atas kalibo. Dari ko uton ko na imong brahan, ya?
5: Ay, itong kagilog. Ano nun?
4: Biag yun, ya. Tag sa kalibo.
5: dong, kagilog. Ano nun, ay? Dong, kung kanahan ka dong, kuta dong, nas ubus dong, naitsigin, ya.
6: Ay, ya! Exciting!
3: XFM. XFM.
0: Oras sa XFM sa Philippines Standard Time, alas 6.44 na itong time check, mga katropa. Hatid ka na ito sa Santhon Vitamin C! Maliguna inyong mga immune system din ha, para di madali bitong hilantan, delikado magka-absent inyong mga anak. Kapunta na ang tibok pamilya pag vitamin C mo, nga dilipod magka-aslam sa tanti yan. Non-acidic ni nga vitamin C, alkaline base, kaya ginama sa yes to health. Hindi kalimot, basta vitamin C, Santhon Vitamin C.

Hello, shout out to any DJ Jayan sa mga idol budal, mga brave, long live ex-Peter DJ Jayan. O niya, si Kwan po, Sean Leon Feb. Shout out main kabi sa taga Katipunan, Sagbayan, Bohol. Yan, salamat kaya katropa niya, Sean Leon Feb. Niya, si Rogelio Tuyugon. Shout out ko diri sa may Dilmar, sa Dilmar Meeting, Bohol. Okay.

0: XFM, Cebu, Philippines. Tanda time, alas 6.49 na itong time check, mga katropa. Hatid kinato sa premium D3 soft gel. Kanto bitong ato mga katropa, nga kanunay kibitong magka sinati niyang pagpagbikog silang kaunuran. Ano na mga katropa, unya, delikado din ang bikog, no? Huwag bilik ka kininiag madali or matabang niya na panalitan o ka na ang kuan ka unsa may mong trabaho karon din ha. Mananagat ka, delikado po na iniglanguin ni mo, mabikugan ka mga katropa, daghang mga nadisgrasya na. Premium D3 mo mga higala kay maini sa tuwang kabuk kuan kaunuran. Premium D3 mo. Muscle cramps nga usahay nga pertingin sa kita. Tumar mo mga higala og premium D3. Magdagi kay daghang makuha ni nga kaluhan. Stand Energy, Vitamin D3 mga ginama sa Yes to Health Premium D3. Sa ito ang final greetings. Hello ni Kevin Marianito sa Sokairi. Shout out idol nilang Arnold Pasigna-Signa Manu Junjon o gagaw po po'y salamat kayo. Anya, kisa pa rin na din ha Pari Suha. Shout out ko sa Kolumbian na Marigundon Lapu-Lapu sa rin. Anya, wala tayo igong panahon mga katropa. Manamilit na mi ha. Salamat sa inyong pag-uban. Ugma na po ang lawa sa magdakda o samang istasyon. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas sa inyong katropa.
1: DJ Boots,
2: Russell Chair.
0: Katropa mo.
2: Exciting.
3: Exciting.

0: XFM.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
3: Kuya, Sakel, Humawan. Kaling akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga nga akong baba.
1: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil Osaka, trabahantri sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay kopi daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining coffee day, dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban na kung trabahante sa water district na nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy mangkay paguli istingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may Santone at vitamin D3 ka pa, mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
5: Sa anong oras, abay?
6: Ah, wag kong ibaw, abay. Nagbakasyon mo lang kong kunin, eh.
5: Ay, ay, ay!
7: Ay, ay!
8: Exciting!
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
9: Available sa mga butika.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
10: Ako po si Aisel Complicado, Balab Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
11: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
11: Samsung Plus
1: Herbal Oil.
12: Sis the Pain.
13: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time a sore throat ko, wala gyud lain makapawala sa sore throat nako. Sis the Pain Regude. Paspas kayo
12: mawala
13: ang pain.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist,
12: consult your doctor.
14: Bibili sa mga butika.
15: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
16: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
17: Abli na.
16: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilgi.

0: anytime.
1: XFM. Ikaw ba dunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
1: The Secret of Health.
2: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higaw niyo mas sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na nakaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
1: The Secret of Health.
2: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy ug matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension ug uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog ug epektibo.
5: Santon Plus Gold.
6: Ako, usa ka padre di pamilya, gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, ug manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki gud ko, pero usahay.
7: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
8: Santon Plus Gold!
9: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
1: The Secret of Health.
2: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
1: Vision Next, daghan ang natubangan.
10: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na doubt na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon, klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Visionix, slay ang kaypektibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
2: Good news sa mga listeners consider nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
3: The secret of health.
2: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
3: The secret of health.
2: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Zenthon Plus Go! Hi! Ako si Razor Vasquez, isip station manager. Dili-bali kayan ang kakapoy sa lawas. Gumikan kini sa stress sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kaayod gapon. Usa-usab ako ka-angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Zenthon Plus Gold. Kaloy sa Ginoo, ang iyang guiter ni Hiyos. Maunang iyang gimintain ang Zenthon Plus Gold. Ako usab, gamit usab niini, kaloy sa Ginoo gapon mga katrupa. Ang hangak, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kada adlaw, kini na akong ginagamit ning Zenthon Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita ka ninyo nga proteksyon Zenthon Plus Gold. Labi pa sa itong mga kagisunan, mga kababayanan, na doon ay bukol-bukol sa suso, guiter, o uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Zenthon Plus Gold. Labi pa, gandun na kay balatian, Zenthon Plus Gold gamita.

0: sa'yo mong ginagamit sa mga produkto sa Yestel?
1: Tantum Plus Coffee Mix, Tantum Plus Gold na basiyo.
0: Ay, nakapalit yung gas.
1: Oo,
0: nakapalit yung gas. Nagkaday basiyo. Asa ka nagkapalitan eh?
1: Dito sa baba.
0: I-check yun mo nga naitatak ng Yestel.
1: Oh, Yestel na ba yun?
0: Para makasure yun dapat
1: na
0: naitatak ng Yestel. Katong wala pa ka nakainom aning
2: XFM. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 7:07 na sa kagabion. Ato nga time check mga katropa, gyatod ka nato sa ato ang numero 1, ato ang gipasigarbong produkto. Muna ato nga flagship mga katropa, Santon Plus Gold sa Yes to Health Incorporated. Mato giingon sonata, ganina nga, choose protection, choose health, choose Santon Plus Gold. Tantigil mga katropa, kining preventive bitaw nga approach sa atong lawas. Di na to huwaton nga magkapuliki ang mga doktor sama ni Dr. Espino nga nakiguba na to karon aron nga mag-correct ang ato ang gihambin nga kasakit o balatian. Usahay ra ba mo adto ta sa mga tambalanan kanang di na ginato maagwanta ang kasakit. Unya pagtan-aw sa doktor, pag-okay sa doktor, pagtan-aw sa resulta sa mga diagnostics, mga laboratories, nako, bati na day kayo. Muna nga atong ampingan yun ang ato ang mga lawas. Ang inyong lawas. Ang atong lawas sa matag karon o gunya. Kining ato ang Santon Plus Gold mga katropa. This is a food supplement. Dakunig tabang aron nga naturally. Natural mga katropa nga pakusgon. Ang power nga natural sa ato ang immune system. Pakusgon aron makasagubang ta sa mga hagit nini. Kining mga toxins, mga free radicals, grabe ra ba ning ato ang usahay, kining appetite ba to nato? Hindi na to mag-control kayo, kinipuliging unsay bawal, may lami. Kanawas tatay oh, sa ato adring monitor, push up gihapon. Importante yun na, ngalta exercise, atong tanahon po ng atong gikaon diha, hindi malika yan, kay kining ato ang usahay, kining attractive ito, matintal taaning mga produkto sa bukid, nga lami kis pananaw pero dai giputos dito og mga chemicals, mga pesticides. Mga patambok. Unya asa mo na padong sa atong lawas? Diri sa ato ang kidney. Mo na importante gyud nga atong padlason pinaagis pagpalig-on sa atong kaugalingon. Santon Plus Gold makatabang puni sa pag-stabilize, pag-normalize. Ladies and gentlemen, sa mga hormonal imbalances mo ng mga hubag-hubag, hupong-hupong, patagon. Kalimti gayud ayaw ay kalimot. Importante ang atong lawas og kita mga pinialan ni ini.
2: Headshot Express Balita, nag-una sa mga labas nga balita sa inyong mga radyo, gikan sa Tibok Puwersa sa XFM Network Philippines. Headshot Express Balita. Sentro sa insakto ug tinuod nga impormasyon sa katilingban, lokal man o bisan asa sa kalibutan, mas gipakusog o mas gipalakdan ang paghatod sa mga nagbagang balita. Kini ang Headshot Express Balita. Headshot Express Balita.

0: Siya nga nagpabilin sa pagpakahilom. Sa panahon nga gikatakda na lang kaniya. Di na makahimo sa pagtingog sa panahon nga gikatakda na usab kaniya sa pagpakahilom. Sa giapon baka tropa kininyong ubos nga lagas kanginan. Inyong makauban ng adlaw karon nga Martes. June 2, 2026, ladies and gentlemen. Welcome sa ato nga pagpanag-uban at mga kasilinganan, mga kasangkayan, kabugtuan, mga kaigsuonan, mga lungsuranon nga nagpakabana. Same intensity mga katropa ato nga pagpanag-uban karon. Atong ngisgutan ang mga nagbaga nga mga isyos. May labon sa tong lungsod niya apektado tang tanan, ladies and gentlemen. Kaya silbi si katropag konsihal Gregory Magdadaro. Napaigiatiman mga katropag nga importante. So, sauhi ko ninyo. Kaya ato ning tabangan mga katropag kini mga makaisas kilay nga mga isgutanan. Sa giapon kini si katropang Atty. Paul Gino Lopez. All right. Kumusta man ta, mangumusta gid ta ninyo kay siyempre number 1 nagpakabana ta. Unya kining ato mga tropa, sukwahi aning mga kaigsuonan nato nga ipasangil ang trabaho niya. Professionally they are not in good terms, but personally in good terms sila, pero di ko motuwa na eh. Katropag Jubin, ikaw motuwa ba ka na nga makahimo rata sa nindot kayo nato nga ato ang productivity diri, atong sales, atong viewership niya. Professionally okay ta, pero personally nagdumo ta, motuwa ka na? Di motuwa si Katropag Jubin. Pero gining ato, mga sangga kita diri. Imikan kayong atong gidapigan mga katropa, wailain kundili ang kamatuoran. Ha? Nga mo'y pabor, atong paboran. Ha? So kwahi sa unsay mga kinibitawng gitipigan nga mga rason o mga intensyon. Ug sa in-English pa, kanang gitawag mga katropa o mga ulterior motives. Pero kinig politika mga katropa, hugaw yung kayo. Luis Pilipinas, grabing hugawa. Pero, what is good news mga katropa kung you will be a politician, katropang Jordan Lipasana, o katropang Makram James, kay kung palitan o simbako lang na kay salaod, pwede raman ka mo ingon, bastong ko'y gipamulitikar ko. Kaya, mabunay, sagad yun nga i-raise yun nga mga reasoning. Pero it's a different matter kining imong pasangil, imong claim niya lahi na po ang kining imong pagtubag sa mga pasangil. Wala magkatropa nga Prisco Pagyod nga ning submit sa iyong kagalingon. Gitugyan niya yung kagalingon nga to sa otoridad. Ha? Niya, matod pa ni Senator Jenggoy Estrada. Dili ni something ha nga mabaguhan tayo ni katropang Jenggoy Estrada. Sayon tantanan way back 2014. Mga tuli na siguro mo ato. Amtong na ta ato. Ah, naapod to'y ipasaka nga maoragya po nga kaso. Kini nga plunder basta dinagko na yun mga katropa. Systematic nga paglikob sa salapis gobyerno alag sa personal nga pamulsa. Unya program ang paagi kay katong panahon sa una kung nakahinumdo mo 2014 PDAF man to. Kanang gitawag na to og pork barrel, lambigit ni si Senator Jenggoy Estrada atong panahon na. Unya karon 2026 plunder na sad. Pastilan nga no mag yung siya man sige. Unya ang iha pong kabatchmate ato, maura gyud po niyang kabatchmate karon. Nag-una lang po niya o gamay, ha? History repeats itself, gyud. Pero samtang, kuan pa man eh, napaman niya siya i-giatiman, no? Nga appeal sa iyahang conviction sa iyang bribery at nga maong kaso. Karon, laing kaso na sad. Bida, niya pila mo ni ka-counts, 2 counts ni of graft charges. Batok kang Senator Jinggoy niya, usa ka-count of plunder. Pila iya kantidad, gagipasangil nga nalambigit ani. Gagipasangil nga kickback. Nga nakapahimos kining maong nga opisyal. Using his influence as pasangil ha mga katropa, 573 million. Headshot. Ah, gamay ra.
1: Ayaw!
0: Kini may atong tagapagtagad. O niya, medyo with this incident, gumikan kay it was raised nga naagyo kalabutan ang administration. Iyahang giraise ba katropa nga naining hagad niya aron nga i-drop ang kaso batok niya kung muship siya sa iyahang affiliation risa majority black. Iyahan ang gisulti sa iyahang presscon. So ang naitabo, pagtugyan na siya ang kagalingon dito. Ha? Gikuyogan gin siya mismo sa president sa Senado. So, Silvi, it will support his case nga naagi nagpaluyo nga politika. Kay og panlitan, og ordinaryo kang konbiktado. O dili konbiktado, ordinaryo kang gipasaka ang kaso. Kunya, to akas hukmanan mga katropa, gumikan kay non-bailable. Wa man siguro yung mayor sa syudad nga mukuyog ni mo. So, Silvi, giunungan dyan po din ni Senator Cayetano kini ang pasangil nga nagyo ni bahed politika. And what really happened, mga katropa, after that, nagkaligri ang atong Pilipinas, specifically ang atong ang, upper chamber. Ang Senado, gumikan kay naman na sila schedule dito nga proceedings. Wa sila katungha, silang tanan yun, na timing yun, nga naglain ilang tiyan tanan. Sa majority black. Yan naman ito yung nakakalendar dito, nga mga angay nilang resolbahonon. Di lang ang katong isyo sa pag-amendar sa rules sa Senado aron nga maka-appeal o participate ang katong mga ning likay-likay sa balaod aron di madakpan. Naman to'y lain pa day nga mga matters. So that is what happened last night. Unya karunasad, lain na pod nga higayon nga ning boycott na po ning majority for the second time. Pero di lang po itong hukom. Kaya na yung mensahe mga katropa si Senator Alan Peter Cayetano. Naman eh. O na, makita sa monitor ato ning taga-agpagtagan. Tanaw na ito ni mga katropa. Kaya kita rabad rin sa chat, mga listeners na arang kabrayat raba in town ninyo eh. Mag-unago muna ako. Wa pagani ning sud sa kong unahuna aron nga ilitok sa kong baba. Naana inyo ha ng isuwat. Kabrayat din ninyo eh. Pero sa di pa, arisa tayo. Oy, kumusta naman ka, Jordan Lipasana? May gabi mga idol. O, Atty. Paul Lopez, always listening sa XFM din sa Bakayan. Exciting. Nagasalamat, sir. Ato nang ipambit ni atong tuluman nun. Kaya di initiya, oy. Asa kag, stillan mga katropa. Nya, narabatay isigutan ka ron kay unsay mga current trends nga makadugang bitaw sa ato ang kining deposit of knowledge. Although dagana tag deposit of knowledge mga katropa, na ay bag-o nga gipagawas katropang Jordan Lipasana ang Korte Suprema nga desisyon. Nya, makaisa punig kilay gumikan kay legal separation ang kaso. Asa kag legal separation ning abot sa Korte Suprema? Sagad mo abot sa Korte Suprema kini mga annulment kining citing Article 36 psychological incapacity. Pero kini legal separation ang decree mangod ani, ang hukom ani, di ini siya makapika sa kaminyoon. Bali ang mahitabo makatropa tugutan lang mo nga di mo magdog, magbuwag mo pudyo. Ha? Unya mapikas ang inyuhang property regime. Silbi ang imo-imo, ang ako-akong kuhaon balik. Muna ang legal separation. Pero this time, kining legal separation, ang nagpasaka og kaso, ang bana. Unya, tagsara in town, mga katropa nga ang bana mo pasaka kaso, sa ako naman noon. Kaso, kining legal separation, kay sagad asawa, gid nga naman. Kay kung imong tan-aon ang grounds ani, kining legal separation, repeated physical abuse. Kisa may muhimo ana, makahimo bagod ang asawa nga bunugon tangbana? O basig na apo, no? Walang takaybaw. Sulti mo dre, mensahe nyo dre kung kisa yung mga bana deha nga gikastigo, gibunog sa ilang mga asawa. Ako, sarang may akong naibawa na ana, si Katropang Jubin Jimenez naman. Oo. Oh. Mabitaw na nga katong atong gisgutan gabi eh, magisgutag labon nun. Ah, proud. A proud, obedient husband here, Katropang Jubin Jimenez. Ah, mga pita ninyo. So, ang nahitabo, sagad mga katropa asawa, ang mupasakag kaso ani, kaysa ako nang gikaingon, repeated physical abuse. Unya, kining gitawag mga katropa og sexual infidelity. Sagad, kining mga laki masad yun. Adi, lapog mo pasangil, ha? Kay, basig na sayop ta. Kaya nga, di ka matinud-anon ba, no? So, ang mahitabo mga katropa, decision ihatag sa hukmanan in favor of the complaining spouse, sagad asawa nya dayon ang katong guilty ga spouse maoy dihado labi na sa kustodiya sa mga bata. Pero this time around ang bana lagi ning pasaka nya kay bao mo unsa iyang rason, dili physical abuse ha? Controlling ang iyang asawa. Controlling. So, kisa may mga asawa diyan nga controlling. Ha? Unsa man nga controlling, kana bitang example, ayang gisayit dito. Oy, doy, kinahanglan na inig alas 7, imidyas gabi eh. In my case, mga katropa, alas 8, imidya, matadiri kotob. Kinahanglan inig alas 8:33 na anak ka sa ato ang tugkaran. Oy, Pulgino ha, kinana na ka diha. Ibida ginana akong asawa nang late ko mga tropa kaya alas 8:34 ko ding abot dito. Pagka nakuha gumat, World War 3 ang nahitabo. So wala na nahitabo na to ha. Ang kining nahitabo ni aning nga maong kihanti. Controlling ko no. Ayang asawa. So mura siya gihimo nga ulipon. Pero si Katropang Jubin malipay malagi. Katropang Jordan Lipasana, labi na Makram James. Malipay man tanga himuon tang ulipon sa atong asawa. Labi na ning bana ni kuan? Katong kanhi bana ni Mami Silia Mabalatan. Malipay to nga iyang himuon nga ulipon. Gumikan kay agi og pagpadangat, pagpadayag sa paghigugma. Akong himuon ang tanan para ni mo dai. Ayaw! Unsa mo ning banahang, awa man akong tinto, awa man, kuha naman gin siya, naburyo na siya maayo. Ha? Nag-abot na siya sa tumoy siyang pisi. Muntong ning kiha na yung taon siya. Oh. So, kasi mga bana dia, ang nag-control sa asawa, kasi mga asawa dia ang controlling. Ayaw! Usap ay lain. Kining, wana siya eh. Kuan, wana siya eh. Nahot. Palitan og uhawon siya, maglakaw siya, pagkuot niya siyang bulsa. Ha? Wa na siya maku.

political affiliation, religion, mo na, unya physical abuses among others, unya palitan og ang imong bana, imong matikdan nga kana na ang di na siya makuntintog babae, di na siya makuntinto nimo kay ang iyang ganahan pariha kapwa niya lalaki. Oh. So kana ground na siya. Pero wa nay way nakabutang dito nga controlling. Pero ang nahitabo katropang Choto Mati. Kini siya Choto Mati, di man siya kuan, di man siya controlling. Oh. Ang nahitabo naggrant na sold dito sa mga grounds ang kanang controlling. So kana mo na bag-o karon nya angay kita nga masayod unsay mga update kay kining Korte Suprema, Korte Suprema manggod, ladies and gentlemen, kung pagawas gani ni sila og hukom, mahimo ning gitawag og jurisprudence, mahimo ning kabahin na sa balaod. It forms part of the law of the land kaning jurisprudence. So ang tanan, ang kining mga korte dres obos mo na nay tamdan. So bag-o ni nga jurisprudence. But anyway, good evening, Edith Lopez Ladesa. Kining bana ni Edita si Tata, buotan kay ni. Ganahan ni nga magpaulipon, magpailawom kanunay siyang asawa. Angay gyud siyang sumbanan. Good evening, Atty. Paul, watching from Mahayahay. Mahayahay Uno Poblasyon, Pardo. Daghang salamat. Ingon si Choto Mateh niya, naapod si Silya Babalatan. Mami, may gabi diha. Mami, kung solo mangunta, kay baka kung solo ta, solo po ng ato ang swildo. Watay kabahin. Di betaw, di ni parihagig. Nalagi, importante si Katropa Greggy. Na si Ross L. Reyes. May gabi diha, sir. Ugbuhi pas anhing in really. Away siguro muapasad og kapriso kay magreunion sa silang tulo dito sa prisuan. Ako sa lagi. Dako gigay ng posibilidad. Bright giding ato ang mga listener dito. Cyril Amarilla, may nga gabi niya. Drama queen giyod ni sila si Jinggay. Oy! Di lagi nato mga katropa pwede nga ikinibitawang kanang gitawag bitaw og safety net nga depensa. Shotgun yung depensa. Agi, politika ko. Lahi man po na. Agi, politiko. Manjuga politika ko. Manjuga. Ano tani enter ka? Pero, ang kanang aspeto manggod sa accountability, kung naikabog aton, nga gipasaka batok ni mo, imunto bagon. It's just simple as that. Ana, ramag yun na. Kay kung wa po na ikapasikaran, di raman po na musaler. Mabito itong sa una. Ang katong kaso batok ni mo, na-acquitted magka ato. Kay matod pa sa huwis sa Digan Bayan, insufficient, dili ko no strong ang evidence, batok ang Jinggoy. Pero ning lusot ang bribery, maura po lagi. So this time around, pero gwapo ni makatropa, kay kita mo atong salida bitaw ga prison break. Pagkawas is prison, nakabuhat na siyang plano unsaon pag break sa prison. So, utakay bog, nananay manual unsaon pag lusot sa klasong, kasong plunder. Kaya murag master naman eh. Kini mga tohana. Pogues Garcia, may gabi. Nagsulog kita lagi, Ma'am Pogues. Nagang salamat. Napod ba katropa si Ryan Paray, Attorney Ryan. Gloria Lopez, may gabi eh. Gidim Lopez. Ato aning mga kasangkayan. Diya sa Almeria Biliran. Arvin Habas, kumusta naman ka abungan? Good evening, katropa Atty. Paul, watching and listening from Subang Dako, Mandawi City. Dimino po ba katropa si Juven na Lumokso Kadungog? Basid Narcissist Torne, maotong controlling. Ano po lagi? Sahay bitaw kinig manggawas, magunin mga personality disorder bitaw. Kaya nang magtuon na bitaw ka nga, ang tibok kalibutan nagtuyok. Unya ikaw mo ay center sa kining ato ang solar system, mura kag adlaw. Muna diha. Pa shout out sa tanang linen and laundry section. Ato din di ay si Choto Mate. Specifically sa among head si Ma'am Marvie Pakera sa Soto Hospital. Dengan salamat. Ato ning mga sangga di diha. Jovet Arisgado, may gabi. Rani Jing Mananaong.
Good evening, Katropa, Atty. Paul. Shout out nila ni

0: ni Colonel Rick Boy Landesa. Napod ba katropa si Colonel Ray Kadungog og SGT Jonathan Capsul diha sa Alaska Warehouse, barangay sa Droke, Cebu. From Jing Mananaong. From Jing Mananaong. Oh, Ilpedjo Heights, Subdivision, Nangka, Consolacion, Cebu. Nagasalamat! Anyways, mga katropa, kini ato sa nangisgutan. Kay atong first mga katropa nga ning inhibit. Ato lang tawagod nga ning inhibit. Kay murag gituyo magyun nila nga wa sila nitong ha dito. Kay atong ma-recall, in the previous sila nga session, ila magyung gi-schedule alas 5 sa hapon kagahapon. Ni atungod lagi kay na may mga incident na hitabo, ang katugyong pag-surrender na ni Jingo Estrada, wala na sila katunghatanan dito sa Pinaryo. So actually, naghuwat dito na ipasangil ang kining sa minority, nagpagnan kung silang aircon. Pero kung pagnan mong good mong aircon, at least makahinumdom sa tangan atas Pilipinas niya. Kanabang energy conservation protocol man na Senator Subiri ang gibuhat sa majority, gipagan kuno sila ditong internet. So wala dito ning tungha ang tanan gyud nga naa sa majority block headed by Senator Cayetano. Nya na siya mensahe ato ni tagaag pagtagad sa di pa ta mo proceed sa laing isgutanan. Apil na tong the sanctity of the institution as a chamber nga dili siya ganahan nga didto i-execute ang warrant of arrest gikan sa Sidigad Bayad ngadto kang Jingo Estrada. Ato nang isigutan karong taon-taon. Pero ipakita gud ka tropag Juben ang iyang mensahe sa tanan nga member sa chamber to my colleagues in the minority. So kining minority mo ni mga katropa ang former majority, mo ni ang toa dito naghuwat. But according to everyone else, daghan man po nasayod nga atong first nila nga session, mo ni sila ang ning request for adjournment nya wa na ning balik ngano man kay di sila ganahan nga mo lusot ang katong proposal nga magtugot sa usa ka senador nga maka-join gihapon sa ilahang deliberation bisan og nagtago-tago. So momentong rason nga ning boycott sila matod pa nila. So this time around, ang majority na sad maoy wa ning patimaw. So mo na yung mensahe makatropa sa president because nagpabilin man gihapon, he's still the president of the entire chamber, si Senator Alan Peter Cayetano. Ang iyang giingon, listat pia dinog. Tony Paul Gis Lopez, Pastor, good evening. Salamat sir, may gabi sa diha. The Senate is a co-equal branch of government. Kini mga katropa, wa po ko kasabot kayo ani. Kini, the Senate kuno is a co-equal branch of government. Co-equal. Ang co-equal actually, kung i-correct lang da, gamay po si Senator Cayetano. Ang co-equal is ang executive, ang judiciary ug ang legislative, which includes Senate and the lower house. Katong atong mga congressman ha sa lower house appeal na ana. So I don't know yung pasabot ani. The Senate is a co-equal branch of government. It is not a prize to be claimed by anyone. Events of past few days may have blurred this distinction. Medyo nahanap ko no mga katropa ang maong co-equal. Say pasabot niya ni. Sige lang, ato lang padayonon. But what happened with one of our colleagues today brings it sharply back into focus. So Silvi, ang iyang punto murag na challenge ang pagka-independent no sa Senado. That we differ on the leadership of the Senate is not in question. Oh, lain man ta og Silvi allegiance. And it is a fair point of discussion. But no matter our disagreements, bisag unsa pa may ato ang di pagkasinabtanay, we must all agree that it is the Senate's own business to settle. So ang atong silbi dili pagkasinabtanay sa mga butang-butang, kita ra po'y makasulbad. Sakto po. This chamber answers to God and the people who sent us here. Sakto yun. And to no one outside these walls. That line is now being tested. This is not accusation. I'm speaking truth that each senator already knows. The independence of this institution and the legal standing of any of its members are not currencies. Legal standing of all its members are not currencies. So, simbi mo di mapalit. The day they become things to be traded is the day that the Senate is diminished. And after the Senate, the Republic. Alright? So, I put one question to you. Naku'y pangutanan ninyo. Not as the majority, but as the chamber. Will you stand for the Senate's independence? Kinsa magoy mo balibad ani nga di ka mo barog sa pagka-independence sa Senado. I'm asking you to join one deliberate act. So nasa gihangyo nga ilang himuon tanan as member of this chamber. Silang tanan, be it minority or majority. Muna yung hangyo mga katropa. To let the Senate go quiet together and by choice. Silang tanan magpakahilom. Unya by choice sa ilang kagalingong pagpili. So the country is made to ask why a co-equal branch would fall silent rather than be made to serve. The door is open. What do you do with it is your yours to answer to this institution and to the people watching it. So ang iyang giingon, to let the Senate go quiet together by choice. So mao siguro wa sila ding tungha dito sa pinaryo. Kaya napakahilom sila. Medyo may pagka-abstract ni siya, di kay kung ka tuhog sa iyang pasabot. To let the Senate go quiet together and by choice. So the country is made to ask why a co-equal branch would fall silent rather than be made to serve. Kaysa kuanta himuon ta nga ulipon, may pay magpakahilom ta. Tempa, pero kung imuhang trabaho, unsa may mahitabo mga katropa kung silang tanan di magpakahilom, mura na silang silito lapid at tanan. Imong pwede nga, unsa man, what's the parameter? On what ground, on what issue nga, nag-auhag siya nga magpakahilom sila? Giaghat ba niya ang tanan nga musipatiya kang Jinggoy Estrada? Nga gipriso? Aron ipakita nga nag hugtanay sila og bakos og sa Tagalog pa hawak kamay silang tanan nga maoy ning comprise sa Senado unya magpakahilom sila unya silbi unsa man kana na ang di sila mo duty so murag so mao si Roy ang pasabot ang parameter aning to go quiet so kana maka tropa ang iyang suwat and then second time around, wa na po nining patimaw silang tanan, kining member of the majority block. So ang nahitabo, karong bag-o lang yun, mabuto ning ato ang XFM Cebu na agid tay programa sa gabi, kay mamani last line of defense, kining headshot, to whatever incidents that will transpire sa tibuok adlaw. So kung naay mahitabo, alas 4 sa hapon, nahuman na mas Eric Manait anas asintado, ari na nasaoon rin sa headshot. So nahitabo mga katropa, bag-o lang yun, ang minority nga black is now voicing out. Ila na yung giklaro. And they are calling for the resignation of Senator Alan Peter Cayetano to resign from his post as the Senate President. Headshot. Kay matod pa nila, sa iyang paglingkod as President, muramang wa may ayo ang iyang leadership sa Senado. So, unsa man eh, kanang naabay kausaban kon ugaling lain ang ninglingkod as president? Pero kita mga maing laki mata makasabot man tadi man ni siya coincidence ang pagkausab sa setup sa Senate atol pod gyud maka tropa nga nagpadung na gyud imminent na nga naa sila maoy mo try sila maoy mo act as senator judges sa kaso nga impeachment. So actually political gini siya nga mga maneuvering. Alright? So ako mga katropa, kung ingon ka og independent mo and then you are composed and set up ang inyohang imahe karon, ang inyohang set up karon inaana na atol ni nga klaro kang tanan pabor mo ani nga politician, naturally kay politicians malagi mong tanan. So what is independence to speak of? Unsa may independence imong pasabot? No? So inani mga katropa ang panawagan karon sa minority. Gitawag nila ilang kagalingon og sangguniang bayan. Di bitaw mga katropa, solid kuno sila nga black minority, SB black. What happened today is a clear abandonment of responsibility. Asa kag clear abandonment of responsibility? Wala gining patimaw sa ikaduhang higayon na. A dereliction of duty and a blatant disregard of the rules that govern this institution. Because the Senate cannot be made to stop working simply because its presiding officer refuses to lead. The statement read. So, muna ilang panawagan. Nga, wa magkakalid niya. Dayon, wa man tayo mahimo ani kung muna yung panawagan ng pakahilom ta. Way mo buto na to. Way mo lingkod rin. So, what will happen to the institution? And you are citing independence. So, ano sa mangyod? Are we going to be swayed? Or mo prevail ba mga katropa ang imuang pagsimpatiya sa usa ka senador in his personal capacity, in his accountability, in personal capacity rather than fulfilling your mandate as member of Senate? So muna yung pangutaan na po. But anyway mga katropa, di yun na to ni mabuwag, no? Ang pagkapolitiko o ang gininiang pagkasenador o kanang pag-fulfill, pag-himo sa ilahang mandate. But at least, naagihapon. Present gihapon sila o naa sila'y trabaho nun. Kay mga katropa, asa kay daggan kay tag di lang ni impeachment, no? Naapay daggan mga butang diha nga ilang gi-attend. Unya, maamong ang mga transactions, ang mga schedule diha, ang uba nila nga ilang isgutanan tungod lang sa usa ka butang nga personal sa usa ka tao. So, kana siguro pod, mo'y atong tan-aon. Unya, ang hitabo mga katropa, Aligre, kay karon pa ko kita ni John Bick Rimulya nga nangisog. Kay ang ako nakita magod nga isog ni Rimulya, kiniram yung iyong uban. Nya, medyo may pagkamatipunong katawan rin ba ni si John Bick Rimulya. Kung makarecall kita sa una, katong incident, katong grabe nga kaguliyang sa Senado, nisodid itong NBI, nagpasangil dito si Senate President nga ilaha ko nung buhagon ang Senate. Dito ba si Judbic Rimulya niya? Playing safe ba siya dito? Nag-istorya siya ni Senator Bato before tuning escape. Karong gipangita sa balaod, istorya siya dito. Naglamanuhay sila. Unya, karon this time around, nga na ang warrant of arrest, while dito mga katropa si Jugo Estrada sa plenary, pinting palaga gyo di Senate President kay not here. Ayaw ninyo dakpadre. Respetuhin ninyo ang ato ang institution. Senate as an institution. Kaya nahitabo mo niya sa una. Nahinga na siya dito silang sa lungga, nga wala gidakop dito, kay naay paghatag o kortesiya makatropa sa institution. It never happened. Wala ni nahitabo. So, huwata ninyo nga mugawas si Senator Jigo Estrada. Pakita ko katropag jubid ang video. Kay, grabe ni. Nya emotional. Dagan kay emotional. Nya, ako nagtuo makatropa nga si Marcolita. Emotional na emotional, ha? Nawa makatropa.
1: He is responsible. Respect the institution.
2: Oh.
1: This is not about Chinggoy. We're going out. No, don't lead him. He's right here. He can be arrested right there. So if you don't want him to make a statement there, sir, just outside the gate, we're going to walk 5 minutes. This is the Senate of the Philippines. It's never been done.
0: Never been done. Oh.
1: Salonga stood up for Enrile.
0: Mm. Salonga stood up for Enrile.
1: Ang kaso rebellion.
0: Mm.
1: Anong ginawa? They walked out. We're just asking you to walk out. Let's walk. Let's walk. You arrest him here. It's a word.
3: Sir, this is the Senate.
0: Sir, basahan na. Miranda, doktrin mga tropa.
4: Kalyo na ito para ito. Kandikan by 5th Division, Criminal Case Number E-SB26-CRM-006 for the crime of plunder under Republic Act 78 as amended. Signed by Honorable Zaldi B. Tres Peces, Chairperson of Social Justice. Sir, being accused, you have also may karapatan ka manahimik at magsawalang tibo. Ano man ang yung sabihin ay maaaring gamitin
0: right ko. Right to remain silent.
4: May karapat na ka rin kumuha ng sarili mong abogado o tagapagtanggol
0: ng na-ayos. Have your own counsel, have your choice.
4: Ang pamahalaan na pagkakaluban ka na ito. Lahat po ba ng makarapatan nyo sa rin na unawaan?
0: So, nabasahan yun mga katropa. Unta to ang request ni Senator Gaitano is ato na lang sa gawas. Nya kay bawo man taan eh nga voluntaryo gyud nga ning surrender ni. Pero ang giingon mga katropa ni imute ra gud katropa Juben. Ang giingon man gud at ato ni Rimulya. Sir, I'm respectfully asking you. The last person you put in custody escaped. So, motong awa na kasi ni Salig nga ato na lang sa gawas. Ninyo na ipatuma ng warrant of arrest kay Senado Magone. So, ingos dyan, Bikrimulya nga, di na ta kumpiyansa kay sir. Ang last lagi ka itong kagawas malagi escape man. So, muna na itabo mga katropa. So, pag-aligri ka ron, everyone is so emotional. Si... Senator Makolita, emotional sad kay siya. Ha? Ang damdamin ko niya, nag-suffer yung damdamin. Ha? So, grabe na ni. Oh, tanawang mga katropa ang mga ano, members sa majority block. Oh? Mm. Loren Ligarda, hilak na. Si Pia Cayetano, hilak na. Paitas ha. Niingon si Senator Jiggoy nga kung mo ni ako ang mo ni bugti sa akong pagbarog sa ako ang prinsipyo, then so be it. Iyang giingon yun nga politically motivated yun eh. Kay naining hagad lagi niya nga iyang talikdan yung prinsipyo niya ibasura ang kaso. Pero umupod lagi, kining mo claim kaginana bitaw mga katropa, sayon ra magunta may emotional, labi na kita mga Pilipino. Pero saan malagi nga na may asunto kriminal? Ito bago na ginanato. Otherwise, kisa may atong expect nga mutuman. In fact, kini mga dagko mga katropa ng mga opisyalis, grabe ni. Ha? Unlike sa mga yanong mga tao nga dakpon, ah grabe, ay. Ngita pagka, linya pagka rito sa pao. Kaya ang power ba, kay daggan po kayong giatimang kaso, igo na lang dito mapakita. Wa na lang gani o kaya og nabakay dipinsa. So, ikaw nga bilabol maganing imong kaso, mapriso ka kay wa kay pampiyansa. Nya himan-himan panlitag mo surtihan ka ma dismiss or acquitted kasi imong kaso. Awa nan, napo katuig na kasprisuhan. Mo na gitawag ka tropa listat adinog og charge to experience na lang. So, mo na kinibitang inequality. Nya reality man eh. Kay kung yano kang tao, dadun kasukmanan, lahi man yun kaysa sa inaning honorable ka. So unsa may hitambo karon? Oh, ang mga abogado makatropa ni Jinggo Estrada, ilag yung gi-exhaust. Gi-challenge sila makatropa ang warrant. Gi-challenge nila ang information nga maoy basihan sa warrant of arrest. Kunya gusto nila nga ibalik, no? Ibalik sa ombudsman. I-remand ang evaluation nga to sa ombudsman. So da mas strip off ang sandigan sa ilahang jurisdiction, balik sa ombudsman. So asa ka na nga mga lakang? Gikan sa ombudsman padong sa sandigan, ipabalik na pud sa ombudsman. So wa pa ilabot baka tropa ang pagpadangat, pagpaabot sa ilang depensa. Ilang gi-exhaust nan? Ha? Ana gini ba sa mga impluwensyado? O niya, kung nakainomdom mo, wa mo kalimot. Ha? Ay mo kalimot. Katong waiting day sa una. Oh. Plunder man sa to. Appeal man si Jinggoy, ha? Kauban sa iyang amahan nga si Erap Kaluoy sa Dintown. Pero di mga katropa, kagabi atong gisgutan. Kaya ang aligri magod ani, bato absent. Ang ilahang lakang aron maka-join sila sa proceedings, kiningwa diha, wa pa na lahos. Wa pa man to na approve katong amendment sa ilahang rules. So absent si bato. Si Jinggay, matod pa mamisilya, tuanas pisuhan. So ang 3C nga majority, minus 2, 11. Niya mga katropa, remember, 13, 9, 2 man to, natoy duha nga neutral. Si Subiri, Miguel og si JBRC to. To ang maning panig sa minority. So ang 9 plus 2, nahimong 11. So pareha na sila nga 11 karon. Muna gitawag lagi nila og political gridlock. Unsi sila. Unsi ang minority, unsi ang majority. Atong gisgutan kagabi eh, kung possible baka ha, nga mausab ang baruganan ni JB Ercito gumikan kay at stake ang liberty, ang pamilya, o sa Tagalog pa ang kahihiyan. Iyag ba yan igsuon? Igsuon ba yan sila? So mamatoy itong gihuwat kagabi, unsa may statement ani ni JB Ercito? Mudapig ba siya sa majority black? Kung asa ang affiliation sa ang igsuon nga na priso, agig simpatiya? Or magpabilin siya sa minority? Pastilan ba katropa? Money statement, oh. Bilang kapatid, muna giingon ni JBRC to, nalulungkot ako para sa kanya. Sa kanyang pamilya, kaya lang, ay, muna nakalisod po lagi kay... Usahay lagi, mga katropa, ka na bitong dasigon ta. Panlitan og mga play ta, trabaho. Muingon ang nag-interview na to, or ang resolution sa panel, muingon nga, maayo ka, okay ning imong credential. However, maan na, pikas na kanya. Kung mangulit tao gani ka, unya, imuhan ng paninglan ang babae sa iyahang tubag. Day, unsa naman, kumusta naman ang ako ang pangayo ni mo nga tamis nga, oo, sa ako ang gitaniyag nga pagigugma. Kung inguman kinabuhi akong ihalad yan ni mo. Yung babae, panalitan og magka-appreciate din siya ni mo. May mga babae nga, maayong manjugang tao, buutan ka. Malipay ka na, maminaw. Buutan ka niya, nasa kay trabaho. Ha? Sirti kayo ang imuhang mahimo nga kapika sa kinabuhi. Malipay ka na. Pero medyo magduda na kagamay, kay taas-taas mag-introduction. Na kay panginabuhian niya, makita na ako ni mo, responsable jug ka. Yung maghuwat ka sa, unsa may sumpay yun, ani? Yung sugot na bagyo ni, o di gihapon? Yung maingon mo ng babae, panalitan, baka tropa nga, pero, pag-ingon o pero, maingon ng babae nga, kuan lang kana na ang baho lang ka ginawa. Wa gihapon ka? Ah, nadaot ka sa usa ka apan. So mo ni hitabo karon. Ah, di kita mo kumpiyansa sa mga preliminary nga mga istorya, ha? Ah? Premise kay nara by however. Kaya lang oy happy birthday day ka tropa ga bunso manansala. At pag-i-greet ba katropa si katropang bunso masing manansala kay Rung Adlawa na atol yun sa iyang adlong natawhan. Among i-pagampo, bro, ang imuhang madagayaon, ha? Madasigon, o maabtikon, o kapiskay nga katuigan sa imong kinaboy pamilya o sa imuhang mga sa ministry. Happy birthday, bro. Attorney Paul Jesus Lopez, good evening. Minaw po ba katropa si Jody Lopez? Kini? Muni ang kuan master ang ugat mga katropa Oliver Dakay kuya Libby may gabi naminaw po si katropang Jane ako ning kuan technical ning personnel sa BSMMC may gabi da Sir Jane Arlinda Tabion anima ma'am Arl may gabi o si Chagsipo. Now ang giingon mga katropa dire bilang kapatid, nalungkot ako para sa kanya at sa kanyang pamilya. Kaya lang, oh, as public servant, kailangan hayaan nating umusad ang batas. Oh, mga nag-iingon ni Jay Bears ito. Dapat nating malaman ang katotohanan. At tiyak, dapat manaig ang hustisya. Headshot. Sakto po. Okay, ang masamay mong itubag, maingon ka nga, mausab kong akong affiliation, kaya ako isuon. Nilaan kay ka. Nya magbabalaod ra ba ka, tigpanday kag balaod. Ha? Nya mo na imong, why, klaro yun. So, spineless kang pagkatao. Wa kay baruganan. Pero matod pa silang giingon, the blood is thicker than water daw, pero malita is thicker than blood. Di lang po kung mo-subscribe, ana. Kay, mo tinood ba po ka, ana? Pero mo po na i-save siguro nga itubag niya. Kaya kung sa may mahimo ni ana. Ha? Nga, pasakaal man siya kaso yun. Nga, na may nakitaan nga probable cause against niya. So, wana. Resolve lang mga katropa itong pangutana. Matod, batok kang, kuhan, kang, ano sa'yo nga na ni? JBRC to. Kung muusab ba siya siya ang baruganan, nana siya ay klaro gid na tubang. So kana, mga katropa mo'y atong sundan o atong nuntan sa mga susunod nga mga adlaw, tanaw na to kung nabay bag-o na sad nga composition sa itong Senado niya ang naitabo. Masa may naitabo mga katropa? Kitang tanan mo'y alaot. Kaya yung panlitag, dysfunctional na yung atong kining upper house. Remember nga, ang entire mga katropa nga institution, ang Congress, lower house, upper house, walay mulusot nga palisiya kung dili muagi gikan sa lower house padung sa upper house. So, panlitan og paralyze na, lison na kayo. Nya, sa ako nagikaingon kagabi eh, 11-11, panlitan og di sila makakuha og majority in selecting leadership nga bago, constitutional crisis na. Kaya watay provision sa constitution na. So, pasabot lang yun. Nga karong panahon na, kumparan sa tibuok history sa Pilipinas, grabe yun, kis piso ang politika karong panahon na. O niya, Sir Jinggoy, alam mo, pag-istorya lang mo ni, at least nag-reunion mo ni, kwan? Ni, Agimat niya. Oh. Kaya at least naman mo history. Muna giingon og together again. Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 8 na sa kagabion. Atong time check mga katropa, gyaton ka nato sa itong lamian kayong kapisan tone na plus coffee mix. Arang labi abang katropa, balugay, kapait-pait, hindi pa kapinan o tamis gikan sa mangustin. Pirti lamia. Gipuga ang mangustin nga mo ay gigamit nga tamis-tamis. O niya, adunay asoya nga mo ay tinubdan sa protina. Anti-aging atong Santone Plus Coffee Mix.
2: XFM. Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
6: Si Richard De Leon, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwaya na ako kung sa kaning kalamig. Kapag inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Kilminti, active akong kalawasan. Ilimsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako kilminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
7: Taxi driver, bila di ay patag sa metro bay? Bila ba yung kumplitihan di ay?
8: Astang buang nga ba'y nakalimot mo ni Kukun sa metro?
7: Mo ba? Parihas di ito ba'y? Nalimot si Kukda sa Kupitaka?
8: Yeah. Ay,
5: better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
9: Available sa mga butika.
10: Tila ba may hangin sa tiyan?
11: At masakit sa pakiramdam?
10: Kabag yan!
11: Mag Santone Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang,
11: tanggal agad ang kabag.
10: Santone Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid
10: na all-in-one.
11: Sa presyong
10: magaan.
11: Santone Plus Herbal Oil.
12: Sister Pain.
13: Si Michelle de Aini, taga-Sipu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gamingod akong tiil. Sa uglikod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, ipiktibo kayo ang Sister Pain.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Bibili sa mga butika.
15: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
5: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
16: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
17: Abli na.
16: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilgi. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
0: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, alas 8:05 na sa gabi on mga katropa. Atong time check, getod ka nato sa... May lain mga katropa, basta yung araw na gani, turbo ha? Kalintigid ayaw nga ito ang moral and legal obligation. Naglumpong mga katropa, nga adunay kalabutan sa atong dignidad. Kinahanglan yun nga ito ang ma-deliver with VS kanang very kuad gyud siya kining satisfactory gyud kayo ha nga fashion kay lisod kayo og palitan mauwawan ta ha Kita nga mga bana. Tigam ni ninyo nga, na ibana na nga, ning daog kaso legal separation. Kaya wa na kagwanta siya yung asawa, so kinahanglan atong asawa ato yung palipayan. Kaya ron, watay, may, watay, lisod kayo nga, kining resilbaho nun. Ha? Kaya importante kayo mga tropa, ha? Ang atong turbo, gigama ni pinaagis pagbalikos sa duha kaugat. Muna ka tropa, Jack Torrijos. Importante kayo ha, nga ato ang tigamnan. Hinumduman ato nga, inig alas 5 sa hapon, wa na pupos ang ato ang gimbuhaton. Magpabilin niya po na, magkasagrado na sa pagsaka sa oras. Huwag ingon man paglugsog sa oras padung sa kadlaon. Third go, mga tropa, dietary food supplement for men. Giugkat ni sa, dito sa suba sa Amazon. O niya, ang natural ni siya nga alibyo sa ato ang oxygenation sa itong lawas. Huwag sa ingon, oxygenated ganitong lawas. Nindot ang distribution sa oxygen responsive, mga katropa, ang tanang bahin sa itong lawas, ang tanang party sa itong lawas sa bisag unsay hagit niini. Turbo dietary food supplement for men. Alright, mga katropa, dito maglangay kay nakastandby atong mga kaubanan. Day patay nga dolphin na palgan sa lungsod dito sa Katmon. Pastilan, mga katropa. Atong i-check ang dugang detalye, katropang Benji Talisik. Live report.
9: Dagang sila magrabang sa mga katropang Joben ang buhatan sa Department of Environment and Natural Resources kung DNR sa lungsod sa Katmon. Magsugod na o kaya nasugod na sa investigasyon, malabot na sa usa ka patay nga lumod o kaning dolphin nga napalgan sa kadagatan dito sa Barangay San Jose. Sa lasigot ng lungsod, kagahapuan lawa, Hunyo 1, 2016. Kini atong liban sa Katmon Police Station sa atong nga pag-iksayod, kalabasab sa kanyang mga patay lumod sa kanyang mga baog dapit. Nasiran nga ang kanyang mga Katmon Police nipadala usap og ilang investigador dito sa lugar kung asa nabalgan ang kinimahong lumod aron sa pagkuha sa dugang informasyon. Apat ang kabuhatan sa DNR boy dunay katungod sa pagpangalam sa mga kasiran kung unsa hinundan sa gamantayon sa maog nga kanig dolphin. Ang kapulisan magagad lang sa DNR sa ilang resulta sa ilang gihimong o himoong investigasyon kung nagkinahala manggali ang presensya sa PNP diha na matabang o musugod sa ilang investigasyon ang Katmon PNP. Nga usa ka mananagat ang nagka-discovery sa patay ng lumod maong gidala kini sa baybayon wa pa sa masuta kung babae ba o lalaki ang kinimong lumod ng ligit ang sa kadagatan sa barangay sa Katmon, Cebu.
0: Katropang Benji.
9: Yes, Katropang.
0: Natural sight bidig dolphin diha. Naalad ba ni sila nga makita sila dolphin diha sa kadagatan diha sa Katmon o nabaguhan sa sila ani?
9: I-verify po sa DNR o mga dawag katropa ni Paul kahit considering nga ang kining dolphin labi na sa sitwasyon kung posible ba kining nga gikagina sila yung dapit niya tungod sa sitwasyon sa itong klemas panahon karon init o nga posible ba kining nga posible ang kining mong lumod tungod sa kinis panahon morning hindi nga matay but ato ma-verify kung ang kining mong lumid ba doon na ba yung mga kanang nahimo ba nila agad sa mga lumod kito pa katuloy po wala itong identify ka sa DNA tungkol kit o may ba ito yung mga pangunta na o gaingo man o sa may posible nga prevention yung himon sa DNA alone na dila masubli pa kini mo nga mga lumod nga na sa kagatan ang mamatay kito po katuloy po katapag gamin.
0: Salamat katropang Benji.
9: Mo ka ng update nga report kaya sa kanyang lumod ginigit ang nga pating lumod dito sa kadagatan sa barangay sa Jose sa lungsod sa Katmon. Katropa, sa gihapon ay magkalimot sa mag-apply sa ganunay sa Santone Herbal Oil o paggamit ng pag-apply o Santone Herbal Oil sa katong mga wani mga buhok diha katong mga medyo patubo ba na magkatabang ni mga katropa nga magtubo yung buhok o magpaligon nga muhamis o bimso yung buhok mga katropa. Hindi mo kinisaya sa Wat Incorporated mabalit sa pamasyag butika sa iyong lugar. Alam sa ikaw sa Pilipino para sa Pilipinas niyong katropa, Benji Talisik, XFM News.
5: XFM Report.
0: Talang salamat katropang Benji Talisik. Samtang sa pikas bahin, upat pusas atol sa labangon na pulis bypass. Naka-standby mga katropa si katropang Eric Amaro.
14: Live report. Mayo gagabi ka tropang Anthony Paul, mga katropa.
0: Good evening, sir.
14: Paslak na karoon, no? Selda sa police station, talabang police station na boses Cebu City Police Office, CCPO, kaninga. O pat, mga gito ang lamig sa ganilang drogas, kinsan nga sikop niya tolusab sa pagdahig bybas operation sa labangon na police, pinagulang sa police captain Joel de la Serna. Aga, usas mga suspect na sikop nakuha ang kini o gaing man sila nakuha na palitan di na kaso paglapas sa Section 511 Article 2RA9165 for selling and possession of dangerous drugs. Aga, gihikay usab ni ini at usab sa kipagay na kabay mas operations may barangay Kiyot. Nakuha gika sa suspect ang saka gito aga Shabu nga doon sa 5.1 grams doon standard drug price value nga 33,680 pesos na kapit ng bybas money o guban pang drug related paraphernalia sa tulo ka lain po mga laki ang nasikop sa laing hungla sa operasyon sub sa Station 10 di na puro hino ni mga Section 11 Article 2 kinipagkupot lang kung ginadling drogas di rin nagibigyan ng mga operasyon sa may sityo Kugon Barangay Labangon na Dakbayan sa Subo na kuapod gikan sa tulo kining 0.23 grams ngayon ay standard drug price value nga 1,564 ang tanang mga dinak magibalong na kron sa selda sa baog kinipuga istasyon samtang nagpabot uga pagpasaka sa tukmang kaso nga to sa korte kining operational gains nagpakita matur pa sa CCPO uga proactive law measures enforcement sa nagparing paningkamot na ninis pagpatunay sa kalinaw kahapsay pagpugong sa mga kaliukan sa ilimingan drogas o pagpatunay sa kaluwasan sa publiko sulod sa Dakbayan sa Subo. So far kato pang report mga kasikasikas sa Labangon Police Station mga kataropa kasing doon na pa mo ilakaw diyan doon na pa mo yung mga extracurricular activities pero sa gabi yun pangapi mo mga kakilan ha Santom Plus CoffMX kay Makawa Sluya mga kakilan same time Makawa Puds Balatian good for the heart memory immune system mga kape Santom Plus CoffMX alang sa Rikos ang Pilipino para sa Pilipinas yung katropa Eric Amaro XFM News
17: XFM Report.
0: Hello, salamat katropang Eric Amaro. Good evening katropang Jane Presley Gingoyon, Lorna Margarita, Pinas is corrupt country. Sad to say good, katropang Ma'am Lorna. Anyways, mga katropa, ito i-check si katropang Jude Cator kay Diana po itulo ka angol human dasmagan sa usa ka pick-up vehicle dito sa Longsons Badyan. Katropang Jude Cator, unsay dugang detalye?
17: XFM Police Report. Police Report.
18: Yes, tulog ka baga nag-aangol. Humani man nasbagan sa usaka Ford Raptor pickup sa barangay Bugas sa lungsod sa Badyan. Mga alas 3:20 ni sa Gadlaon sa inisyal. Ng investigasyon sa kapulisan, kinig orange ka Ford Raptor. Gimaniho ni Darren Glenn Montes Claros. 24 anyos gikani sa lungsod sa Molbual. Nga paingon nunta sa barangay Lambog sa maong lungsod apan sa pagabot sa maong ganapit sa insidente. Kalit nga matod pa na banggaan sa sakinan kining tulog ka mga bystanders. O gaya nangalagpot ni sige man ba na nga 200 metros. Ang kini mga biktima, gilang silang Roberto Gadiano Dunaire, 23 anyos, alias Janice, 15 anyos, o kini si Shaira Consol, 19 anyos, nga pulos mga residente sa barangay Guadalupe, Cebu City. Tungod sa kakusog sa mong impag, grabe ka mga samad, ganaangko nining tulog ka mga biktima, ag nakaangko sa mga minor injuries, kini nga driver sa maoga, kini niyang pick-up, diya-diya na yun, dito ba kini mga personnel sa Padyan Municipal Police Station ubos sab sa pagpangu nilaga hepe o igaman MDRR imo haron natagan kini kunag pagtagad kini mga nagaagol samtang kini mga biktima gidangan to sa Padyan District Hospital alang sa dugang pagtam inon mi pasalay ginuning driver sa mga pick up ga muabag siya sa kastuan sa pagpatambal sa ospital ini tulog ka baga nadasbagan niya ni diga insidente mga katropa yo kalimot pagtumarog sa Anton Vitamin C ang alkaline nga vitamin C alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas sa inyong katropa June Kotor XFM News.
17: XFM Report.
0: Dahil salamat katropa ka June Kotor. Samtag kini pinasahi mga katropa kayong ato ang Constitution sold sa atong Bill of Rights na atay right to life, right to property, right to liberty. Mamanay major yun. Right to life. Katungod sa kinabuhi. Right to property. Katungod sa pagpalag-iya, propiedad. Right to liberty. Kining atong kagawasan nga katungod. Pero dire sa atong probinsya sa ato ang our very own Sugbo baka tropa. Daay gipuno. Ha? Programa nga ilusad sa to ang probinsya. Right to care. Pagkaninduta baka tropa. Sa tupa katungod sa pag-amuma. Ug katungod sa katungod sa pag-amuma ug katungod nga amumahon. Kaninduta. Ato i-check baka tropa ang detalye ni katropang Almi Mata.
19: XFM Report.
20: Yes, may pirma si Governor Pamela Baricuatro sa Executive Order Number 29 nga nagtukod sa Right to Care Program sa lalawigan sa Sugbo nga nagtugot sa mga residente sa pag-assign og care partners nga mutabang sa mga sitwasyon sa panglawas, emerensiya og social welfare. Among pulisiya nagtumong sa pag-ila sa caregiving relationship bisan gawa sa kasal o traditional nga pamilya. Laki pa mga non-traditional arrangement. Sumala sa Executive Order, ang mga designated care partners sa mahimong mutambong sa hospital visit makadawat og update sa pasyente kung autorisado og mahimong emergency contact ka. Gimuusab ang usa ka registry system ubo sa Provincial Social Welfare and Development Office, kaoban ang Provincial Health Office of Gender and Development Office. Di na mga residente may mong mo-register. Mag-usab ubukan sila sa ilang designated care partner. Sumala sa executive order nga wala kini naghatag og legal rights sama sa kanyon o inheritance. Apan limitado lamang sa administrative recognition na alang sa health o emergency support. Gipasa og dosab sa probinsya ang non-discrimination clause nga nagpadalipod batok sa padiskriminar na base sa sexual orientation, gender identity, marital status o guban pa. Gipaabot ka magsugod ang implementing guidelines sulod sa 60 kaadlaw human sa pag-issue sa executive order nga nagpasabot nga usa kini sa unang lokal nga pulisya sa nasod nga formal nga nag-ila sa designated care partnership. Mga katropa, alang sa mapalig-on sa panlawas, inumong sa Thona Plus Gold, alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini yung katropa, Almi Mata, XFM News.
19: XFM Report.
0: Daga salamat katropang Almi Mata sa imong detalye may tugod sa right to care. Sa Pikas Bahid ba katropa tulo ka mga traffic enforcer sa Mandawi City. Gibistigara di. Tugod sa giingong pagpangilkil sa mga madakpan ng mga motorista. Uy, tulo ra din ikabuog na eh. At nag-check agda dugang detalye katropa ka Christel Joy Pilerka.
19: XFM Report.
21: Tulo ka mga traffic enforcers nga sakop sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi Kuntim ang gipaubos karon sa investigasyon tungod sa giingong illegal nga mga binuhatan sa ilang trabaho. Mahinumduman nga niadtong nilabay nga buwan adunay tulo ka mga traffic enforcers ang gitaktak sa trabaho tungod sa pagpangilkil diini sa mga motorista nga maisuhan og citation ticket. Ang na-dismiss ng mga traffic enforcers, mga job order employees ug aduna gyud video nga nagpamatuod nga ila kining gibuhat. Matud ni Hilary Tuya, ang pangu sa team, nga tuyo nilang gi-upload ang mong video aron ipadangat sa publiko nga kung ugaling aduna sila'y reklamo, mas maayong aduna sila'y ligon nga ebidensya aron nga manubagyod ang iyang mga personnel. Ang giimbestigaran karon nga mga traffic enforcers, mga JO gihapon ug aduna sila'y gikuptan nga ligon nga ebidensya. Gipasalig ni Rituya nga di siya magduha-duha sa pagtaktak sa serbisyo sa kantong mapamatud-an nga nagbinuang sa ilang trabaho. Tungod kay sigun pa niya nga dili lang ang mga motorista ang striktong mutuman sa balaod sa trapiko sa Mandawi City, apan labaw na ni Ana ang ilang mga traffic enforcers.
22: Kanang gusto din ako nga kining lingbyuhan ginamo ang kuan ang among departamento sa imong ana nga mga imahe bagay lisod kayo. Madrag ang amuang departamento, bahala na lang sila, no? Sa ilahang kuwan, sa kundi sila mauo para sa ilang pamilya, ilahang nagpasulo, ilang backer, ingon na. Pero ako, I'm very careful nga kanang ang department dili ma-tainted with kuwan ba, ingon na, pati nga imahe ba.
21: Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo o di makahilab sa tiyan, ang Santone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Christel Joy Felerka, XFM News.
19: XFM Report.
0: Daga salamat katropa Christel Joy Felerka sa report. Boto ya naglangko baka tropa sa mga report gikan sa tumak kaubanan. Good evening everyone. Naminaw po si Mami Cleofi Ambos. May gabi ida ami. Regards ni Kuya Dari. Kanya mga tropa, naminaw po si katropang Manuel Maning Ambos. Og si Reverend Oliver Nacion. ngayong gabi nyo diha. Medyo apiki na ta sa oras. Nagasalamat mga tropa sa inyong makanunayon, mapadayunon ug malahot tayon nga pagpakiguban ng atong tulumanon.
1: Headshot.
0: O mag-adlawa, lain na po nga isgutanan, gumikan kay lain na po nga mga exciting nga mga current events may tabo. Sige lang mga tropa, kay we'll make sure nga ato ining maokay. Kaya ron nga we'll be part of those people sa Pilipinas nga nagpakabana sa atong nasod.
1: Headshot.
0: Itong partner sa Master Control, katropa nga Joven Jimenez, Dr. JJ, manager na ko. Naminapod ang iyang asawa. Tutingan sa iyong asawa, Ma'am Darlene. Ma'am Darlene, no? Ma'am Darlene. Tako, gining awa yun. Nalimot ko ito kung pang-answer sa iyong asawa. Ato ang... Ma'am Kathy! Dara, dara. Kanagiklaro gini mo. Pinisod na kayo. Kaysa na si Darlene. Yeah, ito ang station manager, katropang John Lee and Chavez Viking. Kati sa ito. Parehan din mo, ano, pangan. No? Yan yung mga asawa. Alang sa nagkaiusap Pilipino para sa Pilipinas, kininyong ubos nga lagas kanginan. Ako si katropang attorney Paul Gino Lopez, manamilit gyapon sa pag-ingon, kalimti, gayod ayaw, ayaw, kalimot, no matter what. Nga ang bugtong paglaom, kadang ti, nooray nga kaluwasan. Holistic nga kaluwasan. Diha makaplagan sa atong labawong makagagahom. Ginoong Hesukristo. Kay wala na ilaing ngalan ubos sa kalangitan nga gihatag sa katauhan. Alang sa atong kaluwasan.
1: Headshot.
0: Good evening everyone. Have a great night. God bless us all. Katropa mo. Exciting.

0: inyong nadugog ang Headshot. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: XFM.
2: Zanton Plus Gold.
3: Ako si Gio, nagka-diabetes ko. Akong gisulayan ang Zanton Plus Gold, 2 capsules a day. Napamatud-an dyan ako ang kapiktibo ni ini. Kay karon, na-normalize na dyan ang akong blood sugar level.
1: Zanton Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Zanton Plus Coffee Mix.
5: Ibili na anas ga New Corellia, Del Pilar New Corellia, 69.
6: Mili pa ka magkape.
5: Zanton Plus Coffee Mix, bigay katilaw naman ko. Mayang tulog, normal imong ihi.
6: Kumusta ang imong
5: Arangkot, karong mga panahuna. Lamig yun sa kanang lamig sa blasag yun. Ako yun ang ituyo, agad ito sa istasyon tong una. Tungo na pa ito ay clinic dito sa palingke. Ito po nagpalit. Atong mga kaigsuna na ako, naminaw karon, inumog santon coffee mix, kay lamig siya, lamig imong tulog. Pagpunin sa mga bukol-bukol, sa imong pag-ihi, kay maya imong tulog, na ito pagkundisin imong lawan.
4: Nalapin na ka, itambalan pa ka, oh, Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika nationwide.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Joy, 27 anyos. Sa akong trabaho, dili jud malikayan, maulanan, mainitan, usahay. Unya gamayng taligsik, hilantan dayon ko si punon ugon. Ingnan ko sa akong uyag, mamiinom aning Santon Vitamin C. Sukad ninom ko ani, miligon na jud akong lawas, dili na ko dali masakit. Salamat jud sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
8: Paminaw mong tanan sa akong mga sakop, kinhanglan walay usa ka ninyo nga mamakak, ha? Kay muukan ang kontra sa akong buot din eh. Kay ang pagpamakak, nako kay nang saas Ginoo. Timan ina ninyo.
9: Ay sir.
8: Unsa man?
9: Ay sir, na nakita na mo sir, naningil ko na si mong utang.
8: Ingnang uwa ko din eh.
9: Ay namakak lang ito sir.
10: Ay yam!
11: Exciting!
1: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
12: Kung nagwan akong mata, nagkuhang kong Vision X. Kung wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap akong pananaw niya. Mura ko ka ng malipong, masakit akong ulo niya. Pag gitry na ko ang Vision X, kaya sige mo kadungog. Ay ba akong pananaw, nawala tong kahanap, niya magluha-luha. O katong ako giyawag ako mga kaigsuunan, nga naigipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, ato lang kita sa itong produkto nga magka, kanang makaalib yun sa itong lawas baka kung sa itong nga bati. Dili man diha-diha dayon, pero sa paggamit na to, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagay at

0: magtakahiluton karon mahal.
1: Sure ka?
0: Oo.
1: Exciting!
0: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
1: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
0: Lahigyod. Basta naka-turbo.
2: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
0: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Soap.
4: Si Aida Cordero. Nagabutiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
3: Santon Plus Herbal Soap.
1: Nanamigin.
3: Santon Plus Herbal Soap.
5: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
6: Abli na.
5: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilid. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
6: Mga katupa, exciting!
7: Hello mga momshies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa Baby Ko Diapers Tape. At ngayong bagong taon, ang Baby Ko Diapers Tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga babies sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 4.35 na tungura sa tulikin ninyo sa Premium Death 3 Instant Energy. Premium Death 3 Instant Energy, maralipod sa itong lawas, batok sa mga bakterya, mga virus, kabaghatang kong kaluya ni ini mga katrupa. Kaya Premium Death 3 Instant Energy, magkapaligon kini sa itong immune system. Nga kinahanglan gayod, mga katrupa, nga ito paligunon. Kay mauni siya ang manalipod. Amo ni mga sundao sa itong lawas, manalipod sa atake kaniya mga katrupa. Premium Death 3 Instant Energy, inyong kinig mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Pwede sa inyong kinig mapalit sa Shopee o Lazada. Labi na gayon, inyong kinig mapalit sa Yestwell Clinic Store, nga naman mutang isubos gabay na itong sibiyanan, diri sa BG Plaza Building, Barangay Zapatera, Dakbayan sa Sugbo, mga katrupa. O niya, agato libreng konsultasyon, libreng check-up sa Yestwell Clinic, mga katrupa, alas 9 sa buntag at alas 5 sa hapon matag Domingo nga tanan, nagapadayon gihapon mga kaigsunan.

Okay, napo niya sa itong Yester Clinic ang store. Nga may mutang, kunin niyo mapalit ang premium debt-free instant energy o guban pa nga bagay Yester Health product, mga

0: pamukaw kaninyo. Pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga merkado publiko, o mga paghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Exciting Pilipinas!
1: Kapalgang patay sa barangay pagpanggog ng patay sa LD Reporter.
0: Exciting Pilipinas! Mamukaw, mutugaw, o kauban sa inyong pamahaw, o adiana ang inyong magsisibya. Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas.
0: Jerry Auxilio sa Exciting Pilipinas.
3: Exciting!
4: Good morning!
5: Sugbo, Luzon, Visayas, Mindanao ug kalibutan. Mayong buntag kaninyong tanan. Welcome sa nungtulaman orang Exciting Pilipinas!
4: Good morning!
5: Kinigap niyo ang anchor man katropa mo, Jerry Kemsar Auxilio Jr. Magigubad na kininyo hangtod kita sa Lasay.
3: Exciting!
5: Kining adlaw mga katropa nga Miyerkules. Pinsa tres na sa bulan sa Hunyo tuig 2026.
4: Good morning!
5: Inaot na ka mo sa kapis kay sa malawas sa iyong pagpanikay sikay. Samtang na ni Casey kay Kaburiato yato na kininyong mga pangitabo din sa ato sa kauluan o sa gawasan na sur kagahapon o karoon.
3: Exciting!
5: Din sa ato mga kaigsunan sa probinsya sa Sugbo na pulo sa 319 mga nagpositibo sa HIV mga kaigsunan nag-edad og 15 anyos mga katropa 15 anyos pa lang mga higala nagka-HIV na no, paingon nga to katropang rap-rap sa AIDS unsa ganan ang AIDS katropang rap-rap ang id dunay silo. Una siya ang id. 6 anyos pa lang mga higala. Napulo at 319 ka mga HIV cases. Sa probinsya sa Sugbo, napulo niini mga katropa nag-edad og 15 anyos. Nagkabata karon mga katropa ang mga nataptan og HIV. Kaya magkumpiyansa niya, alam mo, pasagad tayong panuplo. 40 minutos ang nagkalabay sa las 4. Dito sa kauluhan, mga kaigsunan. 265 ka mga kongresista. May palagpot silang kauban, mga igala nga si Kiko Barsaga. Umikan kay Matod Panila. Nagpakawaw lamang kuno kini mga kaigsunan kanila nga mga kongresista. Sa tropag rap-rap, may uaw pa din sila. May uaw pa din sila, mga higala. At balik-balik yan ay katropag rap-rap. Ang probinsya sa Sugbong, it's HIV. Ato sa ding ipakita agad to sa mga naglantaw nato ding sa yung buntag. Kaya doon na natin tulo ka, Tracy, kabuok mga igalang nagkatanaw nato ro. Kali sa itong Facebook Live mga igala, hay naman yung uban nga nung Tracy raman ni kabuok. Asa naman yung taon mo, pa-enroll na mo. E mag-roll call na ko. Diya mga igalang ato resibo sa itong balita. Mahitugod din na pulo ka mga o na pulo sa 319 ka mga kasus HIV. Napulo kanila mga katropa nag-edad o 15 anyos pa lang mga higala. Makita na to nila katropa rap-rap at resibo.
6: Be mutually faithful to your partner. See, correct and consistent use of condom. Letter D is don't use drugs. And letter E is education and advocacy.
7: isang taon vitamin C. Mabibili sa
5: Oto mga pamaagi, mga kaigsunan, para malikayan ni mong HIV. Gamit yung kunog-kondom. Ay nako. At kung natas kauluhan, arita maigalas kaso ni Kongresista Kiko Barsaga. Ni Congressman, meow, meow, meow. Pero magnapagaw iring rumudagay. Malagpot siya mga igalas 265 niya ka mga kauban. Pagkauaw lamang kuno mga kaigsunan kanila. Sana ang gitawag siyang Facebook page mga igala. Siyang post mga kaigsunan. Nang ubos bay balauranan katropang raprang. Naimo kining crocodile farm. Ay sila mga igala yung mga kauban, mga buaya. Diya mga igala ang pagbasa. Resultas butuhan sa Ethics Committee mga kaigsunan na may report gatos plenaryo mahitugot sa pagtangtang ni Kiko Barsaga sa iyang pagkakongresista sa Dasmariñas, Cavite mga katropa.
8: 165 members voting in the affirmative, 14 in the negative and 8 abstentions. The findings and recommendations contained in Committee Report Number 298 are hereby adopted.
9: Madam Chair,
8: Representative Barsaga is hereby notified of the action taken by the House on Committee Report Number 298.
5: Majority. Oto mag-iigala, 265 kabuok, mga kaubang Kiko Barsaga, may palagpot kaniya. 14 nila mga katrupa misupag palagputon siya. Samtang di aywa ka desisyon, walo ka buk or siya bato. Atong pamation mga kaigsunan, sa 14 sila si Irisi mga igala, ingon man si Kongresista Richard Gumes, ang midipinsa nga itong Kiko Barsaga mga katrupa. Atong pabatiod katropang rap-rap, si Kongresista Richard Gumes, siyang pagdipinsa mga kaigsunan nga to ni Congressman Miao Miao Kiko Barsaga mga katropa.
10: Doon kanina kinanta ni Congressman Erice, sino ang tunay na baliw?
5: Richard Gumes ni.
10: Posibleng baliw. Pero tayo ba ay nasasaktan sa mga ginawa niya? Noong naglabas siya ng video at nagsabi na tayo mga buwaya, a few days after that, I talked to him. Sinabi ko sa kanya, huwag kang maglabas ng ganyan. Huwag mo sabihin na tayo lahat ay buwaya dahil ikaw ay isa rin congressman. Yan sabi mo rin na buwaya ka. Ngayon, paano yung mas mabigat na mga nakasira talaga ng imahe natin? Yung mga talagang nagnakaw. Yung rason kung bakit tayo tinatawag na congressman ngayon.
5: Ay punto.
10: Tayo daw ay nagnanakaw sa mga flood control programs. Yung bang mga baseless accusations kung bakit tayo ay sinasabing merong maleta na binigyan ng 20 million pesos. Dear colleagues, tayo si Kiko ay binoto ng mga taga Cavite sa distrito niya. Hayaan natin na sila ang magtanggal sa kanya by not voting for him in the coming elections. Dear colleagues, let us examine ourselves. Tayo ba ay talagang napakalinis? Tayo ba ay hindi rin baliw paminsan-minsan? Meron din naman tayong mga colleagues dito na gumagamit ng social media kung ano-ano sinasabi sa atin. Minumura rin tayo paminsan-minsan. Diba? Discipline him. Reprimand him. Suspend him as much as you want. But for us to take him out, let us not put this action of expulsion in our own hands. Let the people of Cavite in his district decide for him and not us for these reasons.
4: XFM Morning!
5: Ni Congressman Richard Gomez, mga kaigsonan. Midipinsa, mga igala, nga itong Kiko Barsaga. Matod pang Congressman Richard Gomez, ngayon nadunggan, mga katropa. Disiplinaha siya. Utob sa inyuhang ganahan. Pero dili kita mo'y magtangtang kaniya kung dili ang katauhan sa Cavite. Mo'y nagpili kaniya, pinaagis pagpahamtang og silot nga dili ni siya butaran sa 2028 pinilihay. Ugnong lugay nun mga kaigsunan. Nasuko ang mga kongresista. Kining 265 mga katrupa ngadto ni Kiko Barsaga. Sila yang giingon mga igalang ubos may balauran. Crocodile fart. Mga buaya mga igala. Dunay punto Richard Gomez mga katrupa. Baka uaw din na nga no, may uaw pa mo. Uaw pa ni mga kongresista, mga kaigsuna. O dili ka buhaya, aw ayaw ka suko, gani mga buhaya. Paranas kong giingon, mga katropa, bato-bato sa langit, ang matamaan mo rin mabukol. O dili ka buhaya, ngano masuko man ka. Nauaw mo, gitawag mo buhaya. Ang angay ninyong ikauaw, Saktos Congressman Richard Gomez, mga kaigsunan. Kinsama ninyo ang mga tungrisman. Kinsama ninyo diyan nakadawat o dimalitang kwarta. Hindi may angayan ninyong ikawaw. Di ba kamo usahay baliw? Ano mga igala? Kung mga kongresista, ngano gitawag ang ubos by balauran ng Kiko Barsaga Crocodile Farm mga igala. Ngano masuko man mo, nagsulti ni ini, wa magani siya mo ingon di siya crocodile. Ay nako. Diya mga igala. Uban pa na itong resibo mga kaigsunan. Congressman Kiko Barsaga, wag yun, magpakita, pagmahais na itabo niya. Sige lang ngisi mga igala. Umatod pa niya, basig mag-artista siya. O niya, yung panalipdan ang interest katropag rap-rap sa mga iring. Ano pa ba tiyon, mga kaigsunan? Ang ipalagpot niya kongresista siya mga kauban. Kiko Barsaga, nagplano mag-artista siya kung ganahan. Iniyahang i-advance ang interest sa mga iring mga kaigsunan. Mahilig siguro is Kiko iring-iring. Eto resibo mga katropa.
9: Actually, mas maganda yun kasi mas marami na ako matutulungan ngayon. Since hindi na ako congressman, kung ano naman akong sahodan dahil puro ako suspension, I will now be able to work in the private sector as for businesses or for mga artista kung sakaling
11: but
9: successful. And I'll be able to help more CAP groups, yung mga rescue groups, yung mga sa mga kabon initiatives, neutering, and also just responsible pet ownership. It's always been my advocacy. And I will continue helping them. And if anything, I'll probably be able to help them more once I find a new job outside of politics.
12: Do you have to apply for an employment status?
9: Papayagan nila ako. If anyone wants me, I'll create a card. I'll see if you get kasi sa card ko nakalagay congressman pa eh. Kasi pa lang ng ex mo.
12: Pero pangarap mo siya.
9: Huh?
12: Pangarap mo siya if ever maging artista. Yun talaga yung dream mo.
9: And di naman, na just for fun, na improve my acting skills kasi ngayon medyo ano pa ako sa media, especially pag ganito kadami yung mga cameras, medyo na nangilang pa ako, medyo na nahihiya pa. So it's to help improve my abilities. If ever I were to return to Congress, I should be able to better handle media. So what better place to do it than in show business?
5: Ang advokasya, Kiko Barsaga. 27 anyos ka kongresista sa Las Marinas, Cavite, mga katropa. Itangtay siya mga kaubang ipanguluhan sa chairman sa Committee on Ethics. Ang edad po ng 32 anyos. Nga si Abalos. Pagabatanon mga katropa, mga kongresista. I-advance ng gunong interes sa mga iring. Responsible the Peter. Peter Mehino. Big ownership mga kaigsunan. Nonis kongresista Kiko Barsaga mga igal. Ay nako. 53 minutos mga katropa nagkalabay sa Las 4. Senate Minority Bloc mga igala nanawagan sa pagpakanaog ni Senate President Alan Peter Cayetano.

0: television, mga katropa. Kaon ni Ron, mga higala. Masok ko ba ni agbawusan sila?
1: Exciting!
0: Ganong masok ko man mo, nga kamo may naguna-una?
1: Exciting!
0: Kamo rin ay kahibaw? Ay makamao o niya karon gibawsan mo masuko mo parisayno ninyo Stellan Peter Kaitan atas taga mo pasbul ijar ato pamatiyo no gato ang tanahon ay ilang statement katropag rap rabong ilang mga pamahayag ni mga sako pang kaigsonan sa minority black na sa Senado na gustong pagkanaugo nila Senate President Alan Peter Cayetano. Kaya nga no, kay dili ninyo mahiktan ang liog niya nga mo'y mando sa inyong among nagtungkaos balakan niya. Pagkanaugo ninyo, kaya nga no man, di mo makakuha sa tracing numero. Orang inyo na pagkanaugo si Alan Peter Cayetano. Allah! Yag una-una workout, yag bawsan, masuko niya eh. Mauna, ayaw pag una-una lagi. Yag workout mo, unya katun yung gihim mo pag workout, unsa man to, okay ra to, kay ka mo. Unya karon, ang majority mi boss gihim mo ninyo, masuko mo. Ino ninyo, dereliction of duty. Ay, ang butla!
1: Exciting!
0: Sabihan mo. Ipakita mga katropa. O katropa, grap-rap dito sa mga naglantaw na to, Ronny. Utaga. At ang resibo ning balita.
2: We're appealing to them.
3: Pero si Alan Peter. Lahat, give it namin. Sumanit kayo sa amin. Pero si Alan Peter, steady ka nandiyan.
4: At inihiling po namin sa mga kasama namin na nagmamahal pa po sa Senado at nais magtrabaho para sa taong bayan. Pasok po bukas, magkita-kita tayo dito, pwedeng pagdebatihan kahit anong bagay, pwede pong pag-usapan kahit anong bagay, dito po kami magdiskusyonan. Dahil nandito po tayo para magtrabaho. Inihikayat po namin lahat ng kasama namin na nagmamahal pa dito po sa Senado. Pumasok tayo bukas, magtrabaho tayo para sa taong bayan.
2: At inaamon ko si Alan Peter Cayetano, kung matapang ka, pumunta ka dito bukas. Otherwise, duwag ka.
5: That's why we're appealing to our colleagues, yung mga kasama natin, na gampanan natin yung ating trabaho kasi binabayaran tayo ng taong bayan. At bawat araw na hindi natutuloy ang session, hindi na mapatupad yung batas, hindi na implement yung mga dapat naming ipatupad. Yung, kagaya kanina, yung may mga taong pumunta dito para i-confirm, hindi nako-confirm. Sayang ang panahon.
6: Paano yung blue ribbon sa Thursday? Paano yung blue ribbon?
7: Sa dami na nilalabag ng rules ng Senado, it's actually impunity masquerading as assertion of the Senate as an independent institution.
2: Sunod-sunod ang paglabas mula nung May 11, mula nung pagbubuo ng mga komite, mula nung kami nag-walk out dahil nga hindi kinikilala o dinidisregard, binabaliwala ang ating rules. At hanggang ngayon, hanggang kanina, hanggang kahapon, binabaliwala ang ating rules. Hindi ito tama. Kaya kami sa SB 11 ay tutol dito dahil impunity ito, hindi ito Senate independence.
1: Exciting!
8: Good morning!
0: Si Kiko Pangilinan, mga kaigsunan, immunity daw kuno. Ay, naku. Ano ba yan? Labang daw kuno ang rules, mga kaigsunan. Nang kayo po ay nag-walk out, wala ba kayong nilabag yan? Ito talagang minority black. Hanggang ngayon, hindi pa rin tanggap nila katropang rap-rap ang kanilang kaparutan. Talagang Tagalog sa siguro ng kaparutan katropang rap-rap. Kuhabit ang Tagalog ni Atong, ingon ko sa mong live coverage, Bumbu Radio nitong hinahinay lang. I-adapt naman nila katropang rap-rap. Para may magtagalog gamuing un hinay-hinay lang. Base ning atong kaparutang Tagalog road katropang rap-rap i-adapt na pud nila. Impunity ro kuno matud pang Kiko Pangilinan. Iagit ni Rapi Tulfo. Mga katropas SPR ng Peter Cayetano. Namutungas ilang sisyon kay kung dili siya mutungag, isong mga siya, duwag siya. Nagko, nagsalita pala sa Tulfo. Namatod pang si Senador Alan Peter Cayetano. Kung dili pala siya Tulfo, yung igsoon nga si Erwin Tulfo, ipatulpo na siya. Mga katropa. Ay nako, kung na minority ganyan mo sulti, huwag yung correct ni sila. Kung yung majority may igala, sayop sila. Ay! Masuko ba niyang babawasan mga kaigsunan? Ani mga katropa sa Pilipinas, magkaingon ta mga igala, oh?
1: Mga katropa, exciting!
8: Exciting!
9: Good morning!
0: Pag mga kaigsunan, sa to silang statement mga igal, na ito katropag rap-rap katong kamping lakson. Atong basahon katropag rap-rap, kinini ang dini madako-dako. Adiyot sa mga igal, ha? Kaya ito ni Padakan, kay Pinor, kay magkabasara mo di, ha? Kamu di ha, mga naglantaw ron sa atong Facebook Live, kabasara mo ni ini.

regard of the rules that govern this institution, because the Senate cannot be made to stop working simply because its presiding officer refuses to lead. Ay, ganun ba? Magado na sila gisahit ng rules, mga igala. Under Rule 14, Section 41 of the Rules of the Senate, the Senate President may postpone the holding of the session after consultation with the Majority Leader and the Minority Leader. That rule was violated. This is not merely a procedural lapse. It is a direct violation of the rules of the Senate and a serious disrespect for the institution and the Filipino people. Senate President Alan Peter Cayetano should resign, as he has shown that he cannot function as the leader of the Senate anymore. Ganon ba? Ah, 11, isang kuha ang katrupang rap. Mau pa na inyong giingon. Abandonment daw kuno, mga igala, of responsibility and a dereliction of duty. And a blatant disregard of the rules that govern this institution, because the Senate cannot be made to stop working simply because its presiding officer refuses to lead. Ang inyong gihimong pag-walk out, unsa man to, dili to dereliction of duty. Kato niyong gihimong pag-walk out, unsa man to, dili to abandonment of responsibility. Ya, lagbuga ning unsi ka baga senador, mga kaigsunan. Mao na, mga kaigsunan. Masuko ba di ay bawsan? Walk out as a tool in parliamentary procedure. In parliamentary, mga kaigsunan, function. Pwede saan, mga igala. Yung gamit po si Alan Peter Cayetano, iyang tool. Sa nilipagtunga sa sesyon. Karon anyong gusto maimong papit sine. Ang Senado nga ang liog kuptan sa Malacañang. Dili ninyo mahimo. Kaya mga igalang rason ni Senate President Alan Peter Cayetano, kun nga no, mga kaigsunan, nga sila wa mo to nga, mga igala, kay aron ug mang adlawa Huwebes, Hunyo 4, madayon ang imbestigasyon sa Blue Ribbon Committee. Katropang rap-rap nga ilan ang gipatawag, mga katropa si Martin Romualdez. Kaya sa panahong pinglaksyon, wag yun ipatawag, kay wa daw kuno'y mastermind, mga igsuwag. Mastermind, buti pasabot na nagkatrupang rap-rap na pulos na sila may. Wa sila'y master. Ato pa Matiyo na Presidente Senado Alan Peter Cayetano, mga katrupa. Kadiyotsa, ha? Kadiyotsa. Naman diha katrupang rap-rap. Nadia si Senador Senate President Alan Peter Cayetano. Ayahang mga rason, mga katropa, kun nga no, mga higala, nga wa sila mutunga. Kay abi man lang minority black nga unsi ka book, wa sila mabasa. Wa mabasa ang ilang utok ni Senate President Alan Peter Cayetano, mga kaigsunan. Kung baga, mga igala, buingon, kung bright mo, mas bright po siya. Ay, nangabuti agad ko pang rap-rap. Nga pila itong kabuka kung ipangsin kagabi eh. Ala, una nagugura tulog. Wala ka ng mga kwan. Wala. Kaya kung isinog balik ni mo ha. Kaya kwan, tinini ag
Nasaag na po siguro.

0: to mga igsuon? Ha? Basig dasaag dasan siguro to mga igal ha? Ang kinini ang atugi padala. Kire na lang. Kire, ha? Kini mo ikuan ha? Kini nga kung gisayin mo. Para sa ugmang adlaw ha? Kay madayo na mga kaigsunan. Aga investigasyon sa Blue Ribbon Committee nga wa madayon wa ipadayo ni Ping Lakson nga sakop mga kaigsunan sa madya sa minority black nga unsi kabuok. Oh. O niya madayo na ugma. Mana sa Rafael Turpo, suko kayo kay gano. Hadlok sila may gala. Kinsa maning anak si Raf Turpo. Nga mo'y pinakadako og napaldo flood control project sa iyang distrito. Uy, bahay! Apil mo ni mga kiksunay! May palimpyo-limpyo na sila, mga igala, unya di ito, itong mga kaigsunag konsensya.
1: Exciting!
0: Na nagatropa, rap-rap, niabot na. Ano nga tumuabot niya? Hapit na ko. Magalauna na ko na ito gabi. Ano nga muabot? Basta na yung kadlaon itong ang gabi, mag-traffic. Okay, so naadiya mga kaigsunan. Na nagatropa, rap-rap. Ati ipakita mga igala si Senate President Alan Peter Cayetano.
2: Ginamit nila yung parliamentary tool na walk out para po hindi matuloy ang pag-change ng rules. So ngayon po ang majority ginagamit din po ang rules sa tama, morally, legally to ensure na hindi agawin ang mga committees para po matuloy ang hearing ng Blue Ribbon sa Thursday at ang iba't iba pang mga importanteng hearing sa bawat committee. Ito po ha, ginamit nila yung parliamentary tool na walk out para po hindi matuloy ang pag-change ng rules. So ngayon po ang majority, ginagamit din po ang rules sa tama, morally, legally, to ensure na hindi agawin ang mga committees para po matuloy ang hearing ng Blue Ribbon sa Thursday at ang iba't iba pang mga importanteng hearing sa bawat committee.
1: Exciting!
3: Good morning!
0: Umaw na mga igala, gamitay ramudiya o mga pamaagi. Muna itong giingon mga katropa gatos minority. Kamu ba, ug mabawsan gani mo, masuko mo? Inyo na yung parisay nun sa Alan Peter Cayetano kay wako ni Liderato. Uba pa ni Liderato, di tabukuyo niya ning dusin niya kakauban.
1: Wow!
0: Kamuway Liderato kay unsi ra mo kabuong.
1: Wow!
0: Unsa reaction ka pro pang rap-rap di ka ni Senador Gringo Hunasan. Ining panghitabo di ang mga kaigsunan gawa day kuno Liderato ganis Alan Peter Cayetano day pamahayag mga igala di ka ni Senador Gringo Gregorio Gringo Hunasan mga katropa.
4: Does that make sense to you? Because the, none of the majority senators showed up at plenary today.
5: Well, I guess there was also a walkout. Ano?
4: Mm-hmm.
5: So,
4: nag-walkout po yung minority noon Tuesday. Sila naman po ngayon, hindi nagpakita.
5: Oh, I mean, objectively, no? From what I saw in the news, the Senate President, whoever he is exercising some form of leadership. Diba?
4: Mm-hmm.
5: Welfare of the men. Yeah, the people and the collegial body, and pero is the leader of the primus inter pares of the collegial body. Ang worry ko is yung accomplishment of the mission. Sundalo ko, no? Two things you attend to when you're a military commander. Welfare of your men and accomplishment of the mission.
4: Okay.
5: Hindi pwedeng welfare lang of the men. What about the mission? Hindi lang pwedeng mission lang. Baka ubus yung batalyon mo. Okay. What is the mission of the Philippine Senate? To legislate, to make laws. Diba? 24 people elected by the same constituency that elects a president and a vice president, no? Making a judgment call. Diba? Hindi pwedeng isa lang ang nag-i-judgment call, no? May parang MC yung Senate President dyan. Yeah. So, I'm asking that question to myself and for the benefit of our people. No? What is the job of a Senate as part of the legislature, as part of three branches of government?
3: But when you...
1: Exciting!
6: Good morning!
4: Because none of the majority...
0: Si kani Senador Gregorio Gringo Honasan, mga kaigsunan! Tungog mo siya ang pamahayag, mga katrupa! Ano na, mga ikala! Ay nako, objective ang iyahang statement, mga katrupa! Samtang sa duga pa, mga palita! Senador Jinggoy Estrada, mga kaigsunan, mitingog na. Umar siya gisyog warrant o pares sa Sandigan Bayan. Matod pa niya, abangan ang susunod nga kabanata. Artista bayan ni siya kanyang tuswa pa mga senador, mga katropa. Iyang gitugan, mga higala. Yun siya sa pagpresyor, aron lang mo bias majority. Aron mo tipon nga tos minority. Pero ingon siya, di ko magpadala sa ilahang mga gihimo. Atong pamation, direct from the horse mouth, mga iksoy. Si Senador Gregorio Minon. Senador Jinggoy Estrada, mga igala.
7: I'm already receipt of the warrant of arrest issued against me by the 5th Division of the Sandigan Bayan. Nais ko lang pong bigyan din ang mga bagay nito. I will remain firmly with the majority bloc under the leadership of Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi ako matitinag sa anumang panggigipit, pananakot, political maneuvering para talikuran ang aking paninindigan. I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment. I am giving instructions to the Senate Secretary to put on hold my salary. Personal kong pasya ito upang ipakita sa sambayan ng Pilipino na wala akong intensyon makinabang sa pondo ng bayan habang nililinis ko ang aking pangalan. At higit sa lahat, hindi ako papasa ilalim ng kustodya ng Senado. I will not seek Senate custody. Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga aligasyon sa akin. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. Ipagtatanggol ko hanggang suli ang aking sarili para patunayan na walang batayan ang mga paratang sa akin. Kalokohan ang lahat na ito. Mismo ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office o yung LBRMO ang nagsabi sa ombudsman na wala silang anumang dokumento o record na nagpapakita na ako ay nagpasok ng anumang insertion sa 2025 national budget. Ang mahalagang impormasyon nito ay kinilala pa mismo ni dating Senate Blue Ribbon Chairman Senator Panfilo Lacson bilang isang makabuluhang ebidensya na sumasalungat sa mga allegasyong binabato laban sa akin. So how can the Office of the Ombudsman file a plunder case against me when I am not even alleged to be part of or the mastermind of the supposed scheme? Wala po akong kinalaman dyan. Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority block kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority block. Ngayon kung tatarinin nyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata.
1: Exciting!
6: Good morning!
0: Si Senador Jinggoy Estrada, mga kaigsunan. Grabing pressure niya, mga igala. As tagong ombudsman, gigamit na mga kaigsunang tool. Lutuson. Mga igsun, mga kontras malakanyang. 26 minutos magkakatropang nagkalabay sa alas 5. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Bangon, bangon, bangon, bangon, bangon na muna! Bangon na Cebu, kay morning na Cebu! Buenos dias, buenos dias, buenos dias! Magadag umaga, magadag umaga, magadag umaga, magadag umaga, magadag umaga.

0: ようございます。サラマッパーギージェリー、ジェリーヨー、シーヨー、エクサイティング、グッドモーニング、サラマッパーギー、ガトフビンティノ、ボイナデラ、デスガビ、コルドバ、デスマイケル、マイク、シギ、カナダ、デスカリフォーニアス、アメリカ、マイン、オントニブルセマイク、マイン、グッドモーニング、ガトニ、ナンスキー、オーサン、イルネル、ダボルニア、Tawagan ko sa kong iksoon, sir, nga nawala itong Sabado. Sabado pa, nigikan hangtod karon gihapon. Hangtod karon gihapon na nauli, sir. Gihapon ni nauli. Nagtrabaho ni siya sa Polaris Construction sa may dool sa Ayala, Cebu City, sir. Iyang pangalan kay si Rubin Gotana Borniak. Nabalak ka na dyan, Mr. Kay Sabado pa siya, nigikan hangtod karon, wala gihapon nakitaan. Ronel Dabornia, nagpabalo na ni Ronel. Ipa-blatter lang, Ronel, ha? Ipa-blatter dito para ma-record ni imong iksuon nga wapa mauli hangtod karon. My good morning, itong Feljon Padilla ni Domingo Marcos ang astakaan. Ingon man itong Krisulugo Ugbamin o ni Ansoy Kumidoy, mga katrupa. Standby sa itong pagpadayon, sa itong pagbalik, mga iksoan. Apikin na tas merkado, katrupa, graprap na ito, merkado rin. Market report. Kaya itong pagayoon siguro, gamay lang kwad, mga precious palalito. Ito's merkado, mga iksoan. Tas itong linya karo, mga igala. Si katrupang Eric Panunot Amaro. Live report.
1: Tayo ka buntag ka katubag Jerry mga katropa so kinikisex from Cebu 8.3 so nagbarasubalas na karon sa nagpain sugbo niya adi tanatungnan karon katubag Jerry adres may iniwan public market niya kwanta gamay lang no nga mga presyo sa nagunag paliton katubag Jerry mga kaigalaan po niya arita sa kwanta bugasan katubag Jerry kaya napa nabantayan po no nga presyo sa bugas katubag Jerry mga kaigalaan po na ang mais medyo ni barato na. Sir, morning. Sama-sama ko kanali, ha? Mais, 58. Ni barato ang mais nun? Oh. Murag na siguro yung supply ka tumang sir. Kay, oh? At tugikan, hindi takapin karon at least na 58 nga mais, no? Number 16. Katapan sir, mga kagalaan po, da? O niya, ang Ganador, 59. Jaguar, 50. Princess Mia, Quinta. Grandeur, Quinta. Katapan sir, Lion Ivory, Quinta. Size, Mimi. Pila mo Mimi, ato tanahan sa katapan sir, ha? Mimi. Mimi, gede ni. Dili mimi 40 size
0: ah, mini
1: planters 48 pesos dinorados quinta Japanese rice. Uy, na Japanese rice ha barato din Japanese to kubaling Japanese eh. Japanese rice kadang lingin ang dili siya kana bang oblong katubang Jerry lingin yao sab nga kana bang grano po do o yang purma so pila red rice 6-4, 64 marag. Ang red rice na lang yung pinakamahal ron katubang Jerry kay ang Japanese rice.
0: Ila, 64, 50 rin nga ako.
1: Wow! Red rice.
0: Uh-huh.
1: Red rice katubang Jerry.
0: Red rice,
1: Depende katubang Jerry siguro po, no?
0: Depende sa supply.
1: Siguro katubang Jerry mga kikilang po. Sir, di barato ng bugas? Naog na presyo.
0: Katubang
1: Jerry, binta na lang kay Kamagyod, no? Kita mga Pilipino, katubang Jerry, usag dito sa mga nailagyod nga rice consumers or atong ang Pilipinas, rice well, consuming
0: country. Staple food na to, katrupa, Eric.
1: Sakto na, katubang Jerry, kaya dili sa tua, daghan kayo og nag-offer og unli rice, kumbaga, katubang Jerry, mga kaigilaan. So, why diet unli rice, katubang Jerry, mga kaigilaan.
0: Wala nagang jabitison.
1: That's right. Kaya kanyang mais, maanig advice sa katong mga gustong magpaubos sa ilang sugar, katong Jerry, kay less sugar. Yeah, ang ako naman tayo sa mais, katong Jerry, kuwan ha, kana bang dugay kagutmon sa mais kumpara sa humay, katong Jerry, mga kaigalaan po. So katong mga kaigsunan to ng diabetes, o di ba ka health conscious, kining utan, or kining mais, katong Jerry, lami kay ni iparis yung utan, yan na aday ka ng buwan, o di ba ka ng pinirito, katong Jerry, tumpag yung bahaw, katong Jerry, mga kaigalaan po. So siguro, katong Jerry, mga kaigalaan, mo sa ni itong pressure on sa merkado. Kasi nga, tindahanan, sir? Ha? Isil? Isil store katubang Jerry diri sa hindi pong iniwan public market, ha. So mga sani, itong pressure on Kapitan Zeris ng unang kuliton, salamat sila sa hindi pong kamerkaduhan sa Dakbayan Sugbo. Mga katropa, yung buntag sa'yo, hayag na mga kilan ni ilog na ang kahayag, ha. So nagingon para di mo magluya niya katong mga hupag pamahaw mga kilan, hupag kapainit niya padung na sa trabaho, pangapi mo o gaping makabusog at the same time makawapas yung mga balatian, mga hingalaan. Kapi nga healthy, Santo Plus Comex ginamas sa kasaligal, Yes to Health Incorporated, ha. Nang mapalit ni mga nagunang butika sa inyong nga dapit. Alang sa Digusan Pilipino para sa Pilipinas, ang katropa sa Merkado, Eric Amaro, XFM News.
2: XFM Report.
3: Exciting.
4: Good morning.
0: Salamat katropa, Eric Panunod Amaro, sa mga report. Nagato sa itong tag na 22 minuto sa nagkalabay sa Nasinto. Standby mga katropa sa itong pagpadayon sa itong pagbalik sa Exciting Pilipinas Balita. Kapan lang ipipila ka-importante ng mga mensahe. Standby.
2: XFM. Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Extelby, 33 anyos, taga Marco din. Kina akong putun lang, ni namagay kutun sir, wala nagigihalos kaayuhan ba? Alas maglisod na ba ni kumarog tambal? Oto, ni damag ko sa Sandown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kaayo niya. Makakaon po kong tarong karun.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
6: Sandown Plus Coffee Mix.
7: Kasi Bibian, conscious dito kaayo sa akong lawas. Nga problema dito kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang Sandown Plus Coffee Mix. Nisulayan ako pag-inom ang Sandown Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsagan ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyo tudyaayo ang Sandown Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Sandown Plus Coffee Mix.
6: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
8: Ako si Jade, usaka graduating student. Sige na jud kong kapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usakay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ni Sandown Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatikod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
6: Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C.
9: Ninja Turbo ni Dota ang gini mong buhok bay. Oy, wig na bay.
10: Sa may wig, original yun ay kong buhok. Ang akong naong may wig.
9: Nge!
10: Ayaw!
3: Exciting!
2: Vision Max, daghan na ang natamangan.
11: Pero ni Gid, gamuta-muta akong mata nga daw, gi sore eyes ko perme. Abil akong sore eyes dito kay murag lahi rang dito 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto, dito maran akong paspas og Vision X Plus Capsule. Nakaluyan og naulian gid ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus Capsule. Ako si Annabelle Maslon, 28, taga Cotabato.
2: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
6: Sip on. Kahit nga ubo. Mag-premium D3. Mag-premium D3. Ang maski pa kusog o maski pa epektibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
12: Mapalit sa mga butika.
13: Turbo.
14: Pakusog.
13: Turbo.
14: Pagdugay sa away.
13: Turbo.
14: Doble. Ang kalipay.
15: Pagdung ganto nimo sa radio ad, bagura.
16: Murag exciting ning turbo ah.
15: O pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
16: Oh, sakto pre oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
15: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
6: Turbo. Food supplement from Himo sa baka o klavuwaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo. Wagas ang lakas.
3: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Santan Plus, herbal soap.
13: Ito si Aida Cordero, taga butiki. Itong balasakang panit at sa bunyahan ko. Karwa, tatlo ako nagamit ang Santan Plus herbal soap. Pura ang akin itong sa mga panit.
4: Santan Plus, herbal soap.
3: Manamigin.
4: Santan Plus, herbal soap.
17: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
18: Abli na.
17: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic.

0: Hello mga mamsies and daddies! Ako po si DJ Toyang. Para sa baby ko, diaper tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diaper tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga babies sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
1: XFM.
2: Oras XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 5.29. Itong oras ato na kanilyo sa Premium Death 3 Cofemex, mga katropa. Ha? Premium Death 3 Cofemex, ang kapiga tambal, kapiga labian, kapiga antioxidant, kapiga mga katropa, maka-regulate sa mga blood sugar, maka-increase sa mga mental clarity, maka-reduce sa mga inflammation, kapiga makapaligod sa mga gabog-gabukog, o kapiga 3-in-1. Premium Death 3 Cofemex, mga kaigsunan, kay nakasantun ka na, nakakapi ka na, naka-premium D3 ka pa.
1: Jerry, Jerry, Auxilio.
3: Good morning!
2: Panayong tamang ang kaigsunan na igatong tulaman naon. May good morning na ay gatos 88 kabog naglantaw na to sa itong YouTube channel. Kila ni Ma'am Lilibeth Labran, ni Rudy Ibanez, ni Lobiswina, ni Kronomoto. Good morning po ni Noy Binoy, ni Ma'am Elena Natolia. Good morning nga to ni Phil John Padelia, ni Boy Alidon o ni Sir Mariano Vasquez. My good morning ni Lobby Suena, mga katrupa. 30 minutos na mga katrupa ang nagkalabay sa alas 5.
1: Exciting Pilipinas Balita.
2: Exciting Pilipinas Balita. Mga balita na hipo sa itong mga kauban, gikan sa itong mga silingan ng mga dakbayan. Dakbayan sa Mandawi, dakbayan sa Lapu-Lapu, dakbayan sa Talisay, sa itong Tungkaran, dakbayan sa Sugbo. Mga balita, gikan sa itong Provincial Capital, sa itong City Hall. Iguman sa regional nga buhatan sa itong gobyerno. Mga balita, gikan sa kalungsuran, iguman mga component cities sa lalawigan sa Sugbo o mga silingan ato mga lalawigan. Mga balita gikan sa ato mga tabalanan ug kapulisan. Ining tanan inyong maseran, inyong madungan, inyong makitan dinhi lamang sa
1: Exciting Pilipinas Balita.
2: Unahon ato mga katropa ang mga detalye ning balita duha ka Cebu grad top notch sa CPE board.

0: Okay, may napalitan ang babae na siya ay possession. So ang lalaki, kaso ni Section 511, well, ang kining babae, Section 11, so by sa kining pong Article 2, RA 9165, Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, ang kinigiha pong kalisod. At mga sari, mag-ipoy, gitudlo, aning magtiayon, ay kining lalaki, kargador, ang kining babae, way trabaho, marigay matod pa, tungod lang yun sa kalisod sa panahon, mong nag-matod pa, labigid sa pagpahit o ginadlinga drogas. Gipas lang karon sa naasoy police station, agamaw sa mga dinakpan, sa tagikay, ang naasoy sa mga kaso. So, Mark Tuan Sirimon, ito kasi kasigikan sa Samang Kalor Police Station, mga katropa, ng adlaw ng Miyerkules, no? Kasi doon mo dihay, kuana, mga malimtan o sa mga importanteng mga lakaw. Manigingon, magkakala, para di yun, dapat sa inyong pagkapi pa lang, kaning kapi na makatabang pagpalambo sa cognitive function, memorya, mga kaigalaan, good for immune system, pa good for the heart. So, kaning kapi, mga nang Santon Plus Cop Mix na girma sa Yes World Incorporated, mga kaigalaan. Palitan na, no? Sa mga lagunang butika, pero nahurot na diyan, dagan din mo sa Yes World Cleaning Pharmacy, last ground floor, C plus sa building, di ako sa lamang sa Barangay sa Patera, Cebu City. Alang, sa Diyos ng Pilipino, para sa Pilipinas, inyong katropa, Eric Amaro, XFM.
1: XFM Report.
2: Exciting.
1: Good morning.
3: Salamat ka rupang Eric Panono Tamaro sa mga report. Nagatun sa itong tak na 39 minutos o 2 segundos na mga katropa na kalabay sa alas 5. Nagugaw-hugaw o nangawat sa unom ka mga classroom sa Marigondo National High School. Nasuta ng mga tinunan rapudiay sa naisgutang tunghaan. Detalye sa report sa Ronato Ginipinagi sa pagpamati ni Katrupa Crystal Joy Felerca.
1: Live report.
3: Crystal.
4: Nailhan na ang responsable sa paghugaw-hugaw, pagvandal o binastos o pagpangawat sa unom ka classroom sa Marigondo National High School sa Lapu-Lapu City, kundi inasuta nga mga tinunan ra usab diay sa maong tunghaan. Sa inisyal nga investigasyon, lima ka mga lalaki ang nalambigit nga nagtungha sa grade 7 ngadto sa grade 9 o gipaubos sa summer remediation program. Gawas kanila aduna usab unom ka mga babay nga nalambigit. Dili sila direktang responsable apan matod sa principal nga si Garvin Velos nga sila mao gihatagan sa mga gikawat nga mga gamit ug nakakitausab sila mismo sa pagbuhat sa krimen. Nasubay ang mga tinunan nga may binuhatan ni ini, human nga adunay ni patimaw nga mga saksi o gisaysay ngadto sa Prefect of Discipline ang ilang nakita. Gipangita ang mga tinunan hangtod nga natultulan ang ilang mga panimay o gidala sila sa barangay. Gani, dala pa nila ang ubang mga kinuha nga gamit apan ang uban na baligya na. Nasayran usab sa principal nga lakip pa sa gikawat mao ang camping tent nga gipalit sa eskwelahan para sa ilang Boy Scout.
5: Wala ko na gula na ito. Okay, napalitan ako ang Boy Scout ko. 15 kabuong tent para sa camping tent siya. Nag 2,000 to. So 30 kabuong buwat na murbuwat na yung nabilin. So ipamaligyat nila.
4: Ang maong tunghaan, adunay gate o usa ka gwardya o mato ni Velos nga wala kinitulo bagon sa nahitabo.
5: Ang mga security guard, dili siya magka panugbag. Tunti, nisulti ng mga bata na ato nila ipagawas ang butang dito. Kilid kinaguba ng kuran. Awa na mag-itunol ba yan? So, hindi makita din. Kung tanaw is, wala na adlaw man ito po.
4: Para sa atong mga katropa nga gustong paligunon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo o di makahilab sa tiyan, ang Santhon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News.
1: XFM Report.
2: Exciting.
1: Good morning.
3: Salamat katropa ka Crystal Joy Felerca sa mga report. Nagatong sa itong tag na 41 minutos o 43 segundos na mga katropang nagkalabay sa alas 5.
1: XFM Police Report. Police Report.
3: Terrorist driver nga nakaligis patay sa usa ka tuig mga katropang bata. Absueltos kaso. Detalye sa report sa Ronato Kinipinagi sa pagpamati ni katropang Bingitalis.
1: Live Report. Live Report.
6: Yes, kada mga Jay, may buntag ka absolute na sa kaso. Kaling ka request information resulted to homicide. Ang kinimaog na driver sa Christmas. Kini man nga, kagaling agad sa Christmas, kagaling dito sa kagaling barangay Bato sa lungsod sa kagaling ang kasamuan. At malamang nga daw, kini mga kagaling kini og na usagatuhin ka bata na gigong sa report sa PNB kada mga Jay. nga nalabay kini mao pa sa taglagan ang ining motor sa sikay pati ayon sometimes sila pa mo mato sa south area apa gihapon ato nahinabi ang nga kini inaamahan sa akin ro og wayo og bata gidit aw dili nga mato pa nga ang kini ang pagamot sa maong election sa series dito sa lungsod sa Sambuan dito libing ko sa gabi mayo na tigod to be precise nga wa malagpot ang anak kay samtang ko gusto ni ang asaya asawa so kuha isa gipagawas nga ang kanyang report sa Kabulasan Garabajiri sa Luto Sambuan, matod ni Fred Aaron Pahaw, kuna ang news, dihang nga hinabi ni sa XFM, sa mga sakit sa ating balita, dilo sa dinood nga nagdagan ang kanyang motor o ganibangga sa simentong o simentadong dalan, kaya daw ang kuno matupa o kontrol si Pahaw, maong nga nag-dusmog ni sa kanyang mga simento hinundan, nga nalagpot ang kanyang mga bata, matod ni Fred, ngayon niya ito hinun na, nagpundo lang kini, o samtang siya nagka-angkas sa motor, naghawin sa iyang anak. Kaya ang iyang asawa, na tumaturan na ito sa siya o kanimpanyo, kaya nanghi pagbalik din eh, samtang pasakay na ang iyang asawa sa motor, iyang kinigihata sa iyang asawa o ang iyang anak. O mauna, kato ang sunod nga hindi mo, nga kalit nga niabot ang kanimaw series bus, nga gimaniho ni Felix Baslog, 24 anos, mag-referred nga sa likod nga ligid sa bus, nalatayan ang iyang anak siya o gagisawa nga si Aluna, naglitan sa maong nga hitabo sa kasamtangan na nagahukom ang kita Jerry kini maong ka amahan o kini maong ka namatiro o boy old o sila mong tiayon na di daw pasag og kaso sa driver o nagkasinabuta nga abagamon sa Valle Car Transit o kani series bus ang Galstone di sa pagbalsamar haya ang gras sa paglubong sa anak ang patay ngawas sa bata nga si Justin Zail Isra digit ngayon pa ako ang nagroon kasamtangan kahaya mga sa kapilya sa Purok Anahaw sa Barangay Matay sa Lungsod sa Compostela Katuman Jerry Katupang Rafael.
3: Okay.
6: Mawag ng update nga itong na kalap kalabrasan sa kanini ang maong nakuha sa kanini maong ka usok at bata nga nakalas suman nga ang naligyan sa Rizpas o ang magdiayon ang inahan sa maong nga bata actually Manila first nga lalagi katuman sila pinangayon sa kitasan o nakahukom nga di na pasagag kaso o gaabagaw na lang sa series bus o bayagar transit ang garason sa kinimaog nga bata. Kato pa, pagkinibot niya po sa pagkaprasit, ganda na sa Antone Herbal Oil, magkatabag hindi labi na katotan ng mga panahon sa lawas. Sa Antone Herbal Oil, kinimo sa laasa, yes, to what you operate at papalit sa parmasya at butika sa Herodo. Kaubalik ito pa, Genre Reblado, alas o kaya sa Pilipino para sa Pilipinas. Inyo katropa,
3: Digitalistic XFM Report. Exciting! Morning! Salamat katropag Digitalistic
1: XFM Police Report. Police Report.
3: May hubog mga katropag, gisunog ang palay sa San Fernando mga kaigsunan, ginakop. Sos por vida. Detalye sa report sa Aeronato ginipinagi sa pagpamati ni Katropang June Cator.
1: Live report.
7: Yes, Katropang Jerry, no? Ginakop kining usaka 41 anos nga lalaki human kini gituhoan nga hubog nga gingon nga misunog ni siya kagulingon nga primay dito sa Purok ng Ka-4 palaghiusa barangay Panadara lungsod sa San Fernando alas 11 ni sa gabi ay kining ka suspek ila kini nga si Anacito Sas Paradela o litaw o residente ni sa buog nga lugar sa investigasyon sa kapulisan sa lungsod sa San Fernando na sayran nga kini nga gituhoan nga hubog nga kining suspek dihagiya kini gisunog iyang primay alas 11:45 sa gabi matod pa sa testigo nga kini si Aurelio iyang nakita nga kining kayo migawas gikan sa ilawom sa sawog sa iyang primay o personal yun niya nakita na sakyan kini nga suspect ka mo yun iya hinungdan nga nagisugod yun gasunog sa wapak kini mo dagan gikan sa ilang lugar tungod sa insidente mikatap kini mo kayo nga to sa duol nga mga kables kuryente sa kini ang Postes Bico nakahatag noon ng peligro sa mga residente, inguman nakabugna kinig temporaryong pagkawa sa supply sa kuryente sa maungga lugar. Apan mayo na lamang ginadali kini, mitabang kini mga silingan sa pagpawag ni Kakayo, nakapugog ni sa mas nakuhinoon ng kadaot, gimanabana ay noon, nga mukabat lang sa 1,000 pesos kining katidad sa nadaot sa maungga sunog kining insidente o nang itubag sa Bureau of Fire Protection, BFP, sa San Fernando, alas 2:47 na sa kadlawon Hunyo 2, 2026. Human sa ilang inisyal ng investigasyon, gitong offer kini ang kasuspek nganto sa kapulisan sa Buga Lungsod alang sa dokumentasyon, booking o kini aga detensyon sa mga karon. Anaanas ko sudiya sa kapulisan kining suspek samtang nagpalayan ng ilang investigasyon o pag-andam usab kini kaso ga arson, no? Arson, iga ipasangka batok ni iniga suspek. Mga katropa, yung kalimat pagtabarog sa na vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako yung katropa, June 14, XFM.
1: XFM Report.
2: Exciting!
3: Good morning! Salamat katropa, June 14, Moga Report. Nagato sa dugtag na 48 minutos o 20 segundos na mga katropang nagkalabay sa alas 5.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
3: Standby sa pagbarabana sa kahimtang sa panahon. Good morning day ni Ma'am Lite Sendo Plaza, ni Roberto Tabulong, yung mga to ni Ripaco Ubis. And good morning po dito ni Arvin Habas. Good morning ni Richie Ibones sa Fransa. And good morning po ni Angie Rimo. Alas sa pagbanabana sa kahimtang sa panahon, magkauba na ito weather forecaster sa pag-asa magtan katropo mo. Weather forecaster Ana Dumdum. Mamana, good morning.
8: Yes, good morning Sir Jerry. Good morning sa panahang tukitin paminaw mo. Okay, itong weather update. Hangin habagat. Palayin ka rin nag-apektas sa Dakumbahin sa Luzon. And tawad daw sa natin gina-monitor nga isa ka LPH, ganyan lang gadlaon. Naasa may gawa sa PAR, 495 kilometers northwest o Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan. And ubos ang chance na kini mag-develop sa Osaka Baguio within 24 hours. And trend ng pag-atang alang sa update sa hindi nga LPH. And so far, directly affects any parts at ang nasun. And sa ito ang magkasunod condition, dili sa Kabisayaan, ang Tibuk Visayas, makasinati na o panagsama pangalunod na ito sa madagubong kalangitan. And advertised chances at yung mga localized thunderstorms, especially sa hapon o sa kagabi. At itong hangin sa kadagatan, naingat po sa kasarangan ang hangin ng mga sulabi. At ang kadagatan is minawag nga po sa kasarangan sa Pampagal. And then sa Subo, ang kadagatan na ay pang-taob, ini ka na sa 11:30 sa buntag. And unas alas 7:34 sa kagabi yun. O nga itong temperature forecast karong adlaw na asa 27 to 33 degrees Celsius. Heat index na asa 39 degrees Celsius. O nga itong adlaw ni lang alas 5:21 sa Kapuntagon, musala pala sa Kapuntagon. Kagagingon. Maka na itong latest, kini siya na dumdum, maayong tag.
1: XFM Report!
2: Exciting!
3: Good morning! Magigala, mayong buntag, 265 ka mga kongresista ang mipalagpot ni Congressman Miao Miao, Kiko Barsaga, mga kaigsunan. 14 ni ini misupak usa sila si Congressman Irise ingon man si Congressman Richard Gomez mga kaigsunan. Ipalagpot siya gumikan kay nagpakauaw daw kuno kini sa Ubosbay Balauranan mga kaigsunan din usas iya mga post katrupang rap-rap. Gitawag ni Congressman Kiko Barsaga ang Ubosbay Balauranan mga katrupang Crocodile Farm.
1: What? Jerry Osilio.
3: Ah, nagkapauaw, nagpakauaw lamang kuno kini. Bauaw day mo dia, may uaw pa din ng ato mga kongresista, mga katropa. Bato-bato sa langit, matamaan mo rin mabukol, ha?
1: Jerry Osilio.
3: Bauaw mo day, ingno mo day, crocodile farm ng Ubosbay Balauranan. Mauwa mo diya, ugtawgon mo sa inyong kauban nga buhaya. Asa may mas labing ikauaw o makauuaw mga igala? Kinsa may nagpakauaw subos may balauranan? Si Kiko Barsaga ba lang mga kaigsunan? Ha? Kato mga tungrisman, wa mo magpakauaw niya na subos may balauranan? Nadahimo mo niya mga kontraktor. Ina kay magpanday mo balaod ng kontrata na mo niya. Di nagpagpakauaw, wa mo mauaw niya na.
9: Jerry, Jerry, Osilio.
3: O niya mauaw mo, masuko mo ingnon mo nga ang ubos bay balauranan crocodile farm. Masuko mo ingnon mong buaya mo. Gawa man ganipod mo ingon, ay nagsulti ni Ana nga dili sa buaya.
9: Jerry, Jerry, Osilio.
3: Asa may mas labing ikauaw mga kaigso? Nung angutan ako, kamo di mga kongresista, klaro na to ha, bato-batos langit, matamaan mo rin babukol ha?
9: Jerry, Jerry, Osilio.
3: Mga kongresista, mga buaya, mga higala. Dilita ng mga kongresista, ng huntrata, mga katropa. Pero asa may mas makauuaw mga kaigsonan? Kanawa mo magpandeg balaod? Kanang huntrata mo di ha? Nagdawat mong malita, nagpabayad mo diha.
9: Jerry, Jerry, Osilio.
3: Muna'y pinagamakauuaw. Mauwam na'y mong inon mong buhaya. Ganong nagbinuhaya man mo.
9: Jerry, Jerry, Osilio.
3: Antar mo. Samtang sa laing bahin, ang minority black sa Senado na nawagan pagpa-resign ni Senate President Alan Peter Cayetano mga katropa. Kana gumikan kay giabandonar daw kuno niini ayang katungdanan, dereliction of duty daw kuno mga kaigsunan, sadang wa mutunga ang Senate President isip presiding officer sa Senado o gayang mga kauban mga katropa. Oy minority black, kamo ba? Hilas-hilas lang yun mo. Kisa may naguna-una ninyo diya. Oh. Kantong nag-walk out mo, dilito dereliction of duty? Dito abandonment sa inyong trabaho?
9: Jerry, Jerry, Osilio.
3: O niya karun, gumikan kay nabawsan mo, mo reklamo mo? Ay, sos por vida. Ilarang mga lulun niyong upaw.
9: Jerry, Jerry, Osilio.
3: At ang imusunod na yun, nagkasikas. Kau ba ni Atty. Ray Malikay Gialon? Balik kong mapuhon sa samagtag ng istasyon. Alang sa nag-iusang Pilipino, alang sa Pilipinas. Ako niyong katropa, katropa mo, Jerry Kemsar Auxilio Jr. Manamilit sa mayon. Balik kong mapuhon sa samagtag ng istasyon, alas 4:30 sa buntag sa exciting Pilipinas. Mayong buntag kaniyong tanan, katropa mo. Exciting Pilipinas!

0: dili magka-nervyos o matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma o uban pa ng mga sakit. Santon Plus Coffee Mix. Puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
1: The secret of health.
0: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskupo ng health sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rin ko ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, wala rin ka nakakaunog mang gustin. Malunggay o soya. Ang pangutana na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasang akong kinbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Iman ni, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
0: Delikado ang na-hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni ug mga bukol-bukol, hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugna niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga may moresulta sa sakit nga cancer.
1: The secret of health.
0: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon o normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom o Santon Plus Gold kada adlaw para healthy ug matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension ug uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog ug epektibo.
3: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre di pamilya, gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ng akong misis sa mga bulhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, ug manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki gud ko. Pero usahay
4: ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula, kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, palaya, malunggay, garlic, o spirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold! Santon Plus Gold!
3: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
1: Secret of health.
0: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Softgel para mapugnan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Softgel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E, makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Softgel para always healthy ang mata, mga higala.
1: Visionix, daghan ang natabangan.
5: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na doubt na ugat atong pag-utong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule. Mag 3 weeks ko aring nagtumar og naulian jud ko. Karon, klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Visionix, may ang kaipitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
0: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod ipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya ug magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
0: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 6:05. Oras sa tudkan nato, Santhon Plus Gold. Ang inyong panglawas bagay katropa siguro a kaila pinagis pag-inom sa Santhon Plus Gold. Epektibo, garantisado ang mga sangkap organic mangustin, palaya, malunggay, garlic, espirulina, mga katropa. Maukini ang gimintinar sa itong kegsunang nasugamak sa stroke. Dunay taas og blood pressure o hypertensive, mga katropa. Itong tag-asog sugar level, blood sugar level, katong diabetic, katong doon ay CIS o bugon-bugon sa lawas, mga katropag. Santhon Plus Gold, giuban nila o tumar sa ilang mga maintenance medicine, hangtod gahinay-hinay na sila biya, mga katropag, o ang gimintenar na lang ang

0: Sunthorn Plus Gold. Sa katong wa pa makasuway, suta sa 30-day test. Pasabot 30 days magi katropag sunod-sunod sub-sub way palta nga pag-inom sa Sunthorn Plus Gold. Duas buntag, duas utod, duas gabi, usa ka oras human mo kaon mga katropa. Og siguruan ninyo nga makapalab test mo aron makita gyud ninyo mga katropa ang dako kayong diferensya sukad sa inyong pagsugod sa pagtumar Sunthorn Plus Gold hangtod nga 30 years ang inyong naabot sa pagtumar mga katropa. Pa ubos mo medical examination aron mo lutaw diha aga tinuray nga kondisyon o estado sa inyong lawas mga katropa o sa mga tagas kolesterol, creatinine, BP, sugar, uban pa diha mga katropa nga ining pagidaron na turon di na pwede mang tag-as na mga katropa kay diskwido tana kinahanglan paubso na siya. So mao na Sunthorn Plus Gold, ayaw gyud palta, ayaw gyud kasipyat, ayaw gyud og kalangay mga katropas pag-inom niya na. Unya inig day 30 balik sa tah pa lab test mugawas na sa resulta diha ninyo makita mga katropa ang dako kaayong diferensya kadto mga tag-as mangugbo na to mga katropa. Of course diet og exercise importante ga di sa ta magabusar sa lawas kaya usa may post na ga Sunthorn Plus Gold mga katropa unya kada kaon human usa ka litro ko wag gyud lagi silbi. Milagro na yun ang ato gagikinhanglan na mga katropa kung gusto itong kondisyon galawa so niya humba ka na adlaw. O niya kantro maging tambok na humba di itong unod mga katropa kay baog yun lami kayo pa sinaw sa simon. Huwag yun mahimo. Diet o exercise. Sabo na yung pinaka-importante mga katropa. Taliwa ining pag-inom na to sa Sunthorn Plus Gold. Ha? Mo balik ang kalagsik, ang kaabtik, ang kapiskay ang kahimsog sa panglawas mga katropa pero nay uban nga di gyud sila gusto rap mo pa injection kay iniga palab test mo injectionan magyud kada kuha magkagdugo di magpa injection mahasadlok pa sila injection kumpara sila sa asawa. So ayo na lang kay delikado niya ga padong pa mo palab test na kuya pa na mo mga katropa wa na mahimong Sunthorn Plus Gold ana. So tanawa lang obserbahi ang inyong lawas. Kung karon punga kayo mga katropa, mulakaw lang gamay, kutasan kong mo sa kaghagdan, o niya sakit sa baboy, SSB. Kinag-iga humagkaon mga katropa, lingkod ko nuhay gamay, o niya hagok na yun. Delikado kayo na sa atong panglawas. Kung ato ng padayunon mga katropa, diskwido tara. So, kana, inigsugod ninyo, o niya diet o exercise, 30 kadlaw mga katropa, di na mo makasinatig ingon ana wa nagaluya ang inyong lawas abtik na kay piskay na kayo paspas inyong reflexes mga katropa mo na gidalit nga kaayuhan diha sa inyong lawas ang Sunthorn Plus Gold nga gitawag og Secret of Health mga katropa. Usa pa inyong gipaabot kumprahan na sa pinakaduol nga butika diha sa inyong lugar Sunthorn Plus Gold. Kung naunhan mo kumpra mga katropa, kay mao man ni Dadons probinsya, ay kawalaka. Kay ubos ning atong sibyaanan, dari sa may Z Plaza building, dadako sa Lemtapans, barangay Hall sa Patera, ang Yes to Health Clinic. Kinarton nga Sunthorn Plus Gold, ang gitanyag diha mga katropa. Ang nakanindot pag yung maatla ninyo Domingo, ang inyong pagpangumpra sa kinartong Sunthorn Plus Gold, libre ang medical examination. Pasabot ang mga doktor nga naa dinhi kada Domingo, walay bayad mga katropa. Magparisita mo, patambal mo, pa-check up mo, pa-examine mo mga katropa. Di ah. Kada Domingo nga tanan din sa Yes to Health Clinic. So kantong inyong naandan nga tag-kinintos bayas doktor, parisita lang. Nadadaan ng kinintos. Timing nga mga katropa, Domingo mo mangumpra Sunthorn Plus Gold. Aron, idugang na ninyong palit sa ato nga kinarton nga Sunthorn Plus Gold. Ang libre nga medical examination mga katropa programa kana si Yes to Health. Isip pasalamat diha kaninyo for making Sunthorn products number one.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita. Ikaw ako, angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa Kasikas Express Balita. Kasikas Express Balita.

0: Vos Populi est suprema lex. Ang kaayuhan sa katawhan mao'y balaod nga labing gamhanan. Sugbo ka Bisayan ug Mindanao. Mga katropa, kumustag may buntag? Welcome sa atong tulumanon.
1: Sikas kauban si Attorney Ray Gelon.
0: Ing kabuntagon karon sa Miyerkules, bitsa 3 buwan sa Hunyo, tuig 2026. Kabi sa tapo niya, baga tigpaminaw. Nag-drive karon sa ilang mga taxi, jeepney, sa ilang mga bus. Amping ampo sa kanunay. Ipaning, di lang atong kinabuhi atong gidadi ha. Ang kinabuhi san sa atong mga pasahero. Kanapay nagpaabot pamilya in town diha. Sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimay. Hinahinay lang. Kumbate taliwa iniga krisis nga atong na sugamakan. Karong baga panahon na mga katropa. Nilala karon kay nagsugod manig tulo ka tuig ang nakalabay. Di nilala kayo mga katropa. Ilang kumbate lang tapadayos pag-ampo niya. Agatong panikaisikay, di natundangan. Kaya maura ni tarong nga paagi kung diin atong mapabuhi ang atong pamilya mga katropa. Pagdatag pagkaon dito sa bahay nga di pinaspasan. Dili kinawatan mga katropa. Kanag pinaning kamutan, kanang pinasingtan. Una itong garbo, nagbinugtong garbo na ito, mga katropa. Doon siya itong panglawas, ito yung atimanon, kaya lawas ang itong punan. Huwag yung tayo malita, mga katropa. Para rin mas mga buaya dito sa kamara. So kita, Andrea, panikaisikay lang yung tabas ginawa. Huwag agatrabaho ka niya, pagkapini, huwag dugang baligya-baligya, mga katropa. Huwag usay baligya ni mo niya. Palit mga dito sa karbon o tanon. Imuwan ng lutoon mga katropang sudan. Kanon diha. Imong ipamaligya na si mga kauman. Hala, buhata na. Watay angay ikauwaw mga katropa. Kaya ato nagibuhat, naginabuhi, tas matarong. Ito nga mga sidewalk vendors karon nagladlan sa ilang tinda diha mga katropa. Itong nalabyan ganiha. There's my highway. Lanong-lanong ta. There's my South Bus Terminal. Salamat kayo ninyong tanan diha. Tapad's Land Transportation Office. Adi ha, espantalan usap mga katropa mga service vehicles. Labi na kayo sa light shipping mga katropa, Brad Jonathan Inting. Salamat kay brother, long live. Naglanog-lanog aga programang Jerry Auxilio di agadiha mga katropa aga Exciting Pilipinas. Uban pa mga programa sa XFM. Kaya sulid ka ng XFM mga katropa. Salamat kayo kaninyong tanan mga nangabri karon sa mga karinderia, cafeteria, itiri. Kananan, alah, kumpati lang mo niya. Padayos panikaisikay. Bahala galison tayo ng mga panahon na karoon. Mr. J.R.

page sa XFM Cebu 88.3. Dars Jason, shout out na amigo Jason Pertusio. Di abagay ka tropa. Sean Yu, kuyang sir, kumusta? Diha sa Las Vegas, Nevada. Ang gatanaw na turod via internet. Doon kayo magkakatropa kay makita at tibo kalibutan. Muning di sa kaya tamingawon mga katropa. Ito ga mga pariyata kung magigsungon dito sa Canada. O sa ilang gatanaon mga katropa. Dito sa ilang TV-TV. Kita ko ng TV-TV. Puro mga Netflix ba? Nga iniga internet ni mo. Iniga tira ni mo mga katropa. Ito si YouTube. Mo salida niya sa mong TV. Online mga katropa. Ever good, Hubay Liluan, Minaw Kasikas. Thank you, Dars. Amping mo diha. Kita tapon na Brother Sean Yu. Mayong paglawas, amping sa kanunay mo diha. Jade Fernandez, may buntag by Jesse's Barangay Tubod, Barili, na Minaw, samtang naglaog siya yung baboy. Tangilingiga diha eh. Sa mamuhitag baboy sa iyo yun. Sa iyos kabuntag ko. Mausa dito sa Argao. Joventino Nadella. Watching and listening, XFM, exciting, gikas Gabi Cordova. Good morning, nito inyong tanan diha. Kuya Fred Culina Del Mar, kumusta kuya? Salamat sa pirming paghapit ng ato ga programa. May na lang, malipay ming rap-rap din. Nga di na kaming doha mo yung naminaw. Pagkatanaw ining atong tulumanan. Kevin Roa. Yan na yun. Checklist magkakitropa ang atindan. Atong mga uncle, architect, ka Liartes Tabo-Tabo dyan. Ito as Amerika ganun, Kev. Kapain niya kay initan ganyan sa Pilipinas. Larga na yung Amerika. Lindolino, Dax Dakwa. Mr. De Ayan Villacorta. Ryan Ross Gamalio. Raymond Gayatin. Roy David. Itong mga classmates, Don Bosco, magkikitropa. Mayog pagpaminaw sa mga Bosconians, gano'n. Itong i-congratulate Mayor Frederick Miliana ba, diya sa Prosperidad Agusan. Kanindot kayo dito sa Prosperidad, magkikitropa. Ang palarong pambansa. Isugdan sa pagpalupan sa parachute trap. Ang ganda sa mga banner dito. Luzon, Visayas, Mindanao, og flags Pilipinas. Gikan sa special forces rap. May lupa dito sa kawanangan abyon pagpakpakas mga tao. Nindot kay show of skill. Bagay ka tropa. Huwag nagpasabotas kaandam sa prosperidad. Aging sakupan ini nga Bosconian nga mayor nga hilabi ang kabuutan o triathlete sa bagay ka tropa. Og sa kinatibuk-an nga Agusan. Congratulations ninyo pagka nindot kayo. Jadi asay ngilingig mga katropa kaya suma cum laude ang anak sa ato ga suod nga higala Bernard Minyosa sa kursong civil engineering mga katropa. Apaksit ni. Ato na ning gipaabot mo mutap sa kining civil engineering licensure examination mga katropa sa board exams. Mahimutang na sa nidya sa Cebu Institute of Technology, CIT mga katropa, Raja of Engineers. Lipay tayo nga itong mga bata mga katropa nga nagtamod yun sa mga ginikanan. Kunya nagsunod giya sa mga ginikanan. Ang resulta kalampusan mga katropa. Hilabi na inubanan sa pag-ampo. Di lang ang estudyante, ang ginikanan, hilabihan ka maampuon mga katropa. Noon is Bernard Minyosa. Iyang anak, congratulations niya, Bernard. Nagpakita sa nagunsa kakahait, Bernard. Kaya alangan man, huwa may mangga mamungag santol. Imo ginang abilidad niya o sa imong hamiling kapikas. Congratulations. At mga kauban niya sa Guadalupe Community Multipurpose Cooperative. Ito ga General Manager Madam Janet, salamat kayo Madam. Og ang mga board of directors niya, og si Chairman. Good morning kaninyong tanan, salamat kayo sa inyong pagsunod ining atong tulumanon. Delmar Artaho. Kita kasakan sa building ang tulwa tag saludog Delmar mga katropa. Una iya murag tag iya building kauban lang chief. Salamat kayo kaninyong tanan na Jordan Lapasana. Shout out amigo.

0: Roger Ruiz. Minaw kasikas kabuntagon. Thank you kayo. Di, ikaw ni. Mayog gabi ininida. Kung naamos Canada ka na. Kapuni Yi. Angie Remo. Thank you kayo. Arvin Habas. Listening sa XFM, Mark Anthony Deloso. Kapaminaw may simong programa. Salamat kayo, brother. Benjamin Uano Remulta. Idol, kumusta niya? Mayog buntag kaninyog tanan. Evnar Agzab. Basga, mga katropa. Always listening. Gika Subang Dako, Mandaue City. Thank you kayo. Kaninyog tanan. Yakski Iringlan. Shout out from Alambihod, Argao, Cebu. Perting layo aning Alambihod, mga katropa. Usani sa 45 ka mga barangay diya sa atong pinalanggang lungsod sa Argao. Bati niya, Alambihod. Diya sa Anahaw, ang baluarte sab ni Kuya Konsihal Capmedics Albero. Good morning ninyong tanan niya. Nanay Bangbang Kaumeran. Ug akong utol diha, Tatay Alan Kaumeran. Roxy, ug Sir Germain, mga buutan kayong mga anak isad sa Banay Kaumeran. Kumusta? Mayong buntag Nabjo Topepe Labaka. Morning katropa nga Attorney Regal. Bisag tagsa na mo comment. Always listening. Salamat kayo. Gikan Tayod Liluan. Importante na inaminaw. Importante. Nagsunod na sa itong mga programa sa XFM. Thank you kayo kaninyong tanan. Cecilio Tapia Villafuerte. Sa iyo man sir, bike na. Ano yung mga idol na ito, mga katropa, mga karaan ng mga bikers. Mau Montes Claros. Salamat kay Mau ha. Inyo ni Jules, ninyong Ella. Huwag sa atong mga boys, SRP Patrol Group. Ampings kanunay na Elvi, Elvina Maikagas. Lanog-lanog tas Chera Dulce, Barangay Inayawan. Konsihal Lito Komendador, itong number one counselor niya. Salamat kayo sa ibang serbisyong sakripisyo ko. Huwag sa kinatibok ang pamilyang komendador, Madam Evelyn. Diya sa Yan-Yan Slaughterhouse. Huwag sa ilang butang sa ibang pag-umangkon na Mark Anthony Apura. Mr. Condolence dahil sa Banayng Konde. At kay Mitaliwan in town ang ilang inahan mga katropa. Huwag pinalanggang number one counselor dahil sa Barangay Kiyot, Cons Nognog Konde. Brother, long live. Condolence ug akog pag-ampo diha sa imong pamilya nga nagbangutan karon. Maribel Villegas, kumusta mo diha? Mayong pagpaminaw kaninyong tanan. Og karon mga katropa, atog nuntan sa gihapon ang mga nagbaga nga mga balita. May labot ang lungsod o kinatibok ang nasod nga Pilipino.
1: Sikas! Kauban si Attorney Ray Galon.
0: Perting yung lotos nila nga Kongresista Kiko Barsaga, mga katropa. Ay kentong miyaw-miyaw ba? Bisang katawanan kita na. Ang nakanindot magun ato ga Kongresista, mga katropa, kaya mubulgar yun sa iyang mga kauban nga mga buhaya. Kung naay sa si Barsaga, mga katropa, maurag ito, labing tinuod lang. Ang pag istorya tinuod, ang pagbulgar kung unsay nang hitabo niya suod sa kamera. Unya di sila gusto ang mga kauban mga katropa 400 kabuok tanan kapin. Di gusto nga mabulgar ning ilang pagdawat ng tag 2 milyones pesos ng mga allowance panahon sa kining mga holiday. Kadanglitan na Semana Santa na ipabaong 2 milyon pesos. Pananglitan mga katropa na ay kining recess pabaunag 5 million pesos. Mauwaw man din sila nga nung panawaton man nila. O niya in the guys mga katropa o MOOE kinang mga operational expense kunuhay ba diha sa opisina. Naama na mga katropa. Mauna'y gigamit. Mauna'y angay si Lipons ko. Kay gibutsyag naman ang Barsaga diha. Kwae ko nun na og sworn statement si Barsaga. O niya ipahingaan ko na niya tanan diha ang mga kauban niya. Na iyang nakitaan og nakadawat. Naara man na. Paper trail man na mga katropa. Gipirmahan man na. Ang ngayon nga Maurice Bax Barsaga kay ang iyang gipabarog mga katropa ang kamaturan. gumikan kay halapad na kaayong pagpangawat sa kaban sa katawhan, mga katropa.
1: Kasikas!
0: Adi na makalawat. Adi na ta ka... Ako ini mga katropa ga pakabutag bungol. O di, kay abis barsaga mo yung nagbutsag ining tanan, gagmay na ganinin ang mga kandidat, mga katropa. Sa ilang gipangawat diha.
1: Kasikas!
0: Dako na sa ato, pero sa ilang gipangawat, gagmay ra. Pila ra ba na ga 2 million pesos pananglitan, mga katropa, kumparas malitang kwarta. Ang nagibutyag ni Kiko Barsaga. Ito, awag yun sila kaagwanta, mga katropa, kaya kuyawan sila masilip. Ang gikahadluka sa uban, makasuhan sa ombudsman. Ilabi na kung ma-impeach ang ombudsman, mga katropa, iniga sunod nga termino, diskwido yun.
1: Kasikas!
0: Gawas nga mahadlok sila sa ombudsman, mahadlok san sila, mahibawaan silang asawa, mga katropa, nga dia sila'y gibit-bit ng kwarta, huwag i-turn over sa balay. Ito ay gito'y umirag lain, kaya na, manidagahan, mga katropa, nga mga hokus-pokus. pag paningil na ron, sa ilang mga kapikas, mga tarong, mga asawa, mga katropa, awa na, nangawa na. Kay tuagi, sustinto mga katropa sa ilang baga. Ang kabaw na tadi ha. Huwag tuo man ang naari ha. Maunay ka pait ka ron. So, Kiko Barsaga mga katropa, gi-expel. Diha sa kamara.
1: Kasikas!
0: Pasabot, gi-expel. Gitang-tang. Perting palagas uban. Labi na si Kongresista Richard Gomez sa Leyte, mga katropa. Huwag yung mauyon. Kung ipasupot ni Aron ang kinigpag-diskurso ni Kongresista Richard Gomez, mga katropa. Esakto sa nagpunto nga kung huwag mo mauyon ni Kiko Barsaga niya, ala, isuspindi na. Sunod-sunod nga pagsuspindi, reprimand, siluti na niya. Pero ayaw tang-tanga sa posisyon, mga katropa. Kay gihatagan ka nagmandato diha sa iyang constituency, mga katropa, sa Cavite. Aon niya, yano lang tangtangon, mga katropa. Pasabot, gidisimfranchise mismo sa kamara ang balay sa mga representante, mga katropa, sa gabutang nila dito sa ilang buot nga mo representar nila. Ang mo ka na si Kiko Barsaga. O sa may atong may masturya na sa mga gabutar ni Kiko Barsaga, mga katropa, mas labaw pa ang mga congressman. Nga ilang gipahamtangan o expulsion nga penalty ang pagkatangtang niya pagka-kongresista. Ang usa nila sa mga kauban, kay tungod wa sila mauyon, kay silang tanan gipang bulgar, mga katropa, ang hugaw, ang kangit-ngit niya sa kamara. Ang kakurakot niya sa iyang mga kauban. May isa niya pa Senate Blue Ribbon Committee ni. Nilaga Pia Caetano, mga katropa. Pero naglatay sa Luis Lanot niga opisina niga mayoriya karon. Kung maka-hold on ba ni kaya dian man. Deadlock mas numero, mga katropa. 11 ang minoriya. 11 lang sab karon ang mayoriya. Kaya kuwaan pag presiding officer, Senator Alan Peter Caetano. Gabao ang Senate President, mga katropa. So na po, og 11 na lang. Sao naman na, kaya nawa managis bato ni La Rosa, 13 man tato. Momento ni Kagyo, mga katropa, di ay Jinggoy Estrada. Nga, nadakpan po sa kasong plunder, ipagawasag warrant of arrest. Kanya pinarason pa, mga katropa, kay naa magugos mayoriya. Ako magugiinita. Turbida, biya di mo, Jinggoy, oy, muram kagwa maana na, katulon na mo kaso. Nawa, watay pili, mga katropa, maminoriya, mamayoriya, basta nangawat sa kabans katawan, buraka na doon rin. Na pwede ka, humana mo pangawat niya, appeal din ka sa oposisyon ko noy, para gukdon ka, ingnon din mo nga, ay, tungod bang guna, kaya wako nakalinyada sa admin. Kanang pagpangawat niya, malinyada kag admin, maoposisyon, imo na yun na. May mag nakalimot in taon ta sa ibog mga kasong plunder in taon, gatubang sa una eh. Ha? Na ikapait mga katropa, na inumdom pagigunin mo dito sa Sandigan Bayan, Kamungbong Rebilya. Napoles nga kaso, maugya po ito mga katropa. Kung kining ilang mag-iatubang karon plan control project nga drawing, kanto mga foundation nga drawing, usap mga katropa, kasi sila-sila rin gabi na inay. Base sa ebidensya mga katropa, hanggang i-presentar sa prosecution. Ano mo man lang ito, makalihay-lihay, masam sila usahay mga katropa. So, wa na pasabot ka na mag-uhan si Jinggoy. Samang buong rebilya, naanad na ni sila. At yun yung katagagpagtaga ni Kabutagod, karo din he sa atong tulumanon.
1: Sikas, kauban si Attorney Ray Gialon.
0: Pag-arpar pa niya mga katropang, may surrender ko na siya. Palagay dito si Remulya, aga Secretary of Interior and Local Government. Tuwa man dito. Nakiglalis pa mangani ni Caetano, mga katropa, kay di ipadakop ni Caetano. So, dito sa Senado. Gusto niya gawas lang ito. Ego si Remulya, na naman tayo soon. Di lang natin dugay-dugay yun. Agihataga sa gibugaton kunuhay nga dito si kiniga Jinggoy. Ang iyang ingon, ni surrender siya. Ni surrender bagod nga. Gibarugan mga katropas kapulisa, wa man na mo surrender, gidakop man na mo. Kaya ni surrender pa pagunang pagawasan na dito na na mga katropas sa mga otoridad, palaban-laban pa man dito kay Tano. Wa na ni surrender kay nangita pa nagpaagi nga makalingkawas. At tanaw niyang apiki naman, siya lang po'y gadeklarar nga surrender, surrender ka. Inalang ta pero naka-exciting ini mga katropa kay diya ng Senate Blue Ribbon Committee. Gadahom taga madayon tong ilang patawag mga katropa sa subcommittee sa Flood Control Project. Gumikan kay andam na kayo silang attorney Baligod mga katropa. Uban sa 18 Marines nga maoy giingon mga katropa nga kining bagman.

bangko pa man na. So di yun na basta-basta mga katropa sa ilang pagtimbang-timbang atong preliminary investigation na mupasaka silang kaso kung why igong basihan. Gani ang pagpasakag kaso karon sa piskalya mga katropa diha sa Department of Justice, ako nang giingon gapong adlaw, dili na probable cause. Kana nang gitawag og reasonable certainty of conviction. Mas bukat na ha. Kaya ang probable cause mo ingon rabaga, na bay basihan, posible bang nahitabo? Kung nga'y basihan ka, may posibleng nahitabo sa kakaso. Karon mga katropa, tungod ka daghan sa mga kaso ng eskorte, nga gaong-ong, ha, gusto man nila idiklag. Kaya ang ubang mga kaso, wak man siya mga ebidensya ang klaro. Uyang man, kung naa magiging ebidensya mga katropa, busa sa piskalya pa lang, ayago nagbayo. Maon ang itawag og reasonable certainty of conviction. Natanaw nila ang naibidensya, apan taphaw. Uy, dugangi na. Di na magsilbi kay kabots korte na magbista-bista lang tagakasal tag kwarta sa pagpadagan ng kaso ni eskorte unya madismiss na diay. Mao nang gipakanaog mga katropa ang Department of Justice Circular 20. Tawag nila DC20 mga katropa nga lahi na ang kamuton karon aron ang kasong kriminal mapasaka. Reasonable certainty of conviction. Naabay puruhan nga makonbikto. Konbikto na gina. Masabot makonbikto mga katropa. Criminal case na. O niya, masabot gani o criminal case. Mao na'y pinakataas o quantum of evidence. Quantum of evidence, ang ikinanglang ebidensya mga katropa, proof beyond reasonable doubt. Wag yung pagduda na niya nga kanang tawhana maoy gahimos krimen. Mao na'y pinakataas ha. Ay kung nanggiingon ninyo gahapon nga kung kakining pag-comparar sa quantum of evidence, pinakataas ang kriminal mga katropa. Kaya kung mag-isgutag civil nga kaso, parehang yuta, preponderance of evidence naman, pasabot, pabugatay ang ebidensya. Yuta, basic kayo, imong ebidensya niya sa imong yuta, tax dick, kunya, DR yung usa, title. Iban sa ining proof of ownership ang tax deck. Proof of payment of real property tax naman na. So, kinsa may makadaw? Katong yung bugat. Preponderance man. Kinsa mas bugat ibinin siya? Katong ganda og title. Ito yung makadaw. Puro title. Kinsa yung makadaw? Katong karaan nga title. Ingon na, naragin mga katropa. So, pabugatay og ibinin siya. Pero kani mga katropang kriminal nga kaso. Ang kriminal mga katropa gumikan kay deprivation of life, liberty, guna. Imagine mga katropa, inig makonbikto ka niya. Presuhon ka, tibuok niya mong kinabuhi. Ang uban, di naman kagawas presuhan, mamatay na lang dito mga katropa. Yung kinahanglan, bugat na niya. Ilabi na nga naatay gitawag og constitutional presumption of innocence. Naana sa tubatakang balaon mga katropa, gabisan pa man unsa ka dako ka kaso, ang imong giatubag, og unsa ka bugat ang ebidensya, bato ka nimo. Naagyapon kay constitutional presumption of innocence. Pasabot, inusinti ka sa matas balaon. Hangtod makonbikto ka mga katropa, inusinti ka pag yun. Maokay na nga di-adili basta-basta. So kining 18 ka mga marines, ka mga affidavit, ka mga gibasihan, Crispin Remulla mga katropa. Diha sa ombudsman. Sakto yun ang gabasihan. Pasabot nga, ligon yun na mga katropa. Personal knowledge sa 18 ka mga marines. Mautog ilang nagukod si kanhi Speaker of the House of Representatives, Martin Romualdez mga katropa. So, nakanindot ini karon kaya ang 18 marines taugon sa Senate Blue Ribbon Committee. Now, ang nakaapan ni Nega Senate Blue Ribbon Committee, mga katropa, posible nga mauto nga ang imbitasyon, wa madayon, mga katropa. Gahapon man to. Daghan ang excited ato kaya giladlad na ba ito nila? Kinsa ang ilang gihatagan sa minalitang malitang kwarta. Kasikas. Asa ang nila gipang distribute sa mga balay, sa mga buaya diha sa kamara. Kasikas. Mapa hatagan to gibugaton unta mga katropa. Pero wa madayon. Kaya ini ko nung pagkahugno sa majority black. Wala gini, mawa naman ang realidad karon mga katropa. Nga di mo preside si Caetano. Pagi ka sa unsi, napo na lang sila. Niya, usahon man na deron ang composition mga katropa. I-challenge man na. Niya di apa sa flood control si Pia Caetano to'y ganda sa Senate Blue Ribbon Committee base sa pag-appoint mga katropa nga ilang gi-elect niya as part of the majority bloc na ay subcommittee on flood control project. Ang atong gikalibgan mga katropa

0: Pero pagkay gakisi-kisi ang mga minority minority senators. Ora ni magkisi-kisi mga katrabaho. Sabi niyo gitaguan diha. Kay bawo mi sa tagamay ani kay na sakop ng tagsangguni ang bayan dito sa Argao. Niya sangguni ang panlungsod diri sa Cebu City. Mao ra magay puning mga lihuka mga katropa. Mao ra gyud mga pamaagiha. The same parliamentary rules and procedure. The same regulations, mga katropa. Ha? Parihar gyapon nga mga gitamdan nga mga palaod diha sa pag-conduct proceedings, pag-campus, mayuriya, etc. Maurin gyapon ang tanan. Pero kini ang nakalilisang mga katropa, kay kining mga senador, magkisi-kisi, mangyan, basta hisgutan ang plan control project. Nga naman, paldo kay mo diha. Pipila may mga insertions ninyo diha. Di apod ko doy giingon mga katropa nga perting nakuha kag Senador Migs Zubiri. Morning nangusog yung kuno mga katropa. Di man na nato malimod. Mauni ang gipamahayag mga katropa ni Harry Roque. Di na nato malimod kay paper trail ra man dali ra man kay nasusihon diha. Onya di asag kuno na skining kang tulfo mga katropa. Itong ACT party list pa siya. ACT CIS party list na perting nakuha sa magkikatropa ang pundo nga iyang nakuha para sa iyang party list. Now, ato ni pangitaon, karon asa ni gilabay ni mga pundo ha? Unsa man ang mga proyekto nga nahimo ining ACT party list. Yung anong paborito magiging ining party list ang baag kwarta. O nang magkapangutan ng uban, unsa man, sayon bahinon? Wow! Kung party list, ilabi na nga nationwide ang scope kunuhay. Kaya kung distrito, matanaw man des distrito. Maihap man pila kalungsod naglangkoms distrito mga katropa. Unya hain man diya gipatuman ang project anang distrito ha. Baron gi weaponay sa pagpangwarta, pagpangurakot mga katropa ang mga party list. Mao nang kasagaran nila, adto gipang labay. Tanawag ko ni saldi ko diya mga katropa. Ako Bicol party list. Tererinod, nun siya na, party list, mag-iapo na. Kantong, si Sharon Garin, mga katropa, asa man na nag three terms. Kay wa na'y kasudlan dito nga lungsod sa First District sa Iloilo. Kay ang mama, ang papa, ang egsoon, muna'y gandas, tulog ka mga lungsod. Vice Governor, Congressman's District, ala, ila na tanan. Iro na lang katabang, wa kanagan dito, mga katropa, mga Garin. Dito sa First District sa Iloilo. Agahin mong party list. Party list sa mag-uuma. Amo ito'y gilingkuran mga katropa ni Sharon Garin ang atong kasamtangan nga Secretary sa Department of Energy. Ang resulta, DOE, Y Energy. Wa may alaman, wa may kabangkaagan mga katropa, wa may kasinatian. Gipayusik ka dyan, anya, giplastada ang Secretary. Klaro kayong political accommodation. Mao na ni ang atong sitwasyon mga katropa, pirti na kailain ta sa kalison o niya di aperting pagkamahal mga katropa. Kitay pinakamahal. Top 3 ta mga katropa, number 2 gasolina pinakamahal, number 3 crudo pinakamahal. Kung na ay mga pinaka o na ay pinakabati mga katropa, pirmi ta mga top 3 in town oi. Soon ining administrasyon na karon ingon ana kapait ang atong estado mga katropa. So, gahapong adlaw, wa madayon ang kining sa 18 Marines dito Senate Blue Ribbon Committee. Tan-out ng linilag maura maghapon, labi na maglahugay ang mga komitiba. Di gahapon ni sila matawag mga katropa. Delikado pa ning mabutang sa langanin ang ila o niyang mapamahayag diha sa Blue Ribbon Committee. Naita sa itong nasod, ano, pinakapait nga sitwasyon sa atong nasod karon mga katropa. Samtang hapong adlaw ang session, wa man madayon kay no show ang mga sakop sa majority block. Wala gini kapait. Wa na kita mauyon ini kalakiha ba majority minority. Pagkausik kayo sa resources sa gipanggamit niya sa Senado niya wa lay session. Way balaon gina pasar mga katropa, paspas sa intaw na ninyong trabaho ninyo eh. Sobra na kayong pamulitika, giluod na ang katawhang Pilipino ninyo diyan sa Senado. May man sa musakay ni nga minority, tungod ko nung Alan Peter kay Tan. Tungod pa sa dinyo eh. Si Tito Soto bitaw gada diha, may kalainan. Pasabot, kamong gabalik-balik diha, wa nay mapili. Maunay labing klaro diha, kaya ang inyong gipasulabi, pamulitika, imbes serbisyo. Nagitay laing mapili, ani mga katropa, kanindot talang ba itong ato nagsugdan at tanan diha. Atong ibutag mga katropa, kung maghugpong lang mga Pilipino, kanang mga batanon. Ay idealistic pa kayo. O niya, daghan pang magkatunan mga katropa. Kaya total, kining pagkatun ining mga pamaagis, pagpandayag balaon. Kung imog yung seryosohon, imog yung tarungon mga katropa, magkatun mag yung ka. Kaya kini sila, kabalik-balik naman eh. O niya, agahimo ining lang mga balaon, mga abogado naman siya naay lang mga staff niya. Kalawag yung uban niya, kamuritsing man lang yapon, kapila na na, doha, tulo, katermino na na. Uman ni pahuway mga katropa, kaya to consecutive terms naman ang maximum. Nga, tag-unom ka tuig ka na term. So, 12 ka tuig sila. Mupahuway ka dyan, balik na saan. Jesus. Ang mga tao, saan puli yung tao, no? Ay, wah! Ato, masanding sa, magkakatrumang ato, ato, pabalik-balik na sila, ana, diyan, awan nila, no? Wag yun tayo, mapok-pok nga kaayuhan, ining grabe nga pamulitika. Insay alaot kita. Taon ba yan ato? O, ning, kining mga tawa na lang, markahin na nila. Ay na nagipamutang kay Waylaing Hunahuna. Kung dili pamulitika, ang ilang negosyo. Entonces, paburots bulsa na kayo ayo ining mga tabaghak ng Korea.
1: Kasikas, kauban si Attorney Ray Galon.
0: Michael Chu, good morning. That's Cebu Bill Hill Tracking Services for her. Sa Surigao, mga katropa, Surigao City, Butuan, Cagayan, Davao, Manila. Father June Parajang, minaw na ito, mga katropa, Our Lady of Lourdes Parish. Kamusta niya, Father? Mayong buntag itaon. I-appeal ko sa iyo, misa niya, pag-ampo. Pag ang atong mga kauban, salamat kayo itaon sa kanunayang pag-ampo, Father June. Nakita ba yung fiscal Jay Parajang? Ang buutan sa gigsoon ni Father June, mga katropa. Bago na itong abortis, Father Randy Figuracion, ang kanhi Father Rector, mga katropa niya sa Don Bosco. Ariel Pantinople sa Harena, sa Rahina. Good morning, the Idol. Kamusta niya, Idol Cup? Pirmi ka namang isgutan ni Attorney Lauro Lanutan. Diyas kambanwa hanggang pagumangkon bang kapaidol po. Good morning ninyong tanan niya itong mga pinalanggang barangay officials diyas sa lungsod sa Argao. Jesse James Leren. Naminaw ko sa mong programa, Attorney Ray. Salamat kayo. Salamat diyas ha. Randy Santisas, listening. Thank you kayo, Sir Randy. Jericho Semapao, Rosavilla Villamor, Gigo Dacqua. Hindi as Attorney Jigs. Oh. Shout out ni Sydney og ni JR. Listening from the Queen City of the South. Ingiga ni Gigo. Queen City of the South, Ming Lanilla, Cebu. Hey, Ambing mo diha kung iyaan din sa California mga katropa may pagpaminaw ninyong koldodog diha Auntie Eva Magna Gialon Mara ang manghod ning aning papa mga katropa. Kamusta mo diha amping sa kanunay kaya hapit na ba inyong bakasyon tanan din sa Cebu. Jesus Canieta Celestial watching listening from Basak Lapu-Lapu City. Salamat kay Sir Leo Lian Tampungko. Hi there. Salamat Elton Dick Dekina, Ikans Bulacau Pardo, mga katropa, Magis Food and Catering Services Cebu. Thank you kayo, Madam Maribel Villegas. Salamat kayo kaninyong tanan sa pagsunod ining atong tulumanon. Di ako kinagwapuhang manghod, mga katropa. May gilain. Reynante, Buboy Gelon. Nakitawahan ni brother Kuya Brian Oreta tolo. Ang mga Oreta boys, kaya dumdum ka gilingi gina mga duwag basket. Hindi ko gana mo papalakan ba? Kaya taas mo kaya kagal. Taas kaya kagalayat. Taas kaya kagdila. Agung Canadian citizen nga manghod mga katropa. Di amay gabiin ninyo datol na Inday Rachel. And Chilliwack, Vancouver, Canada. Sige paramdam mo niya. Taka ba status balikbayan box ini? Duha ni magano'y na putos. May ganun, ito ma-appeal to. Sa kantong paundang ba sa kining Bureau of Customs kay wa ka bayad dito, wa na ba, wa na bahin, wa na hatod ang mga balikbayan box, mga 20 mil to ha, hapit 20 mil sa mga balikbayan box, pila to ka mga container. Sus, itaon, pagkaswerte pag yun ako gihapon, ba ang imong balikbayan box na intact ba? Ayaw pagdali mo. Puna lang yun na, ha? Puna. Maria Pacres Barcenas, good morning. Kuya Bride, aning kinakusgan, kuya. Good morning ninyo, gatananda. Salamat kayo sa inyong pagsunod ining atong programa. Alas 6:48 na.
1: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon, araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan, subok na. XFM.
2: XFM.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Santon at vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ah, di ay Amerikano, baligyan ako ng banana kyo. Hey Joe, banana kyo.
6: Oh, thanks.
5: Ah, grabe ka sa rin mo Joe, tihika sa rin mo. Iwan yung kay kwarta, kay mo mangutagon.
6: I said, oh thanks, dili utang.
5: Ay,
7: Exciting!
8: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
9: Available sa mga butika.
10: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
11: Sister Pain. Si Sara di ay ni taga Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Bas-bas mawala ang sakit sa akong ulo.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
15: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
16: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
17: Abli na.
16: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
18: Yes to Health Clinic.
19: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
20: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
21: Ug matag Domingo.
22: Libre na magpakonsulta sa doktor.
23: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
24: Ug mapalit nimo dinhi
25: ang mga produkto sa Yes to Health.
26: Yes to Health Clinic.
27: Dinhi lang sa may Sapatera Bili.
28: Hilid sa Barangay Hall.
29: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
30: XFM.
31: XFM.
0: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time na sa 53 oras na tulkin na ito, Santhon Gold Coffee Mix. Ang inyong kape nga giinom karon mga katropa, duna by glutathione o collagen, bitanawa ko na ninyo. Kaya ang nagbinugtong nga kape nga duna by glutathione o collagen, mao ang Santhon Gold Coffee Mix. Makapahamis, magkapaputi sa inyong pamanit o panagway mga katropa. Mauna ang gida sa glutathione. O ang gida sa collagen, mauna ang pagpabata mga katropa. So mga pinaman lang mo, arimos lamian kayong timplada. Santhon Gold Coffee Mix. Unya, doon na pag glutathione o collagen. Gawas niya na ang superfood nga mangosteen mga katropa kay Santhon man. So Santhon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen plus mangosteen mga katropa. Ang kining templada, ang kalami mga katropa, di yun mabangbang. Mao nang akong iingon ninyo, di haswayigo ninyo. Adto mo sa pinakaduol nga tindahan mga katropa, suwayin ninyo kung sa kakarton. Santhon Gold Coffee Mix. Di ba magbalik-balik mo mga katropa? Na ani, sa tanan nga matindahan duol sa inyong lugar. O kung nahutdan mga mo, naatlan mo ga... pagka hurot mga katropa kay kumprahon man eh dadon man sa probinsya panghatag ay kabalaka kay dia ang Yes to Health Clinic ubos ning atong sibyaanan sa Z Plaza building dana ko sa Lem tapad sa Barangay Hall Zapatera kinarton nga Santhon Gold Coffee Mix ay naa diha mga katropa ang nakanindot kay Domingo gani mo mapalit libre ang medical examination pasabot na may mga doktor diha why bayad kada mga katropa so ang inyong naandan nga tag-kinintos dito sa gawas pa-check up mo pa-resita mo pa-doktor mo mga katropa patambal mo dadaan na lang na inig Domingo inig palitin yung Santhon Gold Coffee Mix i-appeal na lang sa pagpalit sa kinarton nga Santhon Gold Coffee Mix mga katropa ang atong programang libre nga medical examination kada Domingo nga tanan pasalamat ka na si Yes to Health mga katropa for making Santhon products number 1.
2: Kasikas, kauban si Attorney Ray Gelon.
0: Now, arita mga katropa sa kining diskurso. Pagpalag ni Kongresista Richard Gomez Leyte. Nga ang ilang mga kauban mga katropa. Ang ilang mga kauban, kabaw man ni sila, nga gilutos man ni pagbayo. Basta di ka malinyada sa administrasyon mga katropa, purbidab. Wag to ang imong penalty. Isuspenso ka. Di kahatag ang komitiba, bisag member naman lang, himuon kang tao-tao, sumayan mga katropa. Mauna, ang ila nitong paagi. Mabitanig, nakaigo si Amy Marcos mga katropa, o mga senador o bandiha nga, tuod, why martial law? Pero hilom-hilom nga martial law.
2: Kasikas!
0: Mutingog ka mga katropa, batok sa administrasyon, pago ka mang yun. Diskwido ka mang yun mga katropa. Imong negosyo na, tanawa to, nitingog si... kining anak ni Senador Loren Legarda kadto si Leandro Leviste mga katropa unsay ni tabo gipasa ka agaso gipangita ang buslot mga katropa ang iyang kumpanyang Solar Philippines labot sa franchise agreement ngayang gisudlan unya karon giingon nga wa kuno nakakomply sa terms and conditions mga katropa diha sa ilang pinirmahan nga kontrata kakatawanan anak. Adi lang ito maghisgot ni Jinggoy Estrada kung anong gidakop ito mga katropa kaya di man ito tiaw-tiaw itong plunder niya. O niya, muasta siya, makalagot man sa kayo, mura ko na siya yung nabaguhan nga, katulo naman na niyang plunder. Hala, huta ninyo na tanan niya kung puro mo na ebidensya niya, pero ayaw lang ang mayoriya. Ha? Nga nung wak matagagukod ni Tulpo, nga perte man sanda sa ACT Party List mga katropa. ACCIS Party List. Kantong mga ninggawas ng mga ebidensya, nganong di man to ma-follow through mga katropa. Ubay-ubay man to sila dito. Gawas sa kantong galingkod pa mga katropa, isip tourism secretary, ang iyang igsoon.
2: Kasikas!
0: Ang kanang uban niya, kung ingnang mga santos na sila di as minoriya. Pwedeng pagkadaghan ng isyo, ana. Inikuman aning minoriya. Human mo lingaw-lingaw niya kay Sunod Chis Escudero. Kay giingon pa nila, grand plunderer ko ng mga katropa. Kay di apoy, dagko kayo ga pahat ka nakuha inig flood control project.
2: Kasikas!
0: Nanbilabol man to ang kining plunder. Mo ilang tirada, di lang Jewel Villanueva mga katropa. Naa sila yung pasaka ang kaso, labos pag iskerda ni Bato de la Rosa, si Ruben Padilla, pero obstruction of justice. Ang kaso, bilabol man na. Oye, kasong Marcolita bagay katropa sa Comelec. Perjury ko na bilambol mo siya na bagay katropa. Pero wa na. Ah, ang numero mo shift na. Di na sila mo'y mayoriya. Minoriya na sila ada bagay katropa. Pasabot, di na madayon ang pagsusi sa flood control project diha sa Senate Blue Ribbon Committee.
1: Kasikas!
0: Pila man to ka buwan? Ang pagda mga katropa ni Ping Lacson anang Senate Blue Ribbon Committee, wa maghihisgot og flood control project. Mura mag naabang si Ping. Basta ka na naganihisgotan, nga nung magkisi-kisi ang mga senador nga kaalyado sa administrasyon.
1: Kasikas!
0: Kay nakapahimu sila. Kay perte po nila dito mga katropa o ka-paldo. Tanawag yun eh, rap. Ang kanag Kang Gomez, rap. Nga, wa siya mauyon ining expulsion. Rap. At kung ano na nga, akong isendin mo diha, kag Richard Gomez ba? Nga iyang pamahayag diha sa kamara. Kay, main lang na initingog mga katropa. Tiyo mo ng 400 kabuok ni Butar. Para i-expel mga katropa si Kiko Barsaga. O niya, si Kiko Barsaga diha. Na, nani mo? Si Kiko Barsaga diha. Ang gibutaran sa iyang mga constituentes Cavite. O niya, o sa mapasabutan, gidisenfranchise nila mga katropa. Ang constituente ni Kiko Barsaga, kay sila mismo diha, ang gapatangtang. Gibutaran ko na. Niya, gitangtang lang ingon anak mga katropa. O niya, may rabag-usay sa Kiko Barsaga. Mayra ba yung nangawat o minalita-malita mga katropa? Na sila rabay nangawat base sa iyang pasangil. Hayman diha mga katropa ang unethical conduct. Tinood, kiat kayo, magdagdag, iring mga katropa. Ang miyaw-miyaw, may tawag nila ni. Pusama ko na ng batanon nga kongresista mga katropa kung mauna na iyang gagawi. Wa man na gahubo diha. Wa man na gapakauaw sa kamara. In fact, ang kinagibuhat ni Barsaga, mga katropa, nagpalig-on ka na sa institusyon sa kamara. Kung naa pa mga ganitay matawag nga institusyon anag kamara, mga katropa, nga napuno sa mga kawatan. Ka luoy kayo. Ato'y papaminaw rin kay Kang Gomez. Kung
3: kanina kinagta ni Congressman Erice, sino ang tunay na baliw? Posibleng baliw. Pero tayo ba ay nasasaktan sa mga ginawa niya? Noong naglabas siya ng video na nagsabi na tayo mga buwaya, a few days after that, I talked to him. Sinabi ko sa kanya, huwag kang maglabas ng ganyan. Huwag mo sabihin na tayo lahat ay buwaya dahil ikaw ay isa rin congressman. Sinasabi mo rin na buwaya ka. Ngayon, paano yung mas mabigat na mga nakasira talaga ng imahe natin? Yung mga talagang nagnakaw. Yung rason kung bakit tayo tinatawag na congressman ngayon. Na tayo daw ay nagnanakaw sa mga flood control programs. Yung bang mga baseless accusations kung bakit tayo ay sinasabing merong maleta na binigyan ng 20 million pesos. Dear colleagues, tayo, si Kiko ay binoto ng mga taga Cavite sa distrito niya. Hayaan natin na sila ang magtanggal sa kanya by not voting for him in the coming elections. Dear colleagues, let us examine ourselves. Tayo ba ay talagang napakalinis? Tayo ba ay hindi rin baliw paminsan-minsan? Meron din naman tayong mga colleagues dito na gumagamit ng social media kung ano nung sinasabi sa atin. Minumura rin tayo paminsan-minsan. Diba? Discipline him. Reprimand him. Suspend him as much as you want. But for us to take him out, let us not put this action of expulsion in our own hands. Let the people of Cavite in his district decide for him and not us for these reasons.
4: Santong Gold Coffee Mix.
0: Si Kongresista Richard Gomez, mga katropa, sa iyang distrito dito sa Leyte. Motoy reasonably. Ha? Iyanggi, duol si Barzaga, sag-ingon, kita tanan rin mo aya. Ingon siya ayaw, sag-pag-apil among deoy. Ma-apil man tanin mo, ano? O niya, gingon ni Gomez, gano man? Mga santos na din eh. Puro man santana ay mga kabuang din eh. Maunay tinuod mga katropa, ha? Nga nahitabo niya sa kamara. O niya, karon kay murag silihan ilang lubot makakitang Barzaga. Labi na ay nahibawaan nila. Nga nanawat sila dito minalita malitang kinawatan sa kabans katawan. Ila na yung tangtangon. Maunay nang hitabo niya mga katropa. Pero wag yun gihapon mo sa ler. Ang diskarte ni Richard Gomez dito sa iyang pagdiskuter mga katropa o sa iyang pagbarog. Kay 400 kapin ang nibutar nga tangtangon sa Barzaga. Pagkaluoy ba sa Cavite in town? Ha? Pagkaluoy kayo sa mga konstituente sa distrito ni Barzaga nga mo'y gabutang niya sa posisyon. Ha? Gipahamtangan sa silot nga expulsion mga katropa tungod lang kay sige siya diha og paanghit bulgar pahibaw sa katawhan sa tibuok nasod nga daghan kung di manganitanan sa iyang mga kauban kawatan.
5: Kasikas, kauban si Attorney Ray Gialon.
0: Atong takna alas 7:04 na.
5: This portion is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
0: Architect ka, tabu-tabu. Good morning niha. Ngayong pagpaminaw all the way from the Caribbean. Tangiligan ng Eloy. Almer Aming Mabalato. Kamusta ni Idol? Naminaw uban sa iyag asawa si MJ. Good morning ninyong tanan diha, Spardo. Atong bagating paminaw, Spardo District, mga katropa, ubay-ubay ni. Salamat kayo kaninyong tanan diha. Arlene Artaho, gikan diha sa Dumanhog, Bituon. Boyetta Rosasena, good morning. Altea Batu Malaki Puntillas, diha sa Negros Oriental. Fem Stereps, Batangas, mayoga pagpaminaw, Andres Acacio Jr. Gikan sa Minglanilla, mga katropa, sama ni Attorney Jigo Takwa. Kapuhan mo picture na dyan. Morning na mo diha sa mga description ni mga ni, butang na mong di lang gwapo ang bunga niya. Bright pag yun. Kamauha Atlantic. Murag si brother Jack Torrejos diha sa East-West Rural Bank. Good morning diha, noble brother Jack. Ayog pagpaminaw ninyong Kuya Bong diha. Sa atong pagbalik mga katropa,
5: Kasikas Express Balita.
0: Ang mga hanay sa mga balita karong adlaw. Stand by.
6: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Research ko ang siya'y maayo, umigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si mana, nakuna siya gaayong kausmanan, dili na musakit ang akong koto-koto.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM, kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapil na gani ang atong iskutan ng healthy sa lawas, Santon Plus Coffee Mix, rin ang the best sa kada higaw niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix. Mura lang ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya, ang pangatanan na basa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Santong Plus Coffee Mix Guild. Tumani, basta kabigani, Santong Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
5: Santong Plus Coffee Mix, gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, o soya. Santong Plus Coffee Mix, kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
9: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gabainit, unya magsigi pa jud kong

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: Magbuwag at agit sika ka. Tihik ay ganda ko. Mabuhi ka. Ah, sige, sige. Ako ang mamoy. Ikaw, maktin. Ayaw!
2: Exciting!
3: Lupig panimo ang lasin zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, lam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus in 500 milligram capsules. Kini adunay lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone. Tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha. Deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO, Moringa oil, tulok high-grade ingredients giuban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala nang me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, among try. Wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Ug nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
0: Yeah! Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Seven Plus Herbal Soap.
7: Yun is galona, senyor citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
6: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
8: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
9: Abli na.
8: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang.

0: FM.
1: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 7:12.
2: This time check is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: Salipa ang hanay sa itong mga balita kinumbuntaga. Atong i-check si katropag Kuya Benji Talisik on board sa patrol. Ining usik flash report mga katropa labot iniga insidente sa pagpamusil. Ang kumpletong detalye si katropag Benji Talisik.
3: Live report.
1: Kuya, good morning. Kung sa'y latest niya?
4: Yes, kaya good morning. May buntag mga katropa live dito mismo sa may Dublin sa dagat sa may Sityo Ratan, Barangay Tangke. Sa dagpas nila si katropag at ulit tungkol kay usak na lagi ang nagigitong kiposil patay. Karong buntag lang o niya pa sa ito, alas 3 kaya ganaon ang nagigitong nga naliskubrihan. Nga ganyan mga lagi ang nagigitong kini sa alaay ng mga lagi aga diri na ginukuray katropag na himoto kapag ka kanyang buntag o kanyang mga pasado alas 5 kung kanyang mga nagigit nila ang kanyang mga lagi nga nahagba dari mismo sa may ang kanyang Debs Dagat ko ni I think mula ko rin mausin na kanyang private area dito eh private area kagin siya ha figuro wa mga pamilya figuro wa ang kanyang mga lunak dito nga Debs Dagat ko dito ang kanyang maong private area o niya kung ari ka musulod sa ang kanyang sitting interior process may tangke, medyo maglisod ka tungkol kay sunulo ng dapit o niya di makasunod ang kanyang sikilan kung arigin na sa sunod ngayon bahin sa ang kanyang sitio na ato kamuagi pinagadoon ka na patuloy sa may barangay kansuhong ning atong dagbay sa talisay. So para kanyang malaki nakasunod sa itong pag-aarap palahog ko sa picture paki ako ang pakisingit ang kanyang malaki pakikuan lang ko ka ng blur. Ang nalagi ko ito patuloy na ikuli siya na sing-sing o niya na ayos. Nagkasuri siya kanyang pulos itom ni katapag, sino? Pulos itom o niya na po yung sapong shirt ang kanyang malaki. Wa pa ni mahilig ito patuloy kung o siya pangan o taga-asa ni mga malaki mo nang atong kabalasan karon nihimo pa siya pagkuha o pagkulay sa mga possible nga mga kanyang video, CCTV, aron sa pag-check kung kinsa ang posible na posil o patay, inguman ang kanyang posible ang usip pagkaila kay aron mahimong ang kanyang kabanay sa kanyang maong namatay nga lagi ang posil. Karoon nga buntag siya sa buntag, dili mismo sa may sitsuratan, sa may baybay nga rapit o baybayon sa sitsuratan barangay Tangke, Talisay City, Katropato na rin, Katropato na rin, Laos na.
1: Thank you katropag Benji ang ato lang paabuton ani unsay resulta niya sa investigations ka pulisan.
4: Yes, of course, pinagong siya po yung motibo katropag rin ang pagpusil patay nini mo biti mga until now wa pamili sa ato ka pulisan sa Talisay City Police Station. Gikan mismo diri sa may crime scene kaobra to ga patrol niya si autopilot katropag Jerry Redoblado. Mga katropag magkalimot ihapon sa pag-inom ko doon ay sa akining buntag sa iyo ang Santon Gold Coffee Mix. Kaya nun update itong lawas, mga katropa. Gigas sa KMC, nanobor sa patrol, kaubarik ito pang genre, alas yung kasang Pilipino para sa Pilipinas, inyong breaking news. Benji Talisik, XM News.
3: Live report.
1: Salamat katropang Benji Talisik sa iboga report live and direct mga katropa dito sa Tangke Talisay. Kung diin to apa ang patayang lawas sa usag gituwag, i-salvage matigal ito sa maong area, ganihag kadlaon, nag-follow up din eh sa report si Katropag Benji. O ato pabuton ang investigasyon sa kapulisan, ang resulta o niya din eh. Ilabi na kung makapagawas na ang soko sa ilang inisyal ng pag- uting kay iniga maong crime scene og sa lawas sa napatay mga katropa.
3: Kasikas kauban si Attorney Ray Gallon. Kasikas Express Balita.
1: Headline. Og karon sa atong mga balita adlaw nga Miyerkules sa 3 buwan sa Hunyo tuig 2026. Dinhi sa ato, lalawigan sa Sugbo, nakatalag na po ka mga 15 anyos paubos nga nagpositibo sa HIV.
3: Kasikas Express Balita.
1: Dito sa kauluhan, Minority Black nanawagan sa pag-parisay ni Senate President Alan Peter Cayetano.
3: Kasikas Express Balita.
1: Sa gawa sa nasod, Lebanon, may anunsyog partial ceasefire tali sa Israel ug Hezbollah.
3: Kasikas Express Balita.
1: Sa business news, 21,000 ka metric tons sa LPG. May abot sa nasod ubos sa Energy Security Program.
3: Kasikas Express Balita.
1: Sa health news, tips sa pagpaubos sa blood sugar.
3: Kasikas Express Balita.
1: Sa XFM Trending, Bongbong Marcos namintal atol sa Brigada Eskwela dito sa Namotas.
3: Kasikas Express Balita.
1: Sa sports news, nationalization ni PBA player Benny Boatwright nalangan tungod sa tensyon sa Senado.
3: Kasikas Express Balita.
1: Sa showbiz news, Taylor Swift may paggawas og bag-ong kanta alang sa Toy Story 5.
3: Kasikas Express Balita.
1: Sa balitang ex-special, 17 anyos sa France may patay tungod sa away sa TikTok.
3: Kasikas Express Balita.
1: Og karon sa detalye sa atong mga balita. Dinhi sa ato, sa datos sa Provincial Health Office, sukad itong Enero hangtod sa Nobyembre, tuig 2025, ang probinsya sa Sugbo nakatalag 319 ka mga kaso sa Human Immunodeficiency Virus kun HIV. Kung di na po nini, mga batang nagpanginarog 15 anyos paubos. Apan wa na masuta kog unsang pamaagi kini nila nakuha. Matod ni Wilfredo Salgado Jr., ang Health Education and Promotion Officer 2 sa Provincial Health, nga sa maong datos, kinahanglan yun nga i-edukar ang kabatanunan kabahin sa HIV o mga lakang abuhaton aron kini malikayan. Ilabi na nga sila maoy daling madala sa peer pressure. Kung ilakip ang datos, Lapu-Lapu City, Mandawan City o Cebu City, mukabat nga doon 954 ka HIV cases sa tibuok Sugbo. Base sa mga datos ang hinungdan sa 629 ka mga kaso, mao ang male-to-male sexual contact. 133 mao ang male having sex with males and females. Ang 118 ang female-to-male sexual contact. Samtang ang 29 ang male injecting drugs o ang 4 ang mother-to-child transmission. Sigun pang Salgado, ano na itulok ka treatment hub nga natukod sa Bugo City, Balamban o Karkar City. Dugay usab niya nga tungod nga mas accessible ang screening sa mga ospital o rural health units, mas daghana ang maagni sa pagpates.
3: Kasikas Express Balita. Itang dukan, balita sa dukan.
1: Sa laing balita, tulo ka mga traffic enforcers kasakop sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi ang gipaubos karon sa imbestigasyon tungod sa ingong pagpangilkil nini sa mga motoristang may suhag citation ticket. Ang na-dismiss ka mga traffic enforcers, mga job order employees, o aduna yung video nga nagpamatuod nga ila kining gibuhat. Matod ni Hil Retuya, ang pangu sa team, nga tuyo nilang gi-upload ang mga video aron ipadangat sa publiko nga kung ugaling aduna sila'y reklamo, mismayong aduna sila'y ligon nga ebidensya aron nga manubag yun ang iyang mga personnel. Ang gimbestigaran karon nga mga traffic enforcers, mga J.O. Gapon, ug aduna sila gikuptan nga ligon nga ebidensya. Gipasalig ni Retuya nga di siya magduwa-duwas pagtaktak sa serbisyo sa kantong mapamatud-an nga nagbinuang sa ilang trabaho. Tungod kay sigun pa niya nga dili lang ang mga motorista ang istriktong mupatuman sa balaod sa trafico sa Mandawi City, apan labaw na niya na ang ilang mga traffic enforcers.
3: Kasikas Express Balita. Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
1: Sa balita sa kauluhan, ipanawagan nga pakanaugo na si Senate President Alan Peter Cayetano sa mga senador sa Minority Bloc nga gitawag og Solid Bloc 11. Human sa ikaduhang adlaw nga wa mutambong sa plenary session ang Senate Majority Bloc nga iyang gipanguluhan. Nagpundok ang mga miyembro sa Minority Bloc sa plenary hall atubangan sa media ug ilang gipatawag si kay Tanong mubiya na sa iyang posisyon isip Senate President. Matud nila, posibleng nalapas ang Rule 14, Section 41 sa Rules of the Senate nga nag-ingon nga ang Senate President mahimong mupostpone sa session lamang human makakonsulta sa majority o minority leaders. Gipanghimakakusab sa minority senators ang pamahayag ni Caetano sa Facebook Live nga gusto nilang agawon ang mga chairmanship sa committee. Giaghat nila si Caetano nga isgutan ang mga issue sud sa plenary session. Sa diyang gipangutana unsay posibleng aksyon batok sa gingong paglapas mga lagda sa Senado. Miingon si Teto Soto nga ilang isgutan kini posibleng karong umabot nga sesyon. Kini ang ikaduhang higayon nga wa mutambong sa plenary ang Senate Majority Block. Sa sayong Facebook Live, giingon ni Caetano nga gustong kontrolon sa minority ang mga committee chairmanship. Umpugnan ang mga hearing sa Senate Blue Ribbon Committee. Nag-atubang usabog dakong hagit ang liderato ni Caetano samtang mikunhod ang ngadto sa 11 ka mga miyembro ang Majority Block. Humans pagkadakop ni Senador Jinggoy Estrada o pagkawaas kustudiya ni Bato de la Rosa tungod sa warrant na may kalabutan sa investigasyon sa International Criminal Court.
3: Kasikas Express Balita. Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
1: Gibawi ang investigasyon sa 18. Gibawi ang imbitasyon sa 18 ka mga gingong kanhi Marines o sa ilang abogado nga si Attorney Levito Baligod sa pag-atubang unta sa Senate Blue Ribbon Committee kagahapong adlaw. Suma sa screenshot nga gipaambit ni Baligod sa social media, nagpada ang Blue Ribbon Oversight Office og email nga nagkansila sa imbitasyon nga una nang issue kaniya sa usa ka gingong kanhi Marine nga si Bernard Tube. Ang maong grupo ta mutambong sa ikasiyam nga hearing sa imbitasyon og imbestigasyon sa flood control anomalies. Una nag giangkon sa maong gingong ex-Marine ang ilang bagmen ni kanhi Kongresista Zaldico. Sila kuno ang nagdaas kwarta nga suod sa malita para ipanghatag sa pipila ka mga officials gobyerno. Sa iyang pamahayag, giingon ni Baligod nga ang pagkansila sa imbitasyon nagtimaan sa pagkahugnos majority block sa Senado. Panawa siya muhatag hudungan ni Tali ug unsay iyang pasabot ni ini.
3: Kasikas Express Balita. Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
1: Misang-at og laing ethics complaint ang NBI batok kang Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. May labot sa iyang mga social media posts bahin sa insidentes pagpamusil sa Senado sa niaging buwan. Ang reklamo gisang-at ni NBI Director Melvin Matibag sa House of Representatives nitong Martes. Matun sa NBI, ano na mga post si Barzaga nga nag-angkon nga nag-away ang mga pwersa sa gobyerno o milaraw nga posibleng assassination attempt ang insidente aron mapugos pag-ilis sa liderato sa Senado. Lakip usab sa reklamo ang screenshot sa usag gigiyong post ni Barzaga nga adunay multiple dead human usa ka pinusilay suod sa Senate building apan sumaas mga otoridad why namatay sa maong insidente. Matun ni Matibag ang maong mga pamahayag dili angay alang sa usa ka miyembro sa Kongreso og posibleng nakalapas sa Code of Ethics alang sa mga opisyal sa gobyerno. Nagtuo usab siya nga agbalik-balik nga pagpatik sa iyong bakak na impormasyon mahimong basihan aron tangtangon si Barzaga sa pwesto. Dugang pa niya gikonsidera usab sa NBI ang pagsang-at og kasong kriminal batok ang Barzaga sa umaabot ng semana tungod sa posibleng paglapas sa Article 154 sa Revised Penal Code og posibleng inciting to sedition. Sa iyang bahin, mingon si Barzaga na andam niyang pamatunan sa korte ang iyang mga aligasyon.
3: Kasikas Express Balita. Balita sa international. Balita sa international.
1: May paibaw ang Lebanon og partial ceasefire tali sa Hezbollah og Israel aron mapakunhod ang tensyon sa nagbalayong gubat nga nakapatay naglibuan ka mga tao. Suma sa embahada sa Lebanon dito sa Washington, di pakinibugos nga katapusan sa panagbangi at panaglakip sa kasabutan nga dili una maglunsad og mga pagpangatake ang Israel sa Beirut ug ang mga kasikbit nga mga lugar nga kontrolado sa Hezbollah. sa laing bahin undangon usab sa Hezbollah ang mga pagpangatake nini batok sa Israel. Ang maong kasabutan unang gipaybaho ni US President Donald Trump kinsa mingon nga misaad ang Hezbollah pinagis mga tigpati tigpataliwa nga di mo atake sa Israel. Tagingon ni Hezbollah lawmaker Hassan Fadlallah na andam ang Hezbollah mo suportas bugos ng ceasefires tibok Lebanon isip lakang padungos pag-atras sa mga sundaong Israeli.
3: Kasikas Express Balita. Balita sa international. Balita sa international.
1: Sa laing balita, patay ang duha ka piloto human hagsa ang usa ka T-34 military training aircraft dito sa Taiwan na atul sa usa ka simulated engine failure exercise. Sumaas Ministry of Defense. Nahitabo ang disgrasya sa amin ng tumoy sa runway sa Gangshan Air Base sa Kaohsiung. Gipahibaw sa militar nga nagtukod na ang Air Force o Task Force. Ayon investigasyon ang hinungdan sa pagkaagsa sa eroplano. Ang mga namatay nga piloto, gila lamang pinagi sa ilang ranggo nga silang Lieutenant Colonels Lu Ogu.
3: Kasikas Express Balita.
1: Atong takna alas 7:29 na.
2: This time check is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
0: XFM.
5: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Marino, kari sa kong atlibo. Hindi ko na sakit. Dayong muto ni ilong poog Santon Plus na wala siya. Normal na akong pangini. Pili na masakit akong poog. Salamat ako na naayo sa Santon Plus.
7: Mabili-bili nga ba? Sumasakit yung pusong ko. Narinig ko sa radyo na yung nga yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
5: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
8: Oy, lalong gamugot mo na imong dagway.
9: Oh, sakit kaya kong tiyan lula.
8: Ano man?
9: Ah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinura kong kuto-kuto.
8: Mali nang kape ang imong giinom.
9: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
8: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na. May Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.

0: Tinilas, bay. Tunyan ni Alicia. Nagtinihin na lang.
1: Ay, ay, ay. Ay, ay.
2: Exciting!
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
5: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko ito gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
8: Abli na.
9: Abli na.
7: Yes.
9: Abli na
7: ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.

sabi nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Babyco Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Babyco Baby Wipes ay mabibili sa mga suking

0: XFM.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, 7:31.
2: This time check is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Kasikas, kauban si Attorney Ray Gialon. Kasikas Express Balita.
0: XFM Business News.
1: Sa Kasikas sa Patigayon, 21 mil ka metric ton sa LPG miabot sa nasod, ubos sa Energy Security Program. Si Katropang Crystal Joy Filarca sa report.
3: Miabot na sa Calaca, Batangas ni atong Mayo 30 ang kargamento nga adunay 21,000 metric tons sa liquefied petroleum gas kon LPG isip kabahin sa Emergency Energy Security Program sa Department of Energy. Suma sa DOE, ang kargamento nga naglangkob sa refrigerated propane ug butane nga gikan sa Enterprise Port sa Texas ug gipalit pinaagi sa Trafigura Private Limited Company ni atong Abril 13. Ang maong LPG shipment gidawat sa CISC Industrial Park South Pacific Incorporated Terminal sa Barangay Salong, Calaca. Matod ni Energy Secretary Sharon Garin, makatabang ang maong kargamento sa pagpalig-on sa reserba sa LPG sa nasod ug sa pagsiguro sa igo nga supply sa cooking fuel alang sa mga konsumidor. Dugang pa ni Garin nga kabahin kini sa mga lakang aron mapalig-on ang energy security sa nasod samtang nagpadayon ang kalibog og pagsaka panaog sa presyo sa global oil market tungod sa mga kalambuan sa Middle East. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo og di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filarca, XFM News.
2: Kasikas Express Balita.
0: XFM Health News.
1: Tips sa pagpaubos sa blood sugar. Sugin lang ta ni katropang Ana May Perez.
4: Mihatag ang mga eksperto sa panglawas ug pipila ka paagi aron mapadayon sa normal ang blood sugar level ilabi na sa mga tawo nga delikado sa diabetes. Lakip sa ilang tambag ang husto nga pagkaon, paglikay sa sobra ka tamis ug mantikaon nga pagkaon o pagpili og fiber.

0: rich food sama sa gulay ug prutas. Girekomendar usab ang regular nga ehersisyo sama sa paglakaw o light workouts aron matabangan ang lawas sa paggamit sa asukal sa dugo. Dugang pagi pasabot nga importante ang pagmonitor sa blood sugar ug pag-inom sa tambal kung giresita sa doktor. Gipahinumduman ang publiko nga ang husto nga lifestyle ug disiplina sa adlaw-adlaw nga buhat mauyawi aron mapugngan ang pagsaka sa blood sugar. Mga katropa, paliguna ang lawas uban na Santon Vitamin C nga produkto sa Yes to Health. Sugdi imong adlaw aligunog batasana ang pag-inom sa Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Anami Perez, XFM News.
1: Kasikas Express Balita. XFM Trending Karon. Trending Karon.
2: Bongbong Marcos na mental atol sa Brigada Eskwela dito na votas. Si Katrobang Philip Sirohano sa Istorya Hiniini.
3: Gipanguluhan ni President Bongbong Marcos Jr. ang Brigada Eskwela Kick-off 2026 sa Kapitbahayan Elementary School sa Navutas City kagahapong adlawa isip pagpangandam sa pagbukas sa klase karong Hunyo 8. Kauban sa Presidente si DepEd Secretary Juan Edgardo Sani Angara, din ilang gilibot ang mga classrooms, gisusi ang mga safety facilities o gireview ang kaandam sa eskwelahan. Apan wala makaipsot sa mga mata sa netizens ang gihimong pagpamintal sa Presidente sa mga bungbong sa mga classrooms. Gawas niya na iausab gi-implementar ang Tara Basa tutoring program diin mi-appeal siya sa reading o storytelling session oban sa grade 1 learners. Gibasa sa Presidente ang matching at ang pagong o sa kasugilanon niya nagtudlo sa pagkamatinud-anon o pagpaambit. Nakakuha kini og lain-laing reaksyon gikan sa publiko human sa observasyon sa pipila ka mga netizen sa iyang presensya o mga lihok atol sa maong aktibidad. Ilabi na samtang nagsingabot ang State of the Nation Address. Para sa itong magkatropa ng mga kilalakinaan na kinsa na problema na sa ilang wasting kalibay. Karong magkatropa, di na ka na ang ikabalaga. Gamikan kay ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Mapalit na kini sa inyong mga suking butika. Di usab sa ground floor sa Z Plaza Building, Diaco Salem Street, tapad sa Barangay Hall sa Zapatera. Nahimutang ang atuang Yes to Health Store. Ingin man, Yes to Health Clinic. Alang sa regiusing Pilipino para sa Pilipinas, kini niya certified turbo user, katropang Philip Serohano, XFM News.
1: Kasikas Express Balita.
4: XFM Archives.
2: Koy-koyon ta ang kasaysayan. Pinaging katropang da koy-koy.
5: Si Jose Palma ilado nga makata nga magsuwat sa liriko sa Philippine National Anthem na taon niya itong Hunyo 3, 1876 sa Tondo, Manila. Siya ang kamanghuran nga anak nila ni Don Hermogenes Palma o Hilaria Velasquez. Nagtuon siya sa Ateneo Municipal o dito nagsugod siya sa pagsulat o mga balak. O sa siyang unang obra mao ang La Cruz de Sampaguitas niya itong 1893. Panahon usab niya nga nahigugmag kang Florentina Arellano apan naputol lang ilang relasyon tungod sa pagsupa sa pamilyas babae. Niadong 1894, may apil siya sa Katipunan na panwa sa direktang nagigaway sa unang pagsugod sa revolusyon. Sa Philippine-American War, niadong 1899, may apil siya sa mga revolusyonaryong puwersa o misilbi usab sa tabloid nga la independensya diin iyang gipadayag ang mga nasyonalismo pinaagi sa mga balak o sulat. Sa usa ka pahulay sa Bautista Pangasinan, iyang nasuwat kining Pilipinas nga nanahimong basihan sa musika sa Marcha Nasyonal Filipina ni Julian Felipe. Sa uwahi ni balik siya Manila o nagpadayon sa pagsuwat sa lain-laing mandalaan gamit ang daghang pen names. Daghan siya og mga balak na nagpakita sa iyang talento o patriotismo. Namatay si Jose Palma niyatong Pebrero 12, 1903 sa edad nga 27. Aron pagpasidungog kaniya, gipatik siyang mga igsuon o mga kaabag ang koleksyon sa mga obra nga gitawag o Melancolicas niyatong 1908. Sa itong mga katropa di apaliguna ang inyong mga lawas, labi na karabag usap-usap ang panahon, tumar kamog Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Alang sa nagkayos ang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Da Koy Koy, XFM News.
1: Kasikas Express Balita.
4: Balitang sports. Balita sa sports.
2: Sa kasika sa paugnat sa kusog, naturalization ni PBA player Benny Boatwright, nalangan tungod sa tensyon sa Senado. Ang atong sports update dalit sa Windsor. Alang sa libre ninyong bets, windsor.ph. Sige trabang Gyro Biking sa Italia nini.
4: Nalangan ang pag-aprobar sa naturalization bill ni Benny Boatwright human makapakyas ang Senado sa pagkabut sa quorum atol sa gikatakdang sesyon ni adtong Lunes sa gabi. Lakip sa mga balaod nun nga unta hisgutan sa ikatulo o katapusang pagbasa ang House Bill No. 6639 o ang balaod nga naghatag og Philippine citizenship kang Boatwright. Mitambong si Boatwright sa sesyon uban sa representante sa Samahang Basketball ng Pilipinas apan wala madayon ang pagbasa sa balaod tungod kay unsi lamang kasenador ang mitambong. Kulang sa gikinhanlang 3C aron adunay quorum. Ni adtong Mayo 27, nakalusot na sa ikaduhang pagbasa ang naturalization bill ni Boatwright. Gilauman sa Gilas Pilipinas nga makadula siya uban ni Justin Brownlee sa pagdepensa sa kampiyonato sa nasod sa umaabot nga Asian Games sa Setyembre. Alang sa natural nga suporta sa immune system ug natibuk ang kahimsog sa lawas. Kanunaya ang pagtumar sa Santone Plus Gold. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kinain yung katropang Gyro by King X FM News.
1: Kasikas Express Balita. Kasikas Traffic Situationer Report.
6: Isang araw na mamaneho sa...
2: Atong i-check ang kasikas sa gawas sa... O sa sitwasyon karos kinatibok ang Metro Cebu area. Doon na ba'y pagkahuot sa trapiko? On board sa patrol. Katropang Eric Amaro. Tag si katropang Benji Talisik to pa nag-follow up sa krimen dito sa Tangki Talisay. Lalaki patay. Aril sa tas traffic mga katropa kay pa na yung pang-imbestigasyon sa kapulisan. Kaya mga dagko nga mga insidentes kadanan garon mga bangga kay mao mangini ang magkapatraffic di ba din sa rap wa man problema mag traffic kita magmotor mga katropa murag maglambad atong o kay delikado kay buhot ng gasolina ini sa rap sa iyang brand new nga motor perming full tank man eh. Why angay kabalakan sa kapila pag traffic sa di pa mulihok gandar makina mga katropa mao nay nakarindot diha si katropang Eric Amaro sa traffic situation.
1: Live report. Live report.
2: Good morning, katropang Eric.
7: Good morning. Good morning, katropang Subo. Bob Cebu, 88.3. Kamuntag na nagbaras sa akin pong sa Subo. No? And ni mga takta, katropang katropang, pagkakiklan. At mag ipakita, i-malagway ang mga lakat po sa kinipoga trapiko sa mga nag-unag kadalanan. Diri na usab sa siyudad Sugpo karong mga oras sa gabang giyas itong mga katropa kinsa po biyahe pa ang tuning mga oras sa padong usab sila gata kinipog trabahoan. No? So far, so good katropa kandun na mga katropa po sa itong kapag alino pag-check sa ato usab ka mga nag-unang kadalanan no? Sa siyudad sa Sugpo. Giganta din is may downtown o gikan pa kita, din is may Balacao area. Tadlas na pingun usap dito sa may Enbac Calso, diritas may gani, agibutas SRP, no? Di pala pong dugay katong pagkatunay, niya to tan dito sa may Mabolo area, niya balik ka po, diri sa south nga bahin kay Basil po dito sa itong pagbadas, ni Shumando Station 11, karong nung tapga, niya at pong gilakbitan pagalinaw ag lakad sa trapiko niya. So far, sa atong observation, flowing ragid kayang dagas sa trapiko, light traffic ragid katong pagkatunay, mga kaigsuunan kay wapamang yun, no? Hindi taga sugod ang klase posible matud pa sa taga CCTO na inigbalik pagini sa klase sa kinipong pampublikong tunghaan mobalik na aga usual usab nga kini nga moderate traffic nga moderate to heavy nga traffic matag buntag sa pero karon light since pa may klase light to moderate ragit aga dagan sa trapiko katulpa katulpa in Bacalso going to kuan pagini antud na sa dito sa kuan po na may crossing Osmeña Boulevard katro pagatul ay Osmeña Boulevard nagyan po nato kay na kita glasa nato so light traffic lang katro pagatul ay maka kaigsuunan po no paingon diri may Iscario going to kining Manila usay Manila to Tlamban area ma moderate traffic pod katro pagatul ay maka kaigsuunan po da diri may Archbishop nya diri tas may kining road reclamation area pagagil to kaganina diri tas may paingon diri may Plaza Independencia blowing ragay kay ang dagat sa trapiko do na lay higayon nga kininga mo adakan ang kutay sa mga sakyan ang katulang ato eh, kung ma nasa stop signal no pero i-go signal mahawan ra po dayon katulang ato rin magkakatropa ha sa itong pag-check po sa Cebu City Transportation Office CCTO nga kinipog ilaga base control operation katulang ato rin mga kahigalaan po da, sa ato ka pagalitaw so far kuan pagini mga kaginang kuan pagini ay ang kaganyang kadlawon usa ang kagabi i usapon no usara ang kagabi nga natalan lang bangga kato pagadto ay road rush there is my dapit ni tubangan sa barangay hall sa Manila da, with physical injury pulse kay puros man ni mga motorsiklo ang nagbangga kato pagadto ay mga kahigalaan pod ha unya sa kini pong alas 3:20 utso kaginang kadlawon kato pagadto ay mga kahigalaan road crash pod there is my Cebu South Coastal Road OSRP northbound lane no diin Pani, sa kinibitong separator sa motorcycle lane o sa kining middle lane to cardboard kining separator da kon ba ni mga plastic pa pero anak ko na naging concrete pa rin katupang ngito ni ya kay lagi ngit-ngit wa na ni siya reflectorized yun mo na nga kon yun ni purtining banggaan kon yun purtining gubahas taong aning usa ka SUV no ni bangga ni sa concrete barrier katupang ngito ni magkakahigalaan po so lagpot ni ang kini mga plastic barrier pero ang concrete barrier na irogra ni katupang ngito ni baga kaigsuunan no hinoon ang kining maoga driver wa ra magrabi kito paga attorney Rhea Toyota Avanza no ni bangga sa kining traffic barrier diha katropaga tuloy mga gila alas 3:28 kaganina ga kadlawon pod no so sa ato mga katropa para makalikay sa disgrasya dapat mag-amping ta mga kahigalaan gawas nga kining di pa nato kalimtan blow buckets no ampo sa ta mga kahigalaan pod sa kinipong labaw pagkagahom nga ilayo pod ta sa mga disgrasya mga kaigsunan niya para condition gyud tadi ha anindot ang atog paminsar kalkulasyon sa itong pagmaniho niya sa kadalanan mga kaigsunan so pangapi mo ha o Santo Plasco Mix magkapalantip sa itong memorya kung iti function mga kaigalan at the same time makalagsik na ito makawas itong balatian Santo Plasco Mix Alex Sergio sa Pilipino para sa Pilipinas sa Katropas Dagas Traffic Com tagbutig sa Katropang Eric Amaro XFM News
1: Live Report
2: Salamat Katropang Eric Amaro sa imong report
1: Showbiz News Showbiz Balita
2: Sa kasika sa showbiz, Taylor Swift mipagawas og bagong kanta alang sa Toy Story 5 Si katropang DJ Reyna Chinita sa balita
8: Exciting showbiz chika sa adlaw Miyerkules mga katropa Good morning sa Bisayan Good morning sa Buanod Gi-announce international superstar nga si Taylor Swift ang pag-release sa iyang bagong orihinal nga kanta para sa Disney o Pixar film nga Toy Story 5 nga ipagawas karong Biyernes Hunyo 5 Matod sa singer sa iyang social media post ang kanta nga I Knew It, I Knew You ipahigayon isip official soundtrack sa maong pelikula Si Swift ang nakadaan Oga og 14 Grammy Awards mingon nga dugay na niyang gigugma ang mga karakter sa Toy Story franchise sukat sa pagpagawa sa unang pelikula ni atong 1995 ang Toy Story 5 ipasarida sa mga sinihan sa tibuok kalibutan sugod Hunyo 17 og nagpakita sa pagbalik nila Woody Buzz Lightyear og sa ilang grupo samtang nakigdisog batok sa modernong teknolohiya sama sa mga tablet sa miaging mga simana daghang fans ang nagtag-an sa involvement ni Swift sa pelikula human makita ang countdown timer sa iyang website o sa mga billboards nga doon ay pamilyar nga disenyo sa Toy Story initials nga TS. Si Swift 36 engaged karon sa American football player nga si Travis Kelce nga 36 usab o gilauman niya magpakasal sila sa New York sa Hulyo 3 sumala sa report sa entertainment media. Yes, katropo mao ka ng atong updated showbiz news sa adlaw Miyerkules. Okay, o kalima sa pag-inom sa Turbo Dietary Supplement for Men, 100% natural, safe, and effective, mga katropa. Para kanunay satisfied si Mrs. Mag-Turbo, dahil sa Turbo, wagas ang lakas. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita, para sa showbiz balita sa XFM News.
1: Kasikas Express Balita. Mga balitang makapahimuot, makagaan sa buot, balitang pinasahi, katuhoan dili apan tinuod, balitang ekspesyal.
2: 17 anyo sa France mipatay tungod sa away sa TikTok. Si Katrobang Ray Box sa report.
9: Anios katinye direto sa France makatropa may angkon ngayang gidunggab hangtod namatay ang laing 17 anyos human sa gubot nga may resulta sa panaglalis nga nagsugod sa TikTok. Nahitabo ang insidente sa usa ka camping site sa Villa Vaudet all sa Paris. Sa investigasyon nagsugod ang tinsyon tungod kay ang suspekuno gisalikway sa usa ka dalaga nga iyang giad sa TikTok. Miabot sa punto nga nagtawganay sila nga duha og sa panag-istorya ang uyab sa amigo sa biktima mi-challenge sa suspek nga magkita sa camping site. Dito gidunggap ang biktima sa dugan nga hinungdan sa iyang kamatayon. Ang suspek aristo man miadto sa ospital nga may samad sa kamot ug miingon nga aksidente ra kini. Giang kuno sab niya nga miadto siya daang konsilyo aron ipakita nga wa gid kuno siya mahadlok apan giingong nawagtangan siya og kontrol ug wa tuyoa ang pagpatay. Bastila nagpadagis ka isog inoy. Sa atong mga katrupang kalalakinan, para kondisyon yun ka permi ibabaw sa kama, pag-turbo mga higala, labi naghapo kay kakapoy imong trabaho sa adlawan o niya manguhit pagin si Mrs. Magabii. Turbo! Safe ni mga katrupa. Tungod kay aprobado sa FDA, nga doon ay maka o klavuhas ka gama sa Yes to Health. 30 minutos, salilipa inyong labing-labing, pag-turbo na. Kaysa turbo, wagas ang lakas. Alang sa nagkayusag Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, katropang Raybox, alang sa Balitang X-Special.
1: Kasikas! Express Balita.
10: Pulong sa kaluwasan. Pulong sa kaluwasan.
2: Hinuklugan tang pulong sa kaluwasan uban ni Pastor Attorney Paul Gino Lopez.
11: Alang sa pulong sa kaluwasan. Ang tipik sa kasulatan sumala sa Jeremias 9:23 ngadto sa 24 nag-ingon. Mao kini ang giingon sa Ginoo. Ayaw pa si garbuha ang taong maalamon diha sa iyang kaalam. Ayaw pa si garbuha ang taong kusgan diha sa iyang kaugalingong kusog. Ayaw pa si garbuha ang taong adunahan diha sa iyang mga bahandi. Apan siya nga nagpasigarbo, pasigarbuha ni ini, nga siya nakasabot og nakailakan ako, nga ako mao ang Ginoo, nga tinubdan sa gugmang walay paglubad, sa hustisya o sa pagkamatarong dinhi sa yuta. Kay niining mga butanga, ako nahimuot. Nag-ingon ang Ginoo. Mga katropa, ang Diyos mismo nag-ingon, nga kung adunay angay ipasigarbo dili ang atong kaugalingong kaalam, gahom og ingon man bahandi. Sa kalibutanong panghunahuna, ang tao mag-isip sa iyang kagulingon nga mas labaw sa uban tungod sa iyang nalikom nga salapi, gahom o kaalam. Apan sa mata sa Diyos, kung adunay angay ipasigarbo ang tao, kana tungod kay nakasabot siya o nakaila sa Diyos nga nahigugma kaniya. Diyos nga gikahimutan gayud ang pagpakanaog o justisya o pagkamatarong. Higala, wala sa bahandi gahom o tawhanong kaalam ang tinuod nga kasiguruhan. Ang tinuod nga kasiguruhan anaa sa kasayuran o pagsalig nga ang Diyos na higugma kanimo. Kinimaoy maghatod ganato sa pagsinati sa tinuod nga kadaugan o kalampusan.
1: Kasikas Express Balita.
2: Ang pulong sa kaluwasan mo'y hingpit na nagtak-op ning atong tulumanon.
1: Kasikas, kauban si Attorney Ray Gialon.
2: Masunod, karon dayon ang bullseye. Sangan sa kinatibuk ang puwersa sa XFM Cebu. Pinanguluhan sa itong station manager, John Lay Biking. At itong news director, Philip Seruano. At itong mga kaubang news reporters o news writers. At itong partner, there's Master Control, Rap Rap Baring. Alang sa nag-iusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini ang inyong ubos kalagad sa kahanginan. Katropang Ray Gialon. Dalaygon ang Diyos. Katropa mo! Exciting!